0: Good morning, isang maganda malusog at masaya umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang umaga. Batiin din natin sa Master Control. Nariyan Miss Rona Esperanza, Miss Camille Umali, and Miss Marisol Malimban. Sila ang ating mga sound engineers. Sasamahan tayo from 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Extended ang pagkatuto dito lang sa School on the Air. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at ang ating lessons of the day, please do like and follow our social media accounts. Nasa screen natin ngayon. Lalabas na po ang ating mga social media pages. Follow nyo kami dyan. Kung may mga katanungan kayo sa amin, mag-email lang kayo sa radiomagazine@gmail.com. And also, pwede rin kayo mag-direct message sa ating Facebook page. Kung walang radyo sa bahay, kayo ay nasa biyahe, pwede nyo pa rin mapakinggan ang mga programa natin mula umaga hanggang gabi. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store at Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, ano pang hinihintay natin? Mag-download na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: So, unang bahagi na ating lessons of the day, mga bata. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, syempre, values. Ano? Isa ito sa mga unang itinuturo natin dito sa School on the Air. Ang mga bagay, wastong pagkilos at pag-uugali na dapat na ginagawa na isang batang katulad mo. At ang ating word of the day ngayon, mga bata, ay sabay-sabay natin basahin na nasa screen natin ngayon, punctuality. Ayan, punctuality. Ano bang ibig sabihin nito, mga bata? Ang ibig sabihin nito ay laging pagiging on time. Ngayon na tayo ay pumapasok na sa school, ang tanong ko sa'yo, na late ka na ba? Kung ang sagot ay oo, aba, hindi ka punctual. Yan, naalala ko nung estudyante ako, no? Ang dami kong mga classmates talaga, nakaka-receive sila ng award, most punctuality. Ayan, ang ibig sabihin, never silang na-late sa school year. Mula day 1 hanggang mag-end yung school year, never silang na-late. Kaya naman sila ay may award na most punctual. Ayun pala, I'm sorry. The term is most punctual. Ayun yung nakukuha nilang award. Kaya kung gusto mo makakuha ng award ng pagiging most punctual, dapat lagi kang pumapasok on time. Paano ka ba makakapasok on time? Una na dyan, syempre, dapat maaga kang matulog at responsable ka sa iyong mga gamit. So, pag school time talaga. Tatlong bagay ang pinaka itinuturo ng pagiging punctual o pagiging on time. Unang-una na dyan, syempre, unang-unang bagay na itinuturo kapag ka ikaw ay isang batang punctual, lagi or on time, syempre marunong kang gumalang sa oras. Respect for time. Tandaan natin, mga bata, hindi lang oras mo ang mahalaga, ang oras din ng iba. So kapag kami mga activity sa school, pag sinabing 8 o'clock a.m. sharp, dapat nandun na kayo. 8 o'clock a.m. Dapat nagsisimula na kayo na activity, dapat maging submissive ka, no? Dapat ikaw ay respectful sa oras ng iba. Yan ang inyong tatandaan, ano? Hindi lang oras mo ang mahalaga. Lalo tigit sa lahat, maging considerate dapat kayo sa oras ng iba.

0: Enye and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: We're back, and this time mga bata, ito naman para sa ating pagka Wednesday, it's math time. Sa sunod na bahagi na ating programa, syempre naman mga bata, it's one of our favorite subject. Favorite nga ba? Pag sinabing matematika, eh paborito nga ba ito ng mga bata? Ngayon, nag-enjoy pa kayo sa math. Pag dumating na kayo ng college o kaya high school, eh mag-enjoy pa rin naman kayo. Hindi naman para takutin kayo ni Teacher Chano. Math is fun, sabi nga nila. Ngayon mga bata, pag-uusapan natin dahil it's mathematics. Ngayon ay ang pagkakahulugan natin sa odd and even numbers. Narinig nyo na ba yan? Odd and even numbers. Ano bang ibig sabihin nito? Ayan, nasa screen, sabay-sabay natin basahin mga bata. Ang odd numbers, ito ay tumutukoy sa mga whole numbers, so mga integers that are not divisible by 2. Ang ibig sabihin, laging may remainder, ano? Kapag ka-divide mo ang dalawang number at may remainder, hindi siya perfect whole number ang sagot. Ang tawag dito ay odd numbers. Ang even numbers naman, kabaligtaran. Ito yung mga whole numbers na divisible by 2 at walang remainder. Madali lang i-distinguish ano, itong dalawang ito, odd numbers and even numbers. So, meron tayong dalawang set of examples na nasa screen natin ngayon. So, alin sa dalawang set of numbers na ito ang odd numbers at alin kaya ang even numbers? Sige nga. Numbers na naka-green. Sabay-sabay natin basahin mga bata. 3, 5, 7, and 1. 3, 5, 7, and 1. Itong mga unang set of numbers na binabanggit natin ay odd numbers. Kasi sila ay hindi divisible by 2. Pag dinivide mo itong mga number na ito, laging merong remainder. So, 3 divided by 2. Oh, meron agad remainder yun. 5 divided by 2. Hindi siya whole numbers. Merong remainder. At yung second set of examples naman natin, sabay-sabay natin basahin mga bata. 6, 8, 4, and 2. So, baligtad nga eh. Mas magandang maunawaan siya kung 2, 4, 6, and 8. So, itong mga numbers na binanggit natin, ito ay divisible by 2. 2 divided by 2, 4 divided by 2 is equals to 2, 8 divided by 2 is equals to 4, 6 divided by 2 is equal to ilan? Diba? So, itong mga ito ay divisible by 2 dahil pagka-divide mo sila, whole numbers yung lalabas na sagot at walang remainder. Kumbaga, walang butal. Diba? Mas madaling maintindihan kapag yung term na binanggit natin ay butal. Pero sa math, ang tawag dito ay remainder. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, and so on. Lahat ng mga ito ay even numbers. At yung mga numbers na 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, and so on, lahat ng mga numbers na ito ay odd numbers. So, dalawang bagay lang yung aalalahanin ninyo. Odd numbers divisible by 2. Odd numbers ay hindi divisible by 2 at may remainder. Ang even numbers divisible by 2 at walang remainder. So, simulan nyo na magbilang ngayon mga bata. Kagaya nung sequence na ginawa ko ng pagbibilang. And from there, ay mas matututunan na ninyo kung ano yung even numbers at kung ano yung odd numbers. And pwede nyo ring isulat ito ano, para mas maging, mas ma-practice kayo. Kasi alam ninyo mga bata, kapag alam ninyo yung odd at even numbers, mas madali na lang sa inyo ang mag-divide at mag-multiply. Kaya mas dapat ninyo itong matutunan.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Puerto. Multico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon.
5: Sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
20: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Mga bata, nagbabalik pa rin tayo dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning with Teacher Cha. Siyempre, ang programa nating School on the Air. At ngayon, isa sa mga paborito nating segment dito ay ang ating hashtag Kwentong Pambata. At napakaswerte natin dahil ang Quezon City Public Library ay talaga namang consistent ika-partner natin ano, sa pagbibigay, paghahatid ng mga kwentong pambata na isinulat ano, ng mga local book authors natin, yung pinagmamalaki talaga natin gawang Pinoy. Ngayong umaga, mga kasama natin live sa studio natin. Sabay-sabay nating i-welcome ang ating bagong kaibigan mula sa Quezon City Public Library sa may Cruz Naligas QCPL branch. Wala iba kung hindi si Mr. Hanjo Moringa. Good morning, Sir Hanjo!
3: Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po.
21: Welcome, Sir Hanjo! Maraming salamat at pinaulakan mo kami dito sa School on the Air. At balita ko, meron ka ng dalang libro ngayong umagang ito.
3: Yes po, ma'am. Opo, may dala na po ang mga libro para po sa mga bata po. Sa mga tagapakinig po natin.
21: Ano ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayong umaga, Sir Hanjo?
3: Okay po. So, ito po ang pamagat ay Super Ningning.
21: Yun, Super Ningning. Okay. Super Ningning ako nga eh. Sabi ko, ano kayang, tungkol saan kaya yung librong Super Ningning? Pero kasi nakikita ko doon sa book cover, para siyang superhero.
3: Yes po.
21: So, alamin natin yung kwento na yan. Sir Hanjo, ready na ako and for sure, ready na rin ang lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon. Kaya naman, let's go! Simulan na natin ang ating kwentong pambata.
3: Alright, so ayun muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong sasamahan ang isang estudyante mag-aaral po sa kanyang eskwelahan. Kung saan siya ay naitsyoper sa patintero, itinutulak at pinapatid ng school bullies, nagchichismisan at pinagtatawanan. Upang malabanan ang lahat ng ito, kailangan niya ng superpowers. Pero saan nga ba mahagilap ang superpowers na ito? Tara at samahan natin si Ningning sa kwento ng Super Ningning. Ito ay kwento ni Liuliwa N. Malabed at guhit ni Cora Dandan Albano. O tara na, ano pang hinihintay natin? Okay, so. Nangangarap si Ningning na super bilis niya para isali siya ng mga klase sa patintero. Lalampasan niya ang abot ni Patricia, iilagan ang nanununggab na kamay ni Lia, at lulusutan ang puwang sa pagitan ng mga binti ni Melanie. Home base! Maglulundagan ang mga kalaro niya dahil naka-score na naman siya para sa pangkat. Ayun, masaya ang team ni Ningning. Sa halip, ay pinanood na lamang ni Ningning mag-isa ang laro sa ilalim ng puno ng sampalok. Ayun, nag-iisa si Ningning sa ilalim ng puno ng sampalok. Nangangarap si Ningning na super lakas niya para hindi siya maitulak ni nila Juni at ng barkada nito sa pila sa kantin. O kaya hindi siya mapapatid ng mga iyon tuwing pumupunta siya sa banyo. Ayun, so nakaranas ng pambubuli si Ningning. Sa halip ay nagbabaon na lamang si Ningning ng biskwit at kinakain iyon ng mag-isa sa classroom. At kung pupunta siya sa banyo, sinisiguro niyang walang tao sa mga daraanan niya at nag-iisa sa banyo. Okay, so lagi mag-isa si Ningning. Nangangarap si Ningning na nakakalipad siya. Papainan lang siya sa mga ulap na mas mataas pa sa eroplano at agila. Para kung pagchichismisan siya at pinagtatawanan, lilipad siya palayo. Palayo sa mga chismosa at mga bully. Ayun. Sa halip, ay umiiyak na lamang siya ng tahimik sa isang sulok. Naku, mag-isa si Ningning sa sulok at nalulungkot. Ang kailangan ko ay superpowers! Singhot ni Ningning. Saan kaya ako makakakuha nito? Sa loob niya. Naalala niya ang mga ibang mga librong nabasa ng kanyang kwento ng lolo at mga sining na papanood nila ng kanyang tatay. Dahil wala naman akong kapangyarihan ng isilang, kailangan kong maghanap ng agimat, kulisap o kaya'y taong magbibigay sa akin ng kapangyarihan. Mag-uumpisa ako maghanap dito sa paaralan. Alright, tara, samahan natin si Ningning maghagilap ng superpowers. Pumunta si Ningning sa bakuran ng paaralan na tiyak na makakitaan niya ng mga kulisap mula sa mga puno at halaman na kapaligid. Kayang buhatin ng isang langgam ang isang bagay ng higit pa sa 50 beses ang bigat sa kanyang katawan. Pero makati at makirot ang kagat nito. Ayaw ko na magpakagat sa langgam at ano pa ang kulisap. Nagbago ang isip ni Ningning. Pagkatalikod ni Ningning, nakita niya si Erica, ang kaklase niya, na nakatitig sa damuhan. Lumapit siya at napansin niyang umiiyak ito. Nawawala ang hikaw ko, palahaw ni Erica. Tinulungan ni Ningning si Erica sa paghahagilap at paghanap ng hikaw. Na matagpuan nila ang hikaw, mahigpit na niyakap ni Ningning si Erica. Wow, maging matulingin si Ningning. Naglakad si Ningning patungo sa library para alamin ang mga mahiwagang nilalang at hayop nang malapit na siya. May narinig siyang kaluskus at hikbi sa likod ng nakasarang utility door. Nakandado ito mula sa labas. Pagbukas niya ng pinto ay may batang lumabas kasama ng mga pampagpag ng alikabok, pandakot at walis. Dinala niya ang pasdit sa klinik at sinamahan hanggang dumating ang kuya nito, na klase niya si Homer. Kapatid ng bata, naging magkaibigan sila pagkatapos ng pangyayari. Okay, so... Pung Ningning! Sigaw ni Homer. Sabay karipas ng takbo. Nunahan agad ni Ningning si Homer pero mas matulin talaga si Homer. Kaya nauna pa rin itong umabot sa base. Ang mataas na puno ng sampalok. Napaupong nagtatawanan ang dalawa habang mahigpit na nagkakarera sina Erica at Tonton. Kagaya ng ginawa nila, minamasdan ni Ningning ang mga kaibigan. Walang anuman sa kanya ang matalo at mabalagoong kapag kalaro niya ang mga ito. Nagmemeryenda sina Ningning, Erica, Tonton at Homer sa ilalim ng puno ng sampalok. Parang picnic ang ginagawa nila sa kanilang salo-salo at biruan. Kapag pumupunta si Ningning sa banyo, sinasamahan na niya si Erica. Hindi na siya ginugulo ni na Juni at simula na yun. Nalimot ni Ningning ang kanyang paghahanap ng kapangyarihan. Hindi ko kailangan ng superpowers. Dahil meron na akong super friends. Ayun, at doon po nagtatapos ang ating kwento kung saan ang hindi natin kailangan ng superpowers, kundi ay kailangan natin ng super friends.
21: Maraming maraming salamat, ano, Sir Hanjo, dito sa napakagandang libro, ano, yung Super Ningning. Alam mo, napaka-timely niya na, Sir Hanjo, dahil alam naman natin na... talagang isa sa mga nagiging issue talaga ngayon ay bullying.
3: Yes po.
21: And for sure, pwede po bang mahiram yung libro natin?
3: Ito po, ma'am.
21: For sure, maraming nakaka-relate, ano, sa kwento ni Super Ningning na kung saan minsan papasok sila sa school, malungkot sila, feeling nila mag-isa lang sila, wala silang kaibigan kasi they are bullied, ano. Kaya, yun, ang isa sa aral na makukuha natin mula dito sa libro na ito, sana maging katulad tayo ni Super Ningning. Na kahit may nambubuli sa kanya, kahit na may mga araw na feeling niya alone lang siya, mag-isa lang siya, di ba? Umiiyak pa siya at feeling niya pa wala talaga siyang kaibigan. Talagang ano lang siya, yung very positive lang yung kanyang ano, no? Yung ugali niya. At kapag may nangangailangan ng tulong, very willing siyang tumulong. So simula noon, syempre nagkaroon na rin siya ng kaibigan.
3: Yes,
21: so ayan yung ano, yung kwento, at sana ma-inspire natin lahat ng mga bata. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga bata, no. Kaya magandang magbasa kayo ng libro kasi ito yung nagsisilbi ding inspirasyon, yung mga bagay na na-experience niyo bilang isang estudyante ay makaka-relate kayo sa librong ito at matututo kayo kung ano yung mga bede at dapat ninyong gawin para malabanan kung kayo man ay biktima ng bullying, kung kayo man ay pakiramdam ninyo mahina kayo sa eskwela, o kaya naman pakiramdam ninyo ay nag-iisa lang kayo, ang libro ay lagi ninyong kasama. So yan, maraming maraming salamat, Sir Hanjo. So muli, ito ay sinulat po ni story by Liuliwa Malabed and illustrated by Cora Dandan Albano. At ito ay mababasa ninyo sa Quezon City Public Library. So mamaya tatanungin natin si Sir Hanjo Kasi itong QCPL na kung saan na nag-work ka si Sir Hanjo, ito po ay sa Cruz Naligas branch ko. Kung taga Cruz Naligas kayo, baka nakita nyo na si Sir Hanjo doon. So mamaya alamin natin kay Sir Hanjo, ano pa ba yung mga ilang libro na pwede makita sa branch nila at kung paano kayo makaka-avail at makakabisita sa kanilang silid aklatan. So again, ng kwento ni Super Ningning at ito ay i-upload din natin sa YT channel natin. Ano, abangan ninyo yan. Ito rin ay i-upload natin sa ating Facebook page para kung may mga kwentong pambata kayong gustong balikan, eh pwede nyo yung balikan sa ating mga social media account at sa ating mga online platforms. Samantala mga bata, magbabalik pa rin tayo dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Kasama si Super Ningning, ang programang sabay nating sabihin Sir Hanjo ang School on the Air.
19: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR 1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
12: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
16: I love it when you call me Senorita.
17: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
15: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
18: Pauso.
15: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri or Marites?
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
23: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap
3: Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
23: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
24: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
25: We're back at ngayon ano, may ilan lamang tayong katanungan kay Sir Hanjo ng QCPL Cruz na Ligas Branch. Ito pa rin ay patungkol ano, sa facility nila doon sa lahat ng mga nais na bumisita. Kanina napakaganda ng kwento natin, yung kwento ni Super Ningning. So again, hinihikayat ko kayo ano, na basahin nyo itong libro na ito, lalo na kung kayo ay nakakaranas ng bullying sa eskwela. Kung nakakaranas kayo na lagi kayo mag-isa, wala kayong kaibigan, wala kayong kakwentuhan, at walang mga batang lumalapit sa inyo. Ang kwento ni Super Ningning ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Sir Hanjo, sa QCPL, dyan po sa Cruz na Ligas, ano, bukod dito sa libro na hawak natin ngayon, ano pa yung mga libro na pwede nilang basahin kapag sila ay bumisita sa inyong mga pasilidad?
26: Okay po. So, meron po tayong mga kwentong pambata, meron din po tayong polpurol, at meron din po tayong mga textbooks para po sa mga senior high or junior high school, at meron din po tayong mga professional books, meron po tayong journals, and other periodical materials po para po sa mga professionals po natin.
25: Mm-hmm. So ayan, ano, hindi lang pala mga bata, even yung mga nag-work na, ay pwede rin maka-avail ng mga libro kapag sila ay bumisita dito sa QCPL Cruz na Ligas Branch.
26: Yes po, opo. So kailangan lang po nila magdala po ng QCID po para QCID. Makapagbaro po sila ng libro po.
25: Mm-hmm. QCID kapag ikaw ay Quezon City resident, pero pwede rin naman mag-walk-in yung mga hindi residente ng Quezon City.
26: Yes po, pwede po sila mag-walk-in, pero still ni-require pa rin po namin sila kumuha po ng non-resident QCID po.
25: Ah, okay. So kailangan meron kayong ipapresent ano, na ID para nang sa ganun ay makapagbasa kayo doon at makahiram kayo din ng mga libro nila.
26: Yes po, bukod po sa QCID, nag-issue rin po kami ng library pass po o saan po pwede nilang gamitin po yung library pass para po bumisita po sa mga iba't ibang branches po ng QCPL.
25: Yes, marami kasi yung branches nila, no, hindi lang, pero yung main branch nila ay dito sa may
26: City Hall.
25: City Hall. Pero sa buong Quezon City, marami silang branches, kaya naman nakakatuwa dahil dito sa School on the Air, itong mga branch natin, talagang iniisa-isa natin para makita natin kung ano yung mga libro na pwede natin makita doon, mabasa doon, at i-share namin sa inyo through School on the Air. May mga activities din ba ang QCPL Cruz na Ligas?
26: Yes po, opo. So ito po, ito nang katatapos lang po ng bakasyon, meron po tayong reading tutorial program po. So kung saan po meron po tayo 8 sessions para po sa mga bata na gusto po ma-improve or matuto po magbasa.
25: Okay.
26: Yes po. So meron din po tayong tinatawag na media information literacy every Friday po. So available din po ito sa iba't ibang branches po na sa di lang po sa District 4, kundi po sa Quezon City Public Library branches po. Meron din po tayong storytelling every Wednesday po. Ayun po.
25: So ayun na yung mga activities ano, na pwedeng ma-enjoy ng mga bata. Nag-enjoy ka na, natututo ka pa.
26: Yes po, opo.
25: At yung ibang QCPL kasi, if I'm not mistaken, tumatanggap sila ng donations. Kayo po ba sa Cruz na Ligas may mga donasyon din ng libro na tinatanggap pa?
26: Yes po, opo. So ayun po, pwede nyo po dalhin po yung mga book donations po ninyo. Pwede po sa iba't ibang branches po ng library kung saan po tinatanggap naman po namin mostly po is ang mga kwentong pambata po or mga fiction para na mas nagagamit po ng mga bata, iba po mga reader. Pwede rin po mga textbooks, mga pinaglumaan po ng mga anak po natin or talaga? Kayo po. Yes po, opo.
25: Oh, okay. So even textbook?
26: Yes po, ma'am, opo.
25: Oo, nako, may mga textbook ako sa bahay. O sige, pwede nating i-share yan ano, sa QCPL para mapakinabangan ng mga estudyante. So sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, baka may mga lumang libro kayo, hindi naman napapakinabangan o nabasa nyo na, eh, baka pwedeng i-share natin para marami pa mga bata ang makakuha din ng kaalaman kagaya ninyo. At tanong na lang din natin na Sir Hanjo, ano, ngayon na syempre nagbalik eskwela na ang mga bata at pumapasok na tayong muli, ilan yung mga average na bisita na kinikater ninyo everyday? Meron ba kayong minimum numbers na estudyante na pwedeng pumunta?
26: Oh, yes po. So, depende po siya sa library po. Mm-hmm. May mga library po na nakapag-accommodate po more than 20 or 50s. Meron din po mga more than 100 po. So, depende pa rin po siya sa community po. Okay. So, average po per day po sa Naligas po is above at least 10 to 15 po or okay. 20 if possible po. Pero iba't ibang time slot po sila. Mm. So, depende po kung uwian po ng bata yes. or bago pumasok po.
25: Mm-mm. Oh, maganda yan, ano? O, yun sa lahat ng mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, kung sa bahay ninyo ay hindi ganon ka... kumbaga kaganda yung environment, baka si baka maraming nanonood ng TV, maingay si nanay o kaya si tatay, eh bago kayo umuwi sa bahay, gawin niyo na yung assignment ninyo sa library. 'Di ba? Pwede 'yun.
26: Yes, po,
25: pwede
26: opo.
25: Gawin 'yun, 'di ba?
26: Opo, pwede po kayo bumisita po sa Daza Building po sa Cruz Naligas po. So second floor po, doon niyo po matatagpuan ang Cruz Naligas Quezon City Public Library, Cruz Naligas Branch po. So, okay. pwede po sila doon mag-aral po. Yes. At hindi rin po namin kayo matulungan sa mga research po mm-hmm. or assignments.
25: Meron ding ano, kasi isa sa mga tanong na estudyante, may wifi ba dyan? May internet ba? Kasi alam naman nun natin ngayon na ang internet ay isa na rin sa ginagamit ng mga estudyante para makapag-aral.
26: Opo, yes po.
25: Meron
26: ma'am.
25: Na din.
26: Opo, meron po tayong Quezon City Public Library free wifi po. So, pwede nyo po siya i-access po. Basta dala din po nila ang mga gadgets na mobile phones para mag-scan lang po ng QR.
25: Mm-mm, yun naman. Kaya naman sa lahat ng mga bata, ano, yun, bago kayo umuwi sa bahay, gawa na yung assignment ninyo para wala na kayo maririnig kay nanay na tapos na ba yung assignment mo? Yes, ma. Bago pa ako umuwi dito, nagawa ko na. So, isa yung mga library, ano, sa pwede ninyong puntahan na makapag-focus kayo sa pag-aaral. Pag may exam kayo, makapag-review kayo ng mas maayos. And again, very grateful kami sa QCPL dito sa partnership natin with School on the Air. And Sir Hanjo, baka may gusto ko na lang din na i-plug upcoming activities ng QCPL or gusto pang pasalamatan. At kung may contact numbers kayo, go ahead.
26: Okay po. So, pwede nyo po kami puntahan po or visit po sa Daza Building po, sa second floor po sa Cruz Naligas. And you can reach out po sa aming page, sa webpage po or through the OPAC po. You can ask for us, a librarian. Mm-hmm. And also po, you can join us po sa activities namin every Wednesday and Friday. We have every Wednesday po meron po tayong storytelling session mm-hmm. and every Friday po is meron po tayong media and information literacy po.
25: Mm, ayun okay. po. Media, maganda yun ah, media.
26: Media and information literacy po.
25: Ito ay tungkol saan, Sir Han?
26: So mostly po is naka-focus po ito sa digital literacy and with a twist po ng 21st century literacy po. So pinaghalo po yung digital and yung modern po na which is pwede po tayo matuto about plagiarism or
25: okay.
26: mga things na pwede po natin malaman sa mga e-resources kung reliable po ba sila or legitimate information po.
25: Okay, so maganda yun ano, since digital na yung ilan sa mga platform na ginagawa natin, aba yung plagiarism, ako maraming estudyante pag gagawa ng school project o kaya assignment, eh baka naman nagpe-plagiarize lang kayo, ano, sobrang copy-pasted from online, eh dapat hindi nyo yan ginagawa. So, ilan din yan sa mga practices na itinuturo ninyo sa QCPL?
26: Yes po, opo. So, ayun po, para hindi po tayo masyado mag-rely po sa artificial intelligence
25: yes,
26: or AI,
25: AI
26: po.
25: Oo.
26: Yes po, so katangan po natin is masinsin ng pag-re-research po or kung saan matutulungan po namin kayo kung saan po yung reliable po or yung alin po yung fake. Ganun po.
25: So ayun, at hindi lamang libro, ano, pati pala AI at digital platform ay talagang itinuturo na dito sa kanilang pasilidad. Kaya again, sa lahat po ng mga estudyante natin, especially dito sa lahat ng mga Q citizens natin, ay bumisita na po kayo sa kanilang facility para mag-donate ng libro o kaya naman matuto mula sa kanilang mga libro. Maraming salamat at Sir Hanjo Muring at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa Quezon City LGU. Maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala din sa ating programang School on the Air. Maraming salamat, Sir Hanjo. Baka yes, may gusto kong batiin. Sige, batiin mo na yan, Sir Hanjo.
26: First of all po, thank you po sa Quezon City Public Library for this chance po na makapag-storytell po sa School on the Air po. And especially po sa mga ka-workmates ko po na even medyo kinakabahan po. Still, they trust po na magawa ko po. Thank you po so much and thank you po sa mga readers po natin. Huwag po kayo mahiya sa pagpunta po sa library po natin.
25: Ayun po. Maraming salamat. Ayan, Sir Hanjo. At sa lahat po again ng QCPL, maraming salamat. Mga bata, huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kundi sa
1: School on the Air.
23: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 months pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
23: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Mga bata, sa pamagitan niyan ako magpapaalam na rin tayo para sa episode natin ngayong umagang ito. At sana marami kayong natutunan ano, mula sa ating mga lessons of the day, sa ating word of the day, punctuality, at syempre at ang ating mathematics time, at ang ating kwentong pambata. Lahat ng yan ay ibinigay namin sa inyo ngayong umaga. At hangad namin na baunin ninyo lahat ng mga natutunan ninyo araw-araw, lalo na sa inyong pagpasok sa eskwela. So muli inuulit ko yung ating mga kwentong pambata ay uploaded po ito sa YouTube channel natin. Kung hindi nyo pa alam, please subscribe sa YT channel at Radyo Magazine. Naka-playlist po lahat ng mga kwentong pambata natin doon. Uploaded yan dyan. Kaya pwede ninyong balikan anytime, lalo na para doon sa mga anak ninyo na lagi every night, Mommy, please, bedtime story naman. Wala kang energy mag-bedtime story. So pwede mo siyang ipanood ng mga kwentong pambata, matututo siya. Maraming salamat muli, Sir Hanjo!
26: Ulit sa School on the Air and especially po sa Quezon City Public Library, maraming salamat po.
25: Thank you so much din sa ating Master Control, Ms. Marichal Malimban, Ms. Camille O'Malley, and Ms. Ron Esperanza. Mga bata, bukas muli, ano, sabay-sabay tayong matuto. Pagsapit ng alas 8 na umaga, buksan natin ang inyong mga radyo, sabay-sabay tayong makinig at matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air.
25: Maraming salamat at ingat kayo.
23: School. School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
12: Radyo on the Go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
0: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab. Radyo Magazine.
13: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
27: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
28: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak.
28: Mas maraming mararating.
27: At mas maraming maaabot ng impormasyon
28: at serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
28: Trending issue na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon
16: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli
16: sa mahahalagang kaganapan.
0: 66 Informasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
27: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
0: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
16: Radyo Magazine.
13: Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM collab.
13: Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
29: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
30: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
29: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
31: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
32: Ano nangyari?
31: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
33: Ako sir, ambulance driver ako.
32: Ambulance driver?
33: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
30: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
32: Dahil hindi na umabot.
33: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
30: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
32: dati. Makapal yung simento.
30: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
32: These are the reinforcements.
30: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
29: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
32: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
10: Agaan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Malacañang tiniyak ang mabilis na pagkilos ng pamahalaan upang agad na mailabas ang kailangang emergency aid at recovery funds para sa mga pamilyang na biktima ng 7.8 magnitude quake sa Mindanao. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Binigyan din ng Executive Secretary Ralph Recto na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para ma-fast track ang pagpapalabas ng emergency aid at pondo para sa recovery ng mga naapektuhan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Recto, kumikilos ang buong makinarya ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matulungan agad ang mga pamilyang apektado ng pagyanig. Malinaw ni Recto ang direktiba ng Pangulong Marcos at ito ay ang agad na maipagkaloob sa mga apektadong residente ang paglalabas ng karagdagang suporta at matulungan silang makabangon sa lalong madaling panahon. Prioridad niya ng Pangulo hindi lamang makapagbigay ng mabilisang assistance kundi pati na ang maibalik ang mahalagang serbisyo at maayos ang infrastruktura, ganun din ang recovery ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, DSWD hinatiran ng tulong ang pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonya. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nagkaloob ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang DSWD Field Office sa Caraga sa pamilya ng yumaong student-athlete na si Rene Kurt Baterbonya na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal ay pinagkaloob ng Agusan del Sur SWAD ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinabibilangan ng funeral at transportation subsidy. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating beneficiary ng 4Ps lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan. Binigyan din ng ahensya na bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahatid ng mabilis at angkop na social protection services para matiyak na naaabot ng tulong ang mga individual at pamilyang nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, PNP nagsasagawa na ng validation sa umano'y guerrilla styles com hubs matapos ang Pogo crackdown. Para sa detalye, pakinggan natin si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nagsasagawa na ngayon ng validation ng Philippine National Police sa mga ulat at intelligence inputs hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng mga guerrilla-style scam hubs sa ilang bahagi ng bansa. Ito ay matapos ilusahan ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogo. Kasunod ito ng babala ni dating House Squad Committee Overall Chairman Robert A. Sparbers na may mga ulat ng umano'y Pogo League scam networks na patuloy na kumikilos sa bahagi ng Binondo sa Maynila at Baclaran sa Parañaque, gindi sa Palawan at Cebu. Ayon kay PNP Chief Police General Luzay Melencio Tatis Jr., bagamat maraming scam hubs na kanilang nalansag sa nakalipas na mga buwan, nagpapatuloy na pa rin ang intelligence gathering at koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies upang supilin ang mga natitira pang ilegal na operasyon. Hinimok din ng PNP ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa inilalang scam hub upang mabilis ang maimbestigahan at operasyon at may kasamang operasyon laban sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, pag-issue ng residential patent at agricultural patent, patuloy na tinatrabaho ng Provincial Environment and Natural Resources Ilocos Norte. Mula po sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilaga.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Umaabot sa 150 na residential patent ang target na ibigay ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa Ilocos Norte bilang pagsunod sa major mandate ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay Pedro Head Victor Davalos ng Ilocos Norte, nasa 73 ang kanilang naibigay na residential patent at tinitiyak nito na matatapos nila ngayong taon. Tinatrabaho pa nila ang pagbibigay ng agricultural patent at special patent na pinagtayuan ng maopisina ng pamahalaan sa barangay sa Ilocos Norte. Sinabi pa ni Davalos, nalampasan na nila ang pag-issue ng agricultural patents dahil nasa 174 lamang ang target, ngunit umabot na sa 267 patents sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Ang mandato na ito ng DNR ay para malutas ang problema ng mga mamamayan sa kanilang lupa na tinatayuan ng ari-arian, hanap buhay at sa mga opisina ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Tingnan ang mga balita, ngayong araw na ito ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
1: Suave.
9: Learning from home, may be boring.
1: Radyo
9: Legacy.
1: 1278 AM. Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
10: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Radyo Magazine. At kung meron po kayong gusto nga padalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages at sa atin pong email address, tuloy-tuloy nyo rin po kaming masusubaybayan sa pamagitan naman ng PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS, BBS. So ito po ano ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano ay kasabayan din tayo nga napapanood syempre sa Facebook and YouTube live streaming, and at the same time dito nga po no, kasabayan ring napapakinggan sa PBS Receiver. Kaya ano pang inaantay ninyo, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: This morning nga po mga mare, mga pare, ay isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. And speaking of talakayan, ano, ang pag-uusapan nga po natin this morning ay tungkol dito sa tinatawag na varicose veins. Ano? So narinig nyo na ba ito? For sure mga mare, mga pare, ano, ito ay narinig nyo na. Or kung hindi nyo man panarinig, for sure ay nakikita nyo na ito. Ano? Pwedeng sa inyo, sa sarili nyo mismo, ano, or pwede rin naman sa ibang tao. So ito po, ano, yung madalas na nakikita natin na mga ugat na visible, ano, sobrang visible dito sa layer, ano, sa layer ng skin natin na ito. So yung mga nakaumbok, or yung iba hindi naman nakaumbok pero sobrang visible talaga, makikita mo yung line, ano, nung lines ng mga veins na mayroon sa isang tao, ano. So kadalasan nasa legs po ito, nasa hita, ano. So siguro yung iba sa atin parang akala nila ay normal lang yan, baka sa katandaan lang, ano, kasi syempre tumatanda na, mas parang pumapayat, or maybe kung di man pumapayat ay parang mas umiimpis yung balat, may mga ganyan tayong thinking. Pero this morning para nga po mas lubusan nating maunawaan itong ating talakayan, ano ba yung tinatawag na varicose veins, and of course, ano, para malaman natin kung ito ba ay something na dapat natin ikabahala, ito ba yung something na dapat nating ipatingin sa doktor o sa mga eksperto. At makakasama nga po natin muli, hindi ko na patatagalin pa, ano, ang thoracic surgeon mula po sa Dos Baños Doctors Hospital and Medical Center, wala pong iba kundi si Dr. Rudolph John De Huras. Magandang umaga po, Doc. Welcome po muli sa Musta Ka Mare. Si Maring Julie po ito.
2: Good morning. Thank you again for inviting me for this morning.
0: Mm-hmm. Ayan, good morning din po, Doc, ano? And of course, ako rin, syempre, once again, gusto ko rin po magpasalamat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin. And hindi ko na, Doc, patatagalin pa. Ito nga po, nabanggit ko yung usapan natin this morning sa mga kumare at kumpare natin tungkol po dito sa varicose veins na tinatawag. So bilang panimula, pwede niyo po bang explain sa amin, ano po itong varicose veins na ito na tinatawag, at paano po ito naiiba sa mga simpleng ugat na nakikita natin sa balat?
2: So itong varicose veins na tinatawag natin, kung sa medical term, ang tawag natin talaga dyan ay chronic venous insufficiency. So yun yung cause kung bakit tayo nagkakaroon ng varicose veins. So ito yung mga ugat na lumalaki, minsan namamaga, tapos parang nagiging baluktot dahil hindi maganda yung daloy ng dugo pabalik sa ating puso. So karaniwan kasi ito nakikita sa mga binti o kaya sa paa. Naiba to sa normal na ugat kasi ito yung tinatabi nga, sabi mo nga kanina, prominent siya, nakaumbok. Minsan kulay asul, minsan nga kulay lila or purple pa yung kulay niya. Tapos nagdudulot to ng

0: influencer yan sa ibang tao kasi ayaw nila nung itsura. Mm-hmm. Pero para sa iba naman, sumasakit yung paa nila, namamaga, namamanas. Mm-hmm. So ito yung mga sintomas na kaakibat nitong varicose veins.
1: Ayan, ano? So ibig sabihin pala, Doc, pagka varicose veins na tinatawag, is ito nga po yung mga madalas nating makita. Especially, ano, sa tingin ko sa mga nakatatanda talaga, yung mga nakaumbok nga po na ugat, ano? Pero bakit po kaya, Doc, ano, nagkakaroon ng varicose veins ang isang tao? So ito po ba ay related maybe sa edad, sa kasarian din, or trabaho, ano, sa kung anumang uri ng trabaho ang meron ng isang tao, or maybe genetics? Ano po yung mga kadahilanan?
0: Actually, tama yung lahat ng sinabi mo eh. Yung edad, yung pagiging babae, pagtanda, pati genetics doon sa factors para magkaroon ng varicose veins. So ito, usually, nanghihina kasi yung ugat natin. Dalawang klase kasi yung ugat natin sa katawan, yung artery tsaka yung vein. Yung vein, yun yung palayo sa puso na ugat natin. Pero itong mga vein na to, para siyang may pintuan o valve na tinatawag natin, na kung saan ito ay pwedeng humina yung mismong vein natin o masira itong valve na to. Kaya ang nangyayari, yung mga dugo na bumababa, naiipon siya. Yun yung nagiging sanhi kung bakit namamaga o mas lumalaki yung mga ugat, kung bakit siya parang bumubukol at umuumbok dahil dun sa pagkaroon ng pag-ipon ng dugo at hindi nakakaipot ng maganda sa buong katawan. So, ang mga factors nga na sinasabi mo, yung pagiging babae, pagtanda, sa family history din kasama, pati sa trabaho, pati yung pangangatawan natin, yung bigat, kasama din yun sa mga factors kung bakit nagkakaroon ng varicose veins.
1: Ayan, pwede nyo po bang mas ipaliwanag pa sa amin daw? Bakit specifically ang mga kababaihan yung madalas magkaroon nito?
0: One, kasi parang sa pag-aaral, merong factor yung hormones din ng babae. Isa pa, lalo na ang mga babae din kasi yung nagbubuntis. So kapag sa pagbubuntis, mas prone din silang magkaroon ng ganitong varicose veins or chronic venous insufficiency dahil sa pagdadalang tao, yung pressure na nabibigay ng pagkakaroon ng bata sa sinapupunan, nakakapag-ipit din ng daanan ng ugat natin. Kung saan, doon nagkakaroon ng added pressure sa ating babang parte ng katawan, kaya din mahihirapan yung pag-ikot ng ating dugo.
1: Mm-hmm. Ayan, ano, kaya po pala mas prone ang mga kababaihan na magkaroon ng varicose veins. So sa madaling salita, Doc, ano, please correct me if I'm wrong, kung tama po yung pagkakaintindi ko, basically kaya po nagkakaroon ng varicose veins ang isang tao ay dahil sabi nyo nga po hindi maganda yung daloy ng dugo, ano, from the heart, or maybe vice versa, ano, kaya po naiipon dun sa ating vein at kaya siya umuumbok. Tama po ba ito?
0: Yes.
1: Ayan. Thank you, Doc, ano, dito sa inyong paliwanag. So ito po, Doc, ano, yung pagumbok ng veins sa isang tao. Usually, ano, parang akala lang ng iba, parang cosmetic concern lang ito. Uh-huh. Ay, yun nga, kasi baka dala ng katandaan. Kita ko na yung ugat ko, ano. May mga ganyan po. Pero totoo po ba na maaari rin itong magdulot ng seryosong komplikasyon?
0: Yes, pwede. So usually, yung unang pinupunta talaga ng mga tao ay dahil sa cosmetic concern kasi hindi nila gusto yung itsura noong kanilang binte dahil nga kitang-kita yung mga ugat. Kumbaga galit na galit yung mga ugat na nakikita sa binti nila. Pero pag ito kasi tumatagal o mas lumalala, pwede itong mag-cause ng pamamanas. Pwedeng mauwi ito sa pag-iiba ng kulay ng binti. May mga tao din na nagkakaroon ng sugat na hindi gumagaling. At yung ibang concern pa, yung matagal na paglakad o pagtayo, sobrang sakit yung nararamdaman nila at parang mabigat yung kanilang binti. So ito yung mga serious na complication kapag tumagal o mas malalang klase ng varicose veins or chronic venous insufficiency yung meron sila.
1: Ayan. Pero ito po ba, Doc, ay life-threatening? Kasi sabi nyo may kinalaman sa dugo. Ay, napakahalaga ho. Hindi ho ba ng dugo ng yung kumbaga, yung responsibilidad. responsibilidad talaga, ano, ng dugo sa ating katawan. Ito po ba ay life-threatening?
0: Hindi naman siya life-threatening since ito din naman ay yung ugat natin na hindi pumupulso. Pero may mga pagkakataon kasi na pumuputok din itong mga ugat na to, or yun nga, nagkakaroon tayo ng sugat dahil dito. Hindi magandang paghilom ng sugat dahil hindi maganda yung sirkulasyon dahil sa mahinang ugat natin.
1: Ayan. Pero ayan, Dok, ano, salamat po at nilinaw ninyo na hindi man siya life-threatening pero may kaakibat pa rin talaga na komplikasyon nga po sa ating pangangatawan. Pero ito, Doc, sa varicose veins, ano po kaya yung mga karaniwang sintomas nito? Although nabanggit nyo naman na po, pero siguro baka meron pa kayong additional na pwede nyong ipaalala sa publiko. Sabi nyo, kung halimbawa nga, nakita na natin, very visible na yung mga ugat, especially sa binte, ano, pag sumasakit din. Bukod po dito, may mga iba pa po bang karaniwang sintomas na dapat bantayan?
0: Well, yun na yung mga usual na sintomas. Una, mag-a-appear talaga siya o magpapakita na yung mga ugat. Pero yung iba, ang tawag nila spider veins pa lang. Kumbaga, hindi pa siya nakaumbok, pero kita mo na merong maliliit na parang mga hibla ng buhok. Yun ay considered pa rin na parte ng chronic venous insufficiency. Merong iba naman na sobrang galit ng mga ugat o nakaumbok. Yung iba, sa ang mga nireklamo nila, konting lakad lang or matagal na paglakad ay sumasakit na agad ang kanilang binti. Matagalang pagtayo, sumasakit din yung kanilang binti. Mabigat ang kanilang pakiramdam. At nawawala yung mga sakit na yun once tinaas nila yung kanilang mga paa o kaya ito ay ni-rest nila. Yung iba naman, nagkakaroon ng pamamanas. Tapos yung sugat na matagal gumaling. Madalas na pumulikat kapag gabi. Tsaka madaling pagkapagod sa paglakad at pagtayo.
1: Itong mga nabanggit nyo, Doc, ano, ay usually from the binte, yun nga po, pababa ng katawan natin. So,
0: binte, tsaka hita, actually. Ito nararamdaman.
1: Okay. So, ibig sabihin, Doc, yung mga ugat, kasi hindi ho ba may ilang tao, especially sa mga guys, ano, may mga tao talagang maugat yung kanilang kamay. So, hindi po yun considered as varicose veins.
0: Usually, hindi. Usually, ang naapektuhan talaga ng chronic venous insufficiency ay lower extremity o yung ating mga hita at binte. Pero dalawa kasing klase yun eh. Meron kasi tayong, sa sistema ng katawan natin, meron tayong tinatawag na deep or yung malalim, tsaka yung superficial at yung mababaw. So, minsan sa mga pag-aaral, kapag ginawa na yung pag-aaral para sa chronic venous insufficiency, nakikita natin na ang problema ay pwedeng mababaw, pwedeng malalim. So, doon natin ibabase kung ano yung magiging gamutan o treatment doon sa CBI na tinatawag natin.
1: Ayan. Pero pahapyaw lang, Dok, ano? Baka lang din naman sakali masagot ninyo. Sinasabi nyo nga ho, lower extremities talaga yung naapektuhan, ano, or yung nagkakaroon na varicose veins. Pero ba't po kaya may ilang tao na yung kamay nila mismo is very visible na rin talaga yung mga ugat? Ba't po kaya nangyayari? Even yung ibang bata pa, ano, mga nasa 20s pa lang, especially mga nag-workout, for example, ano, kita po, madalas yung ugat dito sa arm nila, dito rin sa likod ng palad nila.
0: Usually yung mga maugat na mga tao, makapansin natin din kasi sobrang nipis din ng balat nila at saka sobrang mga payat. So I think yung pagiging prominent ng mga vessels nila sa upper extremity ay dahil din sa body composition nila or body habitus. So mostly makikita natin sila sa mga sobrang payat na mga tao or yung mga umiedad na nawawala ng muscle mass. Kumbaga pati yung laman nila, umuunti. Kaya mas kitang-kita natin yung ugat. Isa pa sa pagkabatak din. Kasi diba sa mga nag-exercise, sa mga mahilig magbuhat, yung mga nag-gym, diba, na ano natin, nakita natin na sobrang dahil sa strenuous activities din nila, mas kita din yung mga ugat nila.
1: Ayan, nasalamat, Doc. Ano, hindi na related dun sa varicose veins, but at least ano, na naipaliwanag sa atin ni Doc kung bakit may ayun nga po, ano, may mga ganung tendency na mas nakikita yung veins, ano, even dito sa upper extremities na ng ating pangangatawan. Ito, Doc, babalik tayo sa usapan natin itong varicose veins. Although you've mentioned na rin kanina, ang mga madalas talaga na maaaring magkaroon nito is mga kababaihan. Pero bukod po sa mga kababaihan, sino-sino pa po yung mga mataas yung posibilidad na magkaroon nito?
0: So, mga yun, like yung before babae, mga buntis, matatanda, pwedeng yung meron ding family history ng varicose veins at yung mga meron ding kabigatan ng timbang, mga obese or overweight natin na mga pasyente. Pwede din itong makita sa matatanda at yung isa sa trabaho, kung anong klase ng trabaho. Common ito sa mga teachers, security guard, sales representatives, tsaka mga nurses natin na ang tagal nilang nakatayo. So, sila yung mga prone na magkaroon ng ganitong sakit.
1: Ayan, ano? Bakit po kaya, Doc? Ako siguro ay assuming personally, since nabanggit nyo nga po ito, ano, ang common nila sa mga nabanggit po ninyo is madalas talagang nakatayo sila. Is it because yun nga po, hindi dumadaloy ng maayos yung dugo kasi po sila ay nakaupo na, ay nakatayo na matagal. Dahil po ba doon?
0: I think it's more of the pressure. Nagkakaroon kasi sila ng venous hypertension. So doon na pupwersa at napapagod yung ugat. Kaya nagkakaroon ng paghina dun sa valve at saka dun sa pagsisira ng valve at paghina ng walls ng ugat natin. Kaya nagkakaroon ng ganong sakit.
1: So the same din po, Doc, kung halimbawa yung trabaho naman ay madalas nakaupo or iba rin
0: Hindi. Mostly mas nakatayo.
1: Okay. Ayan, ano? Thank you po, Doc, dito sa inyong paliwanag. Siguro may mga ilan sa mga kumare at kumpare natin nagtitingin-tingin na sa mga binti nila ngayon. Kung nakikita na ba yung kanilang mga ugat-ugat, ano? So, siguro, gusto ko lang din po nga itanong, Doc, ano? Kung halimbawa nga po, ayan, may mga kumare at kumpare na tayo nag-check ng kanilang pangangatawan ngayon, especially yung kanilang binti. So, kailan po dapat magpatingin sa doktor, ano? Kung halimbawa po na sa tingin nila, sila ay may varicose veins. At syempre, ano po yung mga senyales na syempre wag natin dapat baliwalain?
0: Yung sa iba naman, well, kung ikaw ay nababahala doon sa ugat na meron ka sa binti mo, pwede mo naman siyang ipatingin. Kasi para sa iba, kahit hindi naman indicated na tanggalin o magkaroon ng operasyon para doon, yung kagustuhan mo na mawala yung iyong varicose vein ay pwede namang maging dahilan para magawin yung operasyon. Pero yung mga particular na dapat nating ikabahala o kailangan na natin magpasuri kapag talagang tuloy-tuloy yung pananakit sa matagalang pagtayo at paglakad, kapag ikaw ay namamanas na, kapag nagkaroon ng mabigat na pakiramdam sa paa at yung meron kang sugat na hindi madaling gumaling. So usually din, ito ay merong kaakibat na pag-iiba ng kulay ng binti o parang nangingitim o nagiging brown yung binti.
1: Ayan, ano, basta ho may na-feel na something nakakaiba sa lower extremities. Ayan, kailangan na agad ipa-check sa doktor. Ayan, yung mga nabanggit ni Doc, ano, mga mare, mga pare, ano, pananakit, kung namamanhid, ano, or may kakaibang feeling na mabigat na yung feeling ng ating mga legs, kailangan na itong i-check. Pero nabanggit nyo rin, Doc, ano, ito nga po, na kailangan ng suriin o ipa-test if ever man na may ganun ang nararamdaman ng mga kumare at kumpare natin. Speaking of pagsusuri, paano po ba yung diagnosis nito, Doc? Paano po, may mga test po bang ginagawa? Or maybe yung mga blood test? Paano po kaya ito na-check?
0: Usually, nakukuha na namin agad yung diagnosis niya sa pakikipag-usap lang sa pasyente at sa eksaminasyon. So, malalaman namin kung ito ba ay problema ng ugat na palayo sa puso o yung ugat na papunta sa puso, kung ito ba ay venous o arterial problem. So, base sa ating sa pag-uusap kung ano ang mga sintomas na nararamdaman. And para ma-confirm kung ito ba talaga ay ganun yung problema. At para din ma-plan kung ano yung susunod na hakbang sa treatment niya, usually nagre-request kami ng venous duplex scan. So, ito ay klase ng ultrasound kung saan ginagawa ito ng ating mga radiologist habang ang pasyente ay nakatayo at nakahiga para makita kung ano ang pressure o yung sa mismong ugat, yung daloy ng dugo at makita kung nasaan ang problema.
1: Ayan, bagong kaalaman ito sa akin, Doc, ano? Tama po ba yung pagkakarinig ka, Doc? Venous duplex ultrasound, tama po?
0: Oo, venous duplex scan or ultrasound ng binti ang ginagawa.
1: Opo, and ito po ba ay the same din? Kasi ang na-imagine ko, well, most of us, I think, pag sinabing ultrasound, is yung tulad sa mga buntis, ano? May device na ginagamit. The same din po, pero ang case dito is nakatayo naman at legs yung chinecheck, tama po ba?
0: Yes, oo. Ayan. Tapos kung yung sa buntis, kung makikita nyo na medyo pabilog yung dulo, ang ginagamit naman dito, flat naman. So, ibang klase. Yung probe na tinatawag natin ng ultrasound, yun lang naman yung nag-iiba. Pero ganun pa rin, malamig pa rin siya, may gel pa rin na nilalagay para makita kung ano yung itsura ng ugat.
1: Ayan. Interesting doc, ano? New learning ito sa akin. Salamat po. For sure, sa mga kumare at kumpare din natin, ano? Ayan. Ito ay kaalaman na natutunan nila ngayong araw na ito, ano? Although, siguro, iba familiar na po, ano? Pero ako, thank you, doc. Now I know na ganun pala chinecheck, ano? Kasi ang thought process ko naman po is parang baka kailangan kuhaan ng dugo, ano? Or maybe yung ibang proseso para nga pumacheck or mag-verify kung ito ba ay varicose veins. Pero yung pala, physical lang din po pala, ibig sabihin outer lang, machecheck na kung halimbawa man ang lagay ng veins ng isang tao. Pero syempre, ito po, sabi nyo nga po, after macheck, kung makonfirm na na ito ay varicose veins, doon na papasok yung treatment, yung tamang gamutan. So ano po naman kaya, Doc, yung paano po ito ginagamot? And syempre, paano po kaya ito pwedeng siguro naalis pa po ba ito? Kung halimbawa mang magagamot pa?
0: Actually, hindi naman lahat kailangan operahan. So, meron tayong mga indikasyon para operahan ang varicose veins. Pero katulad yan sabi ko, kung ikaw ay tao na gusto mo siyang ipatanggal, kahit hindi naman indicated yung surgery, pwedeng-pwede pa rin naman. So, kapag ang pinaka treatment talaga natin kapag ikaw ay may varicose veins ay lifestyle modification. Kasi nga dahil naapektuhan ito ng at ng katawan, ng bigat, ng timbang. So ang exercise at diet ay napakalaking tulong para sa treatment ng varicose veins. Yung conservative na treatment pa rin natin na hindi opera, lalo na sa mga pasyenteng hindi naman din talaga indicated ang operasyon, ay ang pagsusuot ng compression stockings. So hindi lang din siya basta-basta compression stockings. Meron tayong tinatawag na medical grade na compression stockings kung saan ito sinusukat yung binti ng mga pasyente para akma para sa kanila yung isusuot na compression stockings. At yung compression stockings na yon may tama din na pagsusuot. Usually, ang ini-explain namin sa mga pasyente, dapat pagising nila sa umaga bago ibaba yung paa galing sa kama, nasuot na nila yung compression stockings. Kasi kapag naibaba na nila yung paa nila, nakababa na yung dugo, wala na siyang silbi. Kung ikaw naman ay maliligo, huhubarin mo yung compression stockings, pero after maligo, itataas mo muna ulit yung paa mo ng 30 minutes bago mo isuot ang compression stockings bago mo ibaba. Suot din ito buong araw at sa gabi lamang tinatanggal. Para naman sa mga pasyente na yung kumbaga kailangan na maoperahan, marami ding klase ng opera na kailangan tayo na kailangan nating pag-usapan. Well, base dun sa mga kuha nating resulta nung venous duplex scan nga. Kasi doon masasabi niya kung yung mababaw lang ba o yung malalim na ugat yung apektado. Kasi kung yung mababaw lang, kaya nating solusyonan dun sa opera. Pero kung pati yung malalim apektado, kahit matanggal natin yung sa ibabaw, yung superficial, may posibilidad na hindi pa rin totally mawala yung mga varicose veins natin kahit maoperahan siya.
1: Ayan, ano, thank you Doc dito sa inyong paliwanag. So ibig sabihin depende pa rin po talaga sa lagay ng ugat, ano, kung ito ba ay dapat operahan o hindi. And gusto ko lang din po ipunto Doc, ano, napakaganda nitong yung sinabi ninyo, yung stockings, ano, compression stockings, siguro para sa mga nakarinig ng mga kumare at kumpare natin, again, hindi ho basta-basta lang, ano, na magsusot ka ng stockings para mawala itong varicose veins, ano. Sabi nga ni Doc, may tamang sukat, may tamang pagsusot, and of course, yun nga, yung recommendation nila na dapat bago ka umalis ng kama, bumangon ng kama, even yung pag maliligo, ano, may mga consideration, mga mare, mga pare. So, huwag kayong mag-self-medicate, Kate, ano? Baka meron kayong mga tirang stocking sa bahay, tapos isuot nyo na lang. Magpa-check po tayo sa mga eksperto para syempre mas safe, ano? Ito po ay usapang health, usapang kalusugan natin. And with that, Doc, siguro ito po, ano, isa rin talaga sa mga favorite ko yung itanong. Although na-ask ko na ito sa inyo na nakaraan, pero ito po, usapang varicose veins tayo. May mga misconception po ba o mga maling paniniwala tungkol dito na gusto ninyong linawin sa publiko?
0: Well, one, ito ay hindi lamang sakit ng matanda. Tulad ng sabi ko, kahit bata, pwede ka magkaroon ng varicose veins dahil sa pamilya o lahi, sa klase ng trabaho, at sa timbang mo. Isa pa sigurong misconception ay yung pasma, na ito ay nagdudulot ng ng pagkakaroon ng varicose veins. So mostly, ito nga ay dahil sa klase ng trabaho natin at paghina ng ugat. Di naman ito masyadong related sa pagbabasa ng binti or paliligo ng pagod na ating paniniwala.
1: Ayan, ano? So, totoo, Dok, ano? Yung isa talaga sa mga madalas kong marinig, especially sa mga matatanda, ano? Eh, kasi nung bata ka pa kasi, ano, naliligo ka agad after mo magganto. Eh, pasmado nga daw po, ano? Kaya nagkaroon ng lumalabas yung mga ugat. Ibig sabihin, hindi po pala dahil doon. And of course, syempre, Dok, kaya napag-usapan na natin, ano ba yung varicose veins, yung mga sanhin nito, sino yung mga malakas yung posibilidad na magkaroon nito. And of course, syempre, ang pinakamahalaga pa rin naman po sa lahat is ma-prevent natin ito, maiwasan, ano? So, speaking of prevention, Doc, ano po ba yung mga simpleng paraan para po maiwasan o at least mabawasan yung panganib ng pagkakaroon ng varicose veins?
0: So, since ito nga din ay lifestyle modification yung lagi nating unang nire-recommend, so tamang ehersisyo at diet pa rin yung pinaka-recommendation natin. Pagkain ng tama, pag-ehersisyo pa rin ng regular, at pag-maintain ng tamang timbang, yun pa rin ang pinakamaganda at pinakamabisa natin na pang-iwas para magkaroon ng ganitong sakit. Pero kung ikaw naman ay meron ng varicose veins at nire-recommenda ng iyong doktor na magsuot ka ng compression stockings, ito ay dapat mo din na sundin at isuot ng tama ang compression stockings ayon sa pinayo ng iyong doktor upang maiwasan yung paglala palalo ng iyong varicose veins.
1: Ayan, ano, napakasimple lang nung payo ni Doc sa atin, ano, maayos na lifestyle, healthy lifestyle, ano. Napakasimple lang, madaling sabihin, pero
0: mahirap gawin.
1: Totoo, Doc, ano. No, marami, even ako personally, Doc, ano, I would be honest, mahirap talagang sundin yung healthy talaga, as in healthy lifestyle na sinasabi. Pero at least ito po, sana naging paraan po itong usapan natin para mas maging bukas yung isipan ng mga kumare at kumpare natin. Ayun nga po, hanggat kaya pa, di ba? Hanggat bata pa siguro, ay dun tayo sa right path. Ano? Para nga po, pag nagkaedad-edad na ay healthy pa rin, ano? Mas sumaba pa ang ating mga buhay. Alright, thank you po, Doc. Siguro, panghuling mensahe na lang din po sa publiko. Ano po kaya yung pinakamahalagang mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig tungkol nga po dito sa varicose veins? At ano po kaya ay may papayan ninyo para sa kalusugan nating lahat.
0: So ito, so yung varicose veins ay hindi nga lang siya sakit ng matanda at hindi lang siya concern na pampaganda. So minsan ito ay magdudulot pa rin ng mga komplikasyon kung ito ay mapabayaan. So maganda pa rin na kung meron kang nararamdaman at nararanasan ng mga sintomas maliban dun sa pag-umbok ng iyong ugat, ay ikonsulta mo na rin ito sa iyong mga doktor. At kapag may mga pinayo din sa iyo, maaari naman nating subukan yung mga conservative na management bago tayo pumunta dun sa usapan ng operasyon. At yung operasyon, ngayon siguro isang maganda na talakayin o pag-usapan yung mga options natin para sa operation since dapat hindi ito katakutan. Kasi before, ang nakasanayan natin ay yung medyo madugong klase ng operasyon kung saan hinihigit at tinatanggal yung mismong ugat na nagsusupply doon sa mga umuumbok na ugat natin o yung tinatawag natin na great saphenous vein na simula sa singit hanggang sa tuhod ay hihigitin natin yung ugat na yon para matanggal yung supply. Pero ngayon, sa mga advances sa ating technology, nagkakaroon na tayo ng option kung saan tutusok lang tayo, karayom lang ang gamit sa ilalim ng tuhod at magpapasok lamang tayo ng catheter o ng wire na kasing nipis lang halos ng siguro yung mas manipis pa sa kable ng mga charger ninyo na ginagamit. At dito, susunugin natin yung balat. Yung ugat, hindi balat. Susunugin natin yung ugat para masarahan yung nagsusupply sa mga varicose na to. So ito yung tinatawag natin na ablation na isang option natin. At yung mas advanced pa natin na option ay parehas lang ulit, tusok sa ilalim ng tuhod at magpapasok ng catheter, at ang ilalagay naman natin ay glue. So sasarahan natin gamit ng glue yung ugat at para mawala ang mga varicose veins or masarahan yung nagsusupply sa mga ugat na ito.
1: Interesting, Doc. Ano? So, ibig sabihin yun nga po, hindi na tulad noon. Kasi nga po, sabi nyo, ano, since itong veins, automatic, hindi ho ba, kaakibat ito, dugo talaga eh. Kasi nga po, dyan, dumadaloy talaga. So, hindi na po pala ganun kadugo, ano, pasintabi sa mga kumare at kumpare natin. Pero yun nga, sabi ni Doc, dahil sa advancement natin, ano, sa teknolohiya, sa modern technology, ay kumaga maliit na lang ho, ano, yung masusugatan sa atin. Hindi na siya yung, oh, eh, ano, na tinatawag, hindi nahihiwa. Pero ito po ba, Doc, sabi nyo, kasi you've mentioned na maybe susunugin yung ugat or may kayo na-mention na glue, Doc, ano? So, ibig sabihin, once po ba na ma-treat na, halimbawa, may treatment na, hindi na ho functional yung ugat na nasaraan? Tama po ba ito? Or
0: Yes.
1: magiging functional?
0: Yes. Hindi na siya magiging functional kasi bali ang magtawag doon. Kumbaga, ang gagana na ay yung deep na system natin ng ugat. So, doon na ma-redirect lahat ng daloy natin para maiwasan yung pag-trap at pag-trap ng dugo doon sa mga area na mababaw para mawala na doon sa mga prominent na veins natin yung pag-ipon ng dugo.
1: Pero hindi naman ho yun, Doc, alarming. Hindi naman po siya something na dapat ikabahala. Kasi baka iba iniisip, hala, paano yun? Hindi ho ba parang pag nakakakita tayo ng varicose veins, parang ang dami-dami yung ugat eh.
0: So yun, usually tinatanggal din natin yun lahat ng mga matitira na nakaumbok na ugat. At kung mawala man yung mga ugat na yun, okay lang since yun ay usually collaterals lang o kumbaga yung mga sanga-sanga lang ng ugat natin. Etong ugat na din na to ay kaya din natin na mabuhay natin natanggal yung ugat na to kasi itong ugat na to, ito din usually yung ginagamit natin kapag may mga atake sa puso kung saan kailangan natin maglagay ng bagong ugat sa puso. Ito usually din yung ugat na kinukuha natin. So, sa pag-aaral, kahit tanggalin natin o isara yung ugat na to, ay kaya ng katawan natin na mag-adapt kasi meron pa rin namang deeper na system natin ng ugat.
1: Interesting, Doc. Ano? Nakakatawa kausap si Doc, ano? Na ipapaliwanag niya sa simpleng paraan, ano? Even ako, Doc, parang gusto ko lang makinig sa inyo na tango-tango lang ako ng ganyan, ano? Kumbaga parang usapang science, usapang ito po sa medicine, pero very interesting. Nakakatawa po na malaman itong mga ito. So, ayan po. Thank you, Doc. Ano? Maraming salamat po. And siguro last na lang din po bago ko kayo bitawan para po sa mga tao nga nais pang mas lubos na maunawaan, syempre, itong ating talakayan. Saan po kayo maaaring makontak? And of course, you can also ask them to follow your social media pages kung meron din po. Like and follow. Go ahead po.
0: So yes, sir, for any concern ninyo para sa mga problema sa puso, baga at ugat, you can consult any thoracic, cardiac, or vascular surgeon sa inyong mga ospital. At dito sa Los Baños, available din po tayo for consultation sa Los Baños Doctor Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. So, you can pay a visit if you have any concerns regarding any lung or vascular or sa problema sa ugat.
1: Ayan, maraming salamat po, Doc. Ano, once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang thoracic surgeon mula po Los Baños Doctors Hospital and Medical Center, si Dr. Rudolph John De Juras. Maraming salamat po muli, Doc. Mabuhay po
0: Thank you.
1: Kayo.
0: Good morning.
1: Thank you so much. All right, mga mare, mga pare, sa pagkakataon pong ito ay bigyandaan lamang po natin ng ilang mga paalala. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Mustaka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN kontra text scams. OPLAN kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Samang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
12: Aliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG!
15: Radyo Magazine 1278.
16: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
17: Wow, updated yan.
2: Musta ka, Mare?
18: Sa Radyo Magazine 1278.

0: At tayo po't nagbabalik sa programang Musta Ka Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie. At dito nga po ano, sa Radyo Magazine 1278 kHz. And siguro, syempre, ano, bilang pagpapatuloy ay gusto ko lang din batiin ang ilan sa mga kumare at kumpare nating nakatutok sa ating Facebook live streaming. Nariyan na nga, syempre, si Paring Romel Livid. Ayan, good morning, ano, Paring Romel. Gayun din si Paring Angelo or Angelo Redaha. And syempre, si Mama Maria Lourdes Acuyong. At nakatutok rin sa atin, ano, ang Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. So, good morning po, ano. Maraming salamat po dito sa pagsubaybay ninyo sa ating programa. At ngayon nga po, dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, itinanong natin yung mga kumare at kumpare natin, ano ang mas madalas mong gawin sa maghapon? So ito po, ano, may mga pagpipilian tayo ang sad react para sa matagal na nakatayo. Ang like react naman para sa matagal na nakaupo, haha react para sa tayo-upo lang, at wow react para sa aktibong kumikilos, at yung care react po para naman sa iba pa. At base po ano sa nakikita kong resulta ng ating poll question of the day, actually nagtali tayo mga mare, mga pare, ano. Noong una ay malalayo yung difference, pero nung nagtali tayo nung sa nasa Facebook group natin, ayan mga mare, mga pare, ano, baka may iba pa na hindi nakaka-join sa ating Facebook group. May group po tayo siningit, pero may group po tayo, ang pangalan Mare Community, open and close parenthesis, Musta Ka Mare. So, pwede po kayo mag-join dyan, ano, para po makita ninyo lahat ng mga MKM posts. Nandyan po yan, updated yan, yung mga live stream, poll questions, ano, yung mga guest posters natin, nandyan po sa group na yan. Anyways, yun nga, babalik ako. Ano, ito pong tally natin is yung nasa Facebook group at saka yung nasa mismong page ng Radyo Magazine, ano. So, base po sa nakikita ko, may pinaka mababang boto para sa Wow React. Yung Wow React is tayo upo lang. Samantala, mayroon pong pantay, ano, number of votes, tatlo po ito. Ang care react, heart react, tsaka like react. So, marami po, ano, ang, or ito po pala, ang care at tsaka like lang, ano, walang option na heart dito sa poll natin. Yung care po para sa iba pa, at yung like react naman para sa matagal na nakaupo. So, ayan po, ano, yung resulta na ating poll question of the day. So, at least now we know na yun nga, ano, yung cause talaga ng or sanhi ng varicose veins ay dahil po, ano, sa mga madalas nakatayo. Nagbigay nga ng example si Doc madalas, yung mga guro, ano, mga teachers, mga nasa customer service, ano, sila yung mga, ay, siguro yung customer service sa mga nasa mall. For example, ano, yung mga nag-a-assist, ayan, yung mga nag-a-assist pagka namimili tayo. Kasi nga, totoo, nakatayo lang sila. Siguro yung pressure nga, sabi ni Doc. Pero bukod nga doon sa trabaho, isa sa mga factor din daw talaga is yung well, weight natin, yung bigat natin, ano? Kaya napakahalaga rin pala talaga. Kasi yun nga po eh, itong varicose veins, hindi lang siya cosmetic concern, di ba? Minsan, may mga kaakibat na ito na pananakit ng legs, namamadhid, ano? May mga kakaibang feeling na. Pero at least now we know na ito pala ay naku-cure, and at the same time ay pwedeng maalis, hindi nang sa operasyon, kundi sa pagkakaroon ng maayos at healthy lifestyle. So hopefully natuto tayong lahat, ano, sa payo sa atin ni Doc De Horas. Alright, maraming salamat po sa lahat ng bumoto na ating poll question sa Facebook. Sa pagkakataon po ito, ay bigandaan lamang po natin muli ang ilang mga paalala. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
2: sa Radyo Magazine 1278.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
11: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Sa entertainment scene, updated ka ba?
16: Swap na budget recipes,
15: like na buong family.
17: Tala kayang makakalikasan.
15: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278.

0: Back mga mare, mga pare, ang oras po natin na 7 minuto na lang bago mag alas 10 ng umaga. Kaya with that mga mare, mga pare, ay pansamantala na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood, sumubaybay dito sa ating programa. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Unga, Bag Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating producer, ano, executive producer na si Miss Charmaine Cristobal aka Teacher Cha. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguera. Muli ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense, mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta po kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas 2 oras, ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na

0: Para sa ulo ng ating mga balita, working experience sa Germany, maganda para sa mga Pilipino. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. Walang hindi magandang feedback kung pag-uusapan ay buhay ng mga Pinoy sa Germany. Ito ang pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang matanong ukol sa skilled labor migration sa hanay ng mga Pinoy na nasa Germany. Ayon sa Pangulo, maganda ang oportunidad ng mga kababayan natin sa nasabing bansa na ang ilan nga ay gumawa na ng hakbang at magpasyang lumipat na doon. Mayroon na niyang oportunidad sa Germany. Matatag at maayos ang lipunan, ayon sa Pangulo, ay magandang lugar para mamuhay at bumuo pa nga ng pamilya. Kung may mga naiulat ano yung mga Pinoy na nakararanas ng hirap sa ibang bansa, hindi yan na ganito ang kaso ng mga Pilipino sa Germany. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: There are, since we have Filipinos everywhere, we know of some of the difficulties that other people, our nationals, suffer in other places. And that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, DILG hinikayat ang mga LGU na gamitin ang Operation Listo Manual sa panahon ng kalamidad. May ulat si Marian Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
4: report. Kasunod ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, nanawagan ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang Operation Listo Manual on Disaster Preparedness for Earthquakes para mapalakas ang kanilang paghahanda at pagtugon sa banta ng malalakas na lindol. Ayon sa DILG, nakapaloob sa naturang manual ang science-based na gabay sa mga lokal na pamahalaan kung paano tutugon bago at pagkatapos ng malakas na pagyanig. Nakasaad din dito ang mga hakbang para sa mga local chief executives, local disaster risk reduction and management offices at mga barangay. Kabila ang pagsagawa ng risk assessment, hazard maps, contingency plan, evacuation protocols, public warning system at regular na earthquake drills. Gayet ng DILG, mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan bilang frontliner ng komunidad sa panahon ng sakuna, kaya makatutulong Operation Listo Manual para maging mas mabilis, organisado at epektibo ang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, Interagency Territorial Defense Operations Exercise isinagawa sa probinsya ng Iloilo. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, may ulat si Paul Tarosa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Para mas mapalakas pa ang interoperability at kaandaan sa posibleng banta sa teritoryo, opisyal na binuksan ang dalawang araw na Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa probinsya ng Iloilo. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force PIR ng Armed Forces of the Philippines, kasama ang Office of Civil Defense, Philippine Coast Guard at mga lokal na pamahalaan ng Miagao at San Joaquin. Inilatag sa naturang exercise ang senaryo kung saan nagkaroon umano ng missile attack sa Metro Manila na nagresulta sa paglikas ng mga residente mula Palawan at Mindoro patungo sa Barangay Sapa sa bayan ng Miagao, Iloilo. Ipinakita sa aktibidad kung paano nagtutulungan ang iba't ibang ahensya at mga stakeholder sa agarang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. May mga sitwasyon din kung saan nadakip ang mga pinaghihinalaang espiya ng foreign nationals. Ayon kay Governor Arthur Defensor Jr., bahagi lamang ito ng patuloy na paghahanda at capability building ng pamahalaang panlalawigan at walang aktwal na banta sa seguridad ng lalawigan. Ipinahayag naman ni Miagao Mayor Richard Green ang suporta sa naturang exercise na nagpapakita ng kalagahan ng koordinasyon sa pagharap sa anumang uri ng krisis o posibleng paglusob. Ngayong araw, Hunyo 17, isasagawa ang Simulated Coastal Defense at Anti-Infiltration Operations sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
11: Radyo Magazine.
10: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas.
9: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
12: 738.
10: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.

0: Got no world class ang ganda.
1: Are you ready to dive in?
0: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
1: Pasyal Pinas.
0: Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines.
0: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM ngayong araw po ng Miyerkules, June 17, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Nilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Calayan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
0: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab Sam Reyes, maging ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
0: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, mga beshies? Nako, nangangalahati na po tayo ng ating working week. And hopefully, ang ating mga beshies ngayon ay excited na no, sa upcoming weekend. Of course, sa totoo lang, yan naman yung isa sa ating mga nilulook forward, diba? Especially, yan po yung pagkakataon para makapag-spend time tayo with our families and makapamasyal. Ayan, mga may mga scheduled pasyal na kayo sa darating po na weekend. At ito pong episode natin today, nako, meron pa rin kaming mga recommendations na pwede nyo pong puntahan ngayong darating po na day off or rest days ninyo, ha? Kaya pwede po kayong maglista, pwede kayong mag-take down notes ng atin pong mga recommendations na pasyalan ngayong umagang ito. And first up, mga beshies, pupuntahan po natin ang napakagandang lugar ng Pampanga. Alam niyo mga beshies, nung nakaraan ay kanila pong inilunsad, especially ng Department of Tourism Central Luzon o Region 3, ang Pampanga Culinary Tour Roots and Recipes. At ito po ay nagkaroon nga ng successful pilot run noong 1 po ng Abril, kaya sinunda na po ito muli ng DOT Region 3. Ito po ay naganap noong June 9, 2026 at yung ating mga content creators, yung ating bahagi ng tourism sector, ang ating mga tour guides at iba pa pong mga travel agents ay umikot po ng buong Pampanga. Especially yung ating mga palengke, sumakay din sila ng kalesa and of course sinubukan yung iba't iba hong mga pagkain or culinary dishes ng naturang probinsya. Siyempre, pinaka-iconic na pagkain sa Pampanga ay ano? O, siyempre, yung sisig nila, diba? At sinubukan din ng ating mga participants ha, na magluto

mo ng sisig. Tinuruan sila kung paano lutuin itong very iconic Filipino dish na ito. At ito pong Pampanga Culinary Tour Roots and Recipes ay bukas na para sa publiko na maaari po nating maibook. Oo, masubukan talaga natin. Hindi na lang yung mga creators at yung mga travel operators, kundi tayo mismong publiko ay maaari na po nating itry ang tour na ito. It's like coming home daw, mga beshies. Yung storya ng pagbabalik sa ating mga probinsya. Ganon ang inspirasyon nitong sinimulang Pampanga Culinary Tour. At sa pamamagitan yan, of course, ng pagtikim doon sa mga comfort food natin. Especially sa probinsya nga po ng Pampanga. Ina-highlight din po dito yung kanilang home kitchen tradition. Yung mga lutong bahay, di ba? Yan talaga yung isa sa mga pinupuntahan sa kanila. And of course, yung mga practices nila culturally para po ma-preserve yung kultura at tradisyon ng kanilang culinary heritage. Pag sinabi mo kasing Pampanga, di ba? Talagang pagkain yung isa sa kanilang mga ipinagmamalaki. Kaya yan din po yung dahilan kung bakit sinimulan ng DOT Region 3 ang Pampanga Culinary Tour Roots and Recipes. Ate Camille, okay na ba? Gina ba tayo? Kaya para po sa mga viewers and listeners natin ngayong umaga, panoorin po natin ang video na ito.

0: yan po ang napaka-energetic at napaka-joyful na promotional video ng Central Luzon. At bahagi po ng Central Luzon ang Pampanga. Kaya naman patuloy na pinalalakas ang turismo ng buong rehiyon, ha? Hindi lang ng Pampanga. Although, dahil nga po uso ngayon ang food hopping and food trip, ay isa nga po sa kanilang ibinibida sa Central Luzon ay ang Pampanga Culinary Tour. Ayan, ito nga yung roots and recipes. And para sa mga Belshies natin na gustong subukan itong Pampanga Culinary Tour na ito, maaari po ninyong bisitahin ang website mismo ng Central Luzon. Ito po ay www.visitcentralluzon.com. At kapag nandyan na kayo sa website, maaari nyo pong puntahan yung category na plan your trip. At doon may mga suggestion ng iba't ibang uri ng trip na maaari po ninyong gawin, and part po dyan yung Pampanga Culinary Tour. At kapag nakita nyo na yan, mga beshies, ay pwede nyo na yung i-click and select the book now button. And of course, may mga information lamang po na kailangan ninyong i-fill out para naman sa detalye po ng inyong upcoming culinary tour. At maaari nyo na po yung i-send. Pero kailangan nyo pa rin maghintay ng ilang mga oras at email mula mismo doon sa pin-provide ninyo na email address. So mag-i-email sa inyo ang Central Luzon. Ha? Yan ang kailangang confirmation email na inyong matanggap. Pagkatapos po nito, may mga detalye na rin at mga instructions para doon sa inyong finally ay Pampanga Culinary Tour. And para sa mga viewers and listeners natin sa Facebook and YouTube, ngayon po ay naka-flash sa screen yung naging experience ng ating mga content creator at iba pang bahagi po ng tourism sector na naka-try na nitong Pampanga Culinary Tour. Pinapakita po dito, hindi lang yung mga pinuntahan nilang mga lugar kung saan masarap yung pagkain, even yung food making, yung paggawa ng mga pagkain at iba't iba pang cultural experiences. Kabilang na po yung pagsakay sa kalesa. Ayan. And also, dahil po ang Central Luzon, especially ang Pampanga, ay malapit din po sa nature. At talagang isa rin po yan dun sa ma-appreciate ninyo, no? Sa pagpunta ninyo sa naturang lugar. Hindi lang yung mga pagkain, kundi gaano nga ba ka-relaxing yung gagawa ka ng tour or magjo-join ka sa isang tour na malapit sa ating environment at kalikasan. Ang fun, no? As usually, akala natin, ang pagsakay ng kalesa, ma-experience lang natin sa Intramuros. Pero sa Pampanga, pwede rin po natin yang subukan. Sa pamamagitan nga po nitong Pampanga Culinary Tour, Roots and Recipes. Kaya para sa ating mga beshies, ha, pwede nyo po yang ma-avail or masubukan sa pamamagitan po ng pagbubuk sa kanilang website, ang www.visitcentralluzon.com website. One of these days, makakakwentuhan natin ng ating mga kaibigan mula po sa DOT Region 3 para anyayahan tayo na bisitahin ang isa po sa mga napakagandang probinsya ng rehiyon, ang Pampanga. At pag-usapan itong napakagandang tour na ito, ang Pampanga Culinary Tour. Alright, mga beshies, ang oras po natin 10:23 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esquera. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pares, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo.
10: Ma, tama na.
11: Ayos lang, di ba?
5: Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
5: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano? Game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Interesting na usapan.
21: Hindi heavy.
22: Tugtugang chill.
23: Suave.
24: Learning from home, na hindi boring.
25: Radyo Magazine.
26: 1278 AM.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Batiin lang natin yung mga nag-comment sa ating Facebook Live ngayong umagang ito. Good morning kay Sir Romel Livid. Sabi niya, blessed midweek pa rin po, beshi Hazel, at sa ating lahat. Ganon din po kay Sir Angelo Redaha. Sabi niya, happy midweek, Ati Hazel. Yan, mga ano, excited na yata sila, Sir, ano, na mag-spend ng kanilang weekend dahil midweek na eh, di ba? Dapat may plano ka na sa darating na weekend, ha? Yung mga papasyalan mo dyan, dapat planado, planchado na. Pero kung wala pa ho kayong ganap, ano, sa katapusan ng June, meron po akong recommendation sa inyo. Kasi alam nyo mga beshies, ito pong annual event na Central Philippines Tourism Expo, or tinatawag din po na CPTEX, ay gaganapin po ngayon sa Laguna. O, ngayong 2026, gaganapin po sa Nuvali, Santa Rosa City, Laguna, sa Ayala Mall, Soledad. At yan po ay sa June 26 to 28, 2026. Ayan, huling bahagi po ng buwan ng Hunyo. Para sa mga beshies natin na unfamiliar dito po sa Central Philippines Tourism Expo, isa po itong collaborative tourism exhibition ng 7 Hiyon under the DOT clustered Central Philippines. Ayan na, gitnang Pilipinas, hindi gitnang Luzon. Yung earlier kasi, 'di ba, Central Luzon, meron ding Central Visayas, 'di ba? Pero hindi, ito po ay halong-halong mga rehiyon o mga lugar sa Pilipinas na nakapwesto sa gitna ng ating bansa. Kabilang po diyan ang Calabar Zone, ang Mimaropa, ang Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas at ang Negros Island Region. Layon nito mga beshies, ano, na lalo pang palakasin ang industriya ng turismo sa nabanggit na mga rehiyon sa pamamagitan po ng mga promotional activities at pagbibigay po or pagpo-promote at pag-share ng mga tourism experiences sa naturang mga lugar. At dahil po Calabar Zone ay kabilang dito sa Central Philippines, dito rin po ang venue nga ng 2026 CPTEX. June 26 po yan to 28, 2026. Again, sa Ayala Mall, Soledad, sa Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. At alam nyo ba, ayon po sa mga datos ha, baka hindi kayo familiar kung ano-ano nga ba yung naiaambag ng Central Philippines pagdating po sa turismo ng Pilipinas. Naku, napakarami po. Very diverse yung kayang i-offer ng Central Philippines sa ating mga turista. And according to the Department of Tourism at Philippine Statistics Authority, patuloy po na umaakyat ano, yung mga turista, foreign man or domestic, sa iba pong mga lugar, especially sa Eastern Visayas at Negros Island. Noong 2023, umabot po ang na 5,485,943 visitors ang naitala sa Central Visayas. Samantala noong 2024 naman, lumobo yan to 7.5 million visitors. Dahil po dito, itong paglago ng milyon-milyong mga tourist arrivals or turista sa naturang mga lugar, patuloy rin po yung pagre-recover ng mga lugar na ito. Una, after pandemic, ngayon ay yung global crisis po na ating nararanasan dahil nga po sa pagtaas din ng presyo ng gasolina at iba pang mga bilihin. Pero kasabay po niyan, dahil dumarami ang mga turista, mga beshies, kailangan nakikisabay din yung ating mga infrastruktura at mga facilities. Sabi nga, yung accessibility ng isang lugar, napakalaki pong ambag niyan sa kung bakit bibisitahin siya ng mga turista, di ba? Kasi kung sobrang layo niya, hindi na siya maabot ano, ng mga pampublikong transportasyon, of course, hindi yan yung prioriting puntahan ng ating mga tourists. So, yung accessibility. At yan naman po yung isa sa mga tinututukan ng ating pamahalaan, yung improved connectivity at yung pagpapalakas pa po ng iba't ibang mga local initiatives and yung collaboration sa pamamagitan po ng ating mga tourism stakeholders. At nakakatuwa mga beshies, naka-flash din ngayon sa ating screen ano, na ang ilan po sa mga lugar dito po sa Central Philippines ay nakatanggap po ng mga global recognition. Kabilang po dyan ang Destination Reader's Choice Awards 2026 na itanghal po bilang best islands ang Boracay at Palawan. Ang Boracay nasa top 6, samantala ang Palawan naman ay top 9. Ang dalawang lugar po na yan ay bahagi ng Central Philippines. At hindi lang po yan dahil hinirang din po na top local travel hotspot naman ang Calabar Zone. Dahil alam nyo ba, since 2008 to 2024, nakapagtala na po ito ng 77.5 million domestic travelers. And hindi lang po yan dahil yung overnight travelers nila noong 2024, pumalo po sa 10.8 million. Imaginein mo, on ano lang yun na overnight lang ah, yung hindi talaga nagstay ng matagal or for long, days or weeks doon sa Calabar Zone. 10.8 million ha na overnight travelers. Samantala, ayon din po sa datos, ang most visited region by foreign travelers ay Central Visayas na nakapagdala po ng 31.5 million foreign visitors mula 2000 to 2024. Di ba kasama yung 2025 and 2026 data? Na for sure ay magko-contribute po ng malaki doon sa napakaraming mga turista na bumibisita ng Central Visayas. And again, ang Central Visayas po ay bahagi ng Central Philippines. Ha? Kabilang po dyan, pitong mga rehiyon po yan na nakapuesto sa Central Philippines. Kabilang po again ang Calabar Zone, ang Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas at ang Negros Island Region. And ito pong gaganapin na Central Philippines Tourism Expo o CPTEX, kagaya ng iba pang mga expo, for sure, kanya-kanyang offerings po ng mga tours and experiences para sa ating mga expo goers and travelers yung atin pong ma-expect. And dahil isa po itong expo, marami ditong mga freebies, mga discounts, and mga exclusive offers. Kaya kung ako sa inyo mga beshies, kung malapit lang po kayo sa Santa Rosa City sa Laguna on June June 26 to 28 ay samantalahin nyo na po ang pagkakataon na makapag-join dito sa Central Philippines Tourism Expo 2026. Unfortunately, dapat guest natin sila today. Dapat kakwentuhan natin sila ngayong araw. Kaya lang, of course, dahil nalalapit na nga po itong event na ito, busy na ang ating mga kaibigan mula po sa CP Techs. At hopefully, sa mga susunod na araw, ano, mabigyan tayo ng pagkakataon na mas maipaliwanag sa ating mga viewers and listeners kung ano ba yung dapat nilang i-expect dito sa napakalaki at napakagandang expo na ito. Kaya mga beshies, patuloy po nating suportahan ang mga ganitong uri po ng initiatives para yung ating mga hidden gems and emerging destinations sa iba't ibang mga regions ay atin pong mabisita at mas makilala pa ng mga turista. Alam niyo, one perfect example ay ang Camiguin. Dahil nga po hinahype natin siya, no, at nagkakaroon siya ng iba't ibang mga exposure yung mga influencers, yung ating mga tourism offices, kanya-kanya po ng pakulo, ano, sa pag-promote ng naturang probinsya. Naging bahagi na po siya, no, ng mga global recognition kagaya ng New York Times na recognize ang Camiguin Island bilang isa po sa pinakamagagandang lugar na pwedeng puntahan sa buong mundo. Kaya naman mas maraming mga turista ang naiengganyo tuloy na isama sa kanilang bucket list ang Camiguin. So ganun din po yung iba pang mga hidden destinations or yung mga emerging destinations natin sa ating bansa. Mas maraming makaalam, mas maganda para po makahikayat pa at mas lumago pa ang kanilang turismo. And speaking of good news, actually nung ano pa to, nung Lunes, dahil muli na rin pong binuksan sa mga pasahero ang General Santos International Airport. Ayon po yan sa Department of Transportation. Kung inyo pong matatandaan, ito po ay isinara para sa commercial flights dahil po sa natamo nitong pinsala dahil po sa nagdaang malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Pero good news sa ating mga biyahero, sa ating mga beshies at mga travelers natin, ito po ay muli ng bukas para sa ating mga pasahero. Simula pa po yan nung Lunes, nung Monday. Inutos po mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines na bilisan yung pagkukumpuni sa paliparan para hindi na maantala yung biyahe ng ating mga pasahero. Kung inyo pong matatandaan mga beshies, yung mga past episodes natin, ano, napakarami pong canceled flights patungo at paalis ng Jensen Airport. Kaya naman maraming mga kababayan po natin ang naantala, of course, yung kanilang lakad, yung kanilang business, 'di ba? So yan po ay talagang may dagok na effect sa ating ekonomiya. Kaya ito pong pagpapabilis ng pagkukumpuni ng paliparan ay isang paraan para po muling bumangon hindi lang ang Jensen at yung iba pa pong mga lugar sa Mindanao na tinamaan nga po ng napakalakas na lindol. Ayon kay Secretary Manoy Lopez, matatapos po ang repair work sa Jensen Airport sa loob lang ng isang linggo, kaya naman agad-agad ay naibalik po ang commercial operations. Ayon din sa kanya, ibinilin daw ng Pangulo na hindi dapat patagalin ang tigil operasyon ng airport dahil maraming ang mga pasahero ang maaabala nito. Ayon kay Secretary Lopez, tapos na yung safety assessment at nasisiguro nilang ligtas na makakabiyahe ang mga pasahero mula sa Jensen Airport. Hopefully, patuloy po yung pagsasaayos nitong airport na ito and kung ano man yung hindi pa nagawa, ano, ay patuloy lang para naman mas maging smooth yung experience ng ating travelers. Ayan. Pero nakikita nyo po ngayon sa video, ano, yung naging improvement na ng airport at marami na nga po mga pasahero ang nakinabang na din sa pagbabalik operasyon ng Jensen Airport. Sa ating pagbabalik mga beshies, pag-uusapan naman natin ang isa po sa pinakamalaking event dito sa Quezon City, ang Love Laban event na pwede nyo rin pong pasyalan with your families and friends. At gaganapin nga po yan sa University of the Philippines, Diliman. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:39 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas!
19: Radyo Publiko!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
21: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
27: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Ay mga Beshi, sa kagaya ng nabanggit natin kanina, ngayong buwan po ay pinagdiriwang ang Pride Month. At isa po sa mga nililook forward ng ating mga Beshies ay yung Love Laban event dito sa Quezon City. Kaya kung wala po kayong gagawin on June 27, ito po ay araw ng... Ano ba yung June 27? Ah, araw ng Sabado po yan. Pwede po kayong mamasyal sa University of the Philippines, Diliman, para po dito sa Love Laban event na ito. Ito yung whole day actually. Hanggang gabi, inaabot pa ho ng gabi itong event na ito. Dahil napakarami pong mga artists at mga influencers ang nagjo-join at nagpa-perform para sa ating mga kababayan. Again, hinihikayat po ng Quezon City Government yung mga beshies natin. Hindi lang yung bahagi ng LGBTQIA++ community. Ganun din po yung mga allies natin na mag-join dito sa isang event na ito, Pride PH Festival 2026, at isa rin pong protesta. Pang ilang year na yata ito, mga beshies, pang-apat na taon na yata na ginaganap ito dito po sa Quezon City. And this year's event, napakarami pong mga powerhouse performers ang darating. Kabilang po dyan ang Cup of Joe, si Michelle Marquez D, nandyan din po siya, Anton Diva, Mika Salamanca, Carmel Colado, nandyan din sina Janella Salvador, Clea Pineda, Jasmine Curtis, Lian Mamonong, Elijah Canlas, Christian Bables, Inigo Pascual. Binabanggit ko lang yung mga kilala ko, no? Kasi medyo, ano na, outdated na yata ako sa mga showbiz and mga performers. Yung mga kilala ko lang. BGYO, nandyan din. G22, Alamat, Kaya, Baby Dolls. At marami pa pong iba actually. Janine Tenyoso, pupunta rin daw at magpe-perform para sa ating mga kababayan. And ito po ay free ang admission para sa lahat. Walang bayad ang tumindig at magdiwang. Yan po ang paalala ng Quezon City Government para sa mga pupunta dito sa Love Laban. Ayan, pang-apat na taon na nga po nila ito. June 27, 2026, mga beshies, I suggest, dahil naka-attend ako nito once, I suggest as early as... yung wala pa masyadong, hindi pa masyadong tirik ang araw, ay magpunta na ho kayo para makapwesto kayo ng maayos. Kasi sobrang dami talagang umaattend. And hindi lang naman yung concert or performance yung maaari po ninyong ma-enjoy dito sa Love Laban. Dahil marami silang mga activity on the side, even mga sponsors, napakarami rin pong pumupunta dyan. Kahit nga yung ano eh, yung mga pets, minsan dinadala rin po nila. Pero again, maging mindful po tayo doon sa mga basura na baka iwanan ninyo ha, dahil ito po yung University UP Diliman. So make sure po na hindi kayo mag-iwan ng mga basura ha. Again, June 27, 2026, UP Diliman, Quezon City po ang venue. Kaiba dun sa mga naunang mga taon na ginaganap po sa Quezon Memorial Circle, this time, gaganapin po ito sa UPD. And abangan niyo po, musta kamare ang ilan po sa mga exclusives ng event na ito. Kasi I understand magiging guest ni Musta Kamare, ni Marin Jolie, yung mga organizers ng Love Laban 2026. Alright mga beshi, speaking of Quezon City, baka ho hindi nyo alam na pwede palang mag-rent ng mga bamboo bike o yung bam bike sa lungsod Quezon para malibot nyo po ang lungsod na ito at yung iba pa sa mga iconic tourist destination ng Quezon City. Inilunsad po ng Quezon City Tourism and Promotions Division ang Padjak with Bam Bike, QC More to Explore. And available po yan sa Quezon Heritage House Social Hall at nagbibigay po ito at nag-offer sa ating mga visitors ng mas fun, di ba? Mas fun kapag nakabike eh. And at the same time, mas sustainable na paraan para ma-experience ang Quezon City public spaces. Magsa-start po ang station or yung station ng Bumbike ay nakapuesto dyan sa Quezon Heritage House Social Hall sa QMC, sa Quezon Memorial Circle. At ito po ay bukas tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pero reminder lang mga beshi, ang Bumbike rental rentals po ay tuwing Saturdays lamang. Ha? Yan ha, tuwing Sabado lamang until further notice. And sino-sino nga lang ba yung pwede pong makapag-avail nitong Bumbike na ito? Kasi meron ding guided tour. Guided tour para po sa mga mag-rent ng Bumbike. At again, ito po ay every first and third Saturday of the month and limited lamang po ito para sa 10 participants kada tour. So, ganun lang kaunti yung kaya nilang i-accommodate. Kaya, first come, first serve basis ito mga beshies. Eh. Kapag na-complete nyo daw yung mechanics, ay kayo lamang yung papayagan na makapag-avail ng slot sa free guided Bumbike tour. Kabilang po doon sa mga mechanics, kailangan bisitahin po ninyo ang Quezon Heritage House para mag-register at tapusin yung guided museum tour. So umaga pa lang, kailangan nandyan na kayo sa Quezon Heritage House at mag-tour na ho kayo dyan para mag-qualify kayo sa pwedeng mag-rent ng Bumbike. Pangalawa, kailangan po ninyong i-accomplish ang visitor feedback form na ipoprovide ng museum staff after the tour dyan sa Quezon Heritage House. And after that, mga beshies, kailangan nyo rin pong i-like ang FB or IG social media pages ng Quezon City Tourism and Promotions, Quezon Heritage House, Bahay Modernismo, Tandang Sora Women's Museum, at of course, yung Bumbike. Ano naman daw mga beshies yung rental process? Kailangan daw basahin at intindihin mabuti ha yung Bumbike rental requirements. Of course, kailangan mag-fill out at mag-sign nung liability waiver. Kailangan nyo rin pong mag-deposit ng inyong ID para makatanggap ng bamboo tag. Of course, dahil nga deposit yan, makukuha nyo rin yan after nyong ibalik yung Bumbike. Babayaran nyo rin po ang kaukulang rental fee at maaari na po kayong mamili ng Bumbike at sakyan nito gamitin pag explore ng Quezon City public spaces. Pero sino-sino lang ang kumbaga pwedeng mag-rent ng Bumbike? Kailangan po 18 years old or accompanied by a parent or guardian. Kailangan marunong din kayo mag-bike, ha? Hindi pwedeng doon pa lang kayo mag-try or mag-aaral mag-bike. Kung hindi ho kayo marunong mag-bike, pwede ho ninyong i-avail yung two-seater na bike. Pero yung leader ng inyong leader, yung mismo mag-operate ng bike, kailangan 18 years old pataas. Dapat meron din po kayong valid ID with your birthday. Student discount, hindi daw po valid para sa ating mga post-graduate students. And pipicturean din po kayo with the ID and the respective bike to be rented. Para siguro meron silang ebidensya na nirent nyo talaga yung bike. So magkano nga ba yung Bumbike rentals? Para po sa mga Q Citizens ID holders, ang regular rate ay 150 per hour. Sa mga estudyante na meron pong valid physical student ID, 75 pesos na lamang po kada oras. At yung two-seater na binabanggit natin kanina na pwede po kapag hindi kayo marunong mag-bike o may kasama kayong hindi marunong mag-bike, 200 pesos per hour naman po yan. Kung hindi naman ho kayo Q-Citizen ID holders, ang regular rate ay 170 pesos per hour. Ang student rate naman po ay 100 pesos per hour. At ang two-seater ay 220 pesos per hour. And reminders lang mga beshies, ang paggamit po ng Bumbike o itong Bumbike rental ay maaari nyo lang pong gamitin sa loob ng Quezon Memorial Circle during its official operating hours, which is 10 a.m. to 6 p.m. And meron pong mga rental guidelines and safety protocols na kailangan pong sundin. At kapag ho kayo ay gagamit nitong bomb bikes na ito, kailangan of course kayo ay mag-join din dun sa free guided or paid tour. Nabanggit ko na kanina kung paano kayo magiging magka-qualify dun sa free guided bomb bike tour. Mas maganda yon para libre, di ba? Anyway, mga beshies, tumungo lamang po kayo sa Quezon Heritage House Social Hall para po malaman pa yung ibang mga detalye kung paano po kayo makakapag-renta ng bike at makakapag-libot-libot sa Quezon Memorial Circle. Exciting yan kasi sa Intramuros nga fun yan eh. Sadly, hindi ako marunong mag-bike. So, dun lang ako sa ano, dalawa. Ewan ko ha, sabi nila pag marunong ka na mag-bike once in your life, hindi mo na siya makakalimutan. Pero, feeling ko nakalimutan ko na. But anyway, kung hindi ho kayo sure ha, pwede nyo yung itry, yung two-seater. Make sure lang na yung kasama ninyo ay marunong. At sa pamamagitan yan mga beshi, ay bibigyang daan muna natin pala, no? Yung ilan po sa mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico reporters nationwide. Speaking of pagbabike, 18 anyos na siklista mula po sa ika-anim na distrito na Mayagpag sa kauna-unahang Tour de Pangasinan. At mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Sa edad na 18, pinatunayan ni Harley Davidson Fernandez ng Natividad, Pangasinan na kayang makipagsabayan at manguna matapos niyang masungkit ang kampyonato sa kauna-unahang Tour de Pangasinan. Sa pagtatapos ng paligsahan na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, nanguna si Fernandez sa Individual General Classification upang maiuwi ang inaasam na blue jersey, tropeo at 20,000 pisong cash prize. Hindi lamang yun, kinilala rin siya bilang pinakamahusay na batang siklista matapos ang unang pwesto sa Best Young Rider category. Samantala, isa rin sa mga namukod-tangi sa kompetisyon si Erickson de los Santos ng Santa Barbara sa kabuoang 143 kilometrong karera. Nakapagtala siya ng 3 parangal, 2 pwesto sa Sprint King, 3 sa King of the Mountain at Most Combative Rider. Kasunod ng tagumpay ng unang edisyon ng karera, target ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III na gawing taunang aktibidad ang Tour de Pangasinan upang higit pang malinang ang mga siklistang pangasinense at maisulong ang sports at active tourism sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Maraming salamat po kay Marie Mildred Estrada Coquia mula Radyo Pilipinas Tayug sa kanyang balitang turismo ngayong araw na ito. And with that, mga beshies, magpapaalam na po tayo para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. So, yabangan nyo, may live guest tayo tomorrow, ha? Isa siyang Guinness World Record holder. Bukas po yan dito sa ating programang Pasyal Pinas. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Wednesday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal, Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Anong nangyari?
8: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Anong nangyari?
8: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi na may namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umarangkada na. Senator Sherwin Gatchalian na halal bilang bagong Senate President. Senator Tito Soto, bagong Senate President pro tempore.
1: Headlines.
17: Malacanang positibong maaksyonan na ang mga nakatenggang appointments sa gabinete at priority legislation sa pag-arangkada ngayon ng special session.
1: Headlines.
11: Kamara, nagdaos din ang special session ng 20th Congress. Mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aprobado na.
1: Headlines.
17: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lumipad na patungong Russia para sa ASEAN-Russia Summit. Seguridad sa supply ng pagkain at enerhiya, inaasahang tatalakayin sa bilateral meeting nila Russian President Vladimir Putin.
1: Headlines.
11: National government nakapaglabas na ng 362 million pesos para tulungan ang mga lokal na pamahalaan na nasa lanta ng lindol.
1: Headlines.
17: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang proteksyong ibinibigay ng Germany sa mga Pilipinong nagatrabaho sa kanilang bansa.
1: Headlines.
11: At Department of Social Welfare and Development nagpaabot ng tulong sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonya.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
15: Radyo Pilipinas
1: News.
15: News Nationwide.
11: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
17: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Malacanang positibong maaksyonan na ang mga nakatenggang appointments ng ilang posisyon sa gabinete at priority legislations sa harap ng pag-arangkada na ngayong araw ng special session ng Kongreso. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Positibo ang palasyo na uusad na priority legislations ng administrasyon ngayong may magaganap na special session ngayong araw. Ayon kay Vice President Officer Undersecretary Claire Castro, walang ibang hangad si Pangulong Marcos kundi mapabuti ang kapakanan ng taong bayan kaya't naglabas ito ng Proclamation No. 1318 para na din maaksyonan ang mga prioridad na panukalang batas. Kabilang dito ang National Center for Geriatric Health, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at iba pang mga hakbang na naglalayong palakasin ang social protection at iangat ang pamumuhay ng taong bayan. Dagdag ni Castro na masisimula na din ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, militar at foreign services. Kaugnay nito, ibinigyan din ng ni Castro na hindi napapanahon ang pagkakawatak-watak ng Kongreso lalo't may mga hamon sa loob at labas ng bansa. Pagkakas natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
19: Layunin ng naturang proklamasyon na agad ng aksyonan ng Kongreso ang mga priority legislation. Masisimula na rin ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, military at foreign services.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Kamara, nagdaos ng special session ng 20th Congress. Mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aprobado na. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Chad, opisyal na pinagtibay ng House of Representatives ang unang special session ng 20th Congress alinsunod sa Proclamation Number 1318 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Speaker Faustino Bongbongi III ang pagbubukas ng sesyon kung saan formal niyang idineklara ang pagtawag na special session upang agaran talakayin ang mga prioridad na batas ng Administrasyong Marcos Jr. Sa ambush interview kay Majority Leader Sandro Marcos, lahat ng mga panukala nakasaad sa Proclamation Bill Number 1318 anya.

0: armed forces of the Philippines, namely the, I believe it's the 7 or 8, the generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, we're not able to be confirmed. So that is what we are waiting for now.
1: Samantala, Chair, binati ni Speaker D si Senate President Wing Gatchalian sa kanyang formal na pagkahalal bilang tagapamuno ng Upper Chamber. Ayon naman kay Major Marcos, handa ang malaking kapulungan ng Kongreso na makatrabaho si SP Gatchalian para isulong ang mga legislative measure na pakikinabangan ng taong bayan. Pula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bagong talagang Senate President Sherwin Gatchalian, tiniyak na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutulong sa ekonomiya ng bansa. Mula naman sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nangako nga si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututok niya mga legislative measures na tutukon sa economic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. Epekto ng lindol sa Mindanao at bantas ng Super El Nino. Nanawagan na si Gatchalian sa lahat ng senador, mapamajority man o minority, na isentabi muna pagkakaiba sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ng bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkreto itong aksyon ng pamahalaan sa mga suliranin kinakaharap ng bansa. Ayon kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan at iginiit na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglulingkod sa institusyon at sa mamamayan. Anya, pagkakataong maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito anya ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Nangako rin si Gatchalian na pamumuluan ang isang Senado na bukas sa dialogo at nakatuon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ang mga susunod na talakayan sa Senado ang mahakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang minsanang dulot ng kalamidad at mapaghandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa isang sa special session ngayong araw na halal, si Gatchalian bilang Senate President, Senador Tito Soto bilang Senate President pro tempore, Majority Leader si Senador Juan Miguel Zubiri at Deputy Majority Leader si Senador J.V. Ejercito at Senador Joel Villanueva. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Tanggap na ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang Senate President. Sinabi ni Cayetano na nakausap niya si Senador Joel Villanueva at batid niya na bahagi na ito ng bagong Senate Majority. Dahil dito may sapat na bilang na anya ang mayorya para maghalal ng bagong leader ng mataas na kapulungan. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Cayetano na ngayon pa lang ay binabati na niya ang bagong Senate President. Tiniyak pa ni Cayetano na handa siyang magpagtulungan sa bagong liderato. Pinasalamatan din ng senador ang publiko at sinabi na malaking karangalan na makapaglingkod bilang Senate President.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging matagumpay ang dadaluhan niyang commemorative summit sa pagitan ng ASEAN at Russia. Pasado alas 11 kagabi nang bumiyahe ang Pangulo patungong Russia para pag-usapan ang pagtutulungan sa seguridad, kalakalan, energy, food security at iba pang larangan. Bago bumiyahe, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahan niyang magbubunga ang kanyang pagbisita ng mas matibay na relasyon at kooperasyon sa Russia. Ang summit ay kasabay din ng pagdiriwang ng 50th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia.
6: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes that deepen ASEAN's strategic partnership with Russia and contribute in concrete terms to regional peace, stability, and shared prosperity.
5: Samantala, mag-asagawa ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang tatalakay ng dalawa ang tungkol sa food at energy security, gayon din ang regional at international developments kabilang ang mga issue na nakakaapekto sa food and energy supplies.
6: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food

0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tampok dito ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa mahahalagang larangan na sumusuporta sa pambansang kaunlaran at kapwa pag-unlad. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa mahigit 7 dekada ng bilateral relations ng Pilipinas at ang Germany ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas ang Germany sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon na may epekto sa progreso ng bansa. Sa pagbisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo ay ipinagmalaki ng punong ehekutibo ang aniyay Filipino hospitality na bahagi ng mayaman at makulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, ang pagbisita ng leader ng Germany ay isang patunay sa matibay na commitment nito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Kasabay niyan, ilang mga kasunduan at sectoral cooperations din ang napagtibay kasabay ng isinagawang bilateral meeting ng dalawang pinuno.
3: They are essential partners in Germany's society and economy, bringing world-class expertise, skills, and professional work ethic to the sectors that matter most for Germany, such as health tech, the healthcare sector, in finance, engineering, and in IT services. The Philippines also appreciates Germany's cooperation on technical and vocational education and training through research innovation and capacity building.
2: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinasalamatan at kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proteksyon na ibinibigay ng bansang Germany sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong nagatrabaho at naninirahan sa nasabing bansa. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulong Marcos na nasa 45,000 ang mga Pilipino sa Germany na karamihan ay nurse at nursing associate professionals. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga Pilipinong nakahanap na oportunidad doon ay sumasalamin sa magandang pagtrato ng Germany sa mga migrant worker nito at siya ring simbolo ng matatag na pundasyon ng balikatan ng Germany at Pilipinas.
3: They are very comfortable in every way while they're staying in Germany. And since we have Filipinos everywhere, we know about some of the difficulties that other people, our nationals, suffer in other places, and that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nananatiling matatag na taga-suporta ng Pilipinas ang bansang Germany sa pagtataguyod ng rule of law sa West Philippine Sea, bagay na labis na ipinagpasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier. Partikular na binanggit ng Pangulo ang panawagan ng Germany na sundin ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa Germany sa suporta nito sa pagpapalakas at modernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa linya ng maritime at aviation operations. Kabilang sa tulong ng Germany ang pagkakaloob ng dalawang Airbus H145 twin-engine helicopters noong 2019 at unmanned aerial vehicles o UAVs noong 2024.
3: Germany is also an important partner and like-minded country in the Philippines' efforts to promote the rule of law and the rules-based international order. I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 Arbitral Award. On maritime cooperation, conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na magkaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat marami pang dapat gawin bago maipatupad ito, sa kasalukuyan patuloy na tumataas ang engagement ng dalawang bansa sa linya ng seguridad at depensa. Nakikita rin ng Pangulo na makikinabang ang bansa sa kasunduang ito. At kung sakali man na maramdaman na ng Germany at Pilipinas na dumating na ang panahon para magkaroon ng VFA, malugod itong tatanggapin ng bansa.
3: Especially in the military and in the defense and the security areas. And perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. As I say, with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnership.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 12:20 oras po natin, Pilipinas, ang tabayanan, ang iba pa nating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:21 ang ating pong oras. Sa iba nating mga balita, minamadali ng gobyerno ang paglalabas ng emergency aid at recovery funds para sa Mindanao na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Sa poll nitong Lunes, nakapagpalabas na ng 362 million pesos sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF, kabilang ang 140 million pesos para sa Sarangani Province, 122 million pesos para sa South Cotabato Province at 100 million pesos para sa General Santos City. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kumikilos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para agad maibigay ang tulong at patuloy na suportahan ang mga biktima ng lindol. Aniya, prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iligtas ang mga buhay ng tao, magbigay ng agarang tulong, ibalik ang mahalagang serbisyo at infrastruktura at tulungang makabangon ang mga apektadong lugar. Samantala, ang NDRRMC ay may 34.23 billion pesos na pondo na maaaring gamitin para sa relief, rehabilitation, reconstruction, repair, recovery at iba pang disaster-related interventions.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bilang ng mga individual na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pumalo na sa 1.4 million ayon sa Office of Civil Defense. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Chad, mula sa Red Alert, ibinaba na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Blue ang alert status sa kanilang operation center. Epektibo alas 7 kanina umaga, kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa memorandum na pirmado ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, mas manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Natutugon na naman na ang ng National Response Cluster ang mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Kasabay nito, dini-activate na rin ng NDRRMC ang kanilang Interagency Coordinating Cell na nakasiwa sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa kasagsagan ng response operations. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 68 ang bilang ng mga napaulat na nasawi habang pumalo na sa 339,000 na pamilya o katumbas ng 1.4 milyong individual ang apektado ng malakas na lindol. Aabot naman sa 1,339 ang sugatan habang nasa 33 pa ang bilang ng mga nawawala. Sa bilang ng mga apektado, 4,464 na pamilya o mahigit sa 19,000 individual ang nanunuluyan pa rin sa evacuation center. Pabot naman sa mahigit 160.1 milyon piso ang mga naipamaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Papalo sa 15.1 billion pesos ang inilaang pondo ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensyonadong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan, sinabi nitong malaking tulong ang nasabing pondo para maibsan ang pinansyal na pangangailangan ng GSIS GSIS members at pensioners. Base sa tala ng GSIS, papalo sa mahigit 600,000 miyembro at pensioners ang apektado sa Mindanao. Dagdag pa ni Edjan, accessible at magaan ang nakahaing loan window ng GSIS para sa lahat ng kanilang aktibong miyembro at pensioners na posibleng makahiram nang aabot sa 20,000 pesos. Bukas ang nasabing calamity loan application ng GSIS hanggang September 7, 2026.
7: Kung sila po ay may existing emergency loan, papahintulutan po sila na mag-loan hanggang 40,000 na kung saan yung initial prior loan nila na 20,000 ay ima-minus po doon sa 40,000. Napakagaan po ng amortization nito sa halagang 600 plus a month. Yun lang po, payable po ito in 3 years. Meron pong interest rate na 6%. Pwede po ito, sir, sa lahat ng active member, old age or disability, pensioners, working or living in the declared calamity areas po ng Mindanao.
2: Yan ang pahayag ni GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi tumitigil ang pag-ibig funds sa mga ikinakasan nitong calamity response, partikular sa mga sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., nakasado at gumagana ang kanilang apat na calamity interventions sa pag-ibig. Kabilang na rito ang housing insurance para sa pag-ibig housing loan borrowers na labis na napinsala ang kanilang bahay, aplikasyon para sa isang buwang payment moratorium sa mga lugar na nasa state of calamity, pag-ibig calamity loan na maaaring magkaloob ng 90% ng kanilang ipon kasama ang hulog ng kanilang employer at dividendong na ipon. Maaari ring mag-apply ang pag-ibig member ng home improvement loan na papalo naman hanggang 300,000 pesos ang maaaring mahiram. Ibinahagi rin ni VP Jack Jacinto ang programang Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan.
8: Itong SAFE Loan ay para ho sa lahat ng miyembro, wala mang ito para sa OFW. Para okay, po okay. Ito lahat ng eligible pag-ibig fund members, qualified pag-ibig fund members, kung saan maaari po silang makahiram ng hanggang 10,000 piso. So ito po ay isang 10,000 peso cash loan assistance na napakadaling i-apply via virtual pag-ibig online po. At maaari po nilang matanggap ng napakadali rin sa tulong ng kanilang Pag-ibig Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card.
0: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naghatid ng tulong ang Philippine Army sa mga kababayang nasalanta ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan. Bit-bit ng mga tropa ng Army ang nasa 190 gallons ng inuming tubig buhat sa kanilang mobile water purification station sa Sitio Linaw sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani para sa 600 pamilya. Kasama rin sa kanilang ipinamahagi ang relief goods na handog ng civilian volunteers para sa mga pamilyang apektado rin ng sakuna sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Katuwang ang Philippine Air Force na ihatid din ng Army ang mga tulong sa mga barangay ng Molmol, Quiapo, San Isidro at Sitio Makina ng Barangay Kalbay, gayon din sa Barangay E. Alegado sa Bayan ng Glan sa Sarangani. Naghatid din ng 400 na kahon ng relief goods ang Army sa mga apektadong pamilya sa General Santos City. Handog naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakahanda ang Quezon City Local Government na maglaan ng tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO Chief Bianca Perez, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga munisipalidad na pinadapa ng malakas na lindol para matukoy ang mga kailangang tulong. Nagkasana rin ng DRRM Council ng emergency meeting para talakay ng humanitarian aid at financial assistance sa maaring ilaan ng lungsod para sa mga biktima ng kalamidad.
9: Patuloy po yung koordinasyon po namin sa mga earthquake-affected municipalities and cities. And of course, Quezon City is always willing to extend our help and aid to affected LGUs. We will discuss and adopt resolution on the specific humanitarian aid and financial assistance that we will extend to the affected LGUs.
0: Yan ang pahayag ni QCDRRMO Chief Blanca o Bianca Perez.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine National Police o PNP may paalala sa pamunuan ng mga eskwelahan kaugnay sa seguridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito ang balita ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalarahanan ng Philippine National Police ng lahat ng educational institutions sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang kanilang panloob na hakbang sa seguridad. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ay para matiyak na mananatiling ligtas sa mga paaralan sa mga estudyante. Ginawa ng PNP Chief ang paalala matapos ang isang marasa insidente ng pananaksak na ikinasugat ng 7 mag-aaral sa elementarya sa loob ng isang pribadong paaralan sa General Trias sa City sa Cavite noong Martes sa Hunyo 16. Labi sa ikinabahala ni Nartatis ang insidente, lalo't dapat ligtas ang mga mag-aaral sa bawat paaralan para sa kanilang pag-unlad at pagkatuto. Batay sa Special Investigation, isang 14 anyos na babaeng mag-aaral sa grade 8 ang pumasok sa silid-aralan ng grade 5 at sinaksak ang mga mas batang mag-aaral gamit ang isang kutsilyong pangkusina. Nagtamo ng malulubhang sugat ang mga biktima at nakasalukuyan ang nasa ligtas sa kalagayan. Nabatid na dumadalo umano ang mga guro sa isang pagpupulong nang mangyari ang insidente kahit pansamantalang walang nagbabantay sa silid-aralan. Dahil dito inatasan ni Nartatis ang Police Regional Office 4A at ang Cavite Provincial Police Office na imbestiga maigi ang insidente. Alisunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihin ang kaligtasan ng publiko at tiyaking ligtas ang mga pasilidad na pang-edukasyon para sa mga mag-aaral na Pilipino. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Puno ng pag-asa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng mawawakasan ang gulo sa gitnang silangan at makamit ang pangmatagalang kapayapaan kasunod ng napaulat na peace deal ng Estados Unidos at Iran na nakatakda ng pirmahan. Sa joint press briefing nila Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na ito ang matagal na niyang hinihintay at ito ang isa sa pinaka magagandang balitang inaasahan ng lahat. Ang hinihintayan niya ngayon ng marami ay ang kaganapan ng napipintong kasunduan na sana ay wala ng anumang maging hadlang para magsimula ng makabangon ang ekonomiya.
3: That is what we have been hoping for since the day after the war started. We hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over. And it will be a lasting peace.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kumpiyansa naman ang Department of Energy o DOE sa tuloy-tuloy ng positibong development ng US-Iran peace deal na siyang magbibigay daan sa tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong downward trend na ang nakikita ng mga eksperto sa pandaigdigang merkado sa langis dahil sa usaping pangkapayapaan. Nangangahulugan aniya ito na mas mataas na ang tsansang magkasunod-sunod ang tapyas sa presyo sa produktong petrolyo.
10: Ang analysis na lang ho talaga ngayon ng karamihan sa mga oil market report, wala na hong itataas, bababa na lang ho talaga. So ini-expect ho natin yung mga ganitong development na magagandang development ay talagang magpapababa sa price.
2: Yan po ang pahayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Energy, target na maibalik ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Nangani Province sa darating na June 20 upang maging stable ang supply ng kuryente sa Southern Mindanao. Ang report mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Target ng Department of Energy na may balik na ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Sarangani Province sa darating na June 20. Ito ang naging payag ng Department of Energy matapos nga ang patuloy na rehabilitasyon ng nasabing planta hinggil nga sa pinsala na naidulot ng malakas na pagyanig sa Sarangani Province. Ang naturang coal plant ay nagsusupply ng kalamitan na kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Tuloy naman muling siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang pag-asiste sa rehabilitasyon na nasabing planta upang mas magkaroon na ng stable na supply ng kuryente sa buong Southern Mindanao. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Walang patid ang mga ikinakasang paghahanda ng pamahalaan para sa itinutulak na National Oil Stockpiling Program sa ilalim ng Philippines-Japan Dialogue on Strategic Petroleum Reserve sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong maganda na ang itinatakbo sa Kongreso ng Strategic Petroleum Reserve Bill at umaasa silang makakarating na rin ito sa Senado. Pagdating naman sa serye ng dialogue sa Japan na siyang tutulong sa bansa na maisakatuparan ang pagkakaroon nito at ng iba pang ASEAN member nation ng Strategic Petroleum Reserve, ay maganda na rin ang itinatakbo.
10: Nangyari ho nung June 11 yung first dialogue, masusundan pa ho ito at definitive ang tinatarget ho ng Department of Energy dito, matulungan tayo sa paggawa ng study. Study ho kasi wala ho tayong basihan kung anong dapat gawin, anong disenyo, magkano ang estimated budget na ihaharap later on sa Congress when we finally submit our budgetary requirement.
2: Ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy ang isinasagawang repatriation efforts ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga Pilipino sa gitnang silangan na nais nang makauwi sa bansa. Sa panayon ng programang Boses kay OWA Administrator Attorney PY Kaunan, aabot na sa 11,000 Pilipino ang napauwi sa bansa simula Marso hanggang sa kasalukuyan. Kasama rin dito ang umuwi kahapon na 165 na Pilipino mula Kuwait na itinawid pa sa Riyadh, Saudi Arabia para makauwi ng bansa. Hindi rin tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong naiwan at piniling magtrabaho at manirahan pa rin sa mga bansa sa gitnang silangan. Sa ngayon, nakatutok na ang pamahalaan sa reintegration program ng OFWs na nakauwi na sa bansa upang mabigyan sila ng mas maayos na pamumuhay.
12: Yung ating pong reintegration program na bilin nating mahal na Pangulo, tulong sa livelihood, kakapartner natin dyan ng DTI, SB Corp, pati na rin ang DOLE na nagpo-provide. Kasi may mga kababayan tayo, hindi naman negosyo ang hanap, kundi trabaho. Trabahong lokal, o kaya naman gusto pang lumipad ulit, ngunit hindi na dun sa bansa kung saan sila galing. Dyan naman, DMW, of course, yung katuwang natin.
0: Yan ang tinig ni OWA Administrator Attorney PY Kaunan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 11:37 ang atin pong oras. Pinag-aaralan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng legal action na pwedeng gawin kaugnay ng pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor ng tinawag nitong pagdinig umano ng Blue Ribbon Committee. Matatanda ang isinagawa nitong Martes ang umano'y Blue Ribbon Committee hearing na dinalohan ng 18 ex-bodyguards na nadagdagan pa ang bilang dahil sa paglutang paumano ng iba pa nilang kasamahang testigo. Ayon kay Gatchalian, tahasang niloloko ni Defensor ang mga tao sa kanilang ginawa na nagdudulot lang ngayon ng kalituhan. Nakausap na rin aniya ni Gatchalian si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyon na pwede nilang ikasa.
13: Definitely, niloloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Kausap si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin sa legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panluloko ang ginagawa.
2: Ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Labis na ikinadismaya ni International Criminal Court o ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres ang mga naging pahayag ni Senador Robin Padilla hinggil sa nalalaman nito na sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inihayag kasi ni Padilla na kahit pa may nalalaman umano siya sa kinaroroonan ng puganting si Senador Bato, ay hindi umano niya ito sasabihin. Ani Andres, may tuturing na rin itong paglabag sa tungkulin ni Padilla bilang isang senador na inihalal sa isang public office. Nakakalungkot umano na may mga senador na hindi nakikipagtulungan sa law enforcement agencies para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa.
14: Public office is a public trust. Ang mga opisyalis natin, lalo na mga senador, ay dapat pinapairal po nilang batas dahil sila na rin po ang pumapasa ng batas At sana po respetuhin po nila. At isa po niyan, pag-respeto, ay mag-cooperate po sa mga investigador natin na law enforcement agencies, lalong-lalo na na nagpapailal ng isang warrant of arrest laban sa isang tao na sinasakdalan ng isang international crime.
0: Yan ang pahayag ni ICC Accredited Lawyer Attorney Gilbert Andres.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ilang umano'y dating bodyguard ni former Representative Zaldico humarap sa ombudsman ng report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Meeting sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang ilan sa 18 umano'y dating bodyguards o staff ni Zaldico na sinasabing may nalalaman tungkol sa alegasyon ng paghahatid ng malalaking halaga ng pera kaugnay ng flood control mess. Kabilang sa dumating rito, si Johnny Buruan, isa sa mga umunidating sundalo na nagsilbing bagman ng dating mambabatas. Ang pagharap ng mga ito ay bahagi pa rin ng isinasabuang fact-finding investigation ng ombudsman kaugnay na umunay multibilyong pisong flood control scam. Una na rin sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tuloy-tuloy ang kanilang pagkuha ng impormasyon mula sa mga ito para siyasatin ang lahat ng posibleng ebidensya kaugnay ng investigasyon. Ayon din sa abogado ng mga ito na si Attorney Levito Baligod, tatalima ang kanyang mga kliyente sa one-on-one interview ng ombudsman at magsusumite rin ng kanya-kanya affidavit alinsunod sa utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ibinida ng Office of the Ombudsman ang mga naging aksyon nito at mga napagtagumpayan sa ginanap na Southeast Asian Ombudsman Forum o COF. Kabilang rito ang nasa 124 complaints noong 2025 na sumailalim na sa fact-finding investigation, kung saan 36 rito ay tumuloy na sa preliminary investigation at administrative adjudication. Pagsapit naman ng 2026 ay lumobo sa 209 na reklamo ang natanggap ng Office of the Ombudsman, kung saan ilan sa mga ito ay umabante na sa formal proceedings habang 4 na kaso ang naisumite sa korte. Karamihan sa mga kasong ito ay may kinalaman sa flood control anomaly na tinututukan na ngayon ng pamahalaan.
16: These numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why digital platforms such as CEOF would matter.
0: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na malaki ang maitutulong ng kooperasyon ng Pilipinas sa iba pang ombudsman offices sa Southeast Asia, kasunod ng isinagawang Southeast Asian Ombudsman Forum. Ayon kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr., malaki ang maiaambag ng iba pang ombudsman offices sa ASEAN para mabigyan ng kasagutan ang investigasyon sa maanomalyang flood control scandal ng bansa. Aniya, isa sa mga tulong na maaaring ibigay ng iba pang ombudsman offices sa mga kasaping bansa ng ASEAN ay ang pag-freeze ng assets ng mga individual na kaugnay sa flood control scandal sakali mang sakop ito ng isang bansang kasapi ng ASEAN. Dagdag pa ni Balmeo, makakadagdag din sa capacity building ng Office of the Ombudsman ng Pilipinas ang mga best practices ng iba pang ombudsman offices sa rehiyon.
17: If there are evidence that will be shared by the member countries or not, if there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering information sharing, that can be very useful.
2: Yan ang tinig ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: DPWH Secretary Vince Dizon na diskubring kapatid ni Zaldico ang isa sa mga contractor ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
2: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Clerc Paterbonya na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal na ipinakaloob ng Agusan del Sur SWAT team ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinibibilangan ng funeral at transportation subsidy sa ilalim ng assistance to individuals Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating benepisyaryo ng 4Ps, lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Napabilang sa top media brand ng Pilipinas ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa inilabas na weekly reach offline and online for news na inilathala ng Reuters Institute at University of Oxford na pinamagatang Reuters Institute Digital News Report 2026. Sa nasabing digital news report, nakamit ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko ang tumataginting na 51% trust rating. Samantala, inilabas sa nasabing report na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita sa Pilipinas ang social media. Matatanda ang nagwagi rin sa Government Streaming Philippines ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa Asia Pacific Broadcasting Awards noong 2025.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Week 2 ng Women's Volleyball Nations League, iho-host ng Pilipinas simula ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
18: Nagbabalik sa Pilipinas ang Women's Volleyball Nations League matapos ang 4 na taon. Muling iho-host ng bansa ang kompetisyon mula ngayong araw hanggang sa Linggo, June 21, sa Field Sports Arena sa Pasig City, tampok ang 6 sa top 18 teams sa buong mundo. Pinangungunahan ng defending champion at Paris Olympics gold medalist Italy ang playing field na kinabibilangan din ng Dominican Republic, USA, Czechia, Italy, Japan at Serbia. Unang maglalaban ng USA at Dominican Republic sa ganap na alas 12 ng tanghali bago ang salpukan ng Italy at Czechia mamayang alas 4 ng hapon. Tatargetin naman ng Japan na manatiling walang talo at kunin ang liderato laban sa Serbia sa 8 PM game. Mahalaga ang hosting ng Pilipinas sa week 2 ng VNL dahil nag-uunahan na ang mga koponan para sa top 8 spots para sa final round sa Macau. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
2: 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
20: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
21: Ay, aircon ba ako?
20: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasabi ba pala itong rep natin?
21: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
20: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang rep mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang rep, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Renationalized Medical Center, hangad ng LGU Abra. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jonathan Munar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Hinangad ng pamalang lalawigan ng Abra na may sakatuparan ng pangkalatang pagsasaayos sa programang pangkalusugan sa lalawigan sa pamagitan ng Renationalized Medical Center. Ang akbang ay patuloy na nakakakuha ng suporta mula sa mga mambabatas na nakatuon sa pagpapalawak sa serbisyong pinagkakaloob ng kaisa-isang pampublikong pagamutan ng lalawigan sa harap ng hindi patuwirang nisasayos ang mahigit 50 ospital at klinika sa Abra na nasira sa ninang naranasang lindol noong taong 2022 sa payag ni Abra Provincial Hospital Chief Dr. Sauro Vincent Chiares, inantabayanan na lamang nila ang renationalization ang pinakamalaking paggamutan upang may sakatuparan ang expansion at madagdagan ang kanilang health personnel. Sinabi ni Dr. Chiares na nahihirapan na sa kasalukuyan na matugunan ng Abra Provincial Hospital at tatlong iba pang mga ospital sa Bangued, Abra ang pagdami ng mga pasyenteng nilalapatan ng lunas. Maliban sa Abra Provincial Hospital, ang iba pang major hospital sa Abra ay nakahimpil sa mga munisipalidad ng Dolores, Bukay, La Paz at Villaviciosa. Ang Abra Provincial Hospital ay isang level 2 hospital na may normal capacity na 100 beds at 130 beds kung kinakailangan, maliban pa sa pangangailangan ng karagdagang manpower na kinabilangan ng mga doktor, medical technologists at nurses. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, AGOO, Agricultural Skills Training para sa mga veterano ng La Union, ibinahagi ng Agricultural Training Institute Training Center. Si Antoinette Lingsit sa balitang yan.
4: Radyo Pilipinas, report.
7: Tagumpay na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 ng Agri Extension on Wheels sa bayan ng Luna, La Union, kaagapay ang Philippine Veterans Affairs Office. Ibinahagi ng ATRTC 1 sa mga veteranong dumalo sa Agricultural Skills Training ang wastong pamamahala ng pataba sa ilalim ng programang Tamang Abono, Ani Sigurado. Layunin nito na palaganapin ang mabisa at makabagong pamamaraan ng paggamit ng abono para sa mas mataas na ani at mapanatili ang kalusugan ng lupa. Maliban dito ay namahagi rin sila ng libreng information, education and communication materials sa mga veterano upang maging gabay sa paggamit ng makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga veteranong dumalo mula sa iba't ibang bayan ng La Union sa ipinagkaloob na kaalaman na ayon sa kanila ay magagamit nila para makapagtanim at magkaroon ng sapat na pagkain para sa pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Kabikulan, higit 200 blood donors nakibahagi sa mobile bloodletting activity sa lungsod ng Ligao. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
4: Radyo Pilipinas, report.
8: Matagumpay na isa katuparan ng lokal na pamahalaan ng Ligao sa pagkikipagtulungan ng Albay Provincial Health Office at Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, ang Mobile Blood Donation Drive sa Kawa-Kawa Function Hall, New Ligao City Hall, Ligao City, Albay, na naglalayong mag-imbak ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyente sa buong lalawigan kasabay ng paggunita sa World Blood Donor Month. Ayon kay Ligao City Vice Mayor JPM David, naging bukas ang naturang quarterly bloodletting activity para sa buong 3rd District ng Albay at maging sa mga residente mula sa ibang lugar, kung saan aktibo ring nilawkan ng mga men in uniform mula sa Philippine Army, PNP, PFP at BGMP ang maghapong programa ang mahigit 200 blood donors. Bago ang malawakang blood donation drive, pinarangalan muna ng pamalang lungsod ang 304 na tapat at natatanging blood donors sa ginanap na 22nd Citizens Lifeline Service Award Ceremony, kung saan ginawaran ng gold, silver at bronze awards ang mga individual kasama ang pagkilala sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital at 24 na barangay na nakamit ang target na blood collection. Bukod sa blood donation, pinangasiwahan din sa naturang venue ang pagbibigay ng libreng medical certificate para sa mga incoming first year college students mula sa Ligao Community College, Bicol University at mga pribadong paralan upang magsilbing opisyal na requirement sa kanilang college entrance. Personal ni pinalipat ni Vice Mayor David ang pila ng mga mag-aaral patungo sa loob ng air-conditioned na function hall upang matiyak ang kanilang komportable at ligtas na kalagayan, habang nagpapahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang LGU Ligao sa lahat ng voluntaryong nagsisilbing bayani ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, programang Puro Kalusugan ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Target maabot ang higit 1,000 komunidad. Si Marian Grace Erineta ng Radyo Pilipinas, Iloilo, sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa pagbibigay ng health services sa mga unserved at underserved communities sa ilalim ng programang Puro Kalusugan. Ayon kay John Michael Anyes, Senior Health Program Officer ng DOH Western Visayas CHD, Local Health Systems Coordination Section, libu-libong residente na ang nakinabang sa programang ito na nagdadala ng basic at preventive health services kabilang ang disease prevention at iba pang pangunahing health interventions. Batay sa datos ng DOHWVCHD, mula 2025 ay umabot na sa higit 11,000 ang nabigyan ng immunization services, higit sa 5,000 sa maternal health, higit sa 6,500 sa water, sanitation and hygiene o WASH, higit sa 8,000 sa road safety programs, higit sa 60,000 sa non-communicable diseases, higit sa 9,000 sa TB, HIV at AIDS services at higit sa 40,000 sa nutrition programs. Ayon pa kay Anyes, may higit sa 3,300 na barangay mula sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo kung saan noong 2025 ay umabot sa 540 na barangay ang natukoy na unserved at underserved communities na naabot ng Puro Kalusugan. Sa taong ito, target naman ng DOHWVCHD na dalhin ang Puro Kalusugan sa 1,356 na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, balita sa Mindanao, pamahalaang BR o BARM, ibinida ang mga tradisyonal na hobby sa Manila International Fashion Week. Si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinangunahan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa pakipagsosyo sa Ministry of Interior and Local Government ang pagtatanghal ng mga tradisyonal na hinabing tela mula sa iba't ibang lalawigang bumubuo sa rehiyong BARM. Kabilang sa ibinida ang mga gawa ng mga Bangsamoro designers galing sa iba't ibang hobby gaya ng inaul mula Maguindanao, langkit galing Lano del Sur, tenun ng Basilan, pisyabit ng Sulu at tepo mula sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ito sa pagpapahalaga, promosyon at preserbasyon ng tradisyon at kultura bilang pagkakakilanlan ng bawat Bangsamoro. Inihayag ni Minister Farserina Muhammad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ang tanggapang kanyang pinamumunuan ay nakatuon sa pagpapakilala sa Bangsamoro sa buong mundo, hindi lamang bilang isang rehiyon, kundi bilang mamamayang mayaman sa kultura, talento, potensyal at pamana sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Science, Technology and Innovation Training isinagawa ng DOST sa probinsya ng Lanao del Norte. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinungungunahan ng Department of Science and Technology Northern Mindanao ang pagpapalawig at pagpapalakas ng bawat lokal na gobyerno sa probinsya ng Lanao del Norte sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Science, Technology and Innovation o STI training. Layunin ng programa na ito na mas magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa paggamit sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ang bawat local government unit na sakop ng Provincial Local Government Unit ng Lanao del Norte sa buong lalawigan. Nakasentro ang pagsasanay o workshop na ito sa pagkakaroon ng STI roadmap na siyang tutulong sa pagkakaroon ng mga makabagong pamamaraan upang malaman ang mga dapat o prioridad na programa ng bawat LGU sa kani-kanilang bayan. Sa aktibidad na ito, napag-alaman ng STI ay labis na makakapagbigay suporta sa paghahasa na umangat palalo ang kwalidad ng serbisyong publiko ng mga kawaninang gobyerno o mismong mga tanggapan. Kakibat na rin ang pagtulong sa ekonomiya ng mga munisipyo sa pagtataguyong ng kanilang mga lokal na produkto. Samantala, positibo naman ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte. Ang STI training ay isa sa magandang gabay sa paggawa ng mga pulisiya at paghuhulma ng isang epektibo at kwalidad na proseso sa usaping tamang olokasyon ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Isang minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Kabilang sa mga tatalakayin ang peace and security, kalakalan at pamumuhunan, food and energy security, science and technology, digital transformation, edukasyon, turismo, at people-to-people exchanges. Nakatakda rin magkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Putin. Muli naman tiniyak ng Pangulo ang commitment ng ASEAN sa pagkakaisa at pagtutulungan sa rehiyon.
10: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We traveled to Kazan with purpose and we return with renewed commitment to our partnership.
9: Epekto sa bansa na US-Iran deal at ang working visit sa Russia ni Pangulo Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Professor Froilan Kalilong, political analyst at political science professor ng UST. Prof, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Yes, good morning. Good afternoon. Good afternoon, Josh. At good afternoon din po sa lahat ng ating mga tagasubaybay. Thank you for having me again.
9: Sir, unahin po natin itong ano pong posibleng agarang epekto sa Pilipinas nitong kamakailan ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
12: Well, magandang ano, no, magandang balita ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nasa Middle East, no. This is something na talagang medyo matagal na nating inaasahan because this is going to, number one, reopen the critically blocked Strait of Hormuz to commercial shipping. And then also, kinakailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya. No? Because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So, itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically. And we need to also understand, however, na hindi ito kaagad-agad magre-resulta sa instant stabilization. No? Kasi alam naman natin, malaki yung epekto nung ng mga nasirang infrastructure dito sa Gitnang Silangan. There were a lot of infrastructural destruction, depleted inventories, and yung sea mines that clogged the strait. It will take several months before domestic pump prices normalize to pre-war levels. Pero ang maganda kasi dito is that yung escalation nung kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aata pa na mas magiging masisipa yung kanilang kaguluhan dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa Gitnang Silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
9: Okay. Well, sir, sa libo-libo namang OFW na naghahanap buhay sa Middle East, ano naman po maaaring maging implikasyon nitong US-Iran peace deal, particular po sa usapin ng kanilang kaligtasan at job security?
12: Well, una muna, no? May malaki tayong, we have a massive portion of global merchant ship crews, no? Karamihan sa kanila mga Pilipino. So yung formal na pagtatapos nitong hostilities, it will directly mitigate, no, or resolve into extreme safety hazards, no? Ibig sabihin, talagang mababawasan na itong safety hazards na kinakaharap ng mga ating mga maglalayag, no? Especially those that traverse the Middle East. And for many OFWs also who are working in the Middle East, this will create a semblance of stability somehow that temporal ng mga kumpanya at yung iba sa kanila nangangamuhan, maaaring tatawid ito, no, sa isang mas epektibo at mas stabilized na ekonomiya ng mga bansa sa Gitnang Silangan na siya naman magiging dahilan din para mas maging secured yung kanilang mga hanap buhay. So definitely magiging malaki yung epekto nito, particularly dun sa continuity ng kanilang panunungkulan, yung kanilang trabaho, at syempre yung remittances din na maaari nilang ipadala sa ating bansa, mas magiging maayos din ang magiging resulta nito. So definitely this is something na talagang magiging positibo yung outcome para sa ating bansa.
9: Okay. Now, from your perspective, Prof, can this be taken as an opportunity para po mas mapalawak pa ng Pilipinas ang pakikipagkalakalan at kooperasyon sa mga bansa sa Middle East, or should we wait for several months bago natin mas palawigin pa yung ating relasyon?
12: Well, actually, no, every time naman nagkakaroon tayo ng isang disruption sa ating economic or even in the case of political imperatives, it always presents opportunities afterwards, no? So ako naniniwala ako na in the aftermath of this war, may mga challenges definitely, pero tingin ko magbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa atin, ano? Unang-una, yung rebuilding ng infrastructures na sinabanggit ko kanina, that will require a lot of manpower, no? That will require additional human capital, which of course we have and we could offer to the Middle East. So siguro magiging isang magandang magandang panukala on the part of the government that we, you know, that we provide this much needed human resources to this war-torn areas para matulungan sila, mas agaran yung pagre-rebuild. Ano? So I don't think na kailangan pa nating magkantay ng ilang buwan. Ano? Kung, kasi kung meron naman silang kakayahan, they have the financial resources for rebuilding, I think mas magiging maganda kung mailalatag natin ito sa lalong madaling panahon.
9: All right. Well, ito naman po kasabay ng pagbuti ng sitwasyon nga po sa pagitan ng US at Iran. Papunta naman sa Russia para sa isang working visit si Pangulong Marcos Jr. At ano po yung kahalagahan ng pagbisitang ito sa kasalukuyang geopolitical?
12: The ASEAN-Russia Commemorative Summit, no, alongside Russian President Vladimir Putin. So this structural leadership role, it provides him really with a lot of diplomatic cover

0: influential in trying to potentially give us maybe investments, security dealings, particularly in energy, no? And at the same time, siguro maganda rin dito natin tignan kung paano tayo makakakuha ng panibagong linya na pagkukuha na natin ng mga ng oil, no? Especially dahil nga medyo volatile nga itong itong situation sa Middle East, no? Even, you know, even after the US-Iran war will finally be concluded, no? So maganda yung development, particularly itong sa US-Iran war, dahil nga kahit paano medyo makakahinga na tayo, no? Na nakikita na natin na yung crisis maaring unti-unti nang matapos. Siyempre kasabay nito yung pagluwag sa presyo ng mga pangunahing bilihin na siyang nagpapahiya sa ating maraming kababayan. So I think this is really something na papang-abang, no, in the future.
1: Okay. Well, panghuli na lamang, Prof, since nabanggit mo nga na medyo magulo yung ating domestic politics, do you think itong mga isyong kinakaharap natin, particular na sa Senado at sa iba pang sangay ng pamahalaan, do you think this will affect somehow the credibility ng mga state visit ng ating Pangulo sa mga susunod pa niyang pagbisita sa ibang bansa?
0: Well, of course, to some extent, especially in this ancient time, alam ng mga bansa na kaibigan natin or maaari ng mga bansa wherein we maintain diplomatic ties with kung ano yung current political conditions in the country. Pero syempre when the president goes there naman, he actually is there, no, as a representative of the state, technically as a representative of the Filipino people as a whole, no, not just a particular faction, not just of a particular political party, but you know, he is there to represent the country as a whole, and I think this is what the president should take into his heart and his mind, no, na ang nirerepresenta niya rito ay yung buong bansa, no, and that kung ano yung layunin at kung ano talaga yung purpose ng kanyang pagbisita, kinakailangan manatili tayong nakaangkla lamang doon at for sure, hindi naman magkakamali siguro ang ating Pangulo kung paano niya babalangkasin yung mga kinakailangan, mga mahalagang aktibidad sa kinakailangan niyang gawin sa mga bansa na ito.
1: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Professor Froilan Kalilong, Political Analyst at Political Science Professor ng UST. Thank you, Prof.
0: Salamat po at mabuhay po kayo.
1: Samantala, kinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nangangahulugan ito na titigil na ang gera sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz. Sabi ng Pangulo, malaking bagay ang kasunduan dahil ang instability bunsod ng gera ay sobrang nakapagpahirap sa buhay ng mga bansang apektado. Bagaman matatagalan pa bago makapag-adjust sa new normal, umaasa ang Pangulo na hindi lang matatapos sa kasunduan ang usapan ng dalawang bansa kundi matutuloy ito sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan.
2: We're hoping that this one is the one that will come true and that we will start to once again bring our economies to a normal state and be able to support our people properly and without suffering the vagaries of price rises that come with such a petroleum crisis. So we hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
1: Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng DESDA, hindi niyo ako pamamayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
1: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Alamin naman natin kung ano itong ARC o RIP currents at safety measures para sa mga beachgoers. Kasama si Captain Bronel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Captain Magalong, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon, sir. At salamat po ng iyong pagpapakinig, sir. Magandang hapon po.
0: Captain, pakipaliwanag po. Ano po ba itong tinatawag na rip current at bakit po ito itinuturing na isa sa mga pangunahing panganib para sa mga naliligo sa dagat? Ito ba yung alon na may kasamang parang humahalukay ng buhangin sa ilalim, sa may dalampasigan?
1: Yes, sir. No? Ang rip current po, sir, ay isang malakas na agos ng tubig galing po sa dalampasigan papunta po sa malalim na bahagi ng karagatan. So, you know, ito ay makitid at sadyang peligroso po, sir. Nabubuo ito kapag yung tubig na magmula sa hampas ng alon ay naiipon at naghahanap ng lagusan o lusutan pabalik ng dagat. So, sadyang powerful po ito, sir, no? Malakas. At if napunta po sa lugar ng rip current, ay may tendency pong ipupunta ka po niya sa malalim na bahagi ng dagat kasi current na siya mamula sa dalampasigan papunta po sa dagat po, malalim na bahagi ng dagat.
0: Okay. So, Captain, para po sa kaalaman nating mga kababayan, kasi ang katwiran nila, nandito na naman ako malapit sa shore, malapit na naman ako dito sa mababaw na parte ng dagat. Ano-ano po ba yung mga palatandaan na maaaring makita ng mga beachgoers ng ating mga kababayan na naliligo sa dagat para matukoy kung may rip current sa isang bahagi ng dalampasigan?

0: Captain Magalong, wintado po yung ila po siya doon sa... Yes, sir. Hello, sir.
1: Go ahead, sir.
0: Yes, sir. No? Naiiba po yung tubig ng nasa lupo ng Rift Current. Ito po ay kalmado. Mm-hmm. At iba yung kulay niya, sir, no? Para siyang maputik na tubig. At saka, if mapapansin niyo po, yung sa lupo ng Rift Current, ang mga debris po niya o mga bula ay palayo po sa dalampatigan, no? Nadadala po siya ng current niya. So, with that po, nakikita natin yung mga lumulutan ng mga object na nasa loob ng Rift Current ay palayo po ng dalampasigan. So, we can easily determine that kung babantayan po.
1: Alright, ulitin na natin, no, sabi ni Captain Magalong, yung uli ng Rift Current. Tama po, Captain, ano? Kalmado, pero yung kulay niya ay kulay putik, tapos yung mga object ay papalayo sa dalampasigan, tama? Yung buhangin at yung mga debris, tama?
0: That's correct. Tama po, sir.
1: Okay. Now, sa inyong karanasan, Captain, gaano po kadalas itong, o kayo na nakatatanggap?
0: Tama po yun, sir.
1: Okay. Captain, gaano po kadalas na nakatatanggap kayo ng mga insidente o rescue operations na may kaugnayan po sa Rift Current? Captain Magalong? Alright, mukhang nahihirapan tayo sa linya. Nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya ng komunikasyon. Subukan natin balikan maya-maya lamang si Captain Magalong. Samantala, naglabas ng Department of Budget and Management ang 362 milyon pesos na pondo para sa rehabilitasyon o pagkukumpuni sa mga infrastrukturang nasira ng malakas na lindol sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad itong tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Ang pondo ay nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF at direktang ipapamahagi sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na pagsasaayos ng mga pasilidad at infrastruktura. Inilabas ng DBM ang 100 million pesos noong June 9 para sa repair works sa General Santos City. June 15 naman nang ibigay ng kagawaran ang 140 milyon pesos para sa rehabilitasyon sa Sarangani Province. Akinsi rin ng Hunyo nang ilabas ng DBM ang nasa 122 milyon pesos para naman sa South Cotabato. Baya, wag kayo bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala, pagkatapos ng lindol, suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigat at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, panahon, mobile app ng pag-asa at ang paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week. Ating tatalakayin kasama si Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Dr. Villafuerte, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Okay. Sir, unahin po natin ito sa tema ng inyong paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week ngayong taon. Ano po ang mensahe nito at ano po yung magiging tema?
1: Okay po. Base nga po ano, sa Proclamation 1535 Series of 2008, ang third week po ng June ay bahagi po ng observance ng Typhoon and Flood Awareness Week. At ngayon po ay natapat ito ng June 14 to 20 at ang tema po natin sa ngayon ay bagyo, baha, maghanda tayo. Ito po ay upang maitaas no, ang kamalayan ng ating mga kababayan kaugnay sa mga banta related sa bagyo and then yung kanyang mga cascading effects, no, yung pagbaha at yung mga malalakas na hangin din na daladala ng isang bagyo.
0: Okay. Well, taon-taon po nakakaranas tayo ng malalakas na bagyo at pagbaha. At kilala na nga po tayo mga Pilipino bilang resilient. Sa inyo pong pagsusuri, gaano na po kahanda ang mga komunidad sa Pilipinas pagdating sa pagtugon sa mga panganib na dulot nga po ng pabago-bagong panahon at ng climate change na rin?
1: Well, tama po kayo. Ano? On the average, about 19 to 20 na tropical cyclones o mga bagyo ang pumapasok sa Philippine area of Vista. At halos kalahati nito ang naglalandfall no? At magiging mapaminsala. Dahil po dito, of course, ang ating kahandaan ay pinag-iisipin natin. Maraming programa ang Department of Science and Technology. Ganun din ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. No? Upang natin ang hindi magandang epekto ng mga pagtutukalan sa atin at ganun din yung mga pagbaha. And pati po sa hindi naman pala tatakaya na kung weather
0: Dr. Villafuerte, medyo napuputol po yung ating linya.
1: Hello po.
0: Yan. Naririnig niyo po kami, malinaw?
1: Yes po, naririnig ko po kayo.
0: Alright, go ahead sir. You were saying?
1: Opo. So, ang program na nilalahad ng ating pamahalaan ay i-improve po natin ang kahandaan ng bawat Pilipino sa mga kaugnay ng hindi magandang epekto ng bagyo at ganoon din ang mga pagbaha.
0: Okay.
1: Hello, hello po. Narinig po nila?
0: Yes, yes. Narinig namin. Dok, ito pong isa sa mga tampok ngayong taon. Itong ilulunsad po ninyong Panahon Mobile Application. Pakipaliwanag po, ano po layunin itong application na ito at paano po ito makakatulong sa mas mabilis na pagpapalaganap ng weather advisories at warnings sa publiko? Ito ba yung maliban pa dun sa mga ipinopost sa social media at maging sa mga text blast na nare-receive ng ating mga kababayan?
1: Yes po, tama po kayo. No? Actually, nitong Lunes po ay in-launch natin yung ating Panahon Mobile App. Ito po ay upang mas maging accessible ang mga impormasyon na binibigay ng pag-asa. Ito po ay available hindi lang dun sa App Store, ganun din sa Google Play Store. So any format po ng ating mobile devices ay pwede po maka-access ng ating or makapag-install ng ating Panahon Mobile App. Dahil po dito sa Panahon Mobile App ay pwede na pong maka-receive ang sino mang nag-install ng application na ito, ng automatic notifications po. No? Kumbaga, halimbawa, kung meron pong advisory or warning na pinilabas ang pag-asa, ay marireceive po natin ito. Ganun din, kapag naka-on po ang ating location, ay malalaman po ano, kung nasa ang lugar tayo, ano yung temperatura, whether may pag-ulan ba tayong mararanasan in the coming hours.
0: Okay. So, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, Doc, ito po ba, maliban po sa automatic notifications, kailangan po ba ng internet connection dito sa application na ito? At gaano po ito ka-accurate? Is this real-time?
1: Tama po kayo. In real-time po ang pagdating ng information. Ano? Kung ano po yung observe natin, at saka kung meron mang warning na inisyo ang pag-asa, ay makaka-receive po ang sinumang na-install ng application na ito. Yun nga lang po, ano? Of course, kinakailangan po nito ng internet connection. And then, of course, yung at least naman yung wala po tayong internet, yung may mobile number, kapag nag-i-issue po ang yung automatic na notification na binibigay ng National Telecommunications Commission ay makaka-receive po tayong information regarding halimbawa kung meron bang pag-ulan or thunderstorm na maaaring maganap sa isang lugar.
0: Okay. So, ano pong kaibahan nito? Itong panahon app sa mga nakagawian ng paraan ng pagtanggap ng weather updates tulad nga po sa cellphone, sa television, sa radyo at sa social media?
1: Ang difference po nito, ano, sapagkat marami pong mga mobile users sa ating bansa, definitely yun po yung tinarget natin na kung saan kung mas mabilis po, ano, kumbaga kung naka-on nga ang ating location, alam po nasaan tayo at kung merong abiso kaugnay sa panahon sa particular na lugar ay makaka-receive po ang merong application na ito. Ang kaibahan po nito ay, of course, nag-utilize natin yung technology, ano, na kung saan meron tayo ngayon. And of course, given na may mas maraming users ng mobile phone, ay mas madapadali po nito ang pag-access natin sa informasyon.
0: Alright. Well, hinihikayat po ng pag-asa ang publiko na regular na mag-check ng real-time weather alerts. Paano po makatutulong ang location-based notifications ng Panahon app para po makagawa ng mas maagap na desisyon ang ating mga kababayan bago pa man lumala ang sitwasyon, lalo na doon sa mga lugar na bahain at prone sa landslide o pagguho ng lupa?
1: Yes, tama po kayo. No? Given na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran, no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganoon ay makapunta siya doon sa mas ligtas sa lugar. At ganyan din ay ma-secure niya, no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganyan din, magagamit din ito upang nasa ganoon ay maiwasan yung sakuna, no, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, no, yung flash flood, na maaaring mag-claim ng buhay, no, ng isang tao.
0: Okay. Well, kaugnay naman po ng pagbabago ng klima, napapansin po ang mas madalas at mas matitinding pag-ulan at pagbaha. Paano po ginagamit ng pag-asa ang siyensya at makabagong teknolohiya para pumapahusay yung ating early warning systems dito sa ating bansa?
1: Ayan po, given po ano, na may mga na-observe na tayo na dumadalas ang mga extreme rainfall, ganun din yung mga malalakas na bagyo, definitely po ginagamit ng pag-asa ang available na technology upang sa ganun ay ma-improve natin ang ating pagbibigay, pag-detect at ganun din yung pag-forecast sa mga extreme weather events. Ganun din, kagaya na yung introduced natin ngayong Lunes, yung mobile application nga ng panahon ay at least na improve natin, no, yung dalilang access doon sa informasyon na itinalabas si pag-asa ay maaari na natin ma-access on our fingertips. So, ilan po ito? Ganun din, of course, yung mga instruments, no, yung different sensors. Practically, ay nag-deploy po ang pag-asa upang gusto nun ay makukulit natin kung ano man ang informasyon, whether umuulan sa isang lugar at ang temperatura sa isang lugar. Ngayon din, of course, yung remote sensing technology, particularly yung radar, maaaring nating estimate kung gaano kalakas ng isang ulan sa lugar na kung saan walang measurements o walang instruments na maaaring makadetect ito maliban doon sa remote sensing na yon. At dahil doon, ay na-estimate natin whether kung ang isang lugar ba ay maaari ma-experience ng pagbaha because of extreme rainfall, for example.
0: Okay. Well, maganda po marinig na patuloy yung improvement ng ating teknolohiya, pero dapat po alam din magamit ito ng ating mga kabayan. Now, with that being said, ano po ang papel ng mga lokal na pamahalaan, paaralan at komunidad sa pagpapalaganap po ng tamang impormasyon mula sa pag-asa upang maiwasan po ang mga insidenteng dulot ng maling impormasyon o fake weather reports at lubos silang mapakinabangan yung teknolohiya na meron tayo ngayon? Doctor Villafuerte?
1: Yes po.
0: Okay. Alright, mukha na po ito ng ating inyan. Walang dapat, maraming maraming salamat po sa oras, Dr. Marcelino Villafuerte, the second Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Sa puntong ito, balikan natin si Captain Bramuel Magalong ng Coast Guard Operation or Special Operations Force, hinggil pa rin sa rip currents at safety measures para sa mga beachgoers. Captain Magalong, sa inyo pong karanasan, gaano po kadalas kayo nakakatanggap ng mga insidente o rescue operations na may kaugnayan sa rip current?
2: Well, basically, sir, I don't have the exact number ngayon, sir, no? But mostly noon, sir, pag mga areas na nire-rescue natin na nag-involve po ng malalakas na alon, no? Andun po kasi yung great possibility na mayroon pong rip current doon. So, isa yun sa mga tanghi po na nagre-rescue tayo. Mm-hmm. Doon sa mga areas kung saan malalakas yung alon po.
0: Okay. Well, kadalasan, Captain, ang scenario, eh marami pong nagpapanik kapag nahihila ng malakas na agos. Now, ano po ang tamang dapat gawin ng isang tao kapag siya ay napunta doon sa may rip current at binabalumbun siya ng alon at hindi makabalik agad sa Pampang? Ano po ang payo ninyo para po maiwasan yung pagkalunod? Kasi ang mangyayari, mapapagod siya at mahihirapan siya makaahon.
2: Tama po, sir, no? So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm, no? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po, no? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger, no? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline, no? Para makalapas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa o pa kanan. And after that, pwede na po dumiretso sa dalampasigan. But huwag po yung labanan po, yung agos po na rip current. Kasi sabi ko nga, ito ay sadyang malakas at powerful po na agos ng kuryente, mapapagod ng puro tayo.
0: Okay. Captain, may posibilidad ba na, since nabanggit nyo nga po na huwag lumaban doon sa rip current at sinabi nyo po lumangoy parallel doon sa Pampang, may possibility ba na ibalik ng alon yung taong nadala ng rip current, ibalik ng alon, pabalik sa Pampang? O talagang dadalhin siya sa gitna?
2: Well, para sa rip current po, kasi sir, palabas siya, sir, no? Okay. Palabas yung agos niya. So kung maibalik man siya, sir, baka lumabas na po siya doon sa rip current at yung wave na po ang pwedeng magtulak sa kanya, padalampasigan. But pag nasa loob ka pa po ng rip current, palabas po talaga, sir. Palayo po sa dalampasigan yung direction niya.
0: Alright.
2: Ng agos po.
0: Okay. So papunta talaga sa malalim na parte ng dagat. Well, kapag naman may nakikita... Okay, Captain, pag may nakitang nalulunod o nahihila na malakas na agos, ano po ang dapat at hindi dapat gawin ng mga taong nakakita o nakakasaksi ng ganitong insidente?
2: Well, ang tendency po kasi natin, sir, pag may nakakita tayong nalulunod is puntahan kaagad natin, sir, no? Mm-hmm. Takbuhin kaagad natin, not knowing yung danger na pwede nating masagupa, no? So, first po siguro is pag may nakita kayong nalulunod, i-assess po muna yung sitwasyon. Kasi marami po sa mga surroundings natin na pwede na pong makatulong doon sa biktima. Like if may life ring po tayo siguro, no? Na present, or if wala, even floating debris po siya, no? Pwede natin itulong sa kanya, or line po, yung lubid po, no? Pwede natin takunan ng lubid para mahawakan siya. But huwag po munang padalos-dalos. Assess po muna ng situation. Tingin ka sa mga surroundings mo or sa mga bagay na pwede makatulong. Or if may pastor na bangka po, you could direct him, no? Na tulungan po yung nalulunod. With that, pagtulong na po sa biktima yon, no? Without engaging him directly. Tsaka, if ever po, importante po tumawag din tayo ng medical personnel kaagad. And if may lifeguard po, tawagin din po natin. Kasi kung nalulunod po yung biktima, he or she would need medical attention immediately po, sir. So, siguro yun po yung ma-advise po natin.
0: Okay. May mga particular po bang oras sa maghapon o kondisyon ng dagat o estado po ng karagatan na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng mapanganib na rip current?
2: Well, as I mentioned kanina, sir, no, malakas na alon na naiipon yung tubig sa dalampastigan. So, siguro, sir, yung mga areas or beaches natin facing directly sa Pacific Ocean, such as Aurora, yung andun po sa taas, kasi malalakas po talaga, sadyang malalakas po yung alon doon. So, for the weather naman, sir, wala pong pinipiling weather po, sir. Okay. Even maganda po yung weather as long as malakas po yung alon doon sa lugar na yun, nagkakaroon po ng tendency na magkaroon ng rip current yung isang lugar.
0: Okay. Now, with the recent incident, Captain, kung saan meron nga tayong mga kababayan, o isa pang, isang dalawang atleta na nalunod dahil dito sa malakas na alon, kasi itong rip current, if I understand it correctly, dito po yung mga surfing areas prone dito sa rip current. Ito yung mga hinahanap ng mga surfer eh. Are we somehow considering na mabantayan ito ng Coast Guard o kaya naman mabigyan ng tamang pagsasanay o training yung mga lifeguard na malapit dito sa mga lugar na may rip current?

0: Admiral? Okay.
1: So if you could repeat the question.
0: Okay. Now, with the recent incident po, kung saan meron tayong dalawang atleta na nalunod dahil sa malakas na alon, now, dito po sa mga lugar na merong matinding rip current, are we considering na mabantayan ito ng PCG para hindi na maulit o kaya naman mabigyan ng pagsasanay o abiso yung mga lifeguard para mabantayan yung mga karagatan na prone sa mga malalakas na alon?
1: Well, sir, there's an existing memorandum circular po ang Coast Guard po natin, sir, no? It's been nilabas po ito, 2017 pa po. Ito yung Memorandum Circular 0314, which is the guidelines for the safety and security regulation for all coastal and beach resorts and vessels with pool facilities. Kasama po dito, sir, yung pag-explain natin sa mga coastal owners and resorts owners, no, na maglagay sila ng mga signage para sa mga beaches nila kung saan may nakikita silang hazard doon sa mga beach goers nila. And to delegate a swimming lane, kung saan lang pwede pong maglangoy yung mga beach goers nila, they should be the one putting areas or signages kung saan pwede at pwedeng, saan pwede, hindi pwede. So, isa yun, sir, sa memorandum circular na ini-implement ng Philippine Coast Guard natin. Also, with the directive of our commandant, sir, no, Admiral Ronnie Hill Gaban, Philippine Coast Guard, nag-launch po tayo ng ICARN na program, no, which is engaging, ini-engage po natin ng local government units natin, beach goers, no, particularly those coastal communities. Part po ito ng ICARE, ang kausapin po sila, nag-disseminate po tayo ng mga information, no? Information dissemination. When it comes to safety at sea, kung ano ang mga na dapat nating gawin, no? Para maging safe po yung pagpunta po natin sa dagat. And of course, yung Coast Guard visibility natin and presence, no, na always nating kinakandak. If we can maintain the presence of our Coast Guard personnel, particularly in areas wherein palaging pinupuntahan po, no, ng mga turista po natin or ng mga beach goers natin, andun po ang Coast Guard po natin na parabantayan po sila.
0: Okay. Now, ngayon pong panahon ng tag-ulan at habagat, ano po ang inyong paalala sa publiko tungkol sa pagpunta sa mga beach at iba pang coastal areas? Go ahead, Captain.
1: Yes, sir. Planuhin po natin. No? Planuhin po natin muna ang pagpunta natin doon. Tingnan po natin yung weather, no? Yung weather condition sa date na gusto natin pumunta doon. Tingnan po natin kung okay po yung weather para at least po ma-maximize po natin siguro yung time natin na pumunta doon. Also, maging kuan po natin siguro sa sir, maging mapagmatyag po ito. Let's be aware of what hazards sa ating mga surroundings, especially doon sa tinutukoy po natin ngayon, yung rip current. Tingnan po natin yung mga signage, if there meron, no? And lifeguard po siguro, tingnan natin yung resort na pinunta natin kung may active duty lifeguard, kasi nakakatulong po talaga na may nagbabantay sa atin habang tayo ay nag-enjoy. Of course, kung meron ding solas equipment like life vest, para doon sa mga hindi ganong marunong lumangoy, mas maganda po, no? Bantayan po rin natin yung mga pamilya natin. Let's consider yung body system, no? Dalawa. Dala-dalawa kayo para at least kung may mangyari doon sa isa, may isa kagad na nakakita na, at makakapag-report doon sa kabahadi niya or sa kasamahan niya. And if possible po, sir, yung alcohol po, no? If possible, iwasan po natin uminom ng alak habang tayo ay naglalangoy or nasa dagat po. Kasi na-impair po kasi yung kuha natin dyan. Decision making pag nag-involve po yung alcohol. So, yun po sana. Paalala po natin.
0: Okay. Walang datot. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Captain Bromel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Thank you, Captain. Alos 200 Pilipino mula sa Kuwait, ligtas na nakauwi sa bansa. Iniyak naman ang pamahalaan ng post-repatriation support sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Elijah Canlas.
2: Ligtas nang nakabalik sa bansa ang halos 200 Pilipino mula sa Kuwait sa pamamagitan ng whole of government repatriation efforts. Lula ng Flight 5J31 ay lumapag sa NAIA Terminal 3 ang mga kababayan natin na nakararanas ng sigalot sa gitnang silangan. Mula sa kabuuang bilang na ito, 154 ang overseas Filipino workers, kasama sa mga ligtas ring nakauwi ang isang sanggol, isang senior citizen at isang buntis. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para dalhin sa Philippine Trade Training Center na nagsisilbing holding area ng mga repatriated individuals. Hinandugan sila ng ahensya ng food assistance at special financial assistance bilang bahagi ng post-repatriation support sa kanilang pagbabalik bansa. Sa kanilang pagtawid mula Kuwait, patungong Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia ay agad ding nagbigay ng kaukulang assistance ang Philippine Embassy para matiyak ang maayos na transit. Ang operasyong ito ay naging posible sa pamamagitan ng Emergency Repatriation Fund at mahigpit na koordinasyon sa Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW. Isinailalim din ng mga OFW na uuwi sa probinsya sa mga temporary accommodation habang inaayos ang kanilang domestic flight tickets. Nagpahayag naman ng kanilang pasasalamat ang ating mga kababayan dahil sa ligtas na proseso ng kanilang pag-uwi sa Pilipinas.
3: Medyo nakakatuwa po at saka po talagang thankful po ko sa lahat ng tumulong sa amin, OWA, DMW po, sa simulat sa pula, sa lahat ng taong tumulong sa amin, maraming salamat po. Salamat din po sa cash assistance na binigay niyo, malaking tulong din po.
2: Samantala, ibinahagi rin ng ilang OFW ang kanilang naging karanasan ukol sa tensyon at mabilis na aksyon ng embahada sa ibayong dagat.
4: Kampante and very happy po na nandito na po sa Pinas. Documents are very smooth. The OWA and DMW help us a lot there in embassy in Kuwait po, and Saudi. A week ago, bago kami umuwi, may pagsabog pa rin.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
6: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
17: 738.
18: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
18: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
18: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
18: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
18: And Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
20: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
12: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
12: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your General Information Station.
32: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 1278 AM.
1: Ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
2: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Ayan. Welcome po sa ating Aklat ng Bayan, ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz at sa The Capital FM 104.3. Kabilin po yung inyong sabayan na mapanood sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojano.
3: Hello, hello sa lahat ng nakatutok sa atin via Facebook live stream. Nako Lowell, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Isang malupit na shoutout sa aking mga kagengeng team sa NBDB, sa aking full support na family, at sa laging nakatutok kong jowa na ko kahit nang chalord yan. Diyan lang kayo at samahan niyo po kami sa isang panibagong kwentuhan dito sa Read Pinoy. Ngayong Pride Month, nakikiisa at binibigyang pugay po namin dito sa NBDB at sa Read Pinoy at hindi matutumbas ang galing at kontribusyon ng ating LGBTQIA+ creatives at mga akdang nagtataguyod ng mga inklusibong paksa. Ako naman po, si Reg De Guzman.
2: Ayan, Reg, maraming salamat sa iyong pagbabalik
3: yes,
2: sa Read
3: thank
2: Pinoy.
3: Thank you so much po.
2: Welcome back sa iyo, Reg, dito sa Read Pinoy. Kaya ngayong hapon, alam mo na pag-usapan na nasabi mo na kanina na tungkol nga sa mga LGBTQIA+ creatives ang ating iginugol ngayong buong June para sa pagdiriwang natin ng Pride Month. Kaya naman sa ating Creator Spotlight ay mapapanood natin ang naging panayam natin kay Pepot Atienza. Isa siyang award-winning illustrator at ngayon ay author ng children's book na Kaloka Kalolo. Actually, naging guest na natin, Reg, si Sir Pepot months ago. Pero dahil meron siyang special offering ngayon, dahil ito yung kanyang pinakaunang libro. Noon, madalas nag-i-illustrate lang siya. Pero ngayon,
3: author na siya.
2: Yes. Title pa nga lang ay nakaka-intriga na, diba? Kaya na, kung tungkol saan ang kwentong ito at ang naging creative journey ni Pepot, yan ang sabay-sabay nating tutukan mamaya. Pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
4: Aklat Alert!
2: Mindanao Book Fair bukas na! Nasa Cagayan de Oro na nga ang mga kinatawa na ng National Book Development Board na lalaok sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro simula bukas, June 18 to 20, sa Events Hall or sa Event Hall ng SMCDO Downtown Premier sa Cagayan de Oro City. Tampok sa Mindanao Book Fair ang iba't ibang exhibitors kabilang ang NBDB Collective Stand na kinabibilangan ng Pawikan Press, Papel-Papel Publishing OPC, Birds in Focus, si Khalil Corazo, SMPC at ang Kawangis Publishing. Inaanyayahan po ng NBDB ang publiko at mga kababayan natin dyan sa Mindanao na bisitahin at suportahan ng mga Pinoy author at publisher na nagtatampok ng mga akdang Pilipino sa iba't ibang genre. Meron ding special events, Reg, na kailangan nilang abangan. Pangungunahan ng NBDB ang Ink and Impact Seminar and Workshop Sessions para sa mga teacher and education stakeholders sa June 18 at 19. Sa June 18, gaganapin ang talk tungkol sa fast-tracking procurement. Siksik ang schedule sa June 19, tatalakayan dito ni Eric Gerard Nebran ang paksa tungkol sa choosing the right books for learners. Si Abigail C. James naman ang speaker para sa Strategies in Teaching Literature habang si Hazel G. Aspera ang mangunguna sa talk tungkol sa top illustration styles for children's books. Bibigyang linaw naman ni Adeva Jane Esparago Calidas ang paksa sa AI in Education habang tungkol naman sa Indie Authorship 101 ang tatalakayin ni N.H. Legaspi. Panghuli si MJ Cagumbay tumamak para sa paksang appropriate reading materials for young readers. Isinusulong po ng NBDB ang pagtataguyod sa industriya ng paglilimbaga at pagpapalawig ng kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman, inaanyayahan po nating muli ang ating mga kabayan dyan sa Mindanao na huwag palampasin ang magandang pagkakataong ito na madiskubre ang mga bagong aklat at makilala ang mga Pinoy creative sa likod ng mga ito. At sa ganun din ay ang masuportahan ng Panitikang Pilipino sa Mindanao Book Fair ngayong June 18 to 19.
3: Nako, gumora po kayo dyan.
2: Yes,
3: no? Sobrang
2: yan.
3: Exciting yan.
2: Mini PBF ano?
3: Yes, sa Mindanao naman.
2: Yes.
3: Samantala, isinagawa ng National Book Development Board o NBDB sa pangunguna ng ating Executive Director na si Cherise Aquino Tugade ang Philippine Book Publishing Industry Analysis o PBIA Validation Workshop noong 10 ng Hunyo kasalukuyang taon na ito po ay ginanap sa Quezon City. Katuwang ang Policy and Industry Research Division ng ahensya, lumahok sa nasabing workshop ang mga kawani ng NBDB, mga publishers, authors, illustrators at mga kinatawan ng Tech Factors Inc. o TFI sa pangunguna ng kanilang presidente na si Sir Armand Codera. Tinalakay sa workshop ang mga datos na nakalap ng TFI sa kanilang pag-aaral sa estado ng book publishing industry sa bansa. Nakita sa pag-aaral ng TFI na wala pong problema ang Pilipinas pagdating sa talento ng mga manunulat at ilustrador. Mungkahi rin ang pag-aaral na maiprofessionalize at maimodernize ang industriya ng paglilimbag. Alam mo, Lowell, lumabas din sa mga datos na napapanahon ng magkaroon ng modernization sa publishing industry o paggamit ng digital infrastructure ng mga publishers upang madali silang makapag-deliver ng multi-format content o libro sa mga paaralan, komunidad at sa bawat individual. Isa po ito sa mga hakbang upang makatulong na maibahagi sa buong mundo ang mga aklat na gawang Pilipino at makabuo ng tinatawag na Philippine Book Brand. Grabe ito, no, Lowell? Kumbaga, grabe yung paghahanda ng NBDB.
2: Correct, correct. Mm-hmm. Tama ka dyan, ano. Samantala, mula sa mga balita sa Pilipinas, ano, international announcement naman ito dahil tinatawagan po ng pansin ang Filipino fiction novelists dahil bukas na ang aplikasyon para sa Shomonarda International Women's Literary Award 2026. Isa itong patimpalak na kumikilala sa kababaihang manunulat sa rehiyon ng ASEAN at China kabilang ang Hong Kong at Taiwan. Inanunsyo ng organizer ng Literary Award na nakabase sa Bangkok, Thailand, ang pagbubukas ng aplikasyon para sa mga babaeng manunulat ng fiction novels mula sa ASEAN countries, gaya ng nabanggit kanina. Naghihintay ang grand prize na nagkakahalaga ng 500,000 Thai baht o tinatayang $15,000 para sa mga pinakamahuhusay na akda. Magbibigay rin ng patimpalak ng shortlist at country representative awards para sa mga mapipiling kalahok mula sa bawat bansa. Maaring isumite ang mga orihinal na nobelang nailathala sa Ingles mula 2021 hanggang 2026. Maaari ding magkaroon ng pagkakataon ang mga nagwaging akda na maisalin sa wikang Thai at mailathala sa Thailand. Magandang opportunity
3: yes.
2: To, no, Reg? Bukas ang aplikasyon hanggang July 15, 2026, bagamat posible pong magkaroon ng extension hanggang Agosto or hanggang August 30 para sa mga bansang nangangailangan pa ng karagdagang submissions. Para sa iba pang impormasyon, ibisitahin po ang aming official Facebook page na NBDB Philippines. Ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang

0: Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
2: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
14: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Pati na rin po sa aming official Facebook page na at NBDB Philippines.
15: Well, no, noong nakaraang linggo, ika-8 ng Hunyo kasalukuyang taon, masaya nating ipinagdiwang sa ating ahensya na National Book Development Board o NBDB ang ating 31st anibersaryo. Wow. Sinimula nito sa pamamagitan ng Holy Mass na sinundan ng simpleng salo-salo ng mga empleyado ng ahensya. Nagkaroon din ng mga programa at palaro. Sa simpleng paraang ito, sama-sama pong ipinagdiwang ng NBDB ang 31st taon sa pagtupad ng aming sinumpaang mandato sa publiko, lalo't higit sa pagpapayabong ng industriya ng publishing sa ating bansa. Kaya po samahan ninyo kaming magbalik-tanaw sa nakaraang dekada, panoorin po natin ang video ito.

0: I didn't know it then, but many of the books that shaped me existed because an entire community was working behind the scenes to keep our literary culture alive. Today, I am proud to be one of those people. And what I've learned is that the NBDB is more than an agency. It is a community. A community of dreamers and doers. In my years here, I've had the chance to meet authors who spent years writing the book they dreamed of publishing. I've met publishers who strive to take risks on new voices. I've seen illustrators turn blank panels into entire worlds. And I've seen readers, young and old, discover a book that spoke to them at just the right moment. Those moments remind me that every book has a journey. And behind every book is a community of people working to make it possible. People who believe that Filipino stories deserve to be told. People who believe they deserve to be read. And over the years, I have seen how our work has expanded its impact across communities, creators, and the global publishing stage. One of the most inspiring things I've witnessed is how a simple reading space can bring people together. Through Book Nook, communities across the country have gained spaces where people can read, learn, create, and share stories. Today, these spaces continue to grow, reaching communities nationwide and helping cultivate a love for reading in new generations. I've also seen how institutional support can help a story find its way into the world. Through our manuscript, publication, translation, and Creative Nation grants, the Book Institute, incentives, and the National Book Awards, we have helped empower writers, translators, illustrators, publishers, and other stakeholders as they pursue growth, creativity, and success in their journeys. In 2023, I personally witnessed a new chapter with the Philippine Book Festival. What started as a bold vision has grown into a vibrant celebration of Filipino books, stories, and readers, bringing thousands together year after year. We have brought the best of Filipino stories and storytellers to some of the world's most prestigious international book fairs. And then came a moment many of us will never forget. In 2025, the Philippines stood as guest of honor at the Frankfurt Book Fair. As someone who grew up reading Filipino stories, seeing our country take center stage on the world's largest publishing platform felt deeply personal. It was a celebration of our authors, our publishers, our creatives, and of every Filipino story that deserves to be heard beyond our shores. Through these initiatives and many other programs, we continue working toward a future where books are accessible, valued, and loved. 31 years may seem like a long time, but when you're building a culture of reading, it is only the beginning. And as someone who shared a part of my 31 years with the NBDB, I am grateful. Grateful for those who came before us, grateful for those who continue the work today, and hopeful for those who will carry the story forward. I am 31, and so is the National Book Development Board. Now, we turn the page.
1: Happy anniversary,
2: Reg. Yes, ang ganda, no? Ang ganda ng video. Talagang 31st. Bongga.
1: Muli, happy anniversary, NBDB. At sa ating mga kasamahan na dyan sa NBDB, asahan po ninyo na mas pinalakas po ang ating mga programa at mga pulisiya magtataguyod sa mga aklat, sa mga Pinoy creatives and stakeholders at mag-aangat sa book publishing industry ng Pilipinas. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Dyan lamang po kayo.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
16: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Kayo po'y nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga Pinoy creatives. Mga kwento sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
2: Nakapanayam natin dito sa Read Pinoy ang multidisciplinary artist mula sa Quezon Province. Mm-hmm. Nakukabayan mo pala
1: correct,
2: to.
1: Correct, kabayan namin yan ni EG.
2: Yes. Nakatuon siya sa paggawa ng children's content at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga bata. Ang kanyang mga likhang sining ay kinilala ng lokal at international award-giving bodies. Mga kaaklat ng bayan, narito ang Creator Spotlight Tampok si Pepot Atienza.
18: Creator Spotlight.
19: Multidisciplinary artist. Proud Quezonian. Award-winning children's book illustrator. At ngayon, may bagong titulo bilang children's book author. Kilalanin natin si Pepot Atienza at ang kanyang literary debut work, ang Kaloka Ka, Lolo. Musmus pa lamang, curious na si Geoffrey Zamora Atienza o Pepot sa mga bagay-bagay sa mundo. At sa murang edad, hinulma na ng mga aklat ang pagkamalikhain at imahinasyon ng batang si Pepot.
20: Bata pa lang kasi ako, napapaligiran ako ng libro. Yung nanay ko, yung lolo ko, mga librarian. So parang yung pagpapahalaga nila sa libro, doon na lang. Parang laging merong encyclopedia sa bahay na pwede mong i-browse. Kahit hindi ko pa naintindihan noon yung mga nakasulat, kumbaga, naging inspiration ko yon para parang mapalinya yung karera ko sa paggawa ng aklat.
19: Sa paglaon, sinundan ni Pepot ang kanyang pangarap na maging manlilikha. At naging malaking impluwensya kay Pepot ang hilig sa kasaysayan.
20: Yung isa sa pinaka naging impluwensya sa creativity ko. Parang gusto ko ng laging may factual evidence yung mga kwento or hango siya sa kwento ng history. So parang yun, na-enjoy ko yun. Then also parang na-influensyahan din yung creativity ko ng mga pag-travel ko. So baby, come with me. Pagpupunta ko kung saan-saan, parang I take inspiration sa mga small situations, ganun. Tapos nakagawa ako ng kwento.
19: Kalaunay nahasa pa ang karanasan ni Pepot nang magtrabaho siya sa isang TV network. Gayunpaman, may bulong ang kanyang puso na pinili niyang sundan.
20: So ano, siguro masasabi ko lang, napagod kasi ako sa mundo ng media. Nag-work ako kasi dati before sa TV channel. And toxic din talaga magtrabaho sa media. Yung parang deadlines mo, parang everyday, o ganun. So parang lumayo lang ako sa ganong setup. Kaya parang nung namimili na ako ng karerang parang gusto kong pasukin. Parang yung children's books, yung parang feeling ko napaka-chill na pwedeng pamalit doon sa ano. Pero kumbaga, na-express ko pa rin yung creativity ko. Doon ako napunta, kaya ako napunta sa children's books.
19: Mula sa mundo ng telebisyon, pinasok ni Pepot ang publishing bilang ilustrador ng mga aklat pambata. Hindi na rin mabilang ang kanyang mga nagawang children's books. Pero nanatili ang kanyang pangarap na maidibuho ang sarili niyang kwento.
20: Well, dati pa lang mayroon na akong kate or itch na gumawa ng kwento. Kaya lang feeling ko, ikinahon ko lang din yung sarili ko na parang illustrator lang ako. Baka dito lang din talaga ako. Pero there was one time na nagkaroon kasi kami ng book fair dito sa amin sa probinsya, yung Atimonan Book Fair. Tapos nag-invite ako ng mga author na pwedeng maging speaker. And isa sa naimbitahan namin ay batang author, si Ina and Iva Cabredo Balacano. Kambal sila na author. Like, parang nung nakilala ko sila, 10 years old lang sila. Tapos dahil doon, tapos na-inspire ako sa kanila. Like, kung yung mga bata, kaya nilang magsulat, ako parang doon ako na-push na, okay, kailangan ko nang ikwento yung mga kwento ko. So, yun, nakakatuwa na ang nag-push talaga is kabataan din. Yun yung naging inspiration. Opo.
19: Hanggang sa naglakas loob na si Pepot na ibahagi ang kanyang unang kwento. Dito na isinilang ang kaloka-kalolo.
20: Nakakatawa kasi nagsimula yan lahat sa title, yung kaloka-kalolo. Sa isang workshop, parang may isang artist na nag-struggle kung ano maging title ng libro niya. Tapos ako, nag-suggest ako ng kaloka-kalolo. Tapos hindi na matanggal sa isip ko yung pangalan ng kaloka-kalolo. Kasi ang saya niyang big kasi ni, para siyang tongue twister. Doon, nagsanga-sanga na, parang na-inspire ako sa iba't ibang kwento ng LGBT and stuff. And syempre, parang along the way, may mapupulot kang maliliit na kwento ng reality. Ayun, so parang kaya ko nabuo. Pero yung pinaka-inspiration ko for the character is my friend, Sumalangit Nawa. He just died last year. Si Taal Talahib. Isa siyang lolo na bakla. And siya, may kasungitan siya. At the same time, parang pag wala siyang topak, he's very malambing. Parang ganun yung personality niya. So, ayun, na-inspire ako doon sa pinaka-character niya. Kaya parang fin-lash out ko. Siya na yung parang naging peg ko for the character.
19: Sa librong Kaloka Ka Lolo, makikilala ng mga mamabasa sina Lolo Cardo at Lolo Carding na ang mga kwento ay puno ng plot twists.
20: Siguro ano, yung twist after twist after twist. So parang na-inspire din kasi ako sa ano, mga teleserye, gano'n. Magkaka-twist, tapos may twist na naman and may twist ulit. So, ang pinakaunang ano dito talaga is kambal yung lolo. Si Lolo Cardo ay isang siya yung masungit and medyo ang karakter niya hindi siya yung conservative siya. Ayaw niyang naiiba. Tapos si Lolo Carding, siya naman yung bakla nating character. Siya naman yung expressive and everything. So doon nagkakaroon ng clash. So magkakaroon ng palitan kung sino yung magiging pageant queen, magiging participant doon sa contest. And ayun, doon umiikot yung mundo ng Kaloka Ka Lolo.
19: Sa paggabay ng mga kaibigan, unti-unti hanggang tuluyang nabuo ang Kaloka Ka Lolo. Na 2019 pa nagsimulang dumakbo ang kwento sa isip ni Pepot.
20: Dahil siguro ano ako, dahil illustrator ako and very visual, most of the time, nasa utak ko lang talaga yung mga sinusulat ko. Alam mo yun, parang nandun lang siya, idea siya na hindi ko sinusulat. Pero buong-buo siya in my mind. And siguro na rin dahil madami akong kaibigan na writer from my previous work sa my current work ko, parang humingi ako ng tulong. May mga parang humingi ako ng tips kung paano ko ba isasabuhay yung kwento. So, ayun, paminsan-minsan, ang pinaka-advice nila, parang isulat mo lang kung ano yung idea mo. Kung gusto mo, i-drawing mo. So, yun, tinry ko. Simula, parang, kasi nagsimula yung pagsusulat ko ng Kaloka Ka Lolo. Like, 2019 pa. Ganon katagal na to. 7 years in the making. Ang daming naging changes. Ang daming naging, naging evolution talaga nung kwento. And laking tulong ng mga writer friends ko. And also yung mga bakla kong kaibigan. Yung bakla ako, pero may mas bakla pa kasi. Alam mo yun. Sila kasi yung karakter ng ano ko, ng libro ko. So parang kailangan ko din na malaman kung paano yung ways para mas maging tunay ako dun sa representasyon na gagawin ko sa libro. Ayun. Si, mabanggit ko lang yung pangalan nila. Si Vlad Navalta. Writer siya sa kasama ko sa ABS-CBN before. Siya yung nag-encourage sa akin na okay, sulatin mo lang yan. Tapos yun, siya yung nag-check kung tama yung grammar ko. Tapos yung si Gabriel Villaruel naman ng Pintakasi. Siya ay theater actress dito sa Quezon. Siya naman yung parang naghihimay para sa akin kung ano ba yung tamang mga lagay ko, mga ekspresyon, kung tama ba yung sinusulat ko, yung mga mannerisms, mga ganun. So, yun yung naging creative process ko, more on communicating it with others para mabuo ko siya.
19: Sa kanyang unang sabak sa pagsusulat, aminado si Pepot na hindi ito naging madali.
20: Siguro yung grammar rules. yung punctuations, kung ano yung rules. Pero kasi, ang encouragement sa akin ng mga writer kong friends, you don't need the rules pag nagsisimula ka. Tinry ko, parang, okay, basta, gawin ko na lang. And also yung ano na din, yung tapang, kasi, before, sobrang naduduwag ako na ilabas yung yung kwento. Kasi una, baka i-criticize ako masyado o ganun. At saka, syempre, yung paksa niya, it's about a marginalized community na alam naman nating lahat na parang struggling pa rin para ipaglaban yung karapatan nila. Nagkaroon ako before, takot ako kasi baka ma-discriminate ako and everything. Pero, ayun, eventually, parang dinestroy ko yung nagkakahon sa akin para ilabas ko yung kwento. Ayun, naging masaya yung proseso eventually. Parang nung madaming encouragement, mas nahasa ko yung kwento. Ayun, mas napaganda ko siya.
6: Sa kanyang unang akda, batid ni Pepot na mabigat ang kanyang pinasok. Kaya kasama sa kanyang proseso ang iba yung ingat at busisi. Lalo pat ipinahayon ng kanyang kwento ang tungkol sa identidad at representasyon sa mga batang mambabasa.
20: Masasabi ko yung full awareness sa mga nangyayari. Kasi alam naman natin lahat na mahirap yung sitwasyon ng mga bakla, di ba? Mafi-filter at mafi-filter ka sa realidad, kumbaga. Kwento mo yon in symbolism na lang. Hindi mo siya pwedeng ikwento as is kasi masyashock ang bata. Pero kumbaga yung mga mannerism ng isang tao na ayaw sa'yo, yun yung doon na tayo. Mga maliliit, pero kumbaga, it speaks a lot about the character kung ano yung ano. Doon ako umuhugot. Mahalaga sa akin na masaya at saka makabuluhan at saka madaling maintindihan ng mga bata yung kwento. Tapos saka ginawa ko na yung wika. Gumamit ako ng salitang simple pero nag-i-inject ako nung kung ano yung nasa realidad ng mga kabaklaan. Halimbawa, meron dong mga bet, mga chika, push, mga kung ano-ano na maliliit na words na pwede mong i-characterize dun sa isang character. Mas nagiging maganda yung form niya dun sa kwento. And also, ang ginawa ko, may Beckinis dictionary. Kung medyo na lost man sila, merong ano, may dictionary akong in-include. Kasi ano masaya ang Beckinis dictionary, ang Beckinis language. It's very creative, it's very Filipino, at saka ano, parang and also parang kahit straight na mga tao, ginagamit na rin yung mga, yun na yung reality, parang intertwined naman na yung Becky culture sa kung ano yung kulturang Pilipino talaga.
6: Bagamat bihasa na sa pagdidibuho ng mga children's book, kakaibang atensyon di umano ang ibinuhos ni Pepot sa kauna-unahang libro na kanyang isinulat at idinibuho.
20: Yung illustrations ko for this one is more light, very ano, parang watercolor yung splashes of colors, parang very very colorful, very inviting para sa mga bata. And also kasi ako iba-iba ang execution ko per book eh. Hindi ako nag-stick sa isang style. Pero for this one, parang medyo comic style yung ginawa ko for the characters. It's line art. Tapos kumbaga yung expression nila exaggerated, mga ganun. So doon ako umano. Para kumbaga engaging para sa mga bata. Sa specific na libro na to, dahil ako din yung author, talagang pinupulis ko yun sarili ko na okay, mas strict ako this time kasi baka may mga kasi pag illustrator ka na tapos may iba kang writer, parang pag may mistakes ka, hindi na napapansin ng writer. This time, it's different kasi ako na mismo yung pumupuli sa sarili kong gawa. So, mas mas makilatis this time. Tapos, mas yung research ko sa mga visuals, mas matindi sa libro na to kasi nanood ako ng mga pelikula like yung Markova, Comfort Gay, para makuha ko yung mga movements. Tapos may mga inspirations din ako sa pop culture like Sailor Moon, para kumbaga maging cohesive sila and everything. Mas it's a bit complicated pero mas masaya ako kasi well researched siya visually.
19: Sa literary debut ni Pepot, nais niyang ipabatid sa young readers ang halaga ng pag-ibig at pagtanggap.
20: Parang gusto kong ipakita yung na kung hate is taught, love is taught din. Kasi dito sa kwento na to, ang kabataan yung mag-change ng kwento. And gusto kong ipakita sa mga bata or ipabasa sa mga bata na sila yung may power to change this world. Yung love nila, yung love niya para sa mga lolo niya, yung pag-unawa niya sa komunidad, sila na yung may power na yun. Hindi man natin totally ma-change yung mga nakakatanda sa atin, pero in our own ways, parang mababago natin ang future.
19: Bilang manlilikha, hangad ni Pepot na may ambag ang librong ito sa maagang pagkatuto ng mga bata na dapat ang pagmamahal at pagrespeto ay walang pinipiling kasarian.
20: Kailangan nating ipakita or iparamdam sa mga bata na may iba't iba talagang tao sa mundo. At hindi porket kakaiba sila magdamit, iba sila sa iyo, eh may karapatan ka ng gumawa ng masama sa kanila. Yun nga kasi madalas ang mga bata na-absorb lang naman nila kung ano yung nakikita nila sa nakakatanda sa kanila. So yun yung ano, parang pinaka gusto kong mensahe doon.
19: Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month, buong pagmamalaking ipinakikilala ni Pepot ang kanyang unang libro, ang Kaloka Ka Lolo.
20: This past week, nagkaroon ng ano, ng storytelling session dito sa Lukban. In-invite ko si Divina Gracias, isang drag queen. Tapos, sobrang nakakatuwang panoorin yung session na yun kasi hindi lang yung mga bata yung tutok na tutok sa kwento, pati yung mga parents. And nakita ko talaga merong lumuluha na. Kasi parang siguro, hindi ko alam kung ano yung totoong na talagang nasa isip nila, no. Pero kumbaga, may na-touch yung kwento sa kanilang mga puso. Ayun. Parang I hope na ganun din yung sa mga future na makakabasa pa ng libro, ganun din yung maging epekto sa kanila. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Lampara Books kasi ang dami kong publishers na pinag-submit na nung kwento, pero ang nagtiwala lang sa akin yung Lampara. Parang ang sarap sa pakiramdam na may nagtiwala sa iyo. And ayun, thank you Lampara Books. Kay Sir Jun Matias at kay Ali Santos, yun. Thank you. Ang Kaloka Ka Lolo po ay out na, published na siya. Mabibili niyo po siya sa Shopee, sa TikTok Shop, at saka sa Lazada. Available siya online. And paminsan-minsan magbabazar po ako. So, para ma-update kayo, follow nyo lang po ako sa art page ko sa Facebook, Instagram, and Threads na rin sa Pepot Art. Ayun, nandun yung updates. Soon, magkakaroon ako sa Comiket, pwesto ko doon at marami pang iba.
19: Ngayong rumarampa na sa mga bookstore at online shops ang kaloka-kalolo ni Pepot, inaani rin ni Pepot ang mga butil ng aral na kanyang natutuhan sa kanyang unang naging writing journey. At alay niya ang kwentong ito with pride sa buong LGBTQIA+ community.
20: I really aspire na sana ma-encourage yung katulad ko mga bata. Kumbaga, yung katulad ko ng mindset na maging firm sa beliefs nila and huwag matakot dahil sa discrimination, dahil sa hate. Kailangan natin mag-stand firm eh. At yun yung ginawa ko all through these years. Parang madami kasing instances na parang ibubuli ka dahil bakla ka. Wala naman kasing mali. Parang ako hindi ko talaga, noon pa man, hindi ko mag-gets kung bakit mali siya. Pero ayun, yun lang. Sana ma-inspire ko yung mga bata na huwag matakot. Malaki siyang confidence booster. Kasi parang, okay, finally, nakalabas na ako sa shell ko. Parang, ang hirap kasi as illustrator na parang nakakahon ko lang nga yung sarili ko. This time, parang, okay, kaya ko pala. And marami pa ako kasing gustong i-share na stories, hindi lang about LGBTQIA+, tungkol din sa history, tungkol din sa bayan namin, sa Atimonan, sa Quezon. Madami pang mga kwento akong gustong ilabas. At dahil doon sa paggawa ko ng Kaloka-Kalolo, parang na-out ako, parang ganun. I'm out of the closet because of Kaloka-Kalolo.

0: Mga kaaklat tambay, ating natunghayan ang naging panayam natin kay Sir Pepot Atienza at ang kanyang pinakaunang libro na naisulat, ano, Reg? Yes. Congratulations, Sir Pepot, sa iyo.
1: Very bongga ang Kaloka Kalolo.
0: Yes, bonggang-bongga Kaloka Kalolo. Marami pa tayong creatives, Reg, na mas makikilala sa ating mga susunod na episode dito sa Creator Spotlight.
1: Yes, hindi na tayo makapaghintay sa mga susunod pa. At para po sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-send ng email sa communication@books.gov.ph. Bongga! Muli, ako po si Reg De Guzman.
0: Word of the day, bongga.
1: Yes.
0: Para mas bongga, i-follow nyo na rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng governing board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna, of course, ni Edie Charisse Aquino Togade. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa
1: Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
11: World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
2: 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
10: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
20: and Capital 104.3 collab.
21: Collab.
22: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
23: Ma, 5 minuto pa.
22: 5 minuto mo kalahating oras sa totoong buhay!
23: Ma, nasa yung notebook ko?
22: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
23: Yung ID?
22: Nasa leeg mo na!
23: Ay, oo nga pala.
22: Excited ka ba?
23: Medyo, pero kinakabahan din.
22: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
23: Paano kung mahirapan ako?
22: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
24: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
23: Tara na, Ma. Baka malate pa ako.
22: Yan ang masipag!
24: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
27: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
26: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
26: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
26: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
26: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
25: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
9: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta po kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
17: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
28: This is a public service announcement.
29: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
28: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service,
29: and Radyo Magazine,
30: 1278 AM.
28: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
32: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
32: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin.
32: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
32: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
28: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas,
0: Radyo
28: Magazine.
30: 1278 AM.
1: Serbisyong kailangan.
30: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
30: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
30: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
11: Oras po natin, alas 2 ng hapon.
32: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
11: Palasyo nagpaabot ng pagbati kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Malacañang iginiit na dapat nang maisabatas ang priority legislative bills. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: Ipaabot ng pagbati ang Malacañang sa bagong Senate President sa katauhan ni Senador Sherwin Gatchalian. Kasunod na rin ito ng pagkakahalal kay Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Kasabay nito ay nagpasalamat din ng palasyo sa House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Bojidi. Ganun din sa mayorya ng Senado na handa na aniyang magtrabaho bilang mga mambabatas. Kaugnay nito ay ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mabilis, maayos at epesyenteng serbisyo ang pamahalaan para sa taong bayan. Binigyan din ni Castro na kailangang maisabatas sa mga priority bills upang higit pang mapalakas at mapalawak ang mga programa at tulong ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ang pagbati ay ipinabot ng Malacañang kasunod ng pagtanggap ni Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
11: Department of Social Welfare and Development o DSWD hinatira ng tulong ang pamilya ng nasawing student athlete na si Rene Baterbonya. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
16: Nagkaloob ng tulong sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS ang DSWD Field Office sa Caraga sa pamilya ng yumaong student-athlete na si Rene Kurt Baturbonya na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal ay pinagkaloob ng Agusan del Sur SWAD ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinabibilangan ng funeral at transportation subsidy. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating beneficiaryo ng 4Ps lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan. Binigyan din ng ahensya na bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahatid ng mabilis at angkop na social protection services para matiyak na naaabot ng tulong ang mga individual at pamilyang nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
11: Samantala, bagong miyembro ng Commission on Appointments inihalal ng Kamara. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
18: Inihalal ng Kamara de Representantes ang mga bagong kinatawan sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA sa ginanap na special session kaninang umaga. Ang mga bagong miyembro ay pinili kasunod ng nominasyon ni House Majority Leader Sandro Marcos, kabilang sa mga nahalal na kinatawan sa CA at kanilang papalitang miyembro ay ang mga sumusunod. Si House Deputy Speaker Paulo Ortega, TGB Party List Representative Jose Teves Jr., Quezon City Representative Franz Pumaren, Quezon Representative Mark Enderbagar at Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Ang commissional appointments ay may tungkuling magbigay ng pahintulot o pag-aproba sa mga itinalagang opisyal ng Pangulo bago sila ganap na manungkulan sa gobyerno. Narito ang naging special session kaninang umaga.
1: I move to nominate and elect to the Commission on Appointments as members Representative Francisco Paulo Ortega, Vice, Jesus M. Romualdo, Jose J. Teves Jr., Vice, Robert Raymond Estrella, Representative Franz Pumaren, Vice, Eddie Bong Plaza, Representative Wilfrido Mark Enverga, Vice, Roy Loyola, and Representative Mercedes K. Alvarez, Vice, Arnie Fontabella.
4: Is there any objection? The motion is hereby approved.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine. Report.
11: At para sa ating panghuling balita, Alsan's Power na ibalik ang operasyon ng planta matapos ang lindol sa Mindanao. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
5: Radyo Magazine. Report.
6: Naibalik na ng Alsan's Power Group ang operasyon ng ikalawang generating unit ng Sarangani Energy Corporation matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Alsan's Power Chief Executive Officer Antonio Miguel Alcantara, matagumpay na na-synchronize sa power grid ng Unit 2 noong Hunyo 14 kasunod ng pagbabalik operasyon ng Unit 1 noong Hunyo 11. Ang Sarangani Energy Corporation ay nagpapatakbo ng 237 megawatt coal-fired power plant sa Maasim, Sarangani na nagsusupply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sinabi ni Alcantara na nagsagawa ang kanilang matauhan ng masusing inspeksyon at pagkukumpuni upang matiyak ang ligtas at maaasahang pagbabalik ng operasyon matapos ang lindol. Patuloy rin anyang nagsasagawa ng pagsusuri at pagkukumpuni ang kumpanya sa mga pasilidad nito habang nagbibigay ng tulong sa mga empleyado at komunidad na naapektuhan ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine. Report.
11: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinella Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
9: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan ang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
32: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
33: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
34: Amoy pares, amoy araw.
35: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
34: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
35: Ang dungis mo.
36: Ma, tama na.
37: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
38: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
39: Ang saya balikan ng ating kabataan.
37: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
40: O ano, game na?
41: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
32: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
32: Interesting na usapan.
42: Hindi heavy.
43: Tugtugang chill.
32: Suave.
44: Learning from home, may ni Maring.
9: Radyo Magazine.
26: 1278 AM.
45: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart.
46: Mommy!
0: Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
3: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At ganun din sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. At paki-like and follow din po kami, no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Ganon din po, paki-download na rin po ang ating mobile app na PBS Receiver.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
0: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: May tanong ako. Wow, may pa-quiz agad. Simula pa lang. Hindi kasi lagi nating naririnig, di ba? Artificial intelligence,

So uunahin natin yung mahusay na gamit ng AI sa ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre, personal assistant. Tinutulungan ng mga tao sa pag-organize ng kanilang schedule, pag-set ng mga reminders, at pagsagot sa mga tanong. Nandyan din para sa edukasyon at pag-aaral. Nagbibigay naman ito ng personalized na pagtuturo at agarang kasagutan sa mga tanong ng mga estudyante. Yung mga tutoring apps, hindi ba? Pag tinanong mo, lahat ng tanong mo kayang sagutin hindi ba? So, kumbaga i-check na lang natin at sasamahan natin ng konting research din. Kasi sabi natin, hindi lahat ay tama. Pero pinapabilis nito yung ating mga assignments, yung ating mga dapat gawin. At kung meron tayong hindi naiintindihan, pwede nating itanong sa kanya. Nandiyan din pagdating sa healthcare. Nakakatulong sa maagang pagtuklas ng sakit at pagsusuri ng medical data, no? 'Di ba pinapabilis nito na makita, halimbawa kung ikay may cancer, pagdating naman sa X-ray o MRI scan, 'di ba? So mas mabilis na, hindi katulad nung araw, 'di ba? Iisa-isahin. Ngayon nga 'di ba, nakakapag-opera na nang hindi binibiyak ang parte ng katawan, 'di ba? May mga kung ano-ano lang na ipinapasok para, halimbawa, katulad ng yung sa... basta yun na yun. Biglang ganun, nakalimutan. Navigation at transportation. Ayan, pinakamabilis na ruta at real-time traffic updates. Malalaman na natin agad, Ngayon nga, kahit hindi mo alam kung saan yung pupuntahan mo, basta gagamit ka lang ng navigation, diba? Ng mga AI, ng mga apps, hindi ba? Mararating mo yung nais mong puntahan. Hindi katulad nung araw, di ba? Lagi, ang bagsak mo kay Magta, di ba? Magtanong, saan po ba yung papunta sa ganito? Saan po ba yung papunta sa ganoon? Di ba ngayon, sa pamamagitan lang ng apps, wala nang tanong-tanong, mararating mo. Kahit gaano kalayo, kaliblib ang lugar na ito, Masakit lang pag nawala ang internet. Nandiyan din syempre ang online shopping. Ayan, nagre-rekomenda ng mga produktong maaaring magustuhan ng mamimili. At pinabibilis ang pag-shopping, hindi ba? Hindi na kinakailangan pang magpunta. Mamasahe, magbiyahe. Sa online lang, ang bilis. Meron nga yung same day delivery, di ba? Order ka ngayon, darating din ngayon, di ba? So, yun ang ganda, di ba? Pinapabilis lahat ng gawain natin, Nandiyan din yung customer service. Gumagamit ng mga chatbots para mabilis na sagutin yung mga karaniwang katanungan. Ayan, di ba yung mga auto-reply. Or yung sa mga online na yung sa mga e-banking, 'di ba? Mag-check mo na kung magkano ang balanse mo. Pwede kang makapag-transfer nang hindi na nagpupunta sa bangko. Nako, dati talagang face to face, nako, ang haba ng pila. Talaga minsan inaabot ng oras So ngayon hindi na kinakailangan magpunta. Through online, pwede na, Pagsasali ng wika, napapadali din ang komunikasyon sa iba't ibang wika. Ayan, pwede niyang isalin sa kung anong wika mo nais, Nandiyan yung mga AI translation tools. Smart home technology. Pinapadali ang kontrol sa mga appliances at seguridad sa bahay. Hindi nga ba't pagka ikaw ay pauwi na, Gusto mo, malamig na kagad ang kwarto mo. I-open mo na, wala ka pa sa bahay. So, pagdating mo, ang lamig na. 'Di ba?

0: accessibility para sa mga PWDs. Tumutulong sa mga may kapansanan para maging mas madali ano yung kanilang pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, yung mga voice-to-text at screen reading applications para sa mga may visual impairment. Nandyan din yung productivity sa trabaho. Pinabibilis ang paggawa ng reports, presentations, at data analysis. Diba, yung meron nga din, hindi ba, yung kumukuha ng minutes ng meeting. Diba, hindi mo na kailangan pang magsulat. I-record mo na lang at ibibigay niya sa iyo ang minutes of the meeting. Samantala, kung may benefits nga ano na binibigay si AI, eh meron din naman nagiging kontrobersya. Tulad na lamang ng deepfakes. Ito, paglikha ng peking video or audio na mukhang totoo. Minsan nga, hindi na natin alam kung totoo ba ito or AI pa ba ito? Diba marami ng ganyan ngayon eh. Ako nga, tuwang-tuwang nga nanonood ng mga ganun eh. Nakakaaliw lang, ano? Paglabag sa privacy. Ayan, pangongolekta at pagsusuri ng personal na impormasyon ng walang sapat na pahintulot. Nandiyan din yung facial recognition surveillance. Pagkilala sa mukha ng mga tao sa pampublikong lugar. Halimbawa, yung AI cameras na sumusubaybay sa mga mamamayan sa mga lungsod, hindi ba? Or job displacement. Ito yung posibleng mawala ng trabaho ang ilang manggagawa dahil sa automation. Pero which is paulit-ulit naman ano, yung iba na sinasabing hindi mangyayari yun. Kaya yung iba ina-upgrade, ina-update ano, yung mga tao kung paano gamitin si AI. Yun yung sinasabi nilang makakapag-tanggal sa'yo sa trabaho kapag hindi mo yon natutunan. Paano gamitin si AI? Doon ka matatanggal, hindi dahil papalitan ka ni AI, kung hindi mo alam gamitin si AI. Bias at discrimination. Maaaring magpakita ng kinikilingan ng AI kung may bias ang datos na ginagamit sa pagsasali nito. Halimbawa, AI hiring system na hindi patas sa ilang aplikante. AI sa sandatahang teknolohiya. Ito, paggamit ng AI sa mga sistemang militar. Autonomous drones ano, na may kakayahang magdesisyon sa target selection. Misinformation of fake news. Madaling makalikha ng maling dami ng impormasyon, ano? Yung mga AI-generated articles o larawan ng pagpapakalat ng mga maling balita. Kaya nga lagi natin sinasabi, i-check mabuti bago i-share. Academic cheating, ayan, paggamit ng AI para gawin ang buong assignment ng hindi natututo ang estudyante. Pero natitrace siya ng mga teachers, hindi ba? So, kaya nga sinasabi, si AI gabay lang, hindi ba? Hindi siya yung dapat gumawa ng buong assignment. Paulit-ulit natin yan sinasabi, no? Kay AI. At intellectual property issues. Mga usapin kung sino ang may-ari ng AI-generated content. Halimbawa niyan, AI na gumagawa ano, ng artwork na kahawig ng gawa ng mga artist. At panghuli, pagdidesisyon sa mahalagang serbisyo, paggamit ng AI sa mga desisyong may malaking epekto ano, sa buhay ng tao. Halimbawa, pag-aproba sa loan, sa insurance or job applications. Ano? Tatandaan na ang AI ay malaking potensyal na mapabuti ang edukasyon, kalusugan, transportasyon, komunikasyon at produktibidad. Gayunpaman, meron din itong mga hamon na dapat na kinakaharap natin, ano? Tulad ng privacy, concerns, pagkawala ng trabaho, bias, deepfakes, at maling paggamit ng teknolohiya. Kaya mahalaga pong sabayan ano, yung pag-unlad ng AI ng malinaw na regulasyon, ethical na paggamit, at sapat na kaalaman ng publiko. Yan, di ba? Yan yung paulit-ulit natin sinasabi. Maging mapanuri, ika nga, hindi ba, sa paggamit kay AI. At laging tatandaan, si AI ay tulong lamang po at hindi siya yung mismong gagawa kung ano man yung dapat mong gawain. Ikaw pa din, ano, ang masusunod. Sabi nga natin eh, parang assistant lang natin si AI. Sasabihin natin sa kanya lahat ng dapat niyang gawin at gagawin niya para sa atin. Hindi yung siya ang gagawa ng lahat para sa atin. Wala na tayong ginawa. So, sabi nga eh, wala na. Hindi na natin ginagamit ang ating isip. Kadakibot AI na lang, ano? So, baka nga sabi nga natin, pagdating ng panahon, eh, si AI na ang i-hire, hindi na ikaw. Dahil lahat ng gawa mo ay mula kay AI. Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
1: Wais na misis, diskarteng madinik, usapang may sustansya, home ekananay.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
11: Kabataan, kasama sa usapan.
12: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
1: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
13: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: At tayo po'y dadako na no, para sa wise tips ni Nanay. Minimalism. Simpleng bahay, simpleng buhay. Ang minimalism po sa tahanan ay isang paraan ano, ng pamumuhay na nakatuon sa pagiging simple, organisado at malaya sa labis na mga gamit. At sa pamamagitan nga ng pagtatago lamang ng mga bagay na mahalaga at kapaki-pakinabang. Nagiging mas malinis, mas maaliwalas, at mas komportable ang ating mga bahay. Una dyan, pagde-declutter ng regular. Alisin yung mga gamit na hindi na kailangan, hindi na ginagamit o nagbibigay ng halaga sa iyong buhay. Halimbawa, madalas yung mga damit na hindi na natin naisusuot. Mas makabubuti pong ipamigay na natin ito, no? Lalo doon sa mga nasalanta ng bagyo, baha, lindol, sunog, o, di ba? So, pakikinabangan po nila yan, di ba? Or pwede mong ibenta, di ba? Para maging pera at maipambili ng bagong damit. Sundin ang one-in, one-out rule. Ito, kapag may bagong gamit po na papasok sa bahay, may isang lumang gamit na dapat lumabas. Ayan, ganyan ako eh. Bago ko bumili or umutang, biglang ganun, umutang eh. Nang halimbawa, bibili ako ng ref. Kasi medyo matagal na yung ref ko, ang lakas na sa kuryente. Bibili ako ng inverter. Wish ko lang, ano. So, kailangan ma-dispose ko muna. Kung di ko man maibenta, maibigay ko doon sa taong pwede pagbigyan, di ba? So, dapat ganon. Kasi pag may ref ka, tapos bibili ka pa ulit ng ref, lalo na yung bahay namin, sobrang liit. So, wala. Wala ka nang gagalawan. So, dapat one in, one out rule. Diyan, sanay na sanay ako diyan. Pumili ng multifunctional furniture. Gumamit ng mga kasangkapang may higit sa isang gamit para makatipid sa spasyo. Halimbawa, kama na may drawer. Parang wala ako niyan. Meron pala sofa bed. Diba? Sofa sa araw, bed sa gabi. Or marami niyan diba? Yung kama na may mga cabinet. Ano pa ba? Yung table, center table. Pwede siyang dining. Parang ganun, ano? Nasa loob yung mga chair. Panatilihing malinis ang mga surface. Iwasan yung sobrang dekorasyon sa mesa, countertop, at estante. Halimbawa po, ayan, sa ating table, ayan, nakikita nyo. Meron lang isang flower vase, sa tabletop. At hindi kung ano-ano ang nakalagay, di ba? Para hindi masyadong anong tawag dito? Parang tambak di ba? Parang wala ka ng table nga yan. Wala ka ng mapagkainan or mapagsulatan dahil punong-puno ng dekorasyon. At magkaroon ng nakatalagang lugar para sa bawat gamit. Mas madali kasing panatilihing maayos ang ating bahay kung alam mo kung saan dapat ilagay ang bawat bagay. Anong halimbawa nito? Yung laptop mo, saan dapat? Sa kwarto mo. Diba? Ano pa? Yung mga sapatos mo, ilagay mo yan sa shoe rack. Yung mga bag mo, isabit mo sa loob ng kwarto mo. Diba? Para lahat. Alam mo kung saan mo pati hahanapin, diba? Pati sa mga anak mo, yung gamit ng bag mo, lagay mo sa kwarto nila. Huwag yung basta iwanan na lang sa sala, hindi ba? Minsan ang kalat-kalat eh. Ang sarap itapon lahat. Biglang ganun nagalit, tinapon lahat. Tapos bumili ng bago. Gusto lang pala nga bumili. Bumili lamang ng talagang kailangan, diba? Iwasan yung impulsive buying, At pag-ipon ng mga bagay na hindi naman magagamit. Lalong-lalo na, sabi nga natin, pag tayo nakakakita ng sale, diba, natataranta tayo, hindi tayo mapalagay, bibili natin kasi sale lalo pag nakita 50% off. Hindi nakita may up to pala na mas maliit. Oh, bili. Tapos after ng mabili, hindi naman alam kung saan gagamitin kasi nang hinayang eh. Gumamit ng neutral na kulay. Ayan, ang mga simpleng kulay ay nagbibigay po ng malinis at maaliwalas na itsura ng bahay. Pumili ng mga puti, beige, o diba, gray, light brown, para sa mga, dapat ano, pare-parehas ang kulay, diba, lalo sa mga furnitures. Para may pagkakamukha-mukha, ano, hindi yung iba-ibang kulay, parang rainbow. At ayusin ang digital clutter. Hindi lamang physical na gamit ang dapat ayusin, kundi pati digital files. Halimbawa, mag-delete ano, ng mga duplicate na pictures at hindi kailangang files sa iyong cellphone o computer para hindi laging nagme-message ng buy ganito, diba? For storage, kasi full na ang iyong storage. Magkaroon ng simpleng dekorasyon. Piliin yung mga dekorasyong may kahulugan o tunay na nagpapaganda sa spasyo. Sa halip na maraming figurines, mag-display ng isang family picture o artwork, di ba? Gumawa din ng pang-araw-araw na habit sa pagliligpit. Ayan, ang ilang minutong pag-aayos bawat araw ay nakakatulong para hindi maipon ang kalat. Yung 10 minutes, ano, bago matulog para ibalik yung mga gamit sa kanilang tamang lalagyan. E napakalaking bagay po noon. Pag kasi nag-pang-apang-abot yan eh, ba? Diba? Ay nako. Hindi mo na alam, ano, kung saan ka magsisimula. Ang minimalism po ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng kakaunting gamit lamang. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating mga bagay-bagay na mahalaga at kapaki-pakinabang habang inaalis yung mga hindi naman kailangan. Lalo na't doble-doble. At sabi nga natin, hindi na ginagamit. Ipamigay na yan. Sa ganitong paraan, nagiging mas maayos, malinis at komportable ang ating mga tahanan. Natatandaan ko tuloy yung sabi nung nanay ko nung araw na nabubuhay pa ito eh. Sabi niya, ang bahay ko daw maliit, pero maayos. Kasi ako po, pag gusto niyong mag-declutter ng bahay, kumbidahin niyo po ako. Kasi ako po, si Tapon eh. Talagang, pag nasimulan kong magligpit, maglinis ng bahay, pagkayari talaga namang napakaaliwalas. Kasi talagang Tapon dito, Tapon doon. Hindi naman actually Tapon, kundi inihihiwalay natin yung pwede pang magamit, ano? So, ito yung mga pwedeng magamit. Tapos, ilalagay natin sa isang tabi para doon sa kukuha ng basura. Kung may magagamit pa siya, edi okay, mapulot niya. Kung hindi naman na magagamit, edi, limbawa sa mga damit, kung hindi na pwedeng gamitin, edi maging basahan, hindi ba? At least pinakinabangan, hindi yung nabubulok or inaalikabok, ano, sa ating mga cabinet. So, doon sa iba kasi, ang laki-laki ng bahay, pero makita mo, wala ka rin space. Kasi nga, ang daming nakakalat na hindi naman kailangan. So, ipamigay na lang para pakinabangan ng ibang tao. Yun naman tayo lagi eh. Kung hindi na magamit, kung di na natin magamit, ipamigay. Diba? Para may makinabang na iba. Kaya sa pag inabutan niya ng baha, oh, diba? Lumubog. Oh, putik na yan. Sino pang gagamit yan? Ipamigay mo yan, ipamigay mo man yan, wala na pong tatanggap. So, yan po ang wise tips ni nanay.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
10: Ay, grabe. Tagulan na naman. Wala pa akong payong. Mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab, World Service, Sports Radio, ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko, Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service, mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
13: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Ilang araw na lang. Ano? Father's Day na, hindi ba? Ito'y isang araw na pasasalamat, ano, para sa ating mga ama, tatay, daddy, papa, itay, at kung ano-ano pang tawag, ano? Ang Father's Day po ay special na araw, ano, para pasalamatan at bigyang halaga, sabi nga natin, ng ating mga ama, ang haligi ng tahanan, ano? Or mga father figures sa ating buhay. Ito'y para pagkakataon, ano, para ipakita at iparamdam, ano, ang ating pagmamahal at pasasalamat sa kanilang sakripisyo, pag-aalaga at suporta sa pamilya. Sa pamamagitan ngayon ng simpleng selebrasyon, ano, oras na magkakasama, taos-pusong pagpapakita ng appreciation, pagre-regalo, pagbati. Ano ba ang pinagmula nitong Father's Day, ano? Ang Father's Day po ay nagsimula ito sa Estados Unidos, ano, noong early 1900s. Ipinanukala ito ni Sonora Smart Dodd noong 1910 para parangalan po ang kanyang ama na nagpalaki sa kanilang magkakapatid na mag-isa matapos mamatay ang kanilang nanay. Unti-unti itong kumalat, ano, sa iba't ibang bansa, at noong taong 1972, special or official itong kinilala bilang national holiday sa US mula sa proklamasyon ni Pangulong Richard Nixon. At sa ngayon, ipinagdiriwang na ito sa maraming bahagi ng mundo bilang araw ng pasasalamat sa mga ama at father figure. Sa Pilipinas, karaniwan itong ginugunita tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. Ayan, sa Sunday po na darating ito, ano, kasabay ng maraming bansa sa mundo, ang Father's Day. So, ano bang dapat nating malaman tungkol sa Father's Day? Hindi po ito tungkol, ano, sa mahal na regalo, kundi sa pagpapakita ng appreciation, pasasalamat, pagmamahal. Iba-iba po ang pagdiriwang, ano, ng bawat pamilya sa Father's Day. Merong iba nag-out of town, merong iba kumakain lang ng salo-salo, merong iba sa bahay lang. Meron namang iba niririgaluhan or pahinga si tatay, ano, pinagluluto ng paboritong pagkain. At mas mahalaga kasi ang oras at effort kesa minsan yung gastos, ano? Lalo kung wala namang gagastusin. So tama na yung oras at effort na pinagluto or minasahe si tatay. Pahinga lang, nasa bahay lang, nakaupo. Sabi nga, hindi naman kinakailangan i-celebrate ito ng magarbo, ano? Sa, halimbawa, sa hotel, mag-overnight, ano? Staycation, kumain sa labas, sa mga mamahaling restaurant. Hindi kinakailangan yun. Mahalaga lang magkakasama ang buong pamilya. So, ito naman yung mga dapat iwasan. Pagkalimot or last minute planning na parang na-obligate lang. Wow, kawawa naman si Daddy. Pagbibigay ng regalo ng hindi pinag-isipan. Basta bumili na lang eh, no? Eh, hindi naman pala gusto ni Daddy. So, syempre, dapat alam nyo rin, ano? Imposible namang hindi nyo alam kung anong gusto ni Daddy. Pagiging distracted, halimbawa bonding time na, ayan, magkakasama na, ano, kumakain sa pagkainan, sa bahay na nga lang eh. Tapos wala ka pang ginawa kundi text ng text. O, diba kinakausap ka, tinatanong ka ni Daddy, hindi ka makasagot kasi wala kang focus eh. Text ka kasi ng text or paghahambing ng iba sa tatay. Naku, yan ang wag na wag niyong gagawin, ano, yung paghahambing. At pagiging negative or pag-uungkat ng away sa araw na ito, ano? Wag na wag. Kasi special ito eh. Isang beses lang, which is sabi nga natin, hindi naman dapat isang beses lang sa isang taon na tayo magpakita ng pagmamahal at pasasalamat kay tatay. Dapat whole year round. Pero ito pa rin yung special na araw niya, ano? Bukod sa kanyang birthday. Eto, pwede kayong magplano, ano, para sa celebration. Halimbawa, sa umaga, o, diba, pagising ni tatay, batiin mo ng Happy Father's Day, ikiss mo, diba, or meron kang kapirasong note or text kay tatay pagmulat niya ng mata, paghawak ng cellphone, at message mo kagad ang nakita niya, o, diba, or mag-almusal lang sabay-sabay, pag-prepare si tatay ng breakfast, ano bang paborito ni tatay? Mga silog-silog. O, diba? Pwede yun. O, pagdating naman ng tanghalian, pwede nga kumain sa labas or ipagluto ulit si tatay ng paborito niyang ulam. Ano? Sinigang. O, diba? Yung paborito niya yun eh. Or ginataan. Basta yung makikita ni tatay na binibigyan siya ng pagpapahalaga. Pagdating naman ng hapon, pwedeng quality time. Bonding activities tulad ng panonood ng movie, board games, or short family walk sa labas lang, sa park, di ba? Sabi nga natin, hindi kinakailangang maging magarbo, magastos. Pwedeng i-celebrate ito ng simple ng magkakasama. Yun ang mahalaga eh, magkakasama buo ang pamilya. Sa gabi, pwedeng maliit na cake or dessert surprise para kay Daddy. Short message mula sa bawat isa sa pamilya. O, diba? Yung mga thank you message. I love you, Daddy. You're the best. O, diba? Best dad. Mga tipong ganoon. At kung meron ka namang kaunting ipon, pwede namang regaluhan si Daddy. Tulad ng polo shirt or casual shirt. Ayan, marami namang mura. Sabi nga natin, hindi naman mahalaga yung presyo. Ang mahalaga yung naalala mo siya. Pwedeng shoes, slippers, or personalized mugs. Yan ang pinakamadalas, di ba? Best dad, I love you dad. O, di ba? Grooming kit, aftershave, cologne, or iba pa. Pwedeng earphones or headphones. Kung nakikita natin si Daddy, madalas, eh, sira na yung kanyang earphones. Pwede namang palitan na natin, ano? Or socks. Ayan, gamit ni Daddy everyday yan. Medyas. Pwede namang pagkain. Ano bang paborito ni Daddy? Sabi nga natin kanina cake, hindi ba? Pwede may dedication. Or pwede namang letter or scrapbook or drawing. Kung magaling kang mag-drawing, pinta mo si Daddy. Or kung mahilig magbasa si Daddy, pwedeng books. Or kung malaki ang kita, pwedeng gadgets. Baka luma na ang cellphone ni Daddy, pwedeng mapalitan. Ano pa ba? Bag. At marami pang iba. Kung kaya ng budget, kung hindi naman sabi nga, eh, simpleng I love you, okay na kay Daddy yun. Mahalaga na alala siya. Sa isang araw ng selebrasyon ng mga tatay. Kaya sa lahat ng mga tatay dyan, eh, Happy Father's Day po. Una na ako, nauna na. Buti na yung nakakauna tayo ng pagbate, ano? Samantala,
1: wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Eto, may magandang balita po tayo, no? Sa mga nakakatanda pa nito, nakapanood before, kilala itong palabas na ito, ang Home Along the Riles Reunion. Aprobado na po ng MTRCB, pamana ni Dolphy, muling magniningning ano, sa pelikula. Alam nyo ba to? Napanood nyo ba? Inabot nyo pa ba to? Muli pong bubuksan ng Home Along the Riles, the reunion, ang pinto ng nostalgia para sa maraming Pilipino. Matapos itong bigyan ng parental guidance, rating ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ang reunion film po ay pagbabalik ng isa sa pinakatanyag na sitcom sa kasaysayan ng telebisyong Pilipino na unang pinasikat ng yumaong comedy king na si Dolphy noong dekada 90. Naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ano, sa pamamagitan niya ng mga kwentong sumasalamin sa hirap, saya at tagumpay ng karaniwang pamilyang naninirahan ano, sa tabi ng riles ng tren. Ayon kay Lala Soto, malaki po ang posibilidad na makaugnay ang mga manunood ano, sa pelikula dahil nga sa mga alaalang hatid nito. Aniya, maraming Pilipino ang lumaki sa panunood ng sitcom at sa mga aral at pagpapatawang ibinahagi ni Dolphy sa loob ng maraming taon. Baka ba hindi na po natin makakasama syempre si Dolphy sa reunion, sinabi ni Soto no, na nananatiling buhay ang kanyang pamana sa mga karakter at kwentong minahal ng publiko. Inaasahang magiging sentro ng pelikula ang pagbabalik-tanaw sa mga alaalang iniwan ng Comedy King at ng buong cast ng serye. Samantala, kabilang din sa mga pelikulang binigyan ng PG rating ng MTRCB ang Toy Story 5 na muling magtatampok din sa mga boses ni na Tom Hanks, Tim Allen at Joan Cusack bilang mga minamahal na karakter ano, na sina Woody, Buzz Lightyear. Nakatanggap naman ng R16 classification ano ang mga pelikulang voice message saccharin at tens across the borders. Patawid. Habang PG naman ang thriller film na Hungry. Muling hinikayat ng MTRCB ang mga magulang at manonood na gamitin ang film classification system bilang gabay po sa pagpili ng mga pelikulang panonoodin para masiguro ang responsableng panonood para sa buong pamilya. At sa pagbabalik nga ng Home Along the Rilles, hindi lamang tawanan ang muling mabubuhay kundi pati ang alaala ng isang alamat na nagbigay saya sa milyong-milyong Pilipino sa loob ng maraming taon. Ayan, ang Home Along the Rilles. Samantala, para sa recipe ni Nanay, ito, pako, eggplant roll. Ito po yung mga sangkap natin, ano, sibuyas, tinadtad, bawang, tinadtad, pako, tinadtad, carrots, tinadtad. Kamatis, yung hiniwa ng maliliit, ano, talong, hiniwa sa gitna, nang pahaba, itlog, mantika panggisa at mantika pangprito. So, ang paraan po ng paggawa ng ating pako, eggplant roll. Igisa sa mantika ang sibuyas at bawang. Idagdag po no, ang mga gulay maliban sa talong at lutuin ang mga ito ng mga 3 minuto. Batihin ang isang pirasong itlog at ihalo sa ginigisang gulay. Pagkatapos, itabi ito, ano? At sa isang kawali naman, prituhin ang talong sa kaunting mantika. Kasi, di ba, parang nagtutubig yan talong, eh, di ba? Magbuhos ng binating itlog at magpatong ng 2 hanggang 3 kutsara ng ginisang gulay sa ibabaw ng talong. At pagkatapos, irolyo ang talong sa gitna at hanguin sa kawali. Pwede pong sausawan nito ang toyot calamansi. Pwede rin lagyan ng sile para may sipa, ano? So, luto na po ang ating pako eggplant roll. So, ano pang inaantay nyo? Eh di, kainan na! At babatiin lang din natin, ano, ang ating mga regular listeners and viewers. Sina Sean Kyle Flores ng Angeles City. Good afternoon, Ma'am Shi Marinela. Karamihan po sa mga LGU or barangay ngayon ay gumagamit ng AI caricatures para sa kanilang mga announcements at impormasyon sa serbisyo. Ito yung unang topic natin, ano? AI. Ngunit minsan ito rin ang naging dahilan ng hindi tamang pamumuno kung aasa sila palagi dyan sa teknika, no? Kapag ang liderato ay walang kalidad sa maliit na bagay, paano pa nila maaayos ang malaking problema ng bayan? Tulad ng basura, krimen, kawalan ng disiplina at walang respeto sa kapwa. Yan ang idea or concern ni ano, no, ni Sean. Ayan, thank you and God bless. Ayan. Ganun din kina Romel Livid, Blessed Week pa rin po, ano, Ma'am Shi Marinela at sa ating lahat. At syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy, watching from Gabby's Diner. Ganun din sa kanyang mga kasamahan. At syempre sa ating, sa iba pang nakatutok, ano, at sa ating technical side, kina Julius, Mary Shaw, Sam, Rona, Camille, dyan sa Marulas Transmitter. Ganun din kina Emil, Bright, Norven, Red, Ivan, Gian, Avi May. At sa ating producer, si Hazel, ano? At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Eco Nanay sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ay, happy birthday, Josie Texon. Happy birthday.

0: Ayun naman, nagulat ako doon. May pa happy birthday pa. Ha? Samantala, ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Posibilidad ng pagtayong testigo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial dapat lamang ayon sa Malacanang. May pag-uulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Magazine. Report.
2: Tama lamang na si Vice President Sara Duterte ang magsalita at magtanggol sa kanyang sarili sa oras na humarap na ito sa impeachment court. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dahil si VP Sara naman ang inuusig, mainam na siya rin na makapagpaliwanag sa mga alegasyong ibinabato sa kanya upang malinis niya ang kanyang pangalan. Pagkakataon din ani ito para sa ikalawang pangulo na iparinig ang kanyang mga tamang tugon at paliwanag kaugnay sa mga ibinabatong reklamo laban sa kanya. Ang pahayag na ito ni Castro sa harap ng antisipasyon kung kukunin ba si VP Sara ng kanyang defense team bilang witness sa pagdinig.
3: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
1: Samantala, mga alegasyon ng Maleta Boys, hindi worth it na pagtuunan ng pansin ayon kay Majority Leader Sandro Marcos. May pag-uulat si Melanie Valdozo Reyes.
0: Radyo Magazine. Report.
4: Biligyan din ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga paratang at aligasyon ng mga tinatawag na fake Marines. Ito ang naging tugon ni Marcos matapos siyang tanungin ng media sa isang ambush interview sa kamera hinggil sa paratang na isa siya sa umano'y tumanggap ng mali-maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating Representative Zaldico. Dagdag pa niya, hindi na niya pinag-isipang magsampa ng reklamo laban sa mga naturang grupo dahil hindi umano ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Question din ni Marcos ang kredibilidad ng mga akusasyon dahil sa umano'y pabago-bagong pangalan na kanilang pinaparatangan. Giit pa niya, mas makabubuting ituon na lamang ang atensyon sa trabaho sa Kongreso kaysa sa mga tinatawag niyang destabilization efforts. Narito ang pahayag ni Majority Leader Sandro Marcos.
5: Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Beatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Okay?
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
1: Sa iba pang balita, mahigit 300,000 food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao ayon sa DSWD. Si Ray Ferreira sa detalye.
0: Radyo Magazine. Report.
6: Umabot na sa mahigit 303,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang relief operations ng ahensya. Dagdag pa niya, handa ang DSWD na magbigay pa ng karagdagang tulong sakaling kailanganin dahil may sapat pang stockpile ang ahensya. Batay sa DROMIC report, umabot na sa 223.4 na milyong piso ang kabuuang humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD kabilang ang food packs, ready-to-eat foods, cash aid at non-food items. Tiniyak din ng ahensya na naaabot na ang mga liblib na lugar sa tulong ng Philippine Coast Guard at Philippine Air Force para maihatid ang relief goods sa mga apektadong komunidad. Kasabay nito, inihahanda na rin ang emergency cash transfer assistance para sa mga pamilya na apektuhan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: And Capital. 104.3 Colab.
7: Colab.
8: World Service. Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM.
10: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
15: Radyo Mag. 1278.
16: Sports Radio. 918.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan lang.
3: Sa Capital. 104.3 FM.
19: Capital. 104.3.
4: The AM and FM collab.
5: Sa Capital. 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
12: And Capital. 104.3 collab.
11: Collab.
6: Servisyong kailangan.
18: Servisyong kailangan.
6: Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
17: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
0: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
1: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
1: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
21: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service,
21: and Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
9: Kaliw na kwentuhan.
6: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
23: Pilipinas, 3:11 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
24: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset.
24: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatulong.

0: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ako ito na po no, yung pangalawang episode. Episode 2 na po tayo ng ating kwentuhan featuring the innovations and the green products developed by the students of Nueva Ecija University of Science and Technology, Fort Magsaysay Campus. Makakasama po natin sa talakayan ngayong hapon ang kanilang research advisor, walang iba kundi si Dr. Rowel Diaz, at makakasama din po natin ang ilan sa ating mga student researchers na sina Princess Nicole Ginto, John Dominic Gregorio, at si Edwin Kathleen Flores, at yung isa pa na kasama nila na si Micaela Clemente. Muli po, magandang hapon at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset. Magandang hapon po, makakasama po natin sa ating kwentuhan ngayong hapon ang kanila pong research advisor, walang iba kundi si Dr. Rowel Diaz. Magandang hapon, sir. Welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
2: Yes, Sir Manuel. Magandang hapon po at magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw na tagapakinig ng Radyo Magazine 1278 AM.
1: Yes, sir. Nako, kami po, no, yung nagpapasalamat sa pagsama nyo po dito nga sa episode 2 ng atin pong pagtatampok nitong mga innovations and green products na likha po ng inyong mga estudyante dyan sa Nueva Ecija University of Science and Technology, Fort Magsaysay Campus. At sir, kayo po muna ang aming makakausap ngayon para kwentuhan po kami, no. Syempre, kayo po yung isa sa mga naging instrumento para maging matagumpay po itong kanilang mga innovations. Kwentuhan niyo po muna kami doon sa naging overall journey nito pong inyong mga estudyante para ma-develop po nila yung ganitong mga innovations.
2: Yes, yes Sir Manuel, napaganda po ng una po nating talakayan, no. Overall journey po ng ating mga estudyante o dito po sa pamantasan ng agham at teknolohiya sa Nueva Ecija. Sa simula po ay napakahirap, no? Napakahirap po sa amin pong mga estudyante. Totoo naman kasi ay talagang nagsaliksik ang ating mga estudyante kung ano ang problema at ano ang maitutulong nila sa komunidad. Ang gamit po namin ito, inadapt namin yung sinasabi po na dapat ay laging outcomes based ang ginagawa natin sa higher education, na dapat mayroong tayong mga product or services na ino-offer. So ang ating po mga estudyante ay napakaganda po nito kasi sinimulan po natin ito nung first semester. Then ngayong second semester sa kanila pong asignatura na product management,

0: So talaga ang mga estudyante natin ay nag-iisip ng mga produkto, nag-iisip ng mga produktong makakatulong sa atin pong ekonomiya. So isa sa amin pong target dito, no, kasi kami ay nandito kami sa paanan ng Bulubundoke ng Sierra Madre. So ang lagi naming sinasabi, let us help yung ating mga tulungan natin ang ating mga kalatig, no, na mga magsasaka. So nagsimula sila sa pag-aalam kung ano ang pwede nilang maitulong at ano ang mayroon na sa komunidad. Kaya, Sir Manuel, itong coconut processing machine na to ay talagang pinag-isipan ng ating mga estudyante. Kasi sabi nga nila, Sir, natukoy namin na problema ng ating pong mga problema po sa baryo ay kakaunti lang ang mayroong kudkuran ng niyog. Mm-hmm. Kakaunti lang ang mayroong machine processing, kailangan mo pang pumunta ng palengke, kailangan mo pang pumunta ng talipapa para ikaw ay makakuha ng fresh na gata ng niyog, no? So yun kasi yung pinag-uusapan dito, kasi ang hirap kasi Sir Manuel kung nais talaga natin na magluto na, let's say for example, ng mga kakanin o ng mga ginataan, kailangan mo pang pumunta ng palengke. So you have to travel for how many kilometers, then mag-exert ka pa ng transportation cost. And then pagdating mo dito sa bahay, sa baryo, possible medyo iba na yung lasa, no? Hindi na ganun ka sariwa. Kaya sabi ng aming pong mga mag-aaral, Sir, kung ito ang problema sa community, ito ang problema, baka pwede naming solusyunan. And that is the reason kung bakit po nagawa ang tinatawag nating portable coconut processing machine.
1: Mm-hmm. Yun po, no. Talagang kami po, no, inatutuwa sa inisyatibo po, no, ng inyong paaralan na tukuyin po, no, yung mga suliranin na surrounding your area, surrounding your community, at gamitin pong instrumento yung ating mga mag-aaral upang matulungan po, no, at masolusyunan itong mga suliranin na ito. At syempre, Sir, no, alam natin na hindi po biro yung nagawing posible itong mga ganitong innovations, yung mga ganito pong produkto. Sa inyo pong part, Sir, gaano po ka-challenging sa inyo na i-guide yung atin pong mga estudyante? Dahil hindi naman po, no, sa lahat ng pagkakataon ay talagang makukuha natin yung kanilang full potential, yung kanilang full interest na gawin ito. Bilang isang research advisor at bilang isang professor, paano nyo po, no, napapanatili na talagang ma-inspire yung ating mga estudyante na gawing posible yung mga ganito pong innovations and products?
0: Yes, Sir Manuel, totoo po yun, ano, very challenging po on the part of the subject professor na magpa-implement ng ganitong klase ng sistema, no? Kasi we are using yung tinatawag po nating pipeline method of curriculum, na kung saan continuation, no? Continuation po yung mga subject or yung mga requirements nila. Let's say, for example, sabi ko nga po kanina, from second semester, we have product management, including the quality management. Then pagpasok ngayon, mayroon na silang grades dito kasi we have to depend, no? Mm-hmm. Idedepensa mo to together with the other subjects, with the marketing research. And then, kung ito ay sabi nga namin, together with the panel, Dr. Maria Florisa T. Quijano and other panel of examiner, ang lagi naming sinasabi dito, kung yung product ninyo ay pwede nang pangtawid sa thesis writing natin pagdating sa fourth year o yung feasibility study, so hindi na tayong mahihirapan pa na magsagawa muli. No, hindi na tayo mahihirapan pang gumawa or mag-conduct ulit ng survey kung hindi kaya na nating upuan ang thesis writing o ang feasibility study. Kaya sabi na, yun yung naging, siguro po yun yung naging, doon na inspire ang ating mga estudyante kasi hindi namin sila pa pinahihirapan. Ayaw namin sila na mahirapan pa na pwede namang i-continue yung inyong requirements sa isang subject na makakapag-produce tayo ng mas dekalibreng produkto para matulungan yung mga nangangailangan natin sa community. So ang lagi po naming sinasabi dito, Sir Manuel, hindi dapat na ang ating mga research study ay maging maging bahagi lang ng academic requirements or maging bahagi lang, no, na ito ay kailangan para matapos kayo, para makuha ninyo ang diploma, kundi dapat mayroon tayong komunidad na mababago sa pamamagitan ng mga inventions o innovation na inyong isusulong, no, o na igagawin sa ating community. Siguro si Emmanuel, yun yung naging dedikasyon natin, no? At ang ating mga estudyante naman dito, nakakatuwa po si Emmanuel, dito sa Port Magsaysay Campus ng amin pong pamantasan, talagang ang aming mga estudyante dito, karamihan po sa amin dito ay mga produkto ng mga magsasaka. Ibig sabihin nun, ang kaalaman po nila ay likas, no? Likas ang kaalaman nila at maging ng kanilang pamilya sa kung ano yung problema ng komunidad, particularly na po yung mga magsasaka o yung mga farmers natin dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. So kung ito yung nakikita nilang challenges, no, sa nakikita nilang mga challenges, no, sa kanilang community, so nag-i-start sila na makaisip ng isang solution. So, yun si Emmanuel, no, na pagsasama-sama namin yung mga yung talento na mayroon ng ating mga mag-aaral at gayon din yung kaalaman natin, no, bilang isang guro. Hindi lang kasi tayong mga guro, hindi po pwedeng kung ano lang yung ating itinuturo ay yun lang dapat yung alam natin, no. Gayon pa man, sabi ko nga kaya maswerte kaming mga nasa business education kasi pwede kaming mag-aral pa ng isa pang kurso. Let's say for example ang Doctor of Education, Major in Industrial and Technological Education. So ano man yung knowledge na nakuha namin doon, kasalukuyan po namin ito, sir, na ikipinagko-combine para makapag-produce kami ng isang dekalibreng pananaliksik mula sa aming mga guro at patungo sa aming mga mag-aaral.
1: Ako, sir, no, very inspiring po yung inyong mga binanggit sa atin dahil ito pong mga mag-aaral na ito, itong mga estudyante ito ay talagang kinakailangan pa po, no, ng paggabay. At kami, sir, no, ay na-enlighten na ito po palang mga products na ito ay bunga lamang ng isang nilang subject dahil parang kami pong mga estudyante, no, opo, yung estudyante pa, parang ang biggest challenge bago namin makuha yung mga diploma at makatapos kami ng pag-aaral ay yung thesis namin. Pero ito pala ay hindi pa nila thesis, so subject pa lang ito, kaya kami ay sarudo din dito sa mga estudyante ito na nag-effort. At sir, no, yung inyo pong payo na yung itong mga products na ito sa kanilang product management na subject ay eventually pwede nilang ituloy sa kanilang thesis. Ito po, no, ay talagang nagpapakita na gusto natin na mag-materialize na talagang mapakinabangan maging sagot sa mga suliranin ito pong madedevelop nila na mga produkto. At sir, maya-maya, no, babalikan po natin kayo. Ngayon naman po, pagkukwentuhan naman po natin itong naging journey ng inyo pong mga estudyante. Kaya naman po, makakakwentuhan naman natin ngayon yung mga estudyante po na nasa likod ng pag-develop nitong portable coconut processing machine. Makakasama at makakakwentuhan natin ang mga student researchers na sina Princess Nicole Ginto, John Dominic Gregorio, and Micaela Clemente. Magandang hapon sa inyo at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset.
2: Gandang hapon po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ako po si Princess Nicole Ginto, mag-aaral mula sa NESD Port Magsaysay Campus. Ako po ang aming lead researcher.
3: Gandang hapon po. Ako po si John Dominic Gregorio, mag-aaral lang NESD Port Magsaysay Campus. Kumukuha lang kursong Bachelor of Science and Business Administration, Major in Marketing Management.
4: Hello po, good afternoon po. Ako po si Micaela S. Clemente po. Mag-aaral po ng NUST Port Magsaysay Campus. Kumukuha po ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management po.
1: Ako, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon para ikuwento itong na-develop ninyo, no, itong inyong innovation na nasabi nga ng inyong research advisor ay solusyon sa ilang mga suliranin sa inyong local community. Pwede nyo ba kaming kuwentuhan kung bakit ito yung naisip ninyong innovation at pakiramdam ninyo, no, talagang makakatulong ito sa inyong komunidad?
2: Napansin po namin na limitado po ang mga gumagamit ng mano-manong kultura ng nyog. Sobrang nakakangalay po yun, lalo na po kung maraming nyog ang kailangan i-produce para po sa pagluto ng ulam o sa paggawa po ng kakanin. At isa pa po sa nakita namin dahilan ay kung hindi po sila magpapapiga ng gata, ay ipapapiga pa po nila ito sa iba.
1: Ayun no. Yun talaga yung naoobserbahan din natin no, kapag tayo ay nakakapunta sa mga palengke. Yan talaga no, yung isa sa mga nakakakuha ng atensyon natin na doon sa mga nagtitinda sa palengke. Kung paano nga ba nila no, araw-araw sa tuwing may bumibili, paano nila binibiyak itong nyog, paano nila pinoproseso itong kanilang produkto na talaga naman ay very challenging at hindi po biro. Ngayon naman dito sa na-develop ninyo no, na portable coconut processing machine, ipaliwanag nyo sa amin kung paano ito nabuo at kung paano ito no, ginagamit at gaano ito ka-epektibo kung ikukumpara doon sa mga mano-mano na machine na kadalasan nating nakikita sa mga palengke.
2: Pinagsama na po namin sila. Bukod po sa mas hygienic, mas makakatipid pa po sila at hindi na mahihirapan kung marami po yung kakayurin nila. Sasalpak lang po nila yung nyog sa talim at po sana pong magkakayot. At isa pa po ay sustainable po itong machine na ito. Kung wala naman pong kuryente ay pwede pa rin pong gamitin at makapagkayot dahil meron po itong nasasalpak na hawakan sa gilid. At kung magagata naman na po ay ilalagay lang po nila sa extractor yung nyog at papaikutin lang po nila yung handle, mapipiga na po ang gata. Madali na pong makakaluto ng gusto nyo pong putahe sa gata.
1: Kami ay na-curious lang no. Diyan ba sa area ninyo sa Maya Nueva Ecija ay talagang marami yung mga nagbibenta nitong niyog? Marami ba yung mga businesses na talagang umaasa sa maayos na produksyon ng ganitong mga produkto? Kaya naman talagang kinakailangan nila yung ganitong portable coconut processing machine.
2: Opo. Marami pong nagtitinda po dito ng mga bibingka, gano'n. Mga ano po, puto po, gano'n.
1: So you know, talagang very relevant. Talagang kinakailangan ng ating mga may pwesto sa palengke at kinakailangan maging doon sa ating mga tahanan, sa ating mga household na mahilig sa pagpe-prepare ng mga ganitong pagkain na kinakailangan ng nyog itong ganitong uri ng innovation. At syempre gusto natin na marami yung tumangkilig, marami yung maggumamit nitong inyong innovation na ito. Paano nyo magkami makukonvince na ito ay very effective?
2: Based po sa nakalap po namin sagot sa mga respondents po namin, noong nakita po nila at nagamit po yung machine ay natuwa po sila at namangha. Kasi ngayon lang daw po sila nakakita ng pinagsama na daw po yung pangkayot at panggata. Malaking tulong nga daw po yung machine kung yun na daw po yung gagamitin nila sa bahay o sa kanila pong small business po. Mas mapapadali daw po yung pagkayod nila at makakatipid daw po sa oras.
1: At isa pa, no, dahil ito ay pagkain, isa sa mga mahalagang dapat natin pag-usapan, yung pagiging hygienic, yung pagiging food grade nitong machine na ito. Paano nyo nasiguro na ito ay safe na gamitin at talagang makatutulong ito no, doon sa mga businesses na kinakailangan mag-process nitong mga niyog?
2: Nilagyan po namin ng harang po yung plate para po hindi po sila masugatan. Tapos yung pinagkayura naman po, yung lalabas na po na kinayot ng yog, meron na rin po siyang sariling nalagyan. Pati rin po yung sa panggata, meron na rin po siyang sariling, may lalabasan na po siya na ano, nalagyan na po.
1: So yun o, talaga pinag-isipang mabuti itong pagbuo nitong machine na ito. Itong machine na ito no, ay saan technically gawa yung kabuuan nito?
2: Na mga scraps lang po yan ng ano, gawa po sa kolong-kolong. Tapos ano po, yung iba po dyan, ano, recyclable po, na recycle lang po.
1: So you know, another good factor na dapat tingnan na ito ay mula pala no, sa mga recycled materials galing ito no sa mga dati na gagamit na ngayon ay ating inassemble at binuo upang maging isang portable na coconut processing machine. Ngayon naman gusto kong makakwentuhan na si Dominic at si Micaela. Habang binubuo nyo itong inyong machine, kamusta naman yung experience ninyo dahil kayo ay nag-survey talaga, pinuntahan ninyo yung ilan sa inyong mga respondents. Kamusta yung feedback nila dito sa inyong machine na kanilang nasubukang gamitin?
4: Hello po, good afternoon po. Based po sa nung nakausap po namin yung mga respondent po namin, sinabi po nila na parang ngayon pa lang daw po sila nakakita po ng portable na machine po kasi po yung product po kasi namin pwede po siyang electric and pwede din pong manual, and based po sa sabi po ng advisor namin yung product po namin is portable po siya, pwede po siyang dalhin po sa mga iba't ibang barangay po para parang anytime anywhere po pwede pong magkayod po ng yun. Tas fresh pa po yung magagamit po nila sa mga pagkain po.
1: Talagang yung pagiging portable no nitong maganitong uri ng machine ay napakaganda nating i-consider dahil alam natin mayroong ilang mga businesses na talagang pumupunta sa iba't ibang mga lugar na kaya naman pwede nila itong dalhin. How about si Dominic, kamusta naman yung inyong naging experience habang nakikipag-immerse sa inyong mga respondents introducing itong inyong innovation?
3: Ay, good afternoon po. Yung conformance, medyo mahirap po siya gawin, and ako po yung tumulong sa gumagawa ng pan namin. Yung kayaran po lang yung namin, and mga medyo matagal din po namin siyang ginawa.
1: Talagang makikita natin dito no na yung pagtutulungan na dahil kayo nga ay isang team, talagang lahat kayo no ay merong, sabi nga nila, merong ambag, merong role para maging posible at magmaterialize itong inyong produkto. Ngayon naman, forward looking tayo. Ano yung vision ninyo? Any future plans dito sa inyong innovation na portable coconut processing machine?
3: Dr. Noon po, yung future plan po namin ay yung maging kilala na po yung product namin and maging market ready na po siya para po magamit na po ng mga household user na malayo po sa palengke.
1: At dahil nabanggit ninyo no, na market ready, kasama na din ba sa inyong naging research kung magkano yung estimate kapag magagawin na natin commercially ready yung ganitong portable machine?
4: Yes po. Kung magkano na po siya ibebenta po?
1: Mm-hmm.
4: Nag-range po siya sa 5-5 po.
1: Mm-hmm.
4: Based po sa costing po namin sa mga nagastos po.
1: Mm-hmm. So yun, no, itong amount na ito ay kung gagamitin naman na pangmatagalan ay ito po no, ay talagang sulit na. At dahil nga ito ay portable, ito ay 2-in-1 na talagang mapapakinabangan lalo na sa tulad po no sa inyong lugar na marami pala yung nagpo-process po ng ganitong mga nyog, ito po ay panigurado ay talagang tatangkilikin at nanaisin po nila no na gamitin. Ngayon naman syempre gusto natin na ma-inspire din yung inyo pang mga younger generation, yung mga mas bata sa inyo na anytime soon iti-take din itong subject na ito, magti-take ng kanilang thesis. Ano yung naging mindset nyo habang binubuo nyo itong research product na ito para maging successful? At syempre dahil naging successful na kayo, gusto natin natularan kayo ng mga susunod na lower batches sa inyo.
4: Una po, yung naging mindset po namin habang binubuo po yung product po namin na yon is makatulong po talaga sa mga household user po and micro-enterprise po. Kasi po, meron na po talagang traditional na kudkuran pero hirap daw po sila based po sa survey po namin. Kaya po nagawa po yung portable na machine po na to. And then, gusto po namin na mas mapadali po yung mga trabaho po nila. And then, hindi na po sila mahirapan po na mag-good-good po ng niyog.
1: How about si Dominic? Anong naging mindset mo habang binubuo nyo itong research na ito?
3: Yung yung mindset po namin para po yung kudkuran po ng inyo kasi po sa palengke po hindi po siya madali madala. Yan po sa amin na ititiklop po and na madali lang po siya dalhin sa malalayo kagaya po sa mga village sa barangay na malalayo po sa palengke.
1: How about yung ating city research leader? Kamusta yung naging mindset mo? Paano mo rin i-inspire yung inyong mga members para talaga maging matagumpay itong inyong innovation?
2: Lagi po kaming nag-uusap-usap para po may maganda po communication. Tapos makatulong din po sana yung product po namin sa mga household users, micro-entrepreneurs po para po hindi na sila mahirapan po dahil po mayroon na pong mga gantong bagay na pinag-aaralan ng mga estudyante para po makatulong po sa kanilang mga simpleng problema.
1: Mm-hmm. Ako, maraming salamat sa inyong napakagandang mindset at sa inyong very inspiring na story na habang mga estudyante pa lamang kayo, no, talagang mulat kayo doon sa mga kasalukuyan. Kahit mga simpleng suliranin lamang ito, pero kayo bilang mga mag-aaral na mayroong pakialam at gustong makibahagi sa solusyon, kayo yung mga kabataan na talagang inaasahan natin at gusto natin na sa mga susunod na panahon ay talagang maging kabahagi ng ating economic force at maging katuwang natin sa mga ganitong solusyon. Muli, maraming salamat sa inyong pagiging ka-green mindset. At baka may mga gusto kayong batiin, yung iba nyo pang members na bagamat hindi natin kasama ngayon ay for sure ay very proud sa inyong naging accomplishment. Go ahead, si Princess muna.
2: Yung secretary ko po na si Kathleen Flores, hindi daw po siya nakadalo, pero nanonood po siya ngayon, nakikinig po. Tsaka po yung isa pa po naming members na si Daniela Pama po, nakasuporta po sila sa amin.
1: Mm-hmm. How about si Dominic at si si Micaela?
4: Hello po, ganun lang din po kay leader po namin. Binabati lang din po yung mga kasamahan po namin sa research po na hindi po nakadalo po ngayon.
1: Mm-hmm. At kami din ay nagpapasalamat sa inyong pagsama ngayon sa ating kwentuhan. Ngayon, mabalik tayo kay Sir Ruel. Siyempre, sir, kayo po, no, tatanungin din namin sa inyo pong naging mindset at yung payo nyo po, no, sa inyong mga future students pa sa dapat po nilang maging mindset para po makapag-develop din ng mga ganitong sustainable products.
0: Yes, Sir Manuel, thank you very much. At least nakuha natin yung opinion at yung ginawa ng ating pong mga mag-aaral. No? Ang lagi kong paalala sa ating pong mga student researchers, no? At sa lahat ng mga mag-aaral o mga tagapakinig, maging ng ating mga guro o ng mga kaguruan sa higher education. Ang lagi nating sinasabi, innovations, lagi tayong pinag-uusapan ng innovation, inventions, etc., research. So lagi natin tandaan, no, ang tunay na innovation ay dapat may puso para sa tao at para sa kalikasan. Coincident nga po, Sir Manuel, no, yung pangalan po ng ating programa is Kwentuhang Green Mindset dahil yan mismo ang tunay na kailangan natin, no? Kailangan natin 'to. Tatlong bagay ang lagi kong binibigay na paalala at payo sa aking pong mga mag-aaral. Simula sa po na nagturo po ako, 17 taon na ang nakakalipas. So lagi nating tandaan, look for the problem in the community. Especially if we are conducting research, no? Tingnan natin kung ano yung problema sa komunidad. Doon tayo laging magsimula. Huwag kayong mag-imbento para lang pumasa sa asignatura ni Sir Diaz o pumasa sa asignatura ng inyong mga subject professor para lang sumikat. Mag-imbento kayo dahil may gusto kayong tulungan na sektor. Gaya ng sektor ng mga magsasaka, sektor ng mga driver, o particular na ng mga maliliit na negosyante. embrace natin, pangalawa, we have to embrace yung tinatawag nating sustainability. Sa pagpili ng mga materyales at proseso, laging isipin, makakasira ba ito sa kaligasan o makakatulong sa pagpapanatili nito? So dahil ang tunay na green product ay isang solusyon, hindi ito dagdag basura o dagdag problema. Pangatlo, dito po sa aming asignatura o dito po sa aming pamantasan, lagi naming sinasabi sa ating pong mga student researchers, sa ating mga faculty researchers, protect your intellectual property. Kung ano yung naisip mo, dapat unahan na natin yung ibang tao na i-registered ito under the Intellectual Property Office of the Philippines. Huwag matakot mangarap na ang inyong mga classroom researches ay maging isang ganap na negosyo or commercial product balang araw. Protektahan natin ito, ang ating mga ideya, sa pamamagitan ng pag-rehistro, maaaring registered as patent or under utility model na tinatawag natin. Sir, kaya sa mga kabataan, no, sa mga kabataang Noboisihano, sa mga kabataang mananaliksik at ang mga gurong mananaliksik sa buong Pilipinas, huwag kayong matakot mag-explore. Ang inyong green mindset ngayon ang magdidikta kung gaano kaganda at gaano kasagana ang ating kinabukasan. Mm-hmm. So, yan ang ating paalala sa ating pong mga mag-aral, sa ating mga manaliksik, sa ating mga guro, at sa ating mga kasama na nagtataguyod ng inobasyon sa ating bansa.
1: Mm-hmm. Ako sir, napakaganda po ng inyong mga sinabi. At sir, nabanggit nyo rin po, no, yung registration for intellectual property. So far sir, kamusta naman po yung processing nitong ating mga students para talagang ma-own po nila itong kanilang mga innovations na ito?
0: Yes sir, ang kagandahan po dito po sa aming pong university, no, ang aming pong university o ang pamantasan ng agham at teknolohiya, sa pangunguna po ng opisina po ng aming pong Vice President for Research Extension and Training, Dr. Jean Gillespel, at naggawa sila ng isang opisina. Yun po yung Innovations Management Office na maaaring tumulong o na dapat tutulong sa mga student researchers natin, no, na nais na ipa-registered o i-register ang kanilang mga innovative products, no. Sa ngayon po, papasok kami Sir Manuel, no, ngayong darating na first semester, dahil sabi ko nga po, sa second semester nagbuo kami ng produkto under the product management. Tiningnan namin ito kung maaring maging may say sa ating pong community sa pamamagitan ng market research subject, no, yung combination na yon. So inalam din natin kung may kalidad sa pamamagitan ng total quality management subject. So pinagsama-sama natin ngayon. So ngayon, so nakita natin na may potential yung mga student output and researchers na ating mga mag-aaral sa papasok na first semester, sa unang linggo ng amin pong pagsasama o magiging pagsasama ng ating mga mag-aaral na yan sa darating na first semester sa panuruan na ito na darating, magkakaroon kami ng pagsasanay, no? Magkakaroon kami ng pagsasanay sa paghahanda at paggagayak ng mga dokumento, ng mga papel natin, including the research, the abstract, your claims, and other documents na iahanda ng ating mga estudyante para ito ay maisalang natin sa tinatawag for utility model na tinatawag natin, sir. Mm-hmm. So yun yung kagandahan na ginagawa ng amin pong pamantasan. So hindi masasayang ang lahat ng mga ideya ng ating mga mag-aaral at ng ating mga kaguruan.
1: Ako sir, good to hear po na talaga meron kayong dedicated office na talagang tutulong at gagabay sa atin pong mga estudyante upang hindi nga po masayang itong kanilang mga pinaghirapan. At muli po, no, huwag niyong kalimutan itong napakagandang mindset na binanggit sa atin ni Dr. Ruel na kinakailangan natin yung puso natin na may matulungan sa ating community. Yan po, no, yung isa sa mga magandang mindset na kabahagi din ng ating hashtag Green Mindset na patuloy pong isinusulong ng ating programa. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at maraming salamat po sa pagiging ka-Green Mindset. Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much, Sir Manuel. Maraming salamat po, Radyo Magazine.
1: Muli po ating nakakwentuhan na si Dr. Roel A. Diaz, ang Research Advisor ng ating mga student researchers sa sina Princess Nicola Ginto, Jana Dominic Gregorio, Micaela Clemente. Gayun din yung iba pa nilang mga kasama na sina Edwin, Kathleen Flores at Daniela Pama. Muli po maraming salamat sa bumubuo ng Nueva Ecija University of Science and Technology sa patuloy pong pagsama sa ating programa at patuloy po na talagang ipakilala sa atin, ipaalam po, no, itong kanilang mga innovations and green products. At kami po, no, saludo sa lahat ng ating mga kaguruan, syempre po, no, sa ating mga estudyante at sa lahat ng naging katuwang po nila upang maging posible itong kanilang innovations and products. Ang oras po natin, 3:49 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang tangi kong pag-ibig.
8: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamanghas!
9: sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: I-extend natin ang bonding online. Online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Set your mind to think green.
19: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
18: Green Mindset.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon na ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, no, nais po namin kayong imbitahan, inaanyayahan po namin kayo na patuloy pong subaybayan at abangan ang mga susunod pa pong episode ng atin po pakikipagkwentuhan with our faculty and students from Nueva Ecija University of Science and Technology upang itampok po, no, yung iba pa nila mga innovations sa kanila pong mga green products. Tayo po ay natutuwa na ito pong kanilang campus. Ito nga pong NEUST Fort Magsaysay Campus ay talagang tumutugon po, no, sa mga suliranin within their community. Kaya naman po kami ay lubos pong nagpapasalamat dahil kayo po ay talagang naging katuwang po ng ating programa. At syempre, pasasalamatan din po natin si Sir RB na lagi po nating magkausap para po maging maayos at maging posible po itong ating mga kwentuhan. At syempre, gayon din po, nais na rin nating mapasalamatan si Dr. Angelita N. Masa, ang Campus Director po ng Nueva Ecija University of Science and Technology Fort Magsaysay Campus. At muli, maraming salamat po kay Dr. Roel A. Diaz at sa lahat ng ating mga student researchers na atin pong nakasama ngayong hapon. At syempre, maraming salamat din po sa ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Maracuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, ang kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ang inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga!
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan ang gahaponan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
27: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
28: Fake news yan! Mali!
29: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
28: Fake news yan! Mali!
30: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
28: Fake news yan! Mali!
31: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
32: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
33: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
32: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
33: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
32: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
34: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
34: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
0: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
0: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
34: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
34: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan ang kahapunan.
16: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
21: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
35: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: vendor sa Quiapo na nagbebenta ng expired food products, arestado ng Special Mayor's Reaction Team. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol at monitoring ng mga otoridad ng Pilipinas kaninang umaga ayon sa PCJetQ ng pirma ng National Task Force for West Philippine Sea ang pag-aalis ng floating platform na dating namataan sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. Matatandaan agad umalmat na gaya ng diplomatikong protesta ang Pilipinas nang makita nga naglagay doon ng floating platform. Iginit ng National Task Force for West Philippine Sea na tangi ang Pilipinas lamang ang may karapatang maglagay ng anumang istruktura o magsagawa ng maaktibidad kabilang ang maritime scientific research sa naturang lugar at karagatang sakop nito. Dapat sumunod ang lahat ng dayuhan sa international na batas at iwasan ang anumang hakbang na lumalabag sa soberanya at karapatan ng bansa sa karagatan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Kamara de Representantes binigyan ng full authority ang House Prosecutor's Impeachment Pre-trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Formal nang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon kaninang umaga, pinagtibay ng kapulungan ang motion na inihain ni Impeachment Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprubahan naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa motion, binibigyan ng kapangyarihan ng Prosecution Panel kasama ang mga private prosecutors na kumilos sa ngalan ng Kamara upang mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-aayos ng mga issue, pagbuo ng stipulations at admission ng ebidensya, pagtukoy ng mga testigo at pagtatakda ng schedule ng paglilitis. Narito ang bahagi ng sesyon kaninang umaga.
4: Mr. Speaker, I move to authorize the House Public Prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House Public Prosecutors, in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Kazan, Russia na upang pangunahan ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Eksakto 7:49 a.m. oras sa Russia, 12:49 p.m. oras naman sa Pilipinas. Lumapag sa Kazan, Russia, ang PR-001, ang eroplanong naghatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang bansa ang nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit ngayong 2026. Kung matatandaan, 11:55 p.m. kagabi nang mag-take-off sa Villamor Air Base ang PR-001. Habang wala ang Pangulo sa Pilipinas, itinalaga ng Malacanang bilang caretaker ng pamahalaan sila Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Isa sa mga inaasahang aktibidad ng Pangulo sa Russia ngayong araw ay ang bilateral meeting kung saan magiging bahagi ng talakayan ang kooperasyon sa pagitan ng Russia at Pilipinas sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Sa entertainment scene,
7: updated ka ba?
6: Swak na budget recipes,
7: light
6: na buong family.
8: Tala kayong makakalikasan.
6: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline.
7: is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
14: Aliw na kwentuhan!
15: Kabataan, kasama sa usapan.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa
18: Isko,

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Syempre, atin pong pag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at ang ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. And of course, i-download nyo na rin ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre nyo maida-download ha. At maaari nyo mapakinggan ang iba't ibang stasyon mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama. Sa technical side, nandyan sina Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Marichal Maliman, ganun din kaya Frenny Hazel Morada at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.
2: Eskultura.

0: For sure, mga ka-frenny, kung kayo po ay taga-subaybay dito sa ating programa, ayan, napakayaman po talaga. Nakatatak na sa ating isipan ang mayamang kultura po ng ating bansa pagdating sa paghahabi. Tulad nga ng patuloy natin nga isinusulong dito sa ating programa na sana no, na ma-feature natin mostly ng mga kababayan natin, ng mga local artisan pagdating sa paghahabi mula Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil of course, ito naman pong paghahabi ay napaka-flexible. Kumbaga ay napakayaman. May iba't iba po tayong klase ng uuri ng paghahabi sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Kaya sana no, mapag-aralan din po natin itong kanilang kultura. And of course, syempre dito po sa ating pag-uusapan. Kung kayo man ay mostly nakapunta na sa Luzon, magawi tayo dito sa bandang Cordillera. Ayan, napakayaman po. Napakayaman pa rin actually. Until now, ramdam po natin kapag na mapunta kayo dito sa bandang Cordillera na makikita po ninyo yung kanilang napakayamang kultura ng paghahabi. And of course, syempre, ito po ay talagang naging kanilang hanap buhay at naitutulong na nila sa kani-kanilang mga komunidad at sa kani-kanilang mga local artisan. Kaya mas, para mas lalo pa natin mapag-usapan itong paghahabi sa Cordillera, atin po mga kasama, finally, si Miss Myla Alog, ang head designer ng MA Woven Designs at ang founder ng Habing Katutubo Collective. Magandang hapon po ma'am and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon po Miss Frenny, parang
0: yeah. Yes, maluto
1: yun. Yung napakinggan ko pong tawag po nila sa inyo. Yan. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ayun ma, magandang hapon

0: Oh, ang Ibaloy po is isang kung ano, isang ethnolinguistic group or isang ICC or Indigenous Cultural Community po na recognize na nauna po dito sa Baguio City at sa Benguet. Yan. So ako
1: Yun.
0: po ay isa doon, isa po akong Ibaloy. Yan, native po or original settlers po ng Baguio City. Yan, kami po yon. So kaya sumasalamin po ito kasi sa indigeneity po kasi ano, yan, magkakabit-kabit po lahat. Para sa amin. Para sa amin po na indigenous people, talagang ang patterns, ang pananamit, magkakabit po yan sa practices po namin. And then sa mga tradition po namin at sa way of living po namin. Yan. Kaya nga po kung ano, yung meron daw kaming telang pang iba't ibang occasion at saka sa pang iba-iba po ng meaning. Yun po, kaya part po ng identity po namin ang mga kwan po na to, ang paghahabi po, ang mga patterns po na ito. Likewise din po sa ibang indigenous cultural communities po dito po sa Cordillera at same din po sa Mindanao at kahit po sa mga kababayan po natin sa Mangyan at saka sa iba pa pong may buhay pa na weaving industry po natin.
1: Bilang Ibaloy, ma'am, matanong ko lang din kasi kapag talaga usapin paghahabi, hindi nawawala ang inyong grupong Ibaloy pagdating sa mga patterns, sa paggawa ng iba't ibang mga disenyo, kulay ng mga damit. Sa inyo pong palagay, bakit po ba parang naging isa na po kayo sa center natin sa pag-uusap pagdating sa usapin ng paghahabi?
0: Ang Ibaloy po is part po kasi sila ng more on agriculture na indigenous group. So, actually, ang original po na weavers namin ay yung mga taga lowlands at saka yung mga, yung pinaka-main po talaga yung mga sa mga Ifugao po at saka Mountain Province. Sila po talaga. Then, exchange cultures po. Late lang po nung kuna, mga 50s na nagkaroon na po kami ng Ibaloy din ng mga weavers. Pero most kwan po kasi sa amin talaga is sa farming po at saka agriculture. Parang pinapagawa lang po namin actually yung aming mga kwan, ano, yung aming mga weave. Pero may sarili po kaming pattern. Yan po yung kwan. Kami po yung pinakasimple. Sabi nga nila yung pinaka-boring daw kasi yung atan namin parang mga line. Itong line po na red at saka yung black. And then syempre may iba-iba kasi siyang meaning as per status. Kung noon po na talagang sobrang applicable. Ito pong red na nakikita nyo parate, eh talagang para po sa mayayaman. Yung mga bakunang po na tinatawag natin. And then yung kwan naman po natin, yung black and white na nakikita po natin na version niya naman para po actually siya sa mga mahihirap naman.
1: Ay, may
0: pero
1: ganun pala.
0: Opo, pero applicable pa rin po yan nakapag sa mga tulad ko po na practitioner pa rin kasi I was raised by my parents po, mga Ibaloy talaga po practitioner. Yung father ko po from Bukod kasi importante po yung positionality natin pagdating po sa pag-engage sa mga ganitong bagay. So yung father ko po is from Bukod and then bago po ang kanyang father pero mas na-raise po siya sa Ibaloy din ng Bukod Benguet. And then yung mother ko po is siya po talaga yung taga Baguio na claimant po ng Baguio City. So as practitioner parang isa na lang naman po yung family namin, one of the few na natitira na nagpa-practice. Yung ito po, pabat-bat, pakanyo. Kasi, syempre, dahil po sa religious, so, tsaka sa mga changes, marami pong factors kung bakit po tumalikod sa gawi. Yung po nating mga iba pong Ibaloy. Pero, as of now, kami po yung isa sa family na ipinagpapatuloy po yung Ibaloy way of living, o yung Ibaloy way. Kaya, masasabi po na isa po kami sa kwan, sa culture bearer po na natitira dito po sa Baguio City.
1: Ayun, ma'am. Curious ako sa nabanggit nyo kanina. Until now po ba nagpapatuloy itong practice na yung nabanggit nyo yung sa depende sa kulay ng or pattern na susuotin ng isang tao na depende sa kanyang katayuan?
0: Hindi na siya kapag dito sa kwan, ano, itong sa mga buhay. Kasi mas strictly na ginagamit siya kapag sa patay. Sa ating kwan, ano, sa during funeral rites. So nahihiya pa rin po yung kwan kasi hindi pa rin yung makulay, yung black and white pa rin o yung puti pa rin yung ginagamit nila kasi for them hindi tayo mayaman, ganun po yung sa family. Kaya wag tayo gumamit ng kumot na pangmayaman. Yung white lang ang ikumot natin dito sa kwan kay lolo, kay lola o sa ating kwan kasi ganun po

0: Ano. Pero kapag itong kwan po, itong parang nagiging costume na nga po, di ba? Yung
1: Actually.
0: traditional na pananamit po is hindi na po siya ganun kakwan. Hindi na po siya ganun ka-heavily na dapat sa mayaman lang, dapat sa kwan lang. Kasi subjective na po eh, di ba?
1: Yes.
0: Yung pa na
1: Opo.
0: po, yung, ano po yung mayaman at saka kung ano yung mahirap. Para pong ganun.
1: Actually, totoo po yan kasi for example, sa mga paaralan, though natutuwa naman tayo, for example, na ginagamit nila, for example, yung mga traditional clothes natin for costume purposes, pero at the same time, sana no, maisip din po nila yung deep meaning inside of those traditional clothes na sana mas malaman muna nila, pag-aralan muna nila yung mga meaning behind those patterns, behind those colors. Pero siguro din on the other side naman for sure din naman wala naman hindi naman din talaga usually nababasa yan ng ating mga kabataan. And for example, kung ano lang din available sa ating napapaligiran. And ma'am, matanong ko lang din po, kumusta naman po yung naging pagbabago nitong tradisyon ng paghahabi dito sa Cordillera or dito na lamang sa inyong lugar?
0: O sa lugar po namin, kasi ako po sa brand ko, sa MA Woven, marami na po ang providers eh, na weaving communities. So actually, nag-extend na po ko hanggang sa Yakan Village po natin, dito sa Mindanao, at sa mga mangyan po natin, sa Hanulo o Mangyan, yung weaving po nila, medyo may design na po kung ginagawa rin. And then, yung mga malalakas ko po na talagang weavers na kaya yung demand ko na rolyo-rolyo is actually sa Rojas Isabela po. Pero Ifugao community pa rin po sila. Magkahalo. And then, yung weavers niya po, halos marami na Ilocano at saka Ifugao yung weavers niya. Diba? Pero ang kwan po neto, kasi diba dati, ang pinaka-oldest po talaga na weaving po natin kapag changes po yung pinag-uusapan is yung backstrap. Ito po yung karaniwang nakikita nyo sa mga demo dahil magaan po siya. Kaya sila po yung nai-invite sa ibang bansa o kaya sa malayong lugar. Yung tinatali po sa likod. Yung sa kayakan po, nirorolyo niya lang tapos tinatali. 3 kilos lang. Kaya siya po yung nai-invite sa ibang bansa o kaya yung mga backstrap. Sa ako naman po, dito sa Cordillera, yung mga nagde-demo po dito, nagdadala ng kahoy na pagtatalian para kwan daw, para masudsud, yung talagang makapal po yung force. Yung para tutulong po kasi yung force po ng tali dun sa kahoy. Yan, yung sa backstrap. Kaya lang po, ang disadvantage po niya is talagang ang maximum niya lang po is 26 nga po eh. O kaya mas maliit pa, minsan 18. 18 lamang po yung width niya nung backstrap. Pero may mga design po talaga na backstrap mo lang na pwedeng gawin. Yan, lalo na po yung mga G-string. Yung sa baba niya, kung makikita nyo po yung intricate na design kapag sa G-string po na, sa wanas. Ito pala nating tawagin na G-string, wanas. Yung mga loincloth po natin, yung mga wanas, is meron pong mas intricate minsan na kwan, na design at sa backstrap weaver lang po ang may kaya nun. Ang loom naman po, di ba, after years, ito na po yung mas medyo, sabihin na po nating modern, pero yes, natutunan po ng ating mga ninuno. According sa mga scholars po natin, ano, sa lowland at saka sa pakikipag-trade po sa Southeast Asians. So, ito na po yung mas malalaki. So, kung nakita nyo na po yung mas malalaki na weave, aabot na po siya ng 26 at saka 60. At saka yung mga malong po natin, di ba? Kung nakita nyo po yung mga malong natin, ito na po yung mababa, pero malaki siyang machine. Di ba? Malaki po siya. Ito na po yung iba-iba. Ngayon, meron po tayong magagaling na weavers. Yan naman po ang kwan. Meron na pong nakapag-convert, lalo na po yung mga weavers po nakakilala ko, yung providers ko rin po na kwan, sa may Rojas Isabela. Yung mga pang backstrap, yung backstrap lang po talaga siya nagagawa is na-convert niya po sa loom, sa loom weaving. Kaya mas madali pong gawin. Kasi mas malawak, mas madali. Mas maraming matatapos. Parang ganun po sa loom weaving po natin. Yan. Ang isa pa pong changes actually is yung sa sinulid. Di ba? Tawa po ba?
1: Yes, opo.
0: Yung sinulid po natin. So, noon po kasi is talagang galing po sa nature, yung sa cloth, yung sa, lalo na po yung cotton. Yan po yung kuhan natin dati. Siyempre, pre-na-process. Tapos, sariling kulay ng vegetable color, yung primitive way. Yung kung na mga nasa museum po na vegetable dye po talaga yung kulay. Oh, pero ayan pong process, ginagamit pa rin po siya ng kuan ng lalo na po sa South. Yung ating mga kuan, mga kapatid pong Blaan, mga weavers po ng tinalak, yan po yung mga yan. Kasi from kuan po talaga yun eh, di ba? From Abaca. Tapos kinulayan po nila. Pero dito po sa atin, pati po yung sayakan is, yung sinulid noon is kinukulayan na po from vegetable. And then, nung dumating po yung jubos, di ba? Jubos na po yung kuan color na ginamit. Kasi mas madali na po. And then, nung kuan na po, meron na yung colored na sinulid. So, yung colored na po na sinulid ang ginagamit ng weavers po natin. Kaya, mas kuan na po, mas madali. Yun po yung mga modernization. Kaya, for us, syempre, ang mahalaga pa rin, sino bang gumawa? Yung hand pa rin talaga. Di ba? Yan. Yan naman po. At saka, makakuha na po kasi yung sa weather naman, pag pag-aaralan po natin. Kasi, di ba, noon, ini-incorporate na po natin sa uniform,
1: Yes,
0: ang
1: opo.
0: weaving. Kaya nagtatalo po ang cotton, polyester, yan na po
1: Opo. Yung
0: yung kan.
1: combination.
0: Tapo, kasi yung sinulid po kung 50% polyester, 50% cotton, yan. Kasi meron po tayong weaver na minsan polyester na ang gamit. Pero mas kuwan siya, mas presko. Kasi di ba tropical po tayo,
1: Yes
0: mainit.
1: po.
0: Mainit. Kaya mas kuwan po yung mas presko. E si cotton po kasi, lalo na yung mga kuwan, ano, talagang pang kwan siya, pang malamig, pang Baguio
1: Opo.
0: City lang, pang Vega. At saka pang US. Parang ganun po kasi siya. O kaya, pero kung ano, saludo po ako sa mga kwan na sa nagpapatuloy doing their best na makapagkwan po tayo ng sariling tela natin. At sariling sinulid po na cotton. Yan po yung mga changes po natin.
1: Parang base po sa kwento niyo, ma'am, na lala ko lang, parang may mga ginagawa pong ganyan yung DOS, the PTRI, na kung saan
0: Apo.
1: pinaghahalo-halo yung different kinds of tela na pwede natin gamitin sa isang klaseng damit, na para at least yung those kind of experiment ay pwede pa natin, yung kumbaga mas lalo pa natin maipakilala yung iba't iba nating tela sa iba't iba. Dito, lalong-lalo na of course, syempre, ang sentro naman natin, of course, yung sariling atin, itong Pilipinas. Pero ma'am, speaking of modern, kasi of course, since of course, dumadami po yung ating new generations of kids ngayon, and usong-uso yung mga pagdating sa OOTD, yung mga fashion trends. Paano niyo po ba napapanatiling buhay itong paghahabi at sa halip na ituring lamang natin tong fashion trend lang?
0: Kapag kun po ano, syempre dapat kasi dito nakikilala yung indigenous communities natin eh. Dapat i-recognize talaga natin kung sino yung nagmamay-ari ng patterns na yon. Sa perspective po ito ng mga business ha, yung mga nag-i-invest o yung, kasi mahirap po mag-invest ha. Mahirap mag-invest kapag kultura ang pinag-uusapan kasi napakamahal at saka talagang dapat may puso ka. Kapag ito po yung tinutukan mo kasi hindi ka talaga magtatagal. Sa sobrang hirap po eh kailangan din po talaga ng tulong ng gobyerno at saka syempre yung support po ng kwan natin, support ng mga other communities po na existing. So mapapanatili po talaga natin siya kung gagamitin po natin siya araw-araw. Pero dapat ethically syempre we should consider that, 'di ba? Kasi gaya po nung kwan, masaya po talaga siya nung nag-declare sila ng Monday uniform. Di ba?
1: Yes,
0: Monday
1: opo.
0: uniform daw. Yan. Dapat kasama. Ngayon, syempre, hindi afford ng ating ibang mga government employees, yung mga 3,500, 3,000 na Filipiniana na mga bolero. Kasi ganun po yung range talaga ng mga kwan, ano? Depende kung ilang yardang kakainin talaga ng isang buo. Yan, kaya kami sobrang isip namin, paano kaya tayo gagawa ng accent lang? Na, paano ba tayo makakawa buo ng 1,500, 1,000 lang kaya? Kaya lang sobrang kwan na rin. Siyempre, magkano pang isang yarda, di ba? 50 to 400 po kapag sa kwan. Itong sa Cordillera. And then, yung iba pa po is 600 kapag yung mga pinilian, 800. Yan. Mas mahal pa po yun sa Mindanao. Di ba? Yung isang malong po nila, 2,500.
1: Yes, po,
0: So,
1: actually.
0: paano niyo po, yung labor pa nung magtatahi. Di ba? Kaya kapag finished product po siya, nakakatuwa po na talagang part po siya ng uniform natin o yung OOTD. Malaking step na po yun. And then, yung iba't ibang government institution po, gaya po ng kung ano, Philippine National Police Academy. Yan, dyan po ako galing. Yung belt, yung sash po nila, yan, weaving po yan. Likewise po kay PNA actually. And then, syempre, yung iba't ibang university din po, yung sasablay po ng UP, di ba?
1: Yes, opo.
0: Then, yung kwan po, yung hope, ganun din po yung i-follow sana ng iba pong mga kwan natin. Government institutions o kaya educational institutions po natin. Yan, they should lead kapag sa mga kwan po natin. Ito po sana yung gamitin kung sakali.
1: Yes. May maalala ko lang, share ko lang, ma'am. Kasi nakapanayam ko na before yung DOST PTRI kasama si si Director Leanyo, na kung saan meron nga po tayong, parang may pinakita po silang polo, for example, uniform ng DOST. Tapos, correct me if I'm wrong, ma'am, kasi hindi ko alam yung ibang terminology natin pagdating sa mga tela. So, for example, yung normal na polo natin, tapos may mga pattern o kaya yung bulsa ay gawa sa pattern ng mga, ano natin, ng mga indigenous people, yung parang ganun po na pinapakilala. Or di kaya naman ay sa isang simpleng polo, yung isang sleeve po ay ganun din, parang, or yung both sleeves ay gawa naman sa pattern din ng ating mga indigenous people. Parang ang ganda po kasi nung gano'n na nakikita kong uniforme ng ating mga manggagawa mula sa DOST na kung saan ginagamit po nila itong mga weaving patterns na ito, tapos hinahalo nila sa mga makabagong kasuotan natin na meron po tayo ngayon. Ano po yung masasabi niyo sa gano'n, ma'am?
0: Opo, sana mas marami pa po yung kung ano yung gumawa noon. Kasi syempre hindi nga po afford yung minsan yung isang yarda, dalawang yarda,
1: opo.
0: Kaya accent lang po ano. Pero syempre lang namang araw-arawin mo yung buong hub, diba? Yung buong kwandin. Kaya ako po encouraging din po ako sa mga ganun, di ba? Likewise po actually sa mga nagkwakwan, yung sa mga bago po nating mga designers, ini-encourage po sila sa kapag nasa alteration po silang part. Di ba? Yung mga patapon na po na kwan nila ng mga damit. Ayan, yung mga maong, mga ganun, pinapatch po,
1: ah,
0: di ba?
1: Yes.
0: Yung mga, nanghihingi po yung mga yan sa akin, ng mga ritaso.
1: Ah,
0: mga ritaso ng hobby. Kaya, sabi nila kung pwede daw gamitin dun sa mga, kung ano, mga students po ng mga fashion school.
1: Wow. Actually, no, kailangan talaga, mama, maging creative. Creative talaga ang kailangan natin pagdating sa ganyan na kung paano din natin talaga maihalo ito sa mga bagong damit na ginagawa natin sa kasalukuyan. Pero ma'am, nabanggit nyo nga po kanina, marami na nga po kayong parang sarili nyo pong designers or mga kakilala nyo po na mga weavers. Kumusta naman po ang inyong pakikipagtulungan? Kumbaga, parang collaborations with different local weavers po natin. Hindi lang sa Luzon, nabanggit nyo nga rin po maging sa Mindanao.
0: Dito po talagang kwan po ano, hindi po talaga ako bumibili sa labas or hindi po sa kanila na kwan. So kung kunwari po kay sa Lubwagan po yung sa Kalinga, syempre si Rojas Isabela po yung mga Cordilleran patterns at saka yung sa Lola, yung pinilian po yung talaga sa Ilocos Sur. And then yung Sayakan po yung syempre yung weaver dapat ng ganun. Meron din po aming kwan, mga orders po dati. Ay kahit yung lately lang po na na-prenovide po namin ng mga token na gusto nila is kompleto na siya. So gusto po nila is kuhan, parang mapakita ko daw yung lahat sa isang package. So ang ginawa ko po is yung parang ang talagang galing lang po sa amin doon is yung shawl po namin. And then yung tangkulo po ng manobo para makita po nila yung beadworks natin. Tapos yung lingling o po ng kuhan, yung metal craft, basketry na packaging, and then yung backstrap weaving po na maliliit ng ating mga magindanawan. Yan. Ang ginawa ko po doon is dapat talaga gawan mo ng, ginawa ko po siya ng leaflet na nandun po lahat yung mga kwan natin. Kung kanino po galing yung mga items na po yun. Ito pa po ang isa pa. Kung tinitignan ko po yung tangkulo, kayang-kaya po siyang gawin ng mga beadworks ko. O kaya kahit po ng mas maganda at mas malinis pa po ang pagkakagawa kung kami po yung gagawa. Pero hindi ko pwede. Kasi syempre, ikon po
1: Yes.
0: Indigenous studies po ako, ongoing po ako sa PhD ko sa UP.
1: Wow.
0: Sa UP Baguio. Kaya pinag-aaralan po namin yan, yung pagrespeto talaga. At saka pag-recognize ng ating mga indigenous communities. At saka syempre, indigenous knowledge po yan. Sila po
1: course.
0: Ang nagmamay-ari nung knowledge na yan. Nung sistema yung pattern na yan. At saka yung paggawa po nung tangkulo. So, hindi ka pwedeng mag-assemble dyan ng magagaling and then gagayahin lang, ibebenta. Yun po yung kanon. Dapat is galing sa kanila and then na-recognize sila. Kaya ang philosophy po talaga namin is co-creating with indigenous communities for MA Woven Designs.
1: Yes, of course. Parang na-curious ako, ma'am, sa closet niyo po. Parang ang colorful siguro, ma'am, ng inyong closet, ng inyong mga damit. Kasi for sure, syempre, yung atin namang mga damit naman ngayon or yung mga patterns po na ginagawa ninyo ay napaka-kulay. At talagang buhay na buhay po yung kultura natin ng pagiging Pilipino. Pero ma'am, matanong ko lang, ano naman po kaya yung ilan sa mga challenges niyo po lalong-lalo na sa modernong panahon, sa mga bagong panahon ngayon, sa dami-dami nga po ng mga modern technologies na pwede nating magamit sa paggawa ng pag-hobby. Actually, meron na tayong mga bagong mga machine sa pagdating sa or yung mga handloom weaving machine natin. Ano po kaya yung mga challenges para patuloy nating maisulong, maipromote itong ating mga traditional weaving practices natin simula noon?
0: Yeah, napakalaking challenge po talaga yung kuan ano, yung economic sustainability na part pagdating po sa weavers po natin. Kasi kapag pinapasok po natin yung makabagong, yung mga modern weaver weaving po natin, yung mga machine made, 'di ba, na kuan pa perfect pa. Nung nakita ko nga po yung pagkakaya rin nung sa kuan sa landap ng Mindanao at saka yung inaul po ng kuan sa Mindanao is mas perfect pa compared po dun sa kamay. Siyempre, may paltos po minsan kapag
1: yes,
0: yung
1: po.
0: Weavers po natin eh. Kasi lalo na kung matatanda na, may makikita ka talagang hindi tinamaan or hindi na kuan na pattern. Pero yun naman po yung ganda niya. Diba? Yung mga imperfections.
1: Yes.
0: Pero mamamatay po talaga kapag yung sa kuan, kapag mas sinuportahan o pinapasok po talaga yung machine weaving. Kaya malaking hakbang po rin po. Maganda yung hakbang na ginagawa ng mga provinces po natin at saka municipalities to protect po yung weaving communities natin. Naglalabas sila ng ordinansa na hindi po pwede or we discourage at hindi pwede. Ngayon, ang ikinaganda naman po niya, di ba? So, pinakita po yan ng Museo Cordillera doon po sa UP Baguio actually. Yung meron po silang handloom machine. Ang ginawa po nila is ni-recreate nila yung mga pattern na wala na. Yung primitive times po na noon ay meron. Kasi meron naman po yung mga antique at saka ilang taon na,
1: yes,
0: di ba? From the collectors. Pero hindi na siya ginagawa ngayon.
1: Opo.
0: Dahil sobrang hirap. O hindi siguro napasa. So ang ginawa naman po ni Museo Cordillera, using po yung mga kwan na yan, using that handloom machine, di ba, na machine po siya, ginawa niya and then para po may pagbasihan yung mga weavers po natin. Yan, yun lang po yung contribution niya. Pero kung itatapat mo po siya sa production and then commercialization, nagagawa na po siya ng sariling produkto, 'di ba, may malaking investor or may mayaman siguro na tao na magi-invest sa machine na 'yan at magpo-produce, eh hindi po talaga kwan. Dini-discourage at hindi po talaga tayo pabor pagdating po sa bagay na 'yan. Kasi yung kamay po talaga ng mga katutubo po natin ang kwan eh. Ang usapan po dito.
1: Yes.
0: Yun po talaga yung ganda at saka yung tradisyon na nandun. Nandun po yung spirit nun, di ba?
1: Totoo naman po. Tama po yung nabanggit nyo kanina. Yung pagiging imperfection ng isang design doon sa isang damit. Eh, yun yung nagpapaganda. Nagpapaganda para mas masuot natin ito ng taas noo at maipagmalaki na ito'y gawang Pinoy. Pero ma'am, speaking of continuation, kasi yung para maipasa nga natin ito sa bagong generation, ano po kaya yung ilan sa mga ginagawa po ninyo dito sa MA Woven Designs and sa Habing Katutubo para mapagpatuloy itong ating tradisyon ng pag-hobby?
0: Yan. So, yung mga programa po namin na pinangungunahan parati po ng aming clothing brand, kasi syempre, walang maglilid eh. So, ako po mismo, syempre, bilang head designer, eh, mas nakadikit po siya sa Habing Katutubo Collective, yung na-interview po namin. Yung mga, sila po yung mga volunteers po natin. Sina Jessie po at saka Jenya, ano. So, next year, ay ngayong year po, sa November 22 po kami sa Okada. Yan. Pero si Jenya po tsaka si Ernst ang mag-head dahil si Jesse po ay ongoing po ang kanyang law school.
1: Wow!
0: Kaya,
1: good luck
0: po sa ibang kwan po tayo ngayon, yung mga ibang staff po natin. Yan. So bilang head designer po, syempre, ako po yung nangunguna na kwan dito. O kung may mararamdaman ko naman po kung may ibang designer na gusto ng kan, di ba? Gusto nang mag-lead nito. Pero hanggat wala pa po at medyo kan pa is, syempre ako po yung mangunguna. And then, through having katutubo po actually na found ko po nung way back 2019. And gusto po kasi nating, ang vision po natin dito is para magkaroon po ng stage yung mga kabataan po natin ng mga katutubo mainly. Kasi naiintindihan ko po sila kung bakit hindi na po nila alam yung sayaw, hindi na po nila alam yung tradition dahil syempre hindi na po pre-practice ng parents nila o ng family nila. Syempre ako maswerte po siguro ako kasi yung parents ko kahit ang hirap-hirap, di ba? Kahit ilang baboy, parang ganun.
1: Opo.
0: Yung mga katayin, pinilit po nilang kwan. I-expose po kami. Parang expose po kami sa mga tradition. Unlike po yung iba na talagang medyo nagkwan na, nag-switch. Hindi na po sinusunod yung iba na kasi practicality daw and everything. Kaya hindi na po ginagawa yung mga ganong tradisyon. So, yun po yung isa para sa mga kabataan po sana. Diba? Yun po yung vision natin. Makagawa din po ng school of tradition na kwan sa kwan po natin. And then yung platform po talaga na magkita po yung weavers at saka mga designers. Yan. Kasi ang dami pong takot na designers na mag-invest o gumamit ng materyales dahil nga syempre matinding mag-bash at saka kwan ano, matindi baka makakasagap sila ng kwan, ng matinding comment or backlash kung sakali kung ginamit nila ng mali. 'Di ba? Libre naman kasi magtanong. Pero syempre,
1: totoo po.
0: Pero syempre hindi kasi nila alam kung saan magtatanong. Parang ganoon po minsan. So, we make having katutubo po na available for that lalo na po yung mga may ganung concern po na designers kasi we have also the connect po sa ating mga consultants, 'di ba? Sa mga elders po natin. So, in-establish po natin 'yan sa having katutubo yung mga consultants po natin sa iba't ibang indigenous cultural communities. 'Yan yung mga nakakaalam. Siyempre, doon po rin tayo bumibili. Yan, kaya nakakapagtanong po tayo sa kanila. Tinuturuan po nila tayo. At siyempre, yung knowledge po na yun, di ba, yung mga natututunan po natin, eh, yun po yung pinapasa natin. So, sa mga designers po, yun po yung ginagawa namin dito sa Habing Katutubo para mas ma-encourage pa po talaga na may marami pa pong gumamit na designers pagdating sa mga materials. Eh, syempre, yayabong po talaga ang weaving industry po natin yan para mas marami pong mag-order sa kanila.
1: Yes.
0: At saka, kung, di ba, nang may alam, di ba, na at least mas educated po. At saka, mas may ethics yung paggamit na nila ng mga tela po natin.
1: Tama naman po. And tama nga yung nabanggit nyo, libre lang naman magtanong. Wala namang masama kung or kasi yung iba naman po kasi siguro na kaya natatakot din magtanong. Baka naman eh marami talaga silang tanong. Baka nahihiya rin sila talaga na lumapit sa kung sino man na pwedeng pagtanungan. And of course, eh baka kasi iniisip din nila, eh nako, baka kailangan na ng programa nito or di kaya naman baka kailangan na nila mag-enroll into something sa school para mapag-aralan. Pero yun nga, sabi nga po nga ninyo na libre lang naman magtanong. And ma'am, matanong ko lang din dito po sa MA Woven Designs, kayo po ba may shop?
0: Ay, opo. Dito po sa Baguio City.
1: Ayan, ma'am, para sa mga nais pong bumisita and of course, sa mga bumili ng inyong mga woven designs, ano po ang inyong mga contact numbers? Saan po kayo maaaring puntahan? At saan po kayo maaaring i-follow ng ating mga kababayan?
0: Yeah. Pwede po silang dumiretso sa website po namin. Sa website ko po actually. www.mylaalog.com mylaalogworks.com. Yan. Nandyan lang po yung nakakabit na po dyan yung sa shop po natin. And then sa ibang documentation po natin. Yung sa page din po nung mga iba't ibang cultural communities. Kung saan po galing yung ating mga ginagamit na materials for our designs. Yan. And then pwede po silang mag-PM po sa amin or mag- message lang po sa Facebook, MA Woven Designs. Yan, makikita naman po yan, masi-search po sa Facebook. Kapag gusto po nilang pumunta sa physical store, dito po sa third floor, Maharlika. Yan, under Baguio's Closet po, stall 3049. Yan po ang ating stall dito po sa Baguio City.
1: Ayun, ma'am, maraming salamat po nako sa pagbabahagi ng inyong kwento. And of course, sa mayamang kultura po natin pagdating sa paghahabi. Muli, ma'am, maraming salamat sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mag-iingat po kayo, ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Yeah, maraming salamat din po at magandang hapon.
1: Atin pong nakapanayam sa si Miss Myla Alog, ang head designer ng MA Woven Designs at ang founder ng Habing Katutubo Collective, kung saan ay naibahagi niya po sa atin ang kwento sa likod ng mayamang kultura, makulay na kultura ng paghahabi dito, of course, sa Cordillera. At dito na rin, of course, maisentro na natin sa Baguio City. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
5: Secret! Baka agawin mo.
6: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
5: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
7: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
5: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
4: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
7: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala, mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
5: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Okay, class, recess, break time.
15: Yay!
16: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
14: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
15: Hachi!
17: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
14: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
19: World class na tanawin. Explore na natin!
20: Love of the Philippines.
19: Likhang sining na proudly Pinoy.
20: Influence na yan!
19: Radyo Magazine
21: 1278.
22: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Pagpapakita ng kaugalian.
21: Paano po?
2: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino.
3: Iskultura.
2: Iba-iba man ng pinagmulan.
3: Kahit kailan.
2: O saan man. Samahang bayanihan.
3: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura.
3: Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Eto, madagdagan ko lang ang ating usapan ngayong hapon. Mula pa rin ito sa Cordillera. Eto, i-take note natin ha. Alam niyo ba mga ka-frenny itong Banna? Or kilala niyo ba siya? Actually, tao po siya. Or character. Si Banna po ay bayani ng Ulyalim. Parang Ulyalim, tama no? Epekong bayan po yan ng Kalinga. Ang Ulyalim ay karaniwang kinakanta sa gabi tuwing may mahalagang okasyong katulad ng pista o pulong ng mga taga-Kalinga. Ang mga Ulyalim po sa mga pangkalahatan ay nagsasalay o nagsasalaysay ng katapangan ng mga mandirigmang Kalinga o Kalinga at ang kwento ng pag-ibig ng bayan o pag-ibig bilang bayani sa kanyang napupusuang dalaga na tinatawag na mandiga. Yan din yung maganda no, na mabasa natin sa ating mga libro, yung mga ilan sa mga practices na ginagawa noon para meron tayong or magbigay or magsalaysay ng pagmamahal or pagkaroon, tulad nga ngayon, di ba yung crush na tinatawag kapag meron tayong napupusuan. Yan, kilalanin natin si Banna mula sa Cordillera. Pero sabi nga po sa ilang mga nabasa natin, maraming bersyon o bahagi itong si Ulyalim. Ang isa ay umiikot sa pagtatakpo ng mga mag-aasawang Dinanaw at Duliyaw. Duliyaw. Yan, tama ah. Ito yung mga magulang ni Banna. Ang isa naman ay tungkol sa pag-iibigan ni Banna at Langgunawa. Bahagi po yan ng Kalinga na naging sentro ang Buwa. Bungang ginagamit sa nganga na bahagi na ng pamumuhay ng mga igorot. Alam niyo, maaalala ko lang sana ay patuloy po natin na sinisikap pa no, na meron tayong makapanayam na muli na mga tribo, mga grupo, mga indigenous people po dito sa ating bansa at makilala sila at makilala natin yung kanilang kultura, yung kanilang mga tradisyon, yung kanilang mga pamumuhay hanggang sa ngayon. Nako, maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At of course, ganun din sa ating nakakwentuhan kanina si Miss Myla Alog, ang head designer ng MA Woven Designs at ang founder ng Habing Katutubo Collective. Kung saan ay bahagi niya sa atin ano, yung kanilang makulay na sining at kultura pagdating sa pag-happy dito sa Cordillera. Maraming salamat din sa ating mga kasama, mga ka-frenny sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Ron Esperanza, Frenny Marichal Malimban, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Daglink Aleman.
1: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Daglink Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
4: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
3: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
4: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
3: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
4: I love you more each day.
3: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Araw mong oras, ganap na ng alas 5 ng hapon, narito naman po ang ating letters and souvenirs. At magandang hapon, welcome po dito sa ating palatuntunan sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P, kasama niyo hanggang mamayang alas 6. At puno pa rin ng mga magagandang tugtugin at awitin ang ating palatuntunan, kasama na rin ang ilang mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ng halos ang oras nating pagsasamahan ngayong Miyerkules. June 17 ang ating petsa. Ito naman po ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan, pero babayaan nyo lang kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters and souvenirs.
1: At narito po muna magiging lagay ng ating panahon. Sabi po ng PAGASA, itong easterlies o yung mainit na hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya inaasahan ang mainit at maninsangang panahon sa maghapon. Kasabay ng posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Dito po sa atin sa Metro Manila, inaasahan ang temperaturang nasa pagitan ng 25 at 33 degrees Celsius. Sa Visayas at silangang bahagi ng Mindanao naman, mas mataas ang posibilidad ng pagulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa umiiral ngang easterlies. At ngayong araw po, naitala ang pinakamataas na temperature na 34 degrees Celsius kaninang alas 2 ng hapon. Dito po yan sa Quezon City, sa Science Garden, Diliman. At yung pinakamababa, 24.8 degrees Celsius. Alas 6 kaninang umaga. Maya-maya lang, 6:27. Dulubog po ang haring araw. Babalik yan bukas ng umaga, 5:28 a.m. At talagang mainit pa rin po, no, ang ating dinaranas na panahon. Pero yung sa General Santos City, ang kanilang heat index doon umabot ng 55 degrees Celsius. Binabantayan pa rin ngayon ang PAGASA itong patuloy po na pag-init ng Tropical Pacific Ocean. At ayon sa kanilang climate monitoring, may mataas na posibilidad na tuloy ang mabuo at lumakas pa itong El Niño phenomenon sa mga susunod na buwan at maring tumagal hanggang unang bahagi po ng taong 2027. Kapag yan ang nangyari, posibleng makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng mas matinding init, mas konting pag-ulan, pagbaba ng level ng mga dam at posibleng epekto sa agrikultura, supply ng tubig, maging sa produksyon ng kuryente. Kaya naman hinihikayat na po ng PAGASA mga lokal na pamahalaan, mga water districts, electric cooperatives at sektor ng agrikultura na maghanda para yan sa mga posibleng epekto ng El Niño hanggat maaga pa.

12 kalahating minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, dito pa rin sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Sa atin pong balitaan, formal nang kinilala ng Malacañang ang pagkakahalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President kasunod ng mga naging pagbabago sa liderato ng Senado ngayong araw. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ginagalang ng palasyo ang naging desisyon ng mga senador at kinikilala ang Senado bilang isang malayang sangay ng gobyerno na may sariling proseso sa pagpili ng kanilang mga pinuno. At ayon pa kay Castro, walang pakialam ang Malacañang sa usapin ng pagpili ng liderato sa Senado at nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagsusulong ng mga programang pambansa. Nauna pa rito, isinagawa ang eleksyon sa loob ng Senado kung saan nahalal si Gatchalian bilang bagong pinuno ng kapulungan. Ang kanyang pagkakahalal ay tinuturing ng ilang political observers bilang isa sa pinakamahalagang pagbabago sa politika ngayon taon dahil maaari itong magkaroon ng epekto sa direksyon ng mga mahalagang panukalang batas at mga usap.

0: Samantala, tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
18: Interesting na usapan.
19: Hindi heavy.
20: Tugtugang chill.
18: Suave.
21: Learning from home, they need more ring.
10: Radyo Magazine
3: 1278 AM.

Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Radio. At bago pa sa ating musika, narito pa ang ating balitaan. Kasunod ng pagkakahalal kay Senator Gatchalian sa Senado, agad na sinimulan ang reorganisasyon ng ilang pangunahing komite rito. Kabilang sa mga natalagang bagong chairman ng mga kumiting may kinalaman sa pananalapi, agrikultura, edukasyon, kalusugan, pambansang seguridad at public services. Layo nitong matiyak na hindi maantala ang pagtatalakay sa mga panukalang may direktang epekto sa ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Ayon sa mga political observers, mahalaga ang hakbang na ito dahil marami pang panukalang kailangang maisulong bago matapos ang taon. Kabilang ang mga hakbang para sa disaster resilience, enerhiya at social protection programs. At kaugnay nito, umaasa naman ang Malacañang na mapabibilis ang pag-usad ng mga prioridad na panukala kasunod ng mga pagbabago sa liderato ng Senado. Kabilang sa mga nais maisulong ng pamahalaan ang mga programang may kaugnayan sa social protection, economic recovery, energy security at disaster preparedness. Ayon sa Malacañang, mahalagang magtulungan ng ehekutibo at lehislatura upang matugunan ang mga hamong kinakaharap ng ating bansa.

Sa ating balitaan, patuloy na lumalaki o tumataas itong bilang ng mga biktima ng magnitude 7.8 earthquake na tumama sa Mindanao nitong nakaraang linggo. At batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 68 ang kumpirmadong nasawi habang 33 katao pa ang nawawala. Nasa 1,338 naman ang naitalang sugatan at mga nagkaroon ng quake-related illnesses. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Sarangani na may 33, sinundan ng South Cotabato na may 24, Davao Occidental na may 10 at Davao del Sur kung saan isa. Apektado ng lindol ang mahigit 338,000 pamilya, katumbas ng may 1.38 million individuals sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin ang search and retrieval operation sa mga lugar na tinamaan ng landslide at pagbagsak ng mga gusali. Kaya naman ng NDRRMC na umabot na sa higit 1 bilyong piso ang pinsala sa infrastructure habang halos 30 milyong piso naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura.

0: Meron na po tayong 30 kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, narito muna ilan pang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta.
4: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
2: Suave.
17: Learning from home, may ni Moring.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: letters and souvenirs.
1: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Sa atin pa rin balitaan, Visayas grid muling linagay sa yellow alert dahil sa nipis ng reserba ng kuryente. Muli nga pong sinailalim sa yellow alert ang Visayas grid ngayong araw dahil sa manipis na operating reserve. Nakataas ang yellow alert simula kaninang alas 3 ng hapon, tatagal yan hanggang alas 9 ngayong gabi. Sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pinatupad ang yellow alerts sa ilang oras ng hapon at gabi matapos bumaba nga itong contingency reserve ng naturang grid dahil sa forced outage at derated operation ng ilang power plants. Paliwanag ng NGCP na kapag yellow alert, sapat pa rin ang supply para sa kasalukuyang demand pero kulang yung reserba sakaling may biglang pumalyang planta o transmission facility. Ayon sa Department of Energy, nananatiling tight o masikip ang sitwasyon ng power supply sa Visayas dahil sa mataas na demand at kakulangan ng available generation capacity. Kaya naman payo pa rin sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo yung mga oras daw po ng alas 3 hanggang alas 9 ng gabi. Diyan daw po pinakamataas ang konsumo ng Visayas grid. Samantala, pinabibilis naman ang pamahalaan itong pagpapatupad ng iba't ibang energy projects bilang tugon sa tumataas na pangangailangan ng bansa sa kuryente. Kabilang sa mga pinag-aaralan ng renewable energy projects gaya ng solar, wind, hydro at tidal energy systems. Layunin ng programa na mapalakas ang energy security ng bansa at maiwasan ang kakulangan ng supply sa mga darating na panahon. Sa pagpapatuloy ng musika sa ating letters and souvenirs.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan.
0: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
8: King of the Road.
7: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko.
4: Radio Pilipinas.
5: Interesting usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home. They need boring.
1: Radio Magazine.
9: 1278 AM.
10: Siyam na minuto bago po ang alas 6 ng gabi. Ito pa rin ang ating letters and souvenirs sa huling bahagi. Naglabas po ng panibagong babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito'y laban sa mga sindikatong gumagamit ng pangalan ng BSP upang makapangloko ng publiko. Ayon po sa Bangko Sentral, may mga ulat na tumatawag o nagpapadala ng mensahe ang mga scammer habang nagpapakilalang empleyado ng BSP at humihingi ng personal na impormasyon, bank account details o pera. Binigyan din ng BSP na hindi sila kailanman humihingi ng confidential banking information sa pamamagitan ng text message, social media o hindi otorisadong tawag. Kaya payo nila sa publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang komunikasyon.

At sa punto pong ito'y tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating letters and souvenirs. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat sa mga kasama natin sa studio. Kina Marisol Malimban, Camille Mori Sumali, Ronabella Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, kay Boss Julius Ungab. And thank you kay Marinela. Siyempre pa, maraming salamat, Boss Riden. Ako po, si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil natin sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Kasi President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag umaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Kazan, Russia na para sa kanyang working visit. Mas pinalalim na ugnayan ng ASEAN at Russia. Tinitiyak ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Special session ng Kongreso para talakayin ang mahalaga at nakabinding panukalang batas. Sinimulan na ngayong araw. Senator Sherwin Gatchalian nanumpa na rin bilang bagong Senate President. Milyon-milyong pisong halaga ng tulong pinansyal inilabas na ng tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Iba pang ahensya ng pamahalaan walang patid din sa paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga nasalanta. Dahil sa hindi pagtugon sa patawag ng otoridad, PNP CIDG muling magpapadala ng sabina kay dating Ateneo Head Coach Tom Baldwin at iba pang coaching staff para sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete sa kanilang team building sa Aurora. At ilang Pinoy celebrities nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards. Kung sino-sino sila, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagsimula na ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. At hindi lang Pilipinas ang makikinabang sa biyahe na yan, kundi maging ang mga bansa na kasapin ng ASEAN sa harap ng gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Inaasahang matatalakay ang iba't ibang usapin na kapapakikinabangan ng buong rehiyon maging ng Russia. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mag-aalauna ng hapon oras sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa kanyang working visit. Isa sa magiging aktibidad ng Pangulo sa unang araw ang pagkakaroon ng bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin.
5: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
4: Kabilang din sa inaasahan sa schedule ng presidente ang pagiging co-chair niya sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit, kasabay yan ang 35th taong anibersaryo ng ASEAN-Russia relations. Inaasahang matatalakay ang iba-ibang usapin na kapwa pakikinabangan ng mga bansang kasapi sa ASEAN maging ng Russia.
5: Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, and people-to-people exchanges.
4: Pagtitiyak ng punong ehekutibo na bilang ASEAN chair, nakatuon ang Pilipinas na matiyak na magbubunga ang naturang summit ng mga makabuluhan at pangmatagalang resulta na higit pang magpapalalim sa ugnayan ng ASEAN sa Russia. Kasabay ng pagbisita ng chief executive, ang paggunita ng 50th diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Kaya binigyang diin ng Pangulo na pagkakataon ito para mas mapalakas pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba-ibang larangan.
5: For over 5 decades, our bilateral ties have steadily deepened across trade, education, culture, agriculture, energy, science, and above all, through the sustained bonds between our people. We look forward to building on these foundations and opening new avenues of cooperation for the future.
4: Muling iginiit ng Pangulo ang layunin ng Pilipinas na isulong ang pagkakaisa ng ASEAN at palakasin ang pakikipagtulungan nito sa mga bansang katuwang sa labas ng rehiyon.
5: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose, and we return with renewed commitment to our partnership.
4: Ito ang unang pagbisita ni President Marcos Jr. sa Russia, halos 50 taon matapos ang makasaysayang pagbisita ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa dating Soviet Union noong 1976. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker ng bansa. Inataas na 3 kalihim habang nasa Kazan, Russia ang Pangulo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Bilang chair ng ASEAN, mahalagang attendance ng Pangulo para maisulong ng Pilipinas na makabuo ng mga konkreto at pangmatagalang kasunduan na magpapalalim sa strategic partnership ng ASEAN at Russia at magtataguy ng kapayapaan, katatagan at sama-samang pag-unlad ng rehiyon. Samantala, posibleng magkaroon ng agarang epekto ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Yan ang tingin ng isang political analyst dahil muli nang magbubukas ang Strait of Hormuz at magbabalik ang mga commercial shipping. Sa malaking epekto nito sa Pilipinas, inaasang manunumbalik at magresulta ang inaasang kapayapaan sa mas maayos na ekonomiya sa ating bansa. Hindi naman magiging mabilis ang stabilization ng ekonomiya, ngunit masisiguro nito ang tuloy-tuloy na trabaho para sa ating mga kababayan. Samantala, malaki rin ang nakikitang positibong epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia dahil kilala itong isa sa pinakamalaking oil-exporting at oil-producing country sa buong mundo na maaring protektahan ng bansa sa mga epekto ng posibleng problema sa hinaharap hinggil sa langit.
6: Kung ano yung layunin at kung ano talaga yung purpose ng kanyang pagbisita, kinakailangan manatili tayong nakaangkla lamang doon. At for sure, hindi naman magkakamali siguro ang ating Pangulo kung paano niya babalangkasin yung mga kinakailangan, mga mahalagang aktibidad sa kinakailangan niyang gawin sa mga bansa na ito.
2: Sa ibang balita, nagpabot ng pagbati ang Malacanang sa pagkakahala ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Pinasalamatan din ng palasyo ang House of Representatives sa pamuno ni Speaker Faustino Bodio III, gayon din sa mayorya sa Senado na handa ng gampanan ang kanilang tungkulin. Punto ng Malacanang, hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan, kasabay ng panawagang maisabatas na ang priority legislative bills para lalo pang mapalawak ang tulong ng gobyerno sa mga Pilipino. Samantala, nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. May para kina Alfredo Antonio Jr. at Eric Guevara bilang Brigadier General ng AFP. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan o formal na magsumite ng reklamo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
3: Aprobado na ang lahat ng LEDAC priority bills, kabilang na ang anti-political dynasty. Yan ang iginiit ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa isinagawang special session sa Kamara. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Binuksan ngayong araw ng mababang kapulungan ang special session alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talakayin ang mga urgent bills na nais maisabatas ng administrasyon. Eksaktong alas 9 kaninang umaga ng pangunahan ni House Speaker Faustino Bodio III ang pagbukas ng sesyon. Ilan sa mga panukalang batas na kailangang maisabatas ng Kongreso ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX Act, ang Anti-Political Dynasty Law, ang Last Mile Schools Act at ang batas na bubuo sa National Center for Geriatric Health. Nakatakda ring mag-convene ang Commission on Appointments para iproseso ang mga nakabinbin na mga appointment ng ilang opisyal ng gabinete, gayon din ang promosyon ng 8 opisyal ng sandataang lakas at mga miyembro ng Foreign Service. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naaprobahan na ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na nakapaloob sa Proclamation 1318. Ayon sa mga batas, hindi na kakailanganin pa na dumaan sa bicameral session ang mga panukalang batas kung ia-adapt ng Senado ang bersyon ng Kamara.
8: We will see as to what the result is of those bills that are passed on third reading, after which we will have to have a bicam, probably pag sona na, because we cannot have a bicameral conference committee and we cannot designate its members until both laws are passed.
7: Naunawaan naman ng House Majority Leader ang sentimiento ng mga tao pagdating sa anti-political dynasty bill na nakalusot na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Anya, dumaan sa konsultasyon mula sa mga party leaders sa loob ng Kamara bago nagkaroon ng botohan para sa nasabing bersyon.
8: Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bicam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version.
7: Nakatakda ring isa lang sa ikatlong pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1901 na siyang counterpart ng bersyon sa Kamara. Inaasahan rin na sasalang sa Bicameral Conference Committee ang dalawang bersyon sa oras na maipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill.
8: It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Hindi po ito batas. This is just the version that we, in the lower house, were able to produce and garner support for. Because had it been more strict, baka hindi tayo makakakuha ng boto.
7: Nang matanong ang mambabatas kung magkakaroon ba ng commitment ang Senado na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa mataas na kapulungan, ito ang kanyang naging sagot.
8: Sa totoo lang, the legislative mill of the Senate medyo came to a halt after this whole leadership struggle. So it was it hasn't been brought up yet. But what's good is that now that these problems with the leadership have been fixed, I have no doubt that under Espiga Chalian, the Senate will get back to work. And we have a month and a half, I think, until the SONA. So that's a lot of time to convene with our Senate counterparts, see what the priorities are for the incoming session after the SONA, and really make sure that we buckle down and provide laws that the Filipino people will feel.
7: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Nakahandang ilahad ng prosecution team sa publiko ang mga mapapag-usapan bukas dahil hindi real-time na may palalabas ang pre-trial conference ng ikalawang Pangulo. Inaulat ni Sheila Natividad.
3: Dayan, matapos nga ang pagkakatalaga kay Senate President Sherwin Gatchalian sa ginanap na espesyal na sesyon sa Senado ngayong araw, ay nagkaroon din ng special session dito sa Kamara kung saan isa nga sa mga napag-usapan yung tungkol sa impeachment trial.

0: papatay yung magistrado para sa impeachment trial ng vice presidente, kung saan mag-e-enlist din ng private experts at consultants ang prosecution team, ayon kay Zamora. Layunin din itong mapadali ang mga issue, magkaroon ng stipulations and admissions of facts, matukoy ang mga testigo at maitakda ang bilang nito para mapabilis ang proseso ng pagdinig. At ngayong kinikilala na ang liderato ng Senado sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian, pagkalabas ng session hall kanina ay nagpaabot ng pagbati si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos.
1: On behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed and how level-headed he can be.
0: Sabi pa ng mambabatas, ito ang kailangan ng kasalukuyang politika ngayon, lalo na sa Senado. Ang level-headedness anya ang kailangan para maibalik ang lahat sa kani-kanilang tungkulin. Sa hiwalay na panayam, sinuportahan din ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong si SP Gatchalian.
2: Now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with impeachment trial without necessary delay, no?
0: Samantala, naglabas na rin ang opisyal na pahayag ng suporta si House Speaker Faustino Bongi III kay SP Gatchalian at sinabing tinatanaw niya sa hinaharap ang mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Kamara at Senado para makagawa pa ng mga batas na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sabi pa ni Di, bukas ang Kamara sa Senado para sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagsusulong ng mga reforma para sa kapakinabangan ng taong bayan at marami pang iba. Dayan, bukas na inakatakda ng magsimula yung pre-trial conference hinggil sa pag-usad ng impeachment case ni VP Duterte kung saan inaasahan yung magiging pagdalo ng magkabilang panig. Samantala, sa usapin naman ng pagbabago sa liderato ng Senado ay kumpiyansa yung ilang mga mambabatas, partikular yung mga miyembro ng prosecution team, na magiging maayos yung proseso ng paglilitis. Dahil kung matatandaan, nauna na rin sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na sana ay magkaroon muna ng duly elected Senate President bago pa man umarangkada yung pagsisimula ng impeachment trial proper sa July 6. Samantala, bagamat hindi maipalalabas ng real-time itong pre-trial conference na gaganapin bukas, ay nagsabi na ba ng prosecution team na nakahanda silang ilahad sa publiko yung mga bagay na mapag-uusapan dito sa sinasabi na pre-trial conference. Dayan?
3: Maraming salamat, Sheila Natividad. Sa ilalim ng special session ngayong araw, inaprubahan ng Senado para sa huling pagbasa ang ilang panukala. Pinumpirma na rin ng Commission on Appointments ang lahat ng pending appointments sa AFP at DFA sa plenary session kanina. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
4: Sa pag-convene ng Kongreso para sa isang special session ngayong araw, nagpatuloy ang Senado sa pagpasa ng mga batas sa ilalim ng bagong majority na pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kaninang umaga, inaprubahan na sa third and final reading ang mga panukalang batas gaya ng Senate Bill 2092 na nagdedeklara sa Waling-Waling o Vanda Sanderiana bilang National Orchid ng Pilipinas, House Bill 6639 at House Bill 6644 na nagbibigay ng Philippine citizenship kina Benny Boatwright at Matthew Ramos. Samantala, pinangunahan naman ni Senate President Win Gatchalian ang plenary session ng Commission on Appointments o CA kasabay ng ipinatawag na special session ngayong araw. Present ang contingent mula sa House of Representatives at mga senador na miyembro nito, maliban kay Senator Jingoy Estrada na kasalukuyang nakakulong. Itinalaga bilang acting majority floor leader si Senator Joel Villanueva para sa session ng CA ngayong araw. Matapos nito ay tumuloy na ang meeting ng Committee on National Defense para irekomenda sa plenaryo ng CA ang pagkumpirma sa ad interim appointments ng mga generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, kabilang dyan ang isang lieutenant general, isang major general, isang vice admiral at dalawang brigadier general. Sa isang bahagi ng sesyon, kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang pagkumpirma sa kanila at sinight ang RA 11939 na nagre-require na dapat ay mayroon pang isang taong active service ang mga ipopromote na general bago ang kanilang compulsory retirement. Anya, kulang na ng isang taon ang mga general. Paliwanag naman ni Senador Lacson, isinagawa ang ad interim appointment sa kanila bago pa mag-adjourn sine die ang Kongreso at ang special session ngayong araw ay pagpapatuloy lamang nito, kaya't hindi pa nag-a-apply sa kanila ang one-year ban. Nagkaroon din ng meeting ang Committee on Foreign Affairs kung saan nirekomenda rin sa plenaryo ang nominations at ad interim appointments ng 85 foreign service officials ng Department of Foreign Affairs. Sa huli ay kinumpirma rin ng Commission on Appointments ang lahat ng pending appointments sa AFP at DFA.

0: Sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong hapon, muling binuksan ang period of amendments para sa panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers kung saan mainit na tinalakay ni Senador Pia Cayetano at Senador Risa Ontiveros ang ilang probisyon ng batas. Sa pagpapatuloy ng special session ngayong araw, inaasahang matatalakay pa ang ibang mga mahalagang panukalang batas at priority legislation na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa lehislatura. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Patuloy ng isinasagawang fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, nagtungo ngayong araw sa ahensya ang lima sa mga dating bodyguard at bagmen ni dating Acobico Representative Zaldico. Kasama sa mga nagpunta si Johnny Budua, na una nang sumalak sa interview noong Webes, kung saan sinabi ng nakapag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa mismong bahay ng isang kongresista noong 2023. Ayon sa mensahe ni Attorney Levy Baligod, walang kasama na abogado ang mga ito nang dumating. Paliwanag ni Baligod, malaya namang makapagtanong ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa mga ito. Hindi na nakapunta si Baligod sa Office of the Ombudsman dahil tinatapos pa niya ang kanilang counter affidavit kasunod ng reklamong cyber libel na inihain ni Lano del Sur, 1st District Zia Alonto Adyong laban sa kanila.
2: Samantala, target ng pamahalaan na mapabilis ang rehabilitation sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa kabila nito, naglaan ang Department of Budget and Management ng pondo para rito. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Naglabas na ng halos 640 milyong pisong tulong pinansyal ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Sinisiguro din ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong hanggang sa muling makabangon ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol.
3: Puspusan din ang paghatid ng pamahalaan ng ayuda sa mga biktima ng pagyanig. Karagdagang 100,000 food pack ang ibinyahe ng DSWD sa General Santos City. Patuloy ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kit at tent sa iba pang lalawigan. Umaasa dyan ang pamilya ni Leticia na walang-wala ngayon matapos masira ang bahay sa probinsya ng Sarangani. Hindi rin makabiyahe ang kanyang asawang tricycle driver dahil sa sitwasyon sa lugar.
5: Yung mga relief good, yung packs ng mga bigas, yung mga dilata, yung itong natanggap namin. Magpasalamat po kami sa mga DSWD na may manatanggap kami makain.
3: Naglabas na rin ng 362 milyong pisong pondo ang Department of Budget and Management sa mga lokal na pamahalaan sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato.
6: Target nitong mapabilis ang rehabilitasyon ng mga pangunahing gusali ng gobyerno na nagiba o nasira ng malakas na lindol. Yan ay upang agarang maibalik ang mga kinakailangang serbisyo mula sa gobyerno.
4: Ang nasabing halaga ay bahagi ng malawakang Disaster Response and Recovery Financing Strategy ng pamahalaan. Bago nito, nauna nang nagpalabas ang DBM ng 100 million pesos sa General Santos City noong June 9 para sa repair at rehabilitation ng multipurpose building sa Barangay Tadjangas East. Aabot naman sa 140 million pesos ang inirelease ng DBM sa Sarangani Province noong June 15 para sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali doon.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, pabibilisin na rin ang distribusyon ng emergency cash transfer mula sa DSWD para sa mga biktima ng lindol. Nagkakahalaga ito ng 5,000 hanggang 25,000 piso. May hanggang 30,000 piso rin na cash assistance galing sa DSUD. Clazel Pardilia, para sa Bayan.
1: Pagkakaisa at pagtutulunga, yan ang naging layunin ng mga volunteer na hangad maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kahit pa ang ilan sa kanila ay biktima rin. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
7: Matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol na nakasentro sa maasim Sarangani, nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang agarang makapagbigay tulong para sa pagbangon ng mga residenteng apektado ng lindol. Nagkaisa rin ang mga volunteer groups sa pagtatayo ng isang relief mobile kitchen group at community pantry mula sa Davao City papunta sa Sarangani upang makapagbigay ng mainit na pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Nabigyan din nila ay ang mga pamilyang nananatili muna sa labas ng kanilang mga tahanan dahil sa takot sa mga aftershocks. Ayon sa grupo, ang kakulangan sa potable water o malinis na inuming tubig ang isa sa pinakamalaking suliraning kinakaharap ng mga apektadong residente sa Sarangani.
8: Ang pinakauna namin kailangan ay tubig and then rice. So really, in order to survive, they need to drink potable water kasi kung inom sila ng yung ano, maraming tubig, nagkaka-LBM, yung, lalo na yung mga bata nagkaka-LBM.
7: Isa rin pamilya mula sa Malapatan, Sarangani ang nagbigay ng tulong sa kabila ng matinding pinsalang sinapit ng kanilang bahay dahil sa lindol. Ayon kay Cherry, isa sa mga volunteer, nakita nila ang matinding pangangailangan ng mga residenteng labis na apektado ng sakuna sa pamamagitan ng pagluluto at pamimigay ng pagkain sa mga nangangailangan.
9: Nag-initiate yung family namin na kahit affected po kami, eh kahit paano naman po, mayroon naman po ang kaunting magbubumot. Nag-initiate kami sa na bili kami ng mga bigas, ng tubig, kami din sa mga tao na most affected po, yung nawalan po talaga ng bahay, walang pagkain, walang tubig.
7: Para sa pamilya Cobrador, mas malakas ang pagkakaisa at pagtutulungan kaysa sa mga pinsalang idinulot ng kalamidad. Israel Damaulao para sa Bayan.
2: Inilunsad ng PAGASA ang isang mobile application na layihikayatin ng mga Pilipino na maging handa laban sa mga bagyo, pagbaha at iba pang weather-related hazards. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte III, layan ng Panahon mobile app na gawing mas accessible ang impormasyon na ibinibigay nito sa publiko. Dito, maaaring makatanggap ang Android o iOS phone user ng real-time advisories na inilalabas sa PAGASA. Malalaman din ito ang temperatura at panahon sa lugar kung nasaan ang user. Para magamit ito ng buo, mangangailangan ito ng internet connection. Mada-download ang nasabing apps sa Google Play Store at Apple App Store.
10: Then na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganun ay makapunta siya dun sa mas ligtas na lugar. At ganyan din ay ma-secure niya no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganoon din, magagamit din ito upang nasa ganun ay maiwasan yung sakuna, no? Particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, no? Yung flash flood. Maaaring mag-clean ng buhay ng isang tao.
2: Patuloy iiral ang easterly winds o hanging silangan hanggang sa Biyernes. Magdadala yan ng malinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, ayon po sa PAGASA, ang low pressure area na nasa silangang bahagi ng bansa ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo. Posible itong maging ganap na bagyo at tatawagin itong Bagyong Francisco. Wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa pero posibleng mahatak nito ang hanging habagat next week at pagpaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Tinatayang hindi naman ito tatawid sa anumang kalupaan. Sa ngayon, nasa layo ito na 2,700 kilometers east ng Eastern Visayas. Ngayon sa Luzon, nasahan po ang posibilidad pa rin ng localized thunderstorm o yung panandaliang buhos ng ulan. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa silangang Visayas ang easterlies. Bukas, partly cloudy at isolated rain showers ang asahan ng lagay na panahon sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ngayon, silipin naman natin ang 3-day forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon na ngayon. At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigpit na pinaimbisigahan ang reklamo ng isang miyembro ng PhilHealth na umano'y hindi maayos ipinatupad ang kanilang benepisyo. At ilang kilalang Pinoy celebrities kabilang sa mga nominado para sa 2026 Seoul International Drama Awards. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: PBN at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanumpa nga bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian matapos mabuo ang 13 boto na kinakailangan para siya'y maihalal. Ang naging susi para mabuo ang 13 majority senators sa ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
2: Ayos nagpaabot ng pagbati ang ilang miyembro ng minorya sa pagkakahalal kay Senate President Sherwin Gatchalian. Tiniyak nila ang baong suporta sa pagusulong ng mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
3: Mula sa 12, nadagdagan ng isa ang bagong Senate Majority Block at nakabuo ng 13 senador na nagbigay daan sa pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ito ay matapos sumapi sa kanilang hanay si Senator Joel Villanueva na dating kabilang sa Cayetano Block bago maging Senate President. Nagsilbi sa Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President mula noong June 3. Sa kanyang pag-upong pinuno ng mataas sa kapulungan, nangako si Gatchalian na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutugon sa mga napapanong suliraning pang-ekonomiya, kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, mga pangunahing bilihin, pagtulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Nawagan din siya sa lahat ng senador mula man sa majority o minority block na isang tabi ang pagkakaiba sa politika at magkaisa sa paghahanap ng mga solusyon sa mga hamong kinakarap ng bansa. Nangako rin siya na pamumuno ng isang bukas, makatuwiran at nakatuon sa solusyon ng Senado na kasandig sa serbisyo para sa bayan ng Pilipino. Bago nito, tiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya hadlangan ang paghahalal ng bagong Senate President. Nagpaabot ng pagbati Senator Loren Legarda kay Gatchalian.
4: Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. Okay. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined. And we work well together.
3: Tiniyak ni Senator Christopher Bongo ang kanyang suporta sa mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
5: Gusto ko pong magtrabaho tayo para sa mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Marami pang biktima ng lindol ngayon, no? Sunog o at ano pa mga disaster, tulungan po natin sila.
3: Nagbigay naman ng mensahe si Senator Risa Ontivero sa mga netizen patuloy na nagsishift sa kanila ni Gatchalian na maskil lang online bilang winry.
6: May mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President at dahil doon mas interesado sila sa trabaho namin. Ang trabaho ng buong Senate, nagpapasalamat ako sa kanila.
3: Naihalal naman si Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President pro tempore, habang si Senator Juan Miguel Migzubiri ang naging Senate Majority Leader. Magsisilbi naman bilang Senior Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito, habang Deputy Majority Leader Senator Joel Villanueva. Inaprubahan din sa plenaryo ang committee chairmanship. Halos lahat ng mga senador ay itinalaga sa Senate Blue Ribbon Committee, paliban kay Senator Francis Jesus Cudero. Lahat din halos ay miyembro ng Committee on Foreign Relations, maliban kay Senator Lito Lapid. Samantala, si Scudero magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Lacson, si Gatchalian mismo ang nagmungkahing si Scudero ang mamuno sa mga pagdinig. Nilinaw naman ni Lacson ang pagtatalaga kay Scudero bilang presiding officer ay hindi bahagi ng anumang usapan o negosasyon kaugnay ng kanyang paglipat sa mayorya.
2: Ayos magsisilbi naman bilang Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na hindi naman nakadalo sa sesyon ngayong araw. Ayos?
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
7: Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reklamo kaugnay sa pagkamatay sa isang miyembro ng PhilHealth na hindi umano nakatanggap ng benepisyo, tinangulat ni Kenneth Pasyente.
8: Sa viral post na ito, ipinarating ng isang ginang ang kanyang pagkadismaya matapos hindi makakuha ng benepisyo ang kanyang asawa na miyembro ng PhilHealth matapos maospital at kalaunan ay pumanaw. Isa rin sa hinaing niya ang hindi pagsagot ng PhilHealth sa bahagi ng kanilang hospital bills dahil mas mababa sa 24 na oras ang hospitalization ng miyembro, kaya hindi umanusakop ng PhilHealth ang mga gastusin. Ang insidenteng yan, mahigpit na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi katanggap-tanggap na mapagkaitan ng tamang benepisyo sa kalusugan ng mga Pilipino dahil sa mali o hindi maayos na implementasyon ng mga pulisiya.
9: Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan.
8: Hinimok din ng palasyo ang mga kawanin ng PhilHealth at mga nakatalagang staff sa mga ospital na tiyaking na ibibigay ang tamang impormasyon sa mga pasyente upang maiwasan ang posibleng pinsala o abala sa mga nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan.
9: Tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito makaapekto at makadanyo sa ating mga kababayan.
8: Nilinaw naman ng palasyo na wala itong sinisisi kung saan nagmula ang pagkakamali. Ngunit tiniyak nito, nagugulong ang masusi at tamang investigasyon upang hindi na maulit ang insidente. Sa unang pahayag ng PhilHealth, sinabi nito na agad silang nakipag-ugnayan sa pamilya ng nasawing pasyente at nagkasundo sa mga susunod na hakbang para sa kinakailangang suporta. Nakipag-ugnayan na rin sila sa ospital para alamin ang ugat ng insidente kasabay ang pakikiramay sa naulilang pamilya. Sa pahayag naman ng Manila Doctors Hospital kaugnay ng insidente, iginiit nito na agad nilang binigyan ng assessment, monitoring at angkop na gamutan ng pasyente alinsunod sa clinical protocols. Ipinaliwanag din umano sa pamilya ang mga panganib at benepisyo ng mga posibleng intervensyon at kalaunan ay pinili ng pamilya na huwag ituloy ang surgical procedure at magpatuloy sa supportive care. Binigyang diin din ng ospital na naipaliwanag sa pamilya ang PhilHealth benefits batay sa umiiral na guidelines, kasama ang gabay ng kanilang staff at PhilHealth personnel sa ospital. Wala pang pahayag sa ngayon ukol dito ang pamilya ng nasawing individual. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
7: May buwelta ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
9: Sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age.
10: Suhisto niya ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte kasunod ng maanghang na pahayag ng bise sa gusto niyang mangyari kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang
10: Pero sagot dyan ang palasyo.
9: Sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan dyan ang pagpapatay, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So sino ba talaga ang walang age?
10: Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos. Kamakailan lamang, binatikos ni Kamangagawa Portless Representative Ellie San Fernando ang presidente na wala umanong makabulo ang panukalang batas na nagawa sa loob ng 4 na taon.
9: Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa national minimum wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So huwag pong ibato ang trabaho nila sa ehekutibo.
10: Kaya kung naisaan niya na maiangat ang sweldo ng mga manggagawa, pakiusap ng palasyo.
9: Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron man kayong katamaran, at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon ng naaayon sa batas.
10: Paglilinaw ng Malacanang, hindi tinutulugan ng administrasyon ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa.
9: Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026. Kung saan nagkaroon po na increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga.
10: Nakipagpulong na si Labor Secretary Francis Tolentino kay Fernando upang talakayin ang mga isinusulong na reforma na magpapataas sa sahod at magpoprotekta sa mga empleyado. Kabilang ang National Minimum Wage Act, Security of Tenure Bill at Anti-Workplace Bullying Law. Kulezal Parilia para sa bayan.
7: Iginit ng Malacanang na hindi maapektuhan ang ipinataw na sanctions ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang mandato bilang kalihim ng Department of National Defense. Ayon kay PC Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagampanan lang ni Teodoro ang kanyang tungkulin alinsunod sa batas, konstitusyon at mga pulisiya ng administrasyon. Sinabi rin ni Castro na may sariling batas at pulisiya ang China, gayon din ang Pilipinas, at hindi mapipigilan ang naturang hakbang pamahalaan sa pagtatanggol sa soberanya at pamansang interes ng bansa. Matanda ang ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Teodoro at ng kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau, gayon din ang pakikipagnegosyo sa kanilang mga sa kanila ng Chinese individual at organization.
9: Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayon din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
1: Inalis na sa Scarborough Shoal ang floating platform na 3 linggong na natili sa lugar. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang umunay isinagawang scientific research sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Panibagong kuha ito ng Philippine Coast Guard sa nakitang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikita nga nakakalas na ang iba't ibang bahagi nito na isinakay sa isang Chinese research vessel. Sa Maritime Domain Awareness Flight naman ngayong Miyerkules, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na sa Bajo de Masinloc ang floating platform.
13: Yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Bajo de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yon for so many days already, wala na rin sa Bajo de Masinloc.
12: 3 linggo na natili sa Scarborough Shoal ang floating platform mula ng unang mamonitor noong May 25. Gayunman, nasa lugar pa rin ang mga inilagay na boya, communication equipment gaya ng antena at isang service vessel. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang isinagawang pagsusuri sa Bajo de Masinloc sa tulong ng floating platform na anilay pansamantalang research facility sa ilalim ng South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences. Hamon ngayon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela sa China, ilabas ang mga nakuhang data kung totoong para sa marine scientific research ang naging aktibidad ng floating platform.
13: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese Embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
12: Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatan at jurisdiction sa Bajo de Masinloc. Kaya't ipagpapatuloy na mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pagpapatrolya at iba pang aktibidad na naayon sa batas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Hinimok ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin na harapin ang investigasyon na layong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Si Baldwin kasi no-show pa rin sa CIDG. Ang PNP may babala sa dating coach ng Ateneo. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
14: Dalawang direksyon pa rin ang tinutumbok ng isinasagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay ang posibleng biktima ng hazing at homicide, si Rene Batarbonia at Divine Adili. Tugon ito ng PNP CIDG matapos sabihin kahapon ng abogado ng coaching staff na si Reynaldo Jacinto na unintentional, aksidente at walang may gusto sa pagkamatay ni Batarbonia at Adili.
15: He is not in the position to make any conclusion sa incident precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation process. And we will allow him to accompany his client. We will not be denying him that right. But to continue hiding his, practically hiding his, client, does not serve the end of justice. He is a lawyer. Nanumpa po kayo ng justice. So, walk the talk.
14: Muling magpapadala ng Sudpina ang PNP CIDG para kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Hindi pa rin kasi tumutugon si Baldwin sa patawag ng CIDG. Pero ang pagmamatigas ni Baldwin hindi uubra sa mga otoridad.
15: We will exhaust all available power that the CIDG has been given by the law, including the filing of contempt and obstruction of justice cases against them.
14: May panawagan din ang CIDG sa head coach ng Ateneo Blue Eagles.
15: Man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you are talking about the battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you hindi ka tatalikod. So, help us also. Help the family attain justice.
14: Bukod naman kay Baldwin, ipapasudpina na rin ang CIDG ang hawak nito na drone footage ng buong training na isinagawa sa Dipakulaw Aurora. Lumalabas din sa investigasyon ng CIDG na hindi lang 300 metro kundi halos 1 kilometro ang layo ng mga players sa resort nang mangyari ang trahedya. Simula kahapon ay aabot na sa 17 na dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang nagtungo sa CIDG na tubugon sa kanilang sudpina.
16: Maraming tanong ang hindi pa nasasagot at hindi pa nabubuo ang larawan sa tunay na nangyari. Ang malinaw lang sa ngayon batay sa investigasyon, hindi maganda ang kondisyon ng dagat nang isagawa ang training at hindi ito ligtas para sa mga hindi bihasa sa paglangoy. At habang inaantay ang buong katotohanan, nananatiling paalala ang insidenteng ito na sa bawat pagsubok sa dagat, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan ding tiyakin ang kaligtasan ng bawat buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa publiko ukol sa panganib ng mga rip current o malalakas na agos ng tubig sa mga dalampasiga. Nagpatupad na ng memorandum circular ang ahensya para sa resort owners upang maglagay ng mga swimming lane at signages sa mga delikadong lugar. Inibinsad din ang PCGI Care Program para sa impormasyon at kaligtasan ng mga turista at tukan na komunidad sa mga baybayang lugar. Ipinaliwanag ni Captain Brummel Magalong ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag naabot ng malakas na agos sa dagat.
17: So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm. No? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po, no? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger, no? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline, no? Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa or pa kanan.
1: Inilabas na ng Department of Justice ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident kamakailan. Samantala, Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa ilang coaches ng Ateneo de Manila University, pinirmahan na. Yan ang ulat ni RR Tubise.
18: Pinirma na ni Justice Secretary Frederick Vida ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kina former Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin, former team manager Christopher Kimpo, assistant coach Reynaldo Jacinto Jr., assistant coach Dean Castaño, at assistant coach Sandro Soriano. Paliwanag ng DOJ, hindi pa ito hold departure order, kundi monitoring mechanism para maabisuhan ang DOJ kung sakaling tangkain nilang lumabas ng bansa. Tinututukan din ng DOJ ang posibleng pananagutan ng universidad at ng mga kasama sa University Acknowledge Activity.
19: Ang lumalabas lang dito, may kapabayaan ba? O kung may kapabayaan, diba, ang maliwanag may namatay. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities?
18: Nang tanungin tungkol sa pahayag ng PNPCIDG na tinutumbok ng investigasyon ang hazing at homicide, nilinaw ni Vida na ang mga ito ay conclusion pa lamang na dapat patunayan ng ebidensya. Aniya, tinitigdan kung willful act ba ang nangyari o kung may simple o criminal negligence na pwedeng magdulot ng criminal at civil liability. Samantala, inilabas din ng DOJ ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident. Ayon kay Vida, hindi umano justified ang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa NBI noong May 13. Hindi umano under attack ang Senate building noong gabing iyon at tinangkalang ipatupad ng NBI ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon pa sa DOJ, maaaring managot ang sinumang tumulong sa pagtakas ni de la Rosa matapos isapubliko ang ICC warrant noong May 11.
19: At tinitingnan ito pangkalahatan, na yung mga actions ba nung simula pa lang, diba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, diba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano, yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack, ang ano, yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado, diba? Lahat ito, lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice.
18: Kaugnay naman ang kasong inihain laban kay Senator Robin Padilla, ibinalik ito ng DOJ sa CIDG para sa mas masusing investigasyon at karagdagang dokumento o pahayag mula sa mga concerned individuals. Sa usapin naman ni Attorney Jimmy Bondoc, kinumpirma ng DOJ na natanggap na ng abogado ang liham ng departamento.
19: The letter simply seeks clarification and assistance in light of statements he publicly made regarding the service of an arrest warrant upon his client, Senator De La Rosa.
18: Ayon sa DOJ, layunin ng liham na makakuha ng anumang impormasyon na makatutulong sa legal at maayos na pagpapatupad ng batas. Ako si R.R. Tubise para sa Bayan.
7: Napakalaking kasinungalingan, yan ang naging buwelta ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y pagtanggap niya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
18: Mariing itinanggi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakatanggap siya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys o mga dating bagman ni dating congressman at ngayon pugante na si Zaldico.
20: Napakalaking kasinungalingan. Dito sa ating bansa ngayon, napakadali kasi magbenta ng kasinungalingan basta may presyo.
18: Ayon kay Garcia, hindi siya nagmamadaling maghain ng kaso habang wala pang sinumpaang salaysay ang mga nag-aakusa sa kanya. Git niya, mahalagang matukoy din kung sino ang mga nasa likod ng mga paratang, kung may handler, may mga nagpondo, o may mga nagdikta sa mga pahayag laban sa kanya. Tinukoy din ni Garcia ang pabago-bago umano ng mga salaysay. Una na siyang iniuugnay sa 4 na maleta ng pera pero ngayon, isa na lang umanong bag ang lumalabas sa akusasyon. Itinanggi rin ng COMELEC Chair na may kinalaman siya o ang komisyon sa anumang flood control project. Paliwanag niya, wala namang ipinapagawang kalsada o flood control project ang COMELEC. Nanawagan si Garcia na huwag agad husgahan ang mga taong nadadawit sa mga alegasyon nang wala pang napapatunayan.
20: Hindi po ba para nakakatakot na sira ka na sa publiko? Ikaw magpapatunay later na hindi totoo. Parang baliktad po eh. Parang you have to disprove what they have proven wrong from the very start. Napaka-unfair ng nangyayari ito sa atin.
18: Samantala, patuloy ang paghahanda ng komisyon para sa special election sa Dasmariñas, Cavite sa August 29. Pero aminado si Garcia na problema pa rin ang pondo para rito. May maaari umanong maitulong ang city government ng Dasmariñas pero posibleng hindi ito sapat sa halos 111 milyong pisong gagastusin dito. Kasama rin sa pinaghahandaan ng COMELEC ang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14 at ang paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. RR Tubise para sa bayan.
1: Sa iba pang balita, nakita ng ilang paglabag ang may-ari ng gumuhon ng gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng tinatayang 30 individual. Napag-alaman din ng dole na peke ang ilang dokumentong ipinasa ng kumpanya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
0: Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng higit 11 milyong piso ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng tinatayang 30 katao. Sa kautusan ni Acting Labor Secretary Francisco Tolentino, pinagbabayad ng multa ang may-ari nitong si Jackson Lim at ang kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil sa patong-patong na paglabag sa batas. Kabilang sa mga babayaran ng kumpanya ang RA 11058 para sa paglabag sa occupation National Safety and Health Standards. Napag-alaman din ng kagawaran na ipinagpapatuloy pa rin ang operasyon ng nasabing kumpanya kahit may ipinalabas ng work stoppage order dito. Ipinaliwanag ni Tolentino ang detalye ng mga paglabag na lumulutang mula sa isinagawang inspeksyon ng kagawaran.
21: The DOLE found that Jackson Lim and Golden Years Construction and Steel Works Corporation were liable to pay a total of 11,426,798 pesos and 50 centavos, representing 1,102,798.50 pesos for labor standards violations and 10,324,000 as an administrative fine under Republic Act number 11058 for willful violation of occupational safety and health standards.
0: Hindi rin umano binabayaran ng tama ng kumpanya ang mga trabahador nito tuwing rest day, Sabado at tuwing holiday. Nilabag din aniya nito ang occupational safety standards dahil wala itong ipinagkaloob na personal protective equipment at temporary accommodation para sa mga manggagawa. Wala rin umano itong permit para sa mechanical lifting equipment. Bukod pa rito, ayon sa kalihim ay napag-alaman ding peke ang ilang dokumento na ipinasa ng kumpanya.
21: They also submitted, take note of this, fake and invalid certificates for the project's first aider and safety officer. Hence, DOLE will also endorse the complete case records for appropriate action to the NBI and to the Angeles City LGU.
0: Ie-endorso ng kagawaran ang record ng kaso sa NBI o National Bureau of Investigation at sa lokal na pamahalaan ng Angeles City para sa iba pang legal na aksyon. Elijah Canlas para sa bayan.
1: Nominadong ilang sikat na personalidad sa bansa para sa Outstanding Asian Star Philippine category sa 2026 Seoul International Drama Awards. Samantala, malaki ang pasasalamat ng aktres na si Ann Curtis matapos mapabilang sa mga nominado sa naturang International Drama Awards. Narito ang ulat.
22: Ilang mga local stars ng bansa nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards ng bansang Korea, kabilang sa Outstanding Asian Star Philippines category, ay sina Ann Curtis para sa kanyang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay at ang kanyang co-stars na sila Joshua Garcia at Carlo Aquino. Isa pang nominasyon para kay Joshua at Ivana Alawi para sa Love Is Never Gone. Sila Paula Avellino at Kim Chu ay kinilala rin para sa The Alibi. Habang sila Fian Smith at Jim Ibarra ay nominado din sa teleseryeng Ghosting. Ilang pang mga nominado sila Kyla Estrada, Charlie Dizon, JM De Guzman, Jake Cuenca, Gerald Anderson, Shaina Magdayo, Bella Padilla, Angelica Panganiban, Sandro Marudo, Ding Dong Dantes, Max Collins, Amy Austria, Roy and Anton Vinzon, at Katrina Halili. Una nang kinilala ng mga artista noon ay sina Kim Chu, Daniel Padilla, Bel Mariano at Catherine Bernardo. Ang prestigyosong Korean Awards ay gaganapin sa October 8 sa KBS Hall ng Seoul, South Korea. Hindi naman napigilan ng aktres na si Ann Curtis na ipadama ang kanyang gratitude bilang isa sa mga nominado sa prestigyosong Seoul International Drama Awards. Mukhang it's another exciting trip to Korea. Sa kanyang ex-account, hindi ana siya makapaniwala na kasama siya sa 23 mga aktor na nagmarka sa kanilang industriya. OMG, so kilig, anya. Makakasama na rito ang ilang Korean stars tulad nila Do Kyung-soo, Suzy, Jisoo, Park Ji-hoon, Kim Son-ho, Jun Ji-hyun at Ji Chang-wook. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like naming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV.
5: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Dayan Kiren, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
6: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon.
28: GIS, your general information station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
32: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paano yung mga local farmers? Basta pa nang tawang sa pag-importe, sinasabi lang namin hindi masarap.

0: dito sa Guadalupe market, na okay naman ang compliance nila. So far, 100% compliant yung mga retailers dito.
1: Guadalupe market, compliant sa 50 pesos na tinakda na.
2: Mayroong at least by different choice. Pero ang importante, may mababang pressure.
3: My observation, meron tayo mababa, meron tayong middle, and meron din on the high. So, maybe we can interview DA after regarding the price of the bigas. But based on the observation, at least meron silang choices sa prices.
2: Ano yung mga kababenta?
4: Minurado.
2: Baka makapag-revise.
4: Eh, ito yung mga mababang. Hindi, discourage. Kung mga old yan eh. Papaano yung mga local farmers. Basta pa lang tayo sa pag-import. Sinasabi lang namin dito sa akin. Ito kailangan natin na i-advertise yung local.
5: Kumusta po yung profit natin ngayong may price cap? May kita pa rin po ba? Hindi naman po kayo lugi.
2: Hindi naman masyadong.
6: Pero sabihin ma'am na 50 and 48 yan, mas naging mabenta ba o?
2: Tama lang.
5: Tama lang.
6: Ba't nakakatulong tayo sa mga
7: manila? Pero paano po yung pwede sa local?
5: Mabili pa rin po ang local.
2: Kasi bilis. Kasi
5: kuha natin yung sa harapin kasi wala eh. Ayan o. Wala siya dito eh. Eh magkaiba, lapit mo dito. Magkaiba sila. Ito, 5% broken nakalagay. Pero ito wala. So magkaiba sila.
8: Iniintindi kasi namin yung ano. Yun nga, yung sinasabi ng mga retailer na, pataas ko lang namin dyan. Si Sweet Coco, ano rin ko eh. Yung branding lang. Ito ma'am, 218?
9: Yes, po.
8: Tayo po ay nagkaroon ng joint monitoring kasama po natin ang DA Enforcement and Inspectorate, ang AMAS, ang region office po namin ng Region 3. Kasama po natin dahil nandito po tayo sa Region 3 sa Bulacan, dito po sa Intercity and Golden City. Ang purpose po natin ba tayo pumunta ngayon ay gusto po natin na hindi lang po yung retailers ang atin pong tinitignan at sinusuri po yung presyo nila, kundi pati po yung mga suppliers, yung mga malakihang bebenta po ng imported na bigas, lalo nga po dito sa pag-iimplementa natin ng price cap para sa 5% broken imported na. Iniintindi kasi namin yung value chain. Kung magkano dito, at least better for us to understand. Yun nga, yung sinasabi ng mga retailer na, pataas ko lang namin dyan! Eh, at least ngayon, sinodocument na natin. Parang mas mura na ngayon ang local.
5: Nakalagay yun sa harap. 15% broken. Hindi, ang gusto ko makita yung Royal Keep. Kasi iba-iba sila ng ano, iba-iba to ng bags eh. Ito yung nakalagay. Nakuha natin yung sa harap, yun kasi wala eh. Ito po ano to, imported. Ako ko, baby. Yung galing Vietnam. Ayan o, wala siya dito eh. Ito, 5% broken nakalagay. Pero ito wala. So magkaiba sila. Ipapa-check po namin.
8: Sige
5: po.
8: Oh,
5: sige, i-note.
8: Note na lang namin.
5: Note na lang namin para ma-monitor din natin.
8: Ito yung ano mo, binhi. Oh, hindi.
2: Parang
8: oh, tingnan mo.
10: Ako po si Joel Dimano. May bigasan sa Gitnang Bayan, San Mateo. Ako po dito sa Buda, sa Golden City, 1,100 ako kukandan. Kaya okay lang po talaga. Kayang-kaya po ipinta ng 50 pesos per kilo.
8: Pero maputi ah.

0: Isang masaya at kapakipakinabang na araw po ang masasaksihan natin dito sa Department of Agrarian Reform, Provincial Office po ng Zambales. Dahil mga ilang sandali lang po ay tatanggap ng mga makinarya ang ating mga anim na Agrarian Reform Beneficiary Organizations. Pinangunahan ni CARPO for Program Beneficiaries Development Division, PBDD, Benedict Dimesa. Kasama ang buong tauhan ng PBDD, ang pamamahagi ng mga kagamitang pansakahan sa anim na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOS sa lalawigan ng Zambales ngayong 1 ng Hunyo 2026. Limang ARBOS ang tumanggap ng hand tractor with trailer and complete accessories, power sprayer, water pump, generator, chainsaw at grass cutter sa ilalim ng proyektong Sustainable Livelihood Development Support for Disaster-Affected Areas. Ito ay kinabibilangan ng Bulawen Integrated Farmers Association Incorporated, Sitio Danao Castillejos Irrigators Farmers Association Incorporated, Gawang Sapao Farmers and Fisher Folks Incorporated, Santa Cruz Mango Growers MPC, at ZAP Agrarian Reform Cooperative. Para naman sa proyektong Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement, ang Palawig Mango Producers Cooperative ay tumanggap ng 4HP tractor with trailer and complete accessories. Ang mga proyekto nito ay nasa ilalim ng programang Climate Resilient Farm Productivity Support Program o CRFPSP ay pinapatupad ng Program Beneficiaries Development Division ng DAR Zambales upang tulungan ang mga magsasaka na palakasin ang kanilang kabuhayan habang itinataguyod ang pagpapanatili ng produksyon lalo na sa mga lugar na madalas na may sakuna at mabago-bagong panahon. Sa pahayag ni Carlo Dimesa, sinabi niya na ibinabalik lamang ng pamahalaan ang mga ayuda para sa mga magsasakang may napakalaking bahagi ng ambag sa lipunan, mga magsasakang nagpapakain sa buong sambayanan. Lubos na pasasalamat naman ang naging tugon ng bawat kinatawan ng ARBO sapagkat napakalaking tulong nito sa kanila, lalo na sa pagdadala ng kanilang mga produkto at ani sa merkado. Binigyang diin ni DAR Secretary Conrad Estrella III na patuloy na isusulong ang mga programa na magpapabuti sa produksyon at kita ng mga magsasakang benepisyaryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga suportang serbisyo at mga makabagong makinarya upang matulungan sila na makaangkop sa mga hamon na may kaugnayan sa klima o panahon. Ang DAR Zambales sa pamumuno ni Parco 2 Francis Neil Pedralbes ay patuloy na maghahatid ng tulong, gabay, at mas matatag na kabuhayan para sa magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo.
1: Mula po rito sa DAR Zambales, sa lalawigan po ng Zambales, ako po si Dana Domingo, ang inyo pong tagapagbalita.

0: Alam mo, nakita ko kanina, meron kayong 56 eh. Ah, ano pong lalaki? Kuya, wag, para kang na ano, relax lang, hindi kita huhuliin. 110? 120? Surprise market visit po tayo today dahil nga po nabalitaan natin na may morong pong nabenta rito ng hindi pa po sila compliant dun sa ating price cap na 50 pesos para sa 4.5% broken na bigas. Ayun ang balita kahapon na meron pang 60 at more than 50 po silang.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 11 minutos gamit bahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon, 18 sa buwan ng Hunyo, 2026. Happy birthday na lamang sa mga lahat na nagdiriwang na kanikin nalang karawan today. 18, araw po ng Huwebes. Welcome muli sa ating palatuntunan, Usapang Agrikultura. Kay sabay napapainggan sa natunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po natin ang Radyo Television. Diyan po ang 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCI sa Mipidig, Ilocos Norte. DWCJ po naman sa party po naman ng Cagayan. Siyempre, sa lahat po ng social media platforms. Diyan po tayo sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube. O lahat na ho yan, ano ho. Kakapalitan nyo tayo ng mga tamang impormasyon sakto sa bilang. Bawas, walang kulang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising bangon. Kilos na ho tayo. Ho. Araw ho ng Huwebes ngayon. Na may obligasyon dyan. Kila brother, kila sister. Galaw-galaw ho. Adami, para may oras pa tayo ho. Hindi pumanaw. Ayan. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda. Tagusuyan. Kanila mga mahal sa buhay. Kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sa mga chikiting na rin. Siyempre, maagang mga nagigising ho yan at na mga naghahanda na sa bukirin. Gawa mo na, misis, na masarap na almusal. Sa ganang almusal, masagana ang agrikultura ng araw sa ating lahat. Siyempre, mamaya ng konti, padaong na ho sa mga dalampasigan. Mga mangingisda naman natin galing sa laot. Ano ho? Kaya si misis, ganda na po ng yakap, sulat, mainit na kape. Importante ho yun. Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga biyahero-biyahero naman natin. Karne ng baboy ng baka ng manok ay pakiusap lang ho. Kaya hindi kayang dire-diretsyong biyahe, gilid-gilid na muna. Ano? Power nap, importante ho yun. 15-30 minutes, saka ho natin balikin yung manibela. Kaya ganun, walang problema sakali, hindi tayo aantok-antok. Walang disgrasya pwedeng sasalubong sa atin. Ano ho? Pero natural, babalik tayo ng payapa. Kaya na buhay, piling ho ng ating mga mahal sa buhay. Pagsapit ng hapon, pagsapit ho ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: At siyempre, good morning po sa ating mga nakapwesto na rin sa mga pamilihang bayan, sa mga tindahan, sa mga palengke natin. Oh, siyempre, kinakailangan maagang busilak ng ngiti. Ang ngiti ho tayo, mga tindero, tindera, mga guwapis na magaganda natin, tindera ho dyan. Hi, hi, hi. Hello, hello. Ang guwapis at magandang umaga sa inyo rin. Manguminom po ng mainit na kape naman. Si Mamang Chuber, baka aantok-antok pa ho, pakikalabit lang ho. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo. Hindi, walang problema. Walang sasabay. Paano ipasalamatan ho natin matapos ho yung napakahabang Netflix session. Ilang episode ba yan na simula nung ano? Kung sino nagkaroon ng palitan, di ba Mayo? O no, tinuldukan na. Tapos na ho. Ang ganda ng timing, ano? Tinuldukan na rin ho ng Estados Unidos at ng Iran yung kanilang digmaan doon. Karoon na ho ng pirmahan at meron pang pinal na pirmahan gagawin. Ito sa atin, ganun din. Tapos na ho yung bruhaha sa Senado. Nang agaw ho ng eksena na pinanonood nyo sa mga paboritong teleserye sa mga telebisyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Usad na tayo, trabaho na tayo pare-pareho ho. Buo natin yan dyan sa Senado. bagong leader natin, may mga bagong hawak po ng komite. Po si ano, Senator Francis Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture, siyang tunay siyang dapat naman. Kaya naman natin yung mama na talagang masipag at talagang totohanan yung trabaho. Okay. Magandang simula na naman ito. Nang umaga na naman ito. Yung mga magsasaka na talaga namang nung huli, punta pa sila dito sa Metro Manila, galing sa malalayong lugar, nung yung kanilang mga pagtatanim, iniwan yung mga pagbubungkal ng lupa, astos pa, agud pa. Dating dito, kansilado yung kanilang mga committee hearing. Ito, karoon nga ho ng rigudo ng mga nakalipas, three weeks ago?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tutok tayo sa ating mga headline sa taga-napinsalan sa agrikultura at imprasaktura ng lindol sa Mindanao. Umabot na po sa may higit sa 0.3 bilyong piso ayon po naman sa Office of Civil Defense.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Department of Agriculture, nagpakilos ng Fungus Army o ilaban no sa peste sa tubuhan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At klasifikasyon ng mga lamang dagat, mas matutukoy sa makabagong teknolohiya ng VANFRDI.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tanggap po na tayo ng report. 5 minuto makalipas ang 5 na madaling araw. Hello, hello para hindi pumanaw. Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Sasagawa ho ngayong araw yan. Ho. Paalala sa lahat. Ho. Para sa lahat dito. Ha? Alamin natin ang mga detalye. Po si J. Mike Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinikayat ng Office of Civil Defense ang publiko na lumahok at makiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Ganap na alas 9 na umaga sa hudyat ang ceremonial pressing of the button sa Campo Aguinaldo. Sabay-sabay na magdadak, cover and hold para sariwain ang dapat gawin sakaling tumama ang malakas na lindol. Kasunod dito ang pagsasagawa ng tabletop exercise simulation sakaling gumalaw ang West Valley Fault na posibleng magdulot ng 7.2 magnitude na lindol. Matapos niyan, opisyal na ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan bilang paghanda naman sa pinangangambahang pagtama ng The Big One sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon at Calabarzon Regions. Paalala naman ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabrero sa publiko, maaaring mangyari anumang oras at sa iba't ibang parte ng bansa ang lindol, kaya't mahalaga ang pagiging handa at dapat alamin ang mga dapat gawin bago, habang at matapos nito. Para sa Bago Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Maraming salamat, J. Mark Degala. Importante ho yan yung mga drill-drill na ganyan. Ano? Ito niyo mga sadyante natin nung sa lindol sa Mindanao. Hindi lang gagawin ho nila. Hindi na lamang yung nagganap po yung 7.8 na lindol na yan, wala sila sa mga silid-aralan. Ano sila sa quadrangle, doon sa bakanting loteng malaki, maluwag. Pagkat flag raising ceremony. Ah, hindi na nga lang, ganun ho ang nangyari. Tumapat ho sa ganun, nakapasalamatan natin yan ho. E bueno, samantala, bago sa mga kwento ng ating balita, kaya ng panahon, inasa magiging bahagyang maulap magang sa maulap na kalagitan ng buong bansang ipong araw nito ng Webes. Ay kasamang tsansa ng mga localized thunderstorm mabiglang pag-ulan. Sabay nito isang low pressure area po naman ang sinukuyang binabantayan ho ng pag-asa sa labasyon ng par. Ito ay may medium na tsansa na maging isang ganap na bagyo alo po ng susunod namang 24 oras. Dito naman sa Metro Manila, tira pangkarating Luzon. Ang kondisyon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Ano ho? Unstable ang atmosphere kaya posibleng magkaroon ng mga localized thunderstorms sa biglang pag-ulan anumang oras ngayon po namang araw. Pati naman ang Visayas at Mindanao. Sahan ang pangkalahat ng magandang panahon na may kasamang bahagyang maulap na kalangitan. Ay tsansa pa rin po ng mga isolated pag-ulan o pagkidlat pagkulog sa hapon o sa gabi. Tulog pa rin po ng easterlies o localized mga thunderstorms na yan. Magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan. Sa mga estudyante natin, magdala ho ng payong, hindi ho ng panaksak. Ano ho? Magdala ng payong yung mga estudyante natin. Protection, sakit, ramdaman. Pero bakit uusin na sumasakit ang ulo ngayon? May nagsasakitan ng ulo. Yung mga estudyante, uso yan ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dako na tayo sa mga detalye ng ating balita. Tambay po lamang sa mga report galing sa mga lalawigan. Umabot na ho sa mayigit 1.3 bilyong piso. 1.3 bilyong piso na to. Bilyong piso pinag-uusapan dito ho. Ang po yung kabuang halaga na pinsalang iniwan ho ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasama dyan yung epekto ng La Nina ha. Wala pa ha. Batayo sa bilang huling datos ng Office of Civil Defense o OCD nasa 774 na imprastruktura ang napinsala. Nagkakahalaga naman ng 1.20 na bilyong piso. Mandala na itala naman sa 29.8 bilyong piso naman na pinsala sa sektor ng agrikultura. Parahigo. Partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon pa rin sa OCD, nakapagkaloob na ho ng 160.7 na milyong pisong halaga ng tulong. Pamahalaan po naman para sa mga pamilyang naapektuhan pa rin po naman ng lindol. Udhurian, abot na rin po naman sa 8.1 milyong pisong halaga ng ayuda. Ngayon, pamahagin na rin po sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong mga munisipalidad.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ano naman, ano, matapos ko yung mga trahedyang yan, matapos ko yung mga eksena at mga na Netflix, dyan ho naman sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Wakas na, ano ho, wakas na chapter na bahing kahapon na. Sana, ano, final chapter na yun, no? End of the story na. Okay. Ano, ganun din ang mangyari ho dyan sa Middle East, ano ho. Tapos na rin yung sigalot, yung guluhuriana. Nagkaroon na po ng blood compact ba gagawin din eh. Ados Unidos sa Chang Iran. Pero yung ano, pumapalagpan yung Israel eh, no? Sila kasama ron. Yung kanila. Dala, iniuto so ng Department of Agriculture. Ang pagpapibilis nyo naman ng produksyon ng Biological Control Agents, laban po naman sa papaminsalang Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Kala namin pinag-uusapan ito ng, ano, ng administrator ng SRA ha. I-target ho ng DA na makapag-produce ng sapat na likas na fungus para masaklaw ang hindi bababa naman sa 75,000 hektarya. Taniman ho ng tubo. Abay, kalaki nire. Ayun ho kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, Seg. Ano yung pababain po ng RSSI, ang sugar content ng tubo ng hanggang 50%? May malaking epekto sa produksyon at kita ng atin po naman mga magsasaka. Iulat po ng Sugar Regulatory Administration. Good morning, Administrator Pablo Escona, sir. Kamusta ka na, sir? Pwede tayong magkakwentuhan tungkol din eh. Ang higit po sa 30% ng mga tubuhan sa Negros Occidental at Negros Oriental ang apektado. Mang umabot na sa magigit kumulang sa 4,600 hektarya ang kompirmadong infestation. Good morning, Diyos. Ang mga nakatutok sa atin sa Negros Oriental, ho, sa Maputi family, kay Ma'am Veronica Maputi. At dyan sa Bero, Amazon's Clinic and Spa. Mga nakatutok ko sila na. Maraming salamat. Good morning sa mga nakatutok dyan. May ulat din pong pagkalakto ng peste dyan sa may party ng Iloilo. Capiz, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao. Maglalaan po naman na pa rin po naman ang DA ng kalagdagang pondo para sa biological control production at paggamit ng artificial intelligence para sa mabilis na pagtukoy at pagsubaybay po naman sa RSSI.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Hindi ako nagkakamali nung minsan nag-uusap po kami ng Administrator Ascona, Pablo Ascona ng Sugar Regulatory Administration. Yung RSSI na yan, ikod na nung dahon ng tubo, doon tumutubo, doon pumipwesto, hindi sa ibabaw eh. Sa pinakalikod, yung ilalim, yung hindi mo nakikita, kaya medyo mas komplikado ang ang formang yan. Medyo mas mahirap-hirap, ano? Sana makaugnay natin sa mga susunod na araw, ano? Kadiwa ng Pangulo, magbabalik na ako sa Labotas. Amin natin ang mga detalye, mula naman kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Mary? Balikan kita, ha? Babalikan kita. Sandali lang, ha?
4: Araw hanggang bukas para sa mga suki ng murang bigas. Ide-deploy ito sa Navote City Hall Grounds mamayang alas 8:30.

0: dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marian Bastas. At 24 minuto kapitbahay makalipas ang klasing ko na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Dako tayo ng Sambuanga. Orang bilihin tampok sa tatlong araw na kadiwa pop-up store ng DA Zamboanga City. Detalye nakatutok si Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tampok ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka at local producers sa Kadiwa Pop-Up Store ng Department of Agriculture sa lungsod ng Zamboanga. Umaarangkada ang tatlong araw na Kadiwa ngayong buwan sa Zamboanga City Medical Center kung saan katuwang ng DA at nanguna sa aktibidad ang City Agriculture's Office sa pamamagitan ng Agribusiness Division. Layunin ang nasabing programa ng gobyerno na ipagpatuloy ang pagbibigay ng murang bilihin sa mga mamimili. Gayon din ang mabigyan ng dagdag na pagkakakitaan ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Chabacano, Manuel Espanyol, kuwando. Benting Bigas, meron na program. Patuloy po namang iniikot sa mga barangay dyan sa Catanduanes. Uning sa mga tangahan na katutong sa ating sa Pandan, Catanduanes. Hi. Julius De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang pagpapalawak ng Benting Bigas, meron na program sa iba't ibang barangay sa Catanduanes bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalang panlalawigan na mailapit ang murang bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Matapos ang unang rollout sa ilang barangay sa Virac noong Mayo 28, dinala naman ang programa sa mga barangay ng Kabungahan, Barihay at Lubas sa bayan ng San Andres nitong Hunyo. Sa ilalim ng programa, maaaring makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities, benepisyaryo ng 4Ps, magsasaka, mangingisda, minimum wage earners at iba pang kwalipikadong sektor. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng barangay level rollout na gawing mas accessible ang abot-kayang bigas sa mga komunidad at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang katandunganon. Bahagi ang programa ng pambansang inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinatutupad sa lalawigan sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Salamat, Juris De La Rosa, Catanduanes. Ako tayo ng Tayog Pangasinan. Halos 3,000 mga sako ng palay, nabili na po ng NFA Eastland Pangasinan sa nagpapatuloy na palay procurement program. Natutok sa detalye si Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakapagtala ang National Food Authority Stern Pangasinan ng nasa 2,863 sako ng palay ang kanilang nabili o sa kanilang palay procurement program ngayong Hunyo 15 ng kasalukuyang taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tayug kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFP Stern Pangasinan, tinatarget ng ahensya niya na makabili sila ng 50,000 bags ng palay. Samantala, ang namamayaning buying price ngayon ng NFA Pangasinan ay nasa 25 pesos kada kilo ng dry and clean palay na nag-umpisa noong June 15 at magwawakas hanggang June 21, 2026. Layan ng National Food Authority Pangasinan na mapalakas ang kita ng mga magsasaka at matyak ang sapat na supply ng bigas sa merkado at magkaroon din ng sapat na bilang ng buffer stocks para sa darating na lean month season. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat. Good morning sa mga nakatutok sa ating mga piloto ng InDrive. Marami pala sila. Sa gandang maga sa inyo. Salamat sa pagtutok. Talagtutok naman tayo sa Pilipinas, sa Radyo Pilipinas Burongan. Ito ang balita ron, High sufficiency ng Eastern Visayas sa gitnang 84% na po. Detalye, dako tayo kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas Burongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinaunahan ng Department of Agriculture, DA Regional Executive Director Rodelma Capanias ang isang stakeholders dialogue kasamang mga pangunahing sektor ng agrikultura sa Eastern Visayas upang talakayin ang kalagayan ng mga pangunahing produktong agrikultural sa rehiyon at bumuo ng mga estratehiyang nakabatay sa datos para matugunan ang mga hamon sa sektor. Idinaos ang pagpupulong sa OLED conference room bilang bahagi ng layunin ng DA na palakasin ang siguridad sa pagkain sa Eastern Visayas at maisulong ang mas matatag at produktibong sektor ng agrikultura. Sa talakayan, binigyang pansin ang bigas bilang pangunahing pagkain at mahalagang salik sa food security ng rehiyon. Sa kasalukuyan,

0: Kuya, nasa 84% ang rice sufficiency level ng Eastern Visayas. Ayon sa DA, target nito ang makamit ang ganap na rice sufficiency sa pamamagitan ng maayos na mga intervensyon, paggamit ng data-driven decision-making at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga stakeholder sa agrikultura. Umaasang kagawaran sa pamamagitan ng mas malawak na operasyon at mga programang nakabatay sa datos, mas mapapalakas ang produksyon ng agrikultura at titiyak ang sapat at matatag na supply ng pagkain sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan. Bago tayo mag-break sa pang-report galing sa Iloilo. Unang IPM Center Hybrid Rice Techno Thermofarm Project sa Iloilo, sinagawa sa Bayan ng Balasan. Morning kay Congressman Rolex Suplico. Amin natin ang mga detalye kay JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa sa Bayan ng Balasan ang kauna-unahang Integrated Pest Management o IPM Center Hybrid Rice Techno Demo Farm Project sa lalawigan ng Iloilo. Ang programa na nilahukan ng 89 na magsaka ay nagsimula nitong Hunyo at magpapatuloy hanggang Setyembre. Ayon kay Ryan Rasco, pinuno ng Field Operations Division ng DA Western Visayas, isa sa mga layunin ng proyekto ang pagtuturo ng epektibong pag-iwas at pamamahala sa mga peste at sakit na nagdudulot ng pinsala sa mga taniman at nakapekto sa dami at kalidad ng aninang palay. Samantala, sinabi naman ni Cherry Tyson, pinuno ng Regional Crop Protection Center, na kinakailangang sundin ng mga magsaka ang mga integrated pest management strategies kabilang ang paggamit ng mga biological control agents upang maayos na mapamahalaan ang mga pangunahing peste sa hybrid na palay. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bago tayo mag-break, silip lang tayo sila mga balitang tututukan nyo sa umaga sa maghapon. Bagong liderato sa Senado, formal lang inaupo si Selvin Gatchalian bilang President, kasi po na pagkumpleto naman. Senator Joel Villanueva na kinakilangang bilang ng boto. Tinlagi naman si Tito Soto bilang Senate President pro tempore at si Mig Subir naman ang majority leader. Ang balik sesyon na nga po ang Senado at Kamara sa ilalim po ng Proclamation No. 1318 ni Paolong Marcos. Madaliin ang mga batas ukol po naman sa social protection tulad po ng Anti-Political Dynasty Bill. Assistance to individuals in crisis situations po naman. Pantawa, tinawag naman ni Senator Sandro Marcos ng All BS na yan. Ni Representative Sandro Marcos sa mga aligasyon ng mga dating bodyguard ni Saldico na tumanggap siya ang maleta na naglalaman ho naman ng pera. Babalik po kami sa mga pang-detalye ng mga balitang agrikultural ho. Patikim lang ho yan sa pangilang inyong babantayan sa lupo ng maghapon dito sa Radyo Pilipinas. Dan mo ng mahalagang paalala, bawal ang tutulog-tulog sa Maribel, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: pinapinda. Ah! Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
4: Ingat tayo sa mga biyahe-biyahe natin. Oh. Merong aksidente na ganap po dyan sa may Pangasinan. 5 yung patay. Marami po ang sugatan na walang preno ang isang mini dump truck. May lulang 25 trabahador at sumalpok po yan sa isang pickup truck at pickup sa may Labrador, Pangasinan. Naman, may saksakan sa lamay. Isang 18 anyos na estudyante. Mga estudyante ng mga nagiging balita ngayon ng saksakan blues. Ano? Biti, ganun, di ba? Winasiwas ng saksak yung limang estudyante. Ay, pa na may gawa nun. Tima ng pambubuli. Naku po. Ah, sinugo sa ospital matapos ang sakin ng isang 17 anyos na minor de edad. Bang nanonood naman ng sugal sa isang lamay dyan sa Canton City, Ilocos Sur. Naku po, ingat tayo para pareho. Isang lalaki naman ang tinutukan ng baril at ninakawa ng motorsiklo na makawatan dyan sa binangon ng Rizal. Ingat pa rin talaga tayo.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa mga balita pa rin natin, samantala, binida po ng Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute na mas detalyado ang natutukoy ng ayansin naman ng mga klase ng mga lamang dagat na nakukuha sa bansa. Ting kausap natin kahapon. Ayon o kay NDA, NFRDI Scientist 5 at Genetic Fingerprinting Laboratory Head Dr. Mujikiwi Santos. Morning, Dr. Muji. Ay kakayahan ng bansa na imbisigahan ng mga nagaganap na maritime crime. Paraang nalilinlang ang publiko sa mga uri ng isda at ibang lamang dagat na nahuhuli at binibenta sa merkado. Napepeke rin pala tayo sa mga ganyan. Ano? Dinitali po ni Dr. Santos na ginagamitan nila ng DNA forensics. Alamang uri ng lamang dagat na susilino pang matukoy yung mga klase nito na pumapasok at lumalabas sa bansa at binibenta sa merkado. Dagpan ng eksperto na sa ganitong paraan ay maiwasan po naman ang mislabeling ng mga produktong kumakalat sa merkado pang protektahan ng food security at ekonomiya po naman nating bansa. Iwanag pa rin po ni Doc Santos ay kakayahan ng modernong teknolohiya na matukoy ang tunay na uri ng lahi at pangalan ng mga lamang dagat kahit putol-putol na proseso nito. Kahit nalo sila lalo na, pwede pa pa rin ma-identify yung kanyang kaorian, ano? Eke siya, kung genuine siya, kung ano siya, ayun. Kaya pa rin no kay Dr. Santos, ang Pilipinas ang may pinakamalaking bilang ng isda sa buong mundo. Pinakamalaking niya bilang ng buhay. Kaya gumawa sila ng DNA laboratory katuwang ng Estados Unidos na ginagamit ang batayan ng maraming bansa sa kasalukuyan. Bigyan din pa rin po ni Doc Santos. Salamat po marami, Doc Muji Santos, ha? Nabukas ang kanilang laboratorio para sa research and development ng mga siyentipiko, guro at maging estudyante.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa tayog Pangasinan, 1,000 pisong startup puhunan. Naghihintay po sa 16 na kabataang interns na anak ng mga coconut farmers na sumalalim po naman sa agribusiness bootcamp sa Pangasinan. Yan ang kwento ng balita. Si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Institutional Training Center 1 ang tatlong araw na proposal bootcamp Turning Vision into Ventures at Ibang East sa Santa Barbara, Pangasinan upang tulungan ang mga kabataang anak ng coconut farmers na maging agri-entrepreneurs. Kabuang 16 na kalahok na binubuo ng mga farm partners at interns mula batch 1 at batch 2 ng internship program for children of coconut farmers ang nakisa sa aktibidad. Ang bootcamp ay critical na hakbang upang mapapino at ma-finalize ang kanilang mga business enterprise plan na pangunahing kahingian upang maipagkalob sa kanila ang 150,000 pesos na startup capital bawat isa bilang panimulang puhunan sa kanilang agri-enterprise. Sa loob ng tatlong araw, dumaan ang makalahok sa mga masidhing workshop, group activities at one-on-one monitoring sessions. Dito ay hinasa at pinino ng mga eksperto ang kanilang mga konsepto sa negosyo, particular na ang financial projections, marketing strategies at implementation plans upang matiyak na magiging matatag, mabisa at sustainableng negosyo ang kanilang itatayo. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamalan sa ilalim ng coconut farmers and industry development plan. Sa pagtatapos ng pagsasana, inaasahang masanda na mga kabataang benepisyaryo na pamahalaan ang kanilang sariling negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: So natin kapitbahay, 37 na minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, bawal ang tututulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Pero ano tayo makakaugnayan? Alam mo ninyo, dito sa atin, sagana po yung puno ng nyog, ano. At nung araw pa man, bata pa tayo talagang, yun ang istorya ho niya, napakalaki yung pera ipinapasok ko dito sa atin yan. Ano na yan, ine-export ho natin. Walang tapon sa puno ng nyog. Ano ho, sa totoo lang, walang tapon ho yan. Kahit paano, matitibay din naman sa mga bagyo yan. At may panlaban din ng sariling, yung kanyang sariling sistema. Makakaugnayan po natin, ang PCA, yan po yung Philippine Coconut Authority. Ano ho? Pangasiwaan ng nyog dito sa Pilipinas. No, yung ayon siyang ng ating pamahalaan na siyang nakatutok sa pagpapaunlad ng industriya ng nyog sa mga produkto po naman ito. Alamin natin, ano ba yung mga pangunahing produkto ng nyog dito sa Pilipinas, yung traditional at non-traditional. At siyempre, may mga traditional coconut products. Merong copra, merong coconut oil, merong copra meal, may mga desiccated coconut shell charcoal, activated carbon, mga traditional ho yan. Yung mga non-traditional, yung VCO, coconut water, coconut milk, cocoa milk powder, yung grated cocoa meat, cocoa flour, marami pang iba. So, dahil dyan, kasama po natin si Ma'am Lourdes Faith Mathok, ang Project Development Officer 3 ng Philippine Coconut Authority, sa ilalim pa rin po ng Department of Agriculture. Pag-usapan natin, Philippine Coconut Products, yan. The coconut nut, di ba may kantang ganun? Sana may background tayong ganun. Nakakasama po natin si Ma'am Lourdes Faith. Ganda naman ang pangalan ni Ma'am. Okay, alamin natin, pag-usapan natin about Philippine coconut products at bakit may tinuturing na crop of opportunities ito. At paano ito nakatutulong sa kabuhayan ng sambayan ng Pilipino? Ano yung mga pangunahing produkto? Ano yung mga benepisyo sa paggamit ho niya? Paano nakatutulong ang pagbili ng lokal na produkto mula sa mga coconut langgat na ating kabuhayan sa mga cocoa farmers? At ano ba yung mga tatak Pinoy na kilala na sa mundo? Pagdating sa mga cocoa products na yan. Ma'am Lourdes Faith Mathok, magandang umaga po. Welcome sa ating balatuntunan sa Usapang Agrikultura. Si Kahiro po. Good morning, Ma'am Lourdes.
6: Magandang umaga po, Kahiro, at sa mga tagapakinig po ng programang ito. Faith na lang po, Kahiro.
4: Faith na lang. Harap na mapakinggan. Kaya alam ko na in good faith ako ngayon.
6: Sige po, yung una niyo pong tanong kung bakit po tinatawag ang coconut na crop of opportunities. So, ipaliwanag ko muna po, ano po? Madalas po nating naririnig na ang coconut, tinatawag po nila na tree of life. Pero po, botanically speaking, ang coconut po ay isang palm, hindi po siya puno. At ang bunga po nito ay tinatawag po na drupe at hindi po tree nut. Mahalaga po ang paglilinaw na ito sapagkat ang tree nuts po ay classified po kasi siya bilang major food allergen. At minsan na din po itong naisama sa listahan ng major food allergens po ng US Food and Drug Administration sa isa po nilang Food Allergen and Labeling Consumer Protection Act sometime in 2005. And just last year po, naglabas sila ng bagong guidelines kung saan tinanggal na po nila yung coconut sa listahan po ng major food allergen. So, classification po kasi, pag kinlasify po kasi natin siya as tree nut, madalas po kasi nagbibigay ito ng maling impresyon sa mga mamimili. So ito din po ay naglilimit po sa market potential po ng coconut, especially po ngayon, meron po tayong growing na health conscious and vegan-based diet trend. So iiwasan po talaga ng ating mga consumers ang coconut kapag ito po ay naklasify sa as tree nut. Buti na lamang po at hindi na po siya classified as tree nut. Kaya ang tawag na po natin sa kanya ngayon, instead po na tree of life, kami po sa PCA, ina-advocate po namin na tawagin po siyang coconut of crop of opportunities or pananim na hitik sa oportunidad. So ang nyog po kasi, ang lahat po ng bahagi nito, gaya po ng sabi niyo nga kanina, ay wala pong tapon. Lahat po ito ay may gamit at meron pong market value mula sa bunga, dahon, at yung puno po niya mismo. Lahat po ito ay maaari po nating maipagbili sa merkado. At dahil dyan, nakakapagbigay po tayo ng maraming oportunidad para po sa ating mga magniniyog po. Ito din po ay nakakapag-ambag ng malaki sa economy ng ating bansa po. Ang coconut po ay isa po sa may malaking contribution po sa export earnings po ng Pilipinas pagdating po sa agricultural sector.
4: Ma'am Faith, okay, nabanggit po ninyo na para sa inyo dyan sa PCA, ang katawagan po ay hindi na puno ng buhay, hindi na po tree of life, kundi a crop of opportunities. Okay, yeah, itong katawagan na ito, kung ito may ikinokorek sa ngayon, kailan pa po ito nagsimulang tinawag na crop of opportunities?
6: Simula po nang nagkaroon po kami ng campaign po na wag na po siyang, iwasan na po natin yung paggamit po ng Tree of Life, tinatawag na po namin siyang crop of opportunities. Mga ilang taon na print po kahiro dahil nga po gawa dito sa USFDA na guidance, kaya kinokorek po namin siya.
4: Okay. Ito may crop of opportunities. Tama bang sabihin na dahil sa nga itong puno ng nyug na yan, maraming pakinabang mula ugat hanggang sa dahon, tama ba nabubuhay po ito ng higit sa 500? Gano'n bang haang ano nito? Ang pinakabuhay nito, may mga nagsasabing nabubuhay daw ng higit sa 500 taon. Gano'n ko ba ang buhay niyan?
6: Hindi ako sigurado dun sa 500 years, ano po sir. Pero meron pong mga farmers po nagsasabi na more than 50 years na din po ang kanilang mga tanim po na coconut.
4: Dumalaki po ba sila kahit walang tubig o kahit wala hong sikat ng araw talaga?
6: Siyempre sir, kailangan pa rin po ng sikat ng araw at sapat na tubig po para po sa ating coconut.
4: Oo. At itong produkto ng nyug na ito, sabi niya, ay mayaman nga daw po sa electrolytes na dapat madalas inumin ho para mabawasan ho yung dehydration, lalo na ngayon. Ganyan ang panahon natin, napaka-abnormal. Ano bang tawag doon sa iniinom na sa buko water? Ano? Buko water na tinutukoy dito?
6: Palagay ko po ang kanyang tinutukoy po ay ang coconut water. So tama po yun, Kahiro, ang coconut water po ay mayaman sa electrolytes na tumutulong po sa hydration, lalo na po ngayon na napakainit po ng panahon sa Pilipinas. At madalas din po yung coconut water ay tinatawag nating nature sports drink. So ang coconut water po, pwede po siyang magmula po sa buko or pwede din po siya sa mature coconut. Yung mga nabibili po natin ngayon sa mga supermarkets na yung naka-tetra pack po or naka-bote, mostly ito po ay galing sa mature coconut. Ngayon, kung inyong tatanungin po kung alin sa dalawang source po ang may mas mataas na electrolytes, actually, halos pareho lang po sila. Ang kaibahan lang po, medyo mas mataas po ang sugar content ng galing po sa buko, kaya po ito ay matamis, and then compared naman po sa mature coconut.
4: Oh. Tama po ba, Ma'am Faith, na itong tubig ng nyug may mga medicinal value?
6: Coconut water po kasi, sir, ayon po sa mga pag-aaral, nakakatulong po ito, nakakatulong din po ito sa ating mga kidneys. So, naturally diuretic po siya, at dahil mataas po ang potassium content ng coconut water, tumataas po yung urge po natin to urinate. So it helps flush out po yung toxins at nililinis din po niya yung ating urinary tract.
4: Okay. Pag-uusapan po naman ay yung tulong na nagagawa sa industriya ng sa ekonomiya ng Pilipinas. Hanggang sa ngayon ba, ito pa rin po yung malaking pinagkukunan natin ng ginto, ha? At nangungunang agricultural export natin na nagbibigay po sa napakaraming sambayan ng Pilipino?
6: As of 2025, sir, last year po, ang coconut industry po ay nakapag-contribute po ng average po na $4.1 billion in export earnings po mula sa 44 na agricultural and 27 industrial po na coconut products. Dagdag kaalaman po, mula 2009 hanggang 2024, nakapag-contribute po tayo on an average po ng 37% sa export earnings po from the agricultural sector. So billion dollar industry po ito.
4: Oo, malaki talaga na iambago sa atin ito. Tama ho ba ang Ma'am Faith na sinasabi ho kasi ito daw hong mga puno ng nyug na yan, nakalilinis na ho ito ng mga usok mula sa mga pabrika sa lungsod. At maliban ho rin, pinipigilan din daw ho nito yung mga pag-ulan sa mga tabing dagat. May mga ganun bang nakikita kayong mga pag-aaral?
6: Maaari pong meron po silang contribution, ngunit wala po akong eksaktong detalye tungkol po rito. Siguro mas maigi po na atin po itong i-refer sa aming research and development po.
4: Okay. Ang pag-uusapan po natin, puno ng nyug. Ano ho, sabi nga, mula ugat hanggang dahon, ay talagang may pakinabang. So yung mga byproducts nito, ilang klase ng produkto ang nagagawa meron ho ngayon?
6: Actually, sir, we have more than, meron po tayong around 60 plus po ng mga coconut products. Kaya marami po talaga. Kung natin po silang iisa-isahin, mahaba po ating talakayan ngayon.
4: Baka lumampas tayo sa programa natin. Ma'am Faith, sa ngayon ho ba, gano'n namang karaming mga magsasaka ng nyug meron po tayo ngayon dito sa Pilipinas?
6: Sorry, ano po yun?
4: No, karami pong magsasaka ng nyug meron ho tayo sa ngayon.
6: Gaano po ka?
4: Kami, yung mga magsasaka ng nyug na aktibo pa rin.
6: Sa ayon po sa aming tala, mahigit meron po tayong humigit kumulang na 3 milyon po na magniniyog po sa buong bansa.
4: 3 milyon? Ang dami pala nito. Bago pa kinabangan, bago mamunga ang puno ng niyog, hihintay tayo ng gano'n ilang taon ang hihintay natin?
6: Ito po ay depende po sa variety po ng niyog po na ating itatanim kasi may... it will take us 3 to 5 years on an average po, or 5 to 7 years. Depende po kung anong variety po yung itatanim po ng ating magniniyog po.
4: Oh, pagdating ho naman dun sa mga ayuda, sa mga suportang kinakailangan ho natin ng mga magsasaka ng niyog, kamusta po ang partisipasyon ng PCA? Kamusta po ang tulong ng gobyerno? Ano-ano ang mga nakukuha nila?
6: Ang Philippine Coconut Authority po ay meron pong replanting program. Meron din naman po kaming assistance sa pag-aabono po, fertilization para sa ating magniniyog. At nandiyan din po yung ating tinatawag na Coconut Farmers and Industry Development Plan. Meron po itong mga programa din po mula social, medical, health and medical hanggang sa credit po para assistance po sa ating pong mga magniniyog. Katulong po ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno na tinatawag po namin implementing agencies under CFIDP po.
4: Okay, kanina ho nabanggit ho ninyo nasa milyong bilang yung mga magsasaka ho ng niyog sa Pilipinas. Ano ho? Kung pag-uusapan po natin ay yung laki naman at lawak ho ng lupain kinagamit to sa pagsasaka ho ng niyog. Meron ba tayo? Makakwantify ba natin kung ilan ho yan?
6: Kahiro, wala lang akong
4: sige po.
6: Available na data po ngayon na hawak po. Pero okay. Malaki po ang bahagi po ng coconut po sa Pilipinas po.
4: At sa ngayon ba, meron bang lumulutang? Alam naman natin na ipabago-bago ng klima ng panahon, pabago-bago ng takbo ng ekonomiya ng mundo. Ang mga produkto, meron man ang isang bansa na aapektuhan eh. Kamusta ang epekto ng mga ganyang klase ng usapin pag-uusapan natin ang industriya ho ng yoga?
6: Sorry, Kahiro. Ano po ulit?
4: Anong mga epekto ang nararanasan ng industriya ng yoga? Ito po sa mga issue ng climate change, ano ho, issue ng ekonomiya ng bawat bansa. May mga epekto bang nararamdaman sa industriya ng yoga?
6: Yes po, Kahiro. Naapektuhan po, of course, ang ating industriya ng niyog, lalo na po climate conditions po. Dahil export-oriented din po ang ating mga coconut products, kung ano naman din po ang nangyayari sa pandaigdig sa world market po, ito po ay nakakaapekto din po sa ating coconut po.
4: Sige po. Sige, sa panghuli na lamang, Ma'am Faith, ang inyo pong panawagan. Baka may gusto po yung sabihin sa sambayan na nakikinig. Nasa inyo pong pagkakataon, Ma'am Faith?
6: Nais ko lamang pong iparating sa ating mga consumers na ang bawat natangkilikin po natin ang ating mga coconut products na gawa po sa Pilipinas. Sapagkat ang coconut po, ang bawat produkto po ng nyog ay kwento po ng kalusugan, kabuhayan at Filipino pride. Kapag pinipili po natin ang sariling atin, hindi lamang tayo nagkakaroon ng masustansyang pamumuhay, kundi nakakatulong din po tayo sa pag-angat ng kabuhayan po ng ating mga magniniyog.
4: Okay po. Ibo, Ma'am Faith, marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Hanggang sa muli po, Ma'am. Ingat po kayo. Stay safe and good morning. God bless mo, Ma'am. Thank you po.
6: Maraming salamat din po.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usap.
4: I'm in good faith. I'm done. Maraming salamat kay Madam Lourdes Faith Mathok. Saan kaya ang mga machok? Ayun, machok. Oh. Saan kaya mga machok? Maraming salamat hanggang sa muli. Ho. Kami wala ng oras. Masakit man sa aming kalooban. Kinakailangan muna magpaalam. Masarap yung tulog ko. Sa totoo lang, sumarap yung tulog ko. Late na akong nagising kagabi. Parin akong nagising ngayon. Masarap yung tulog ko. Masarap palang matulog pag alam mong presko ang isip. Walang problema sa Senado. Pero ilusin na brigada sa ngalan nila Roger Cruz, Jaman Herparian, Rolly Bumatayo, Alvin Balgoyan, Roman Malilin. Parin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Jaman Rocamora, Sam Reyes, Marcelo Malimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Siyempre sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo, Hero Ilusin na brigada nag-iiwan. Morning kay Ma'am Ganghan Yuji at Iodoro. Good morning din pala. Mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa'y tinutuling na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan ba, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news o huwag po tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga paunayang balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Kazan, Russia para dumalaw sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin.
3: Headlines.
0: Bilang na mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani, umabot na sa 68 ayon sa Office of Civil Defense.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Bagong Senate President Sherwin Gatchalian nangakong tututukan niyang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 18, 2026. Muli sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa Kazan, Russia na para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Exacto 12:53 ng Miyerkules ng hapon, oras sa Pilipinas, lumapag sa Kazan, Russia ang PR-001 o aeroplanong naghatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Lalo't ang bansa ang nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit ngayong 2026. Kung matatandaan, pasado alas 11 gabi ng Martes nang mag-takeoff sa Villamar Air Base ang PR-001. Mainit ang naging pagtanggap ng ilang opisyal ng Russia sa pagdating ni Pangulong Marcos sa kanilang bansa. Agad itong pinatikim ng tradisyonal na local food at delicacies ng Russia, hugyat ng pagsisimula ng official schedule ng Pangulo sa Kazan. Bago ang mismong summit, nakapulong ni Pangulo Marcos Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang aktibidad ng Pangulo sa Russia. Ayon sa DFA, ilan lamang sa mga inilatag na paksa para sa pulong ang malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges. Una na rin sinabi ni Pangulo Marcos na mahalaga ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagkakataon niya magtungo sa Russia at panibagong oportunidad ito para sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino. Samantala, habang wala si Pangulo Marcos sa Pilipinas, nagsisilbi muna ang caretaker ng pamahalaan sa Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Echeverri III, at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Malaking tulong upang maisulong ang interes ng Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Calilong na kasabay ng pag-representa ng Pangulo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isang magandang oportunidad ang bilateral meeting niya sa Russia. Anya, makikinabang ang Pilipinas sa layunin ng Russia na palakasin ang kalakalan nito sa Asia dahil maitataguyod dito ang direct state-to-state economic relief.
8: Kung nagdaang digmaan, ano, sige ng silangan, it exposed a lot of vulnerabilities ng ating bansa, particularly very much dependent on Middle East crude oil. Mm-hmm. Now, if we will be able to strengthen further our relations with Russia, na alam naman natin na isa palaking oil exporting and oil producing countries sa buong mundo, maaari nitong ma-shield tayo from potential shocks that may happen in the future.
0: Si political analyst Professor Froilan Kalilong.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, 1,339 individuals ang nasugatan habang 33 iba pa ang nawawala. Mahigit sa 1.4 million na katao naman sa Mindanao ang naapektuhan nang malakas na lindol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa mahigit sa 1.3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, nasa 774 infrastructure ang napinsala sa kalamidad na nagkakalaga ng 1.029 billion pesos. Samantala, naitala naman sa 29.8 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon sa OCD, nakapagkaloob na ng 160.9 million pesos na halaga ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bukod dito, umabot na rin sa 8.1 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong munisipalidad.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Higit isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, nananatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, umabot na sa 379,000 family food packs. Gayon din, ang tighigit 10,000 non-food items at ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy rin ang bayanihan pagdating sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu, kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na pinapadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan pa rin ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Implementasyon at distribution ng ayuda at iba pang tulong para sa mga nangangailangan. Mas paigtingin pa ng pamahalaan. Yan pong balitang hatid ni Quincy Kahilig.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nauunawaan ng pamahalaan ang sentimiento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issue sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan. Itong binigyang diin ni National Anti-Poverty Commission o NAPCSE Secretary at Lead Convenor Lopez Santos III sa press conference ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules. Anya, tungkulin ng pamahalaan na tulungan ang higit na mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis. At gaya ng sitwasyon sa umiiral na state of national emergency sa bansa na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa kalihim, sinisikap ng gobyerno na gawing mas maayos ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Gayunman, binigyang diin niya na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra kahirapan dahil kabilang din umano sa mga hakbang ang paglikha na maoportunidad para sa pag-asenso. Narito ang pahayag ni Secretary Santos.
11: Ang serbisyo po ng ating pamahalaan ay para sa lahat. Halimbawa, ang serbisyo ng Department of Health, yung ating YAKA program, ito po ay para sa lahat. Yung serbisyo na ibinibigay ng Department of Education, libreng basic education, ang ibinibigay ng TESDA na training scholarship, sinusuportahan po ang lahat ng ating mamamayan, ng ating pamahalaan.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinagtibay na ng Senado ang Senate Resolution na umihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang ang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapekto ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8 sa kanyang sponsorship speech. Sinabi ni Senator Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa. Anya, nakasalalay dito ang muling pagbango ng libu-libong pamilyang nawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din pa ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Resolution na kumikilala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagresponde sa magnitude 7.8 na lindol pinagtibay ng kamara. Mula sa kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Alan, inaprubahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong June 8 sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo. Inaprubahan ng House Resolution number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Bojidi at kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala, sapilitang paglikas at malawakang pagkasira ng bahay, aralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng mga government agencies katuwang ang private sector. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno ay malaking tulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Target ng Department of Energy na may balik sa operasyon sa Mindanao o sa Mindanao Grid ang SMC Maita Coal Plant sa Sarangani Province bago sumapit ang June 20 o sa darating na Sabado. Ito'y dahil sa naging pagtama ng malakas na lindol sa nasabing probinsya. Ayon sa DOE, patuloy ang pagtulong ng kagawaran sa nasabing power plant upang mas mapabilis ang pagkukumpuni ng power plant sa nasabing lugar. Ang naturang coal plant ang nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nangako si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututukan niya ang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao at banta ng Super El Nino. Nanawagan din si Gatchalian sa lahat ng senadora, mapa majority o minority man, na isa-isang tabi ang pagkakaiba ng politika o sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ng bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkretong aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon pa kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan. Iginit pa niya na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod sa institusyon at sa mamamayan. Nangako rin si Senator Wynn na pumumunuan ng isang Senado na bukas sa dialogo at nakatuon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ng mga susunod na talakayan sa Senado ang mga hakbang para mapagan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad at mapagandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa special session kahapon, nahalal si Gatchalian bilang Senate President. Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto III, Majority Leader si Senator Juan Miguel Zubiri at Deputy Majority Leader sina Senator JBR Sito at Senator Joel Villanueva.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbanta si Senator Kiko Pangilinan na magsasampa siya ng kaso laban sa mga taong nag-uugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa anomalya sa flood control project. Ito'y kasunod ng isang press conference na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Isa kasi si Pangilinan sa mga pinangalanan ng 18 dating bodyguard at dating bagman ng dating Congressman Zaldico na nakatanggap umano ng maleta ng kickback. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangilinan na pawang mga paratang, insinuations at palabas lamang ang mga binabato laban sa kanya. Ayon pa sa Senador, layunin ng mga aligasyon na sirain ang kanyang reputasyon kaugnay na napaulat na posibilidad ng kanyang pagkakahirang bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa flood control scam. Ginit din ni Pangilinan na walang anumang batayan ang mga paratang laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil nadamay-ani ang kanyang pamilya sa mga aligasyon, sinabi ni Pangilinan na haharapin ng mga sangkot ang legal na aksyon at pananagutin ang mga paninirang puring ginawa nila.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilabas na ng Department of Justice ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap ng mga ebidensya, lumabas ang mga sumusunod. Hindi makatuwiran ang pagpapaputok ng baril ng Office of the Sergeant at Arms sa NBI agent. Hindi under attack ang Senate building noong gabi ng May 13. Tinangka ng National Bureau of Investigation na magsilbi ng arrest warrant kay Senator De La Rosa at posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator De La Rosa. Sinabi ni Secretary Vida na ang findings ng panel ay base sa mga ebidensyang nakalap mula sa PNP-CIDG, sa media, Government Service Insurance System at ocular inspection sa pasilidad ng GSIS.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong punong ekutibo personal na inimbitahan si President Putin sa 21st East Asia Summit na nakatakdang ganapin sa Maynila. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kaharap sa pagpupulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, sa nasabing pagpupulong ay natalakay ang pagsusulong ng mas malawak hawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, ganun din ang seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos ay binigyan din ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Ayon sa Pangulo, pagbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang patungkol sa trade, habang iginit din ni Pangulo Marcos na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Sa pulong ay personal ding ipinaabot ng Pangulo ang imbitasyon nito kay President Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Manila sa darating na Nobyembre. Dito ay nabigyan din ng Chief Executive na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tulad ng Pilipinas, mayroong sariling batas ang China at mayroon itong sariling polisiya. Reaksyon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nang hinga ng komento kaugnay sa sanction na pinataw ng Beijing kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Ito'y dahil sa pagiging vocal nito sa aggression at mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, pinagbabawalan na ang kalihim at pamilya nito na pumasok sa China, Hong Kong at Macau, maging sa pakikipag-transaksyon sa mga Chinese organization at individuals. Sabi ni Castro, gumaganap lamang si Chodoro ng kanyang sinumpaang tungkulin.
15: Ang China ay may sariling batas, may sariling silang polisiya. Gayun din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na naalis na ang floating platform na namataan sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Ito'y matapos ang sinagawang Maritime Domain Awareness Patrols at monitoring ng mga otoridad kahapon. Nabatid na nauna ng naghain ng Pilipinas ng formal na diplomatic protest laban sa presensya ng naturang struktura. Sa isang pahayag, muling ginit ng NTF-WPS ng Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanging ang bansa lamang ang may karapatang magtayo ng mga istruktura at magsagawa ng mga aktibidad dito. Sinabi ni ng NTF-WPS na patuloy na magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya ng Regular Maritime Patrols, Maritime Domain Awareness Operations sa paligid ng Bajo de Masinloc. Kasabay nito, nanawagan ang task force sa lahat ng mga dayuhan na sumunod sa international law at itigil ang mga gawain.

0: lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police wala pang natatanggap na kopya ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang pulis. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kapwa nilinaw ng Department of the Interior and Local Government at the Philippine National Police na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant of arrest buhat sa International Criminal Court today para kina Senator Christopher Lawrence Bongo. Kaya din sa dalawang hindi pinanganan ng opisyal ng pulisya dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagpapatupad na madugong war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa text message ni DILG Secretary John Wickremulia sa PNP Press Corps, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya kay Justice Acting Secretary Frederick Bida at sinabi sa kanyang wala itong natatanggap na kopya na, ng naturang warrant. Pinalutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang naturang warrant umano ng ICC laban kay Go at sa dalawang pulis sa kanang social media post. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na basta't may matanggap silang warrant buhat sa legitimo at competent authorities na ipinaraan sa legal na paraan ay kanila itong ipatutupad. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Public Works Secretary Vince Dizon paimbestigahan ang mga dating opisyales ng DPWH na nasa likod ng mga contractor na gumawa ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na papanagutin ng ilang opisyales ng DPWH matapos ang mabagal na usad ng proyekto ng Edison Construction na siyang nasa likod ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital o PGH. Paliwanag ni Dizon, uunahin lang muna nila na maayos ang manasabing proyekto pero kailangang managot hindi lang ng kontraktor kundi maging ng mga dating opisyales ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon na ang mga kasalukuyang nakaupo sa DPWH-NCR ay pawang mga bagong tauhan na ng ahensya at hindi ito ang mga kumuha sa nabanggit na kontraktor. Matatandaan sa ginawang pagbisita ni Dizon sa drainage improvement project sa PGH ay tanging 17% pa lamang ang completion rate nito kahit pa 2024 pa nagsimula ang naturang proyekto. Una nang sinabon ni Dizon ang Edison Construction at sinabing maliban sa pag-terminate ng kontrata ay kakasuhan pa ang mga ito sa oras na hindi matapos ang proyekto sa September 2026 na ipinangako ng mga kontraktor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ratification sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill humantong sa deadlock. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Humanto nga sa deadlock ang pag-ratify sa panukalang pag-institutionalize ng assistance sa individuals in crisis situations o AICS bill. Sa naging special session, sinubukan pang hintayin ng Senado kung lalagdaan ng mga kongresista ang pag-adapt sa versyon ng kanilang panukala. Pero sa huli, inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Social Justice na hindi matutuloy ang ratifikasyon ng panukala. Paliwanag ni Tulfo, ayaw kasing pirma ng kanyang mga counterpart sa Kamara ang bicam version ng panukala. Partikular, anya nilang pinagtatalunan ang Section 17 ng panukala o ang anti-epal provision nito. Ayaw kasi itong tanggapin ng Kamara dahil dito nakasaad ang bawal na makialam ang mga politiko sa pamahagi ng ayuda mula sa DSWD. Dahil dito, pag-uusapan muli sa Bicameral Conference Committee ang panukala para maplansya ang pinagtatalunang provision. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magandang balita naman para sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng

0: Iran. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni political analyst Professor Froilan Calilong na matagal na talagang inaabangan ito ng ating mga o ng ating bansa dahil sa maraming benepisyong makukuha natin mula rito. Anya, makakatulong ito para mabuksan muli ang Strait of Hormuz kung saan critically blocked o hindi nakakadaan ang mga commercial shipping. Ayon sa political analyst, ang pagsasara sa Strait of Hormuz ay magdulot o nagdulot ng malawakang inflation at oil shock sa buong mundo.
1: Kailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya, no? Because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So, itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically.
0: Samantala, nilino naman ni Professor Calilong na hindi agad magre-resulta sa instant o agarang stabilization ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Paliwanag pa ng political analyst, malaki ang naging epekto ng gera sa infrastruktura, pasilidad at supply ng langis sa mga bansa sa gitnang silangan. Kaya matatagalan ang pagbalik sa pre-war level ng ating ekonomiya. Dagdag pa ni Calilong, pabor pa rin ang kasunduang ito dahil posibleng hindi na lalala pa ang kaguluhan sa gitnang silangan.
1: Ang maganda kasi dito is that yung escalation ng kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aasa pa na mas magiging masisi pa yung kanilang kaguluhan dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa gitnang silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
0: Si political analyst Professor Froilan Calilong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kakayahang maging environmental champions ng mga kabataan, mahalagang papel sa pangangalaga ng kalikasan. Narito ang balita atin sa atin ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang mga bata ay hindi lamang tagatanggap ng kaalaman kundi maaari rin silang maging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng simpleng gawain araw-araw. Ayon kay Ms. Maria Cristina Francisco ng Environmental Management Bureau, mahalaga na magkaroon ng environmental awareness at eco-friendly habits ang mga bata at mahikayat na makilahok sa mga gawaing nagpoprotekta sa ating kapaligiran. Anya, ang pangangalaga sa kalikasan ay responsibilidad ng lahat kasama ang mga bata bilang mahalagang bahagi ng solusyon.
4: Sila nga yung leader eh. Pagdating ng panahon sila yon. Sila ang magiging susunod na leader. Kaya sila lang talagang makakapagsabi na kung ang meron lang tayong isang bata na talagang environmentalist, malin mo magbago. So of course ngayon, baka hindi man ngayon, in the future, kayo na lang din talaga yung you track your own future eh. Ang mga nandito lang naman ang gobyerno, ang DENR to tell you what to do. And of course, at the end of the day, kayo pa rin yan.
3: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa iba yung dagat, G7, pinalalakas ang supply ng mga critical na minerals habang binabawasan man ang pag-asa sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatuon ng mga pinuno ng Group of 7 o G7 sa pagpapatatag ng mga supply ng critical na mineral upang mabawasan ang pagdidepende nito sa China at maprotektahan ang mga namumuhunan sa posibleng pagkaantala ng materyales na mahalaga sa modernong industriya. Sa kanilang pagpupulong sa Avian Leiban, France, tinalaki ng mga leader ang mga hakbang upang mapalawak ang pinagmumulan ng mga mineral na ginagamit sa paggawa ng semiconductor, tours, baterya, electric vehicles, mga kagamitang pandepensa at iba pang mahalagang produkto. Anila, isa sa mga pangunahing alalahanin ang malaking papel ng China sa pandaigdigang produksyon at pagproseso ng mga naturang mineral. Layunin ng mga bansang kabilang sa G7 na palawakin ang pagkikipag-ugnayan sa ibang mga supplier at magtayo ng mas matatag na supply chain upang mabawasan ang panganib ng kakulangan sa supply. Naniniwala ang grupo na ang pagkakaroon ng ligtas at diversified na pinagkukunan ng kritikal na mga mineral ay mahalaga sa pagpapanatili ng paglago na ekonomiya, energy at pambansang seguridad ng kanilang mga bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Barangay Niebra, kampiyon sa 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup. Ang detalye mula po kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Muling naghari ang Barangay Ginebra San Miguel Gin Kings, the Philippine Basketball Association. Ito ay matapos iletron ng Gin Kings ang TNT Tropang 5G sa game number 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals. Sa final score na 88-76, Miyerkules ng gabi sa Mall of Asia Arena, nahiram ng finals most valuable players si Scottie Thompson. Nagtala ng 19 puntos, 11 rebounds at 8 assists. Samantalang best player naman ng Game 7 si Justin Brownlee na may 30 puntos at 14 na rebounds. Ito na ang 16th PBA Championship ng Ginebra at unang kampiyonato matapos ang 2-year title drought. Ito naman ang 26th PBA Championship ni Coach Tim Cone. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
9: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Apat na paaralan sa Kalinga makikinabang sa Expanded Access to Science-Based Learning Resources. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Estrella.
10: Apat na paaralan sa Kalinga kasama sa 27 beneficiaryo ng 3.7 million pesos Expanded Access to Science-Based Learning Resources and Livelihood Opportunities na ipinatutupad ngayon sa Rehiyon Cordillera sa pamamagitan ng partnership ng Department of Science and Technology o DOSTCAR, Science and Technology Information Institute o DOSTSTII at BPI Foundation Incorporated ayon kay Provincial Director Jasmine D. Tonaal na Provincial Science and Technology Office Kalinga. Ito ay kinabibilangan ng Makutay Palau National High School sa Rizal, Kalinga, Alangikan Community Learning Center sa Pinokpok, Kalinga, Pinokpok Junction Community Learning Center at Balbalat sa Leksek Community Learning Center. Ayon kay Donaal, bawat paaralan ay tumanggap na ng tig-isang Starbucks o Science and Technology Academic and Research-based Openly Operated Kiosk bukod sa SNT-based Livelihood Package na Smart Agriculture, through hydroponics projects para naman sa Makutay Palau National High School. Layo ng kolaborasyong ito na bigyang solusyon ang technology gap at iba pang critical challenges na kinakaharap ng mga nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas at sa pamamagitan ng mismo paghahatid ng mga teknolohiyang makakatulong sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon at magsusulong sa kabuhayan ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga magbabangus sa Pangasinan, nanawagan ng suporta matapos ang sunod-sunod na fish kill. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayog narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
11: Nananawagan ng agarang suporta ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA para sa pamamahagi ng aerators sa kanilang mga miyembro matapos ang sunod-sunod na insidente ng gataw o fish kill na nakaapekto sa kabuhayan ng mga magbabangus sa probinsya. Ayon sa SAMAPA, malaking tulong ang aerators upang makapag-supply ng sapat na oxygen sa tubig, lalo na sa madaling araw at makatulong maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente ng pagkamatay ng isda. Batay sa mga naitalang ulat nitong mga nakalipas na linggo, iniuugnay ang fish kill sa matinding heat index at bigla ang pagbabago ng panahon. Ipinaliwanag ni SAMAPA Technical Officer Julius Binagua na ang bigla ang pagulan matapos ang maghapong matinding init ay maaaring magpababa ng kalidad ng tubig at magdulot ng kakulangan sa dissolved oxygen. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Binmale, kung saan umabot sa 10,000 fingerlings ang namatay sa Palias, halos 25,000 sa Caloocan at 300 to 500 grow-out size na bangus sa Bunuan, Binlo. Bukod pa rito, marami pang kahalintulad na datos at ulat ng gataw ang patuloy na nakakalap ng samahan mula sa iba't ibang dako ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: OCD Bicol nanawagan ang malawakang pakikilahok sa National Simultaneous Earthquake Drill ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
12: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad, hinikayat ni Grimilnaz, spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol, ang mga local government units, mga ahensya ng pamahalaan, state universities and colleges, pribadong institusyon at establishmento, gayon din ang mga non-government organizations na makiisa sa isasagawang National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ngayong araw. Ayon kay Naz, mahalagang makilahok ang lahat ng sektor sa regular na pagsasagawa ng earthquake drill upang mapalakas ang kahandaan ng mga mamamayan at mga institusyon sa oras ng lindol at iba pang sakuna. Anya, ang mga ganitong aktibidad ay makakatulong upang masubukan ang mga emergency response plan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaugnay nito, nakatakdang pangunahan ng OCD Bicol ang isa sa gawang NSED ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa tanggapan nito sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang NSED ng patuloy na programa ng pamahalaan na isulong ang kultura ng kahandaan, katatagan, at maagap na pagtugon sa sakuna upang mabawasan ang pinsala at maprotektahan ang buhay ng mamamayan sa oras ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Agriculture Bicol pinaigding ang mga hakbang para mapanatili ang produksyon ng pagkain sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
13: Pinalalakas ng Department of Agriculture Bicol ang mga programang pang-agrikultura sa Catanduanes bilang paghahanda sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Kabilang ang lalawigan sa mga benepisyaryo ng pamamahagi ng mga binhi at iba pang agricultural inputs na layuning matulungan ang mga magsasaka na mapanatili ang produksyon sa kabila ng pabago-bagong lagi ng panahon. Sa ilalim ng rice program, bahagi ang Catanduanes sa distribusyon ng hybrid rice seeds habang 6,008 na sako naman ng inbred rice seeds ang inilaan para sa mga magsasaka para sa wet season cropping. Ayon sa DA Bicol, nakapaloob din sa kanilang paghahanda ang pagpapalawak ng climate resilient farming technologies kabilang paggamit ng mga drought tolerant rice varieties at mga pamamaraang makatutulong sa pagtitipid ng tubig sa sakahan. Pinayuhan din ang mga magsasaka na samantalahin ang inaasahang normal na dami ng pag-ulan sa Hunyo at Hulyo upang maagang maisagawa ang pagtatanim ng palay. Maaari ring humingi ng vegetable seeds sa mga tanggapan ng DA para sa karagdagang pagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Judy Stella Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Malawak ang cash relief assistance payout sa transport sector sa Cebu. Binisita ng opisyales ng DSWD, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jessa.
19: Personal na sinuri ni DSWD Crisis Intervention Director Edwin Morata ang isinagawang malawakang pamimigay ng cash relief assistance sa mga rider at driver ng Grab Philippines dito sa Cebu. Sa tulong ng Grab, ginanap ang payout sa loob ng isang malaking mall sa Cebu City kung saan aabot sa kabuuang 32,145 Move-It rider at Grab driver ang nakatanggap ng 5,000 pesos bawat isa simula June 15 hanggang June 18. Ayon kay DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, ginamit ng kanilang tanggapan ang bagong sistema kung saan ay may naka-assign na driver bawat araw ng scheduled payout upang huwag magkumpulan sa payout sites. Dahil dito, may mga driver na nakuha na ang kanilang ayuda sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto simula nang dumating sa payout site. Kaugnay nito, nagpasalamat si Director Lucero sa Grab Philippines sa malaking kontribusyon ng kumpanya, partikular sa pagsagot ng renta sa Skyhall sa SMC side kung kaya ay naging maayos at mabilis ang distribution. Dagdag ni Lucero, sisikapin ng DSWD na maging katulad ng nasabing payout ang pag-abot ng ayuda, hindi lamang ng assistance to individuals in crisis situation o AICS, kundi sa lahat ng payouts ng ahensya sa iba't ibang sektor. Nauna nang sinimula ng DSWD ang cash relief assistance sa mga POV drivers sa Cebu at Bohol bilang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Coastal Defense at Anti-Infiltration Operations naging bahagi ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa San Joaquin, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Janelle.
20: Sinubok ang kakayahan ng government forces sa pagtugon sa senaryong pag-atake ng mga armadong grupo sa baybayin ng Nalawigan. Sa ikalawang araw ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise na ginanap sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Isa sa senaryo ay ang paglusob ng armadong grupo sa kaisang motorbangka sa barangay Igkundao, San Joaquin, Iloilo na agad nirespondihan ng Armed Forces of the Philippines. Dahil dito, agad inalerto ang lahat ng units sa sinagawa ang isang simulated encounter kung saan aresto ang ilang miyembro ng armadong grupo. Bukod sa inkwentro, ipinakita rin sa exercise ang kahandaan ng local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan sa tamang pagtugon sa pangangailangan ng mga sibilyang naapektuhan ng ganitong uri ng banta, kabilang ang pagpapanatili ng kaayusan, pagbigay ng humanitarian assistance at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente. Kabilang rin sa nakiisa sa isinagawang exercise sina Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. at San Joaquin Mayor Joe Abad Lazaro na nagpaputok ng 105mm artillery cannon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. PhilHealth at Southern Philippines Medical Center naghatid ng agarang gamutan sa mga biktima ng lindol sa Region 12. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Kate Lakihon Lao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kate?
17: Nagbigay ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Southern Philippines Medical Center o SPMC ng agarang serbisyo medikal at tulong pinansyal sa mga biktima ng lindol sa Region 12, kabilang ang apat na pasyenteng sumailalim na sa operasyon at hindi bababa sa 10 iba pa na kasalukuyang ginagamot sa SPMC. Sa utos ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, bumisita si PhilHealth Regional Vice President Attorney Harvey L. Carcedo sa SPMC upang tiyakin ang kalagayan ng mga pasyenteng inilipat mula sa Sarangani at General Santos City para sa espesyal na gamutan. Pinalawak ng PhilHealth ang saklaw ng benepisyo para sa mga pasyenteng nagtamo ng malulubhang pinsala dulot ng lindol sa pamamagitan ng koordinasyon ng PhilHealth Regional Office 11, SPMC at mga espesyalista. Ayon sa PhilHealth 11, layunin ng hakbang na matiyak ang agarang gamutan at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga apektadong pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lao ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Siyam na pong kabataan sa Zamboanga nakapagtapos ng Job Start o sa Job Start Philippines Program ng Dole Region 9. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Hatid sa atin ni Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justine.
21: Nasa 90 kabataan ang nakapagtapos sa Job Start Philippines Program ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 kung saan ginanap ang graduation ceremony sa multipurpose hall ng Ateneo de Zamboanga University sa Natural Lungsod. Nagpaabot ng pasasalamat si Zamboanga City Mayor Kimer Olaso sa Public Employment Service Office o PESO at sa Dole 9 dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan sa lungsod na maging handa sa labor market. Sumailalim sa pagsasanay ang mga youth trainee upang mapaunlad ng kanilang employability sa pamamagitan ng career coaching, pagpapaunlad ng kanilang technical na kasanayan at workplace exposure. Ang Job Start Philippines ay isang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Dole na naglalayong tulungan at suportahan ang mga kabataan upang makahanap ng disenteng trabaho sa pamamagitan ng skills training at internship opportunities. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. Tinanggap ng mga magsasaka sa apat na bayan ng Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito report ni Jocelyn Morano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jocelyn.
22: Patuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay at mais sa mga bayan ng San Francisco, Malimuno at Sison sa probinsya ng Surigao del Norte. Ayon sa Department of Agriculture Caraga, aabot sa 537 na mga magsasaka ang kanilang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program kung saan bawat isa ay tumanggap ng tig 2,325 pesos. Sa nasabing bilang, 38 rito ay mula sa bayan ng Malimuno, 181 sa San Francisco at 380 naman mula sa Sison. Magpapatuloy ang distribusyon ng cash assistance hanggang June 19 sa probinsya naman ng Surigao del Sur nang sa gayoy mapakinabangan ang tulong ng marami pang mga magsasaka sa programa ng gobyerno ngayong nanatiling mataas ang presyo ng petrolyo sa rehiyon. Sa Caraga Region, ang DA Caraga ay naglaan ng kabuuang 203.8 million pesos sa PAFFP na naglalayong mabinipisyuhan ang halos 70,428 rice at corn farmers at mahigit 15,000 na mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga inyong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Webes, June 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Oo. Sa President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
24: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Radyo Publiko. Serbisyo.
2: Bayang
0: news nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa.
7: Pagtulungan.
6: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Pagka mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning! Huwebes na, Huwebes. June 18, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Thursday, oh, paalala ng ano ng MMDA ha. Kung kayo bibiyahe sa mga kalye sa Metro Manila ngayon pong araw na ito, off limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga sasakyan po ng ending na plate number ay 7 or 8, yan. Mga private vehicles po. Simula ngayon niya, alas 7. O, dagdag na mga detalye tungkol dyan at iba pang updates sa traffic mula sa MMDA Metro Base. Narito po.
7: Radyo Pilipinas Traffic!
9: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
10: Good morning po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras sa may EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bisan daling sakyan. Masusunod lamang po na pagbabagal po sa may Top Avenue. Ang ating EDSA North po mo sa MFB Harris sa Ragan Top Avenue. Asahan na pagbagal ng daling sakyan. Masusunod ng moderate traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic din po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy mabisan dalit sa Ken hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound sa may Cali Industria, asahan sa pagbagal dalit sa Ken. Muli po itong babagal dito sa may Lanusa. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy mabisan dalit sa Ken hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 Northbound, mula po tayo ng moderate pagbagal ng dalit sa Ken. So, pinapaalala na lamang po sa ating mga motorista na magbiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka po ng tatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
9: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, meron tayong 9 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. So yan ang paalala ng MMDA Metro Bay, ha. Simula kanina, alas 7, off-limits sa mga kalye sa number coding po ng Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then, mamayang hapon, 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Huwag lang pupunta dyan sa Makati. Sa Makati kasi, ha, kung coding kayo, straight to dyan, walang window. From 7 a.m. to 7 p.m. Yan po ay diyan sa lungsod ng Makati.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan ngayong umagang ito ng Thursday, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hingi lang tayo ng update dito sa patuloy na dumarami na gasoline stations na nag-o-offer po ng fuel discount para sa mga qualified public utility vehicles sa buong bansa. And then mamaya makikibalita rin tayo sa Commission on Elections, ha. Kumustahin natin kung ano ang mga paghanda ng COMELEC kaugnay ng pagdidistribute nila uli sa iba't ibang areas. Diyan naman sa BARMM ng Automated Counting Machines. Kaugnay ng papalapit na parliamentary elections diyan po sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And later on sa programa, mga kaibigan, makikibalita tayo ulit sa Region 11. Ito'y kaugnay pa rin ng mga pagtulong na sinasagawa Para po sa mga kababayang naapektuhan ng bagyo o ng bagyo ng lindol, intense magnitude 7.8 na lindol, diyan po sa Mindanao. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan, ngayong Thursday morning, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
12: Kay lungkot nitong hating gabi.
11: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
12: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
11: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
12: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
11: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide.
5: Balitang pambansa,
9: sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
7: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayan.
7: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa,
13: magtulungan
6: para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Sa 104.3
6: The Capital.
7: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: And The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
7: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
6: in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Sa 104.3
6: The Capital.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makipag-ugnayan muna tayo sa Commission on Elections. Kaugnay pa rin ang mga paghahanda sa gaganaping parliamentary elections sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ating makakausap this morning ang chairperson po ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Sir, Mr. Chairman, magandang umaga po.
14: Magandang umaga po, Sir Alan, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
9: Yes, sir. Kumusta po mga paghanda ng COMELEC? We understand ready na kung kakailanganin na mag-deploy nitong tinatawag na mga automated counting machines para sa BARMM Parliamentary Elections, Mr. Chair.
14: Tama po kayo, Sir Alan. Ito po yung magaganap bago matapos ang buwan na ito. Pero sa susunod na linggo po kasi, meron tayong tinatawag na simulation exercises.
9: Opo.
14: Kung saan yung mga makina ay susubukan natin gamitin sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro. At pagkatapos ay kunyari po ay may mga boboto rin, mga botante, may mga magmamando sa bawat polling precinct. Ito po ay magbibilang at magse-send o magta-transmit ng result upang malaman natin kung sadya bang mabilis at epektibo yung sistema, kasama na rin po yung mga sa transmission device natin. At upang makapag-adjust din si COMELEC kung may mga nakikitang aberya o problema o issue, lalo na dito sa ating pong gagawin na ito na exercises. So yan po, asahan po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, magaganap sa isang linggo. At the same time po, Sir Alan, tayo naman po ay nagsagawa ng pagdinig nakaraang araw lamang kung saan i-determine natin sino ang majority party, sino ang minority party, sino ang 10 major political parties dyan sa Bangsamoro upang magkaroon ng karapatan sa watcher, karapatan na magkaroon ng tinatawag na election returns, at yung dominant majority party, dominant minority party ay merong automatic na transmission ng results mula sa presinto papunta sa kanila pong server. So sila rin kung anong tinatanggap ni COMELEC, anong tinatanggap ng media, PPCRB, NAFREL ay automatically may matatanggap din sila magmula sa source, ika nga ay magmula sa presinto. So so far so good po, at hopefully Sir Alan, by next week tayo ay makakapagsimula na rin ng pag-iimprenta ng mga balota para sa ating Bangsamoro parliamentary election.
9: Opo. Mr. Chair, nabanggit mo next week yung simulation ng pagboto. Ibig sabihin, itong mga counting machines ay gagamitin na doon, on-site mismo, para ma-check pati yung aspeto ng pagtatransmit ng data, Mr.
14: Yes,
9: Chair?
14: Yes po, yes po. Yes po, Sir Alan. Bagamat hindi naman ito yung talagang buong rehiyon, kung hindi selected na mga lugar, doon sa randomly selected na mga lugar sa buong rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya dyan sa Bangsamoro, pero at least po ito yung magandang pagkakataon para sa part ni COMELEC, na hindi lamang malaman kung talaga bang gumaganat ng maayos ang mga makina, kung hindi yung mga ibang components pa, at kung ano yung mga dapat i-adjust sa bawat presinto, kasama na rin yung pagpila ng mga tao o yung pag-coordinate ng pagboto ng mga kababayan natin.
9: Okay. At yung aspeto po ng halimbawang pagtatransmit din ng mga tabulation, halimbawa, doon sa mga nabanggit nyo kanina na dominant majority at saka minority political parties, yung may mga ganun din na kasama sa simulation, Mr. Chair?
14: Yes po, Sir Alan. Magta-transmit din po sa tinatawag ng mga servers upang malaman na din natin kapag ka mga servers ba isa dyan tumatanggap ng mga results, upang magkaroon din ng comparison kung bang yung mga pinapadala sa iba't ibang servers ay pare-parehas, at the same time, mga more or less ilang seconds ba na ang difference.
9: Yun.
14: Halimbawa, para din yan nag-send to all ka, Sir Alan eh.
9: Mm.
14: Pag nag-send to all ka, halimbawa nagpadala ka sa isang group, 10 miyembro ng grupo ngayon. Ang tanong eh, pagka ba nagpadala ka, ano ang pagitan ng natatanggap ni Sir Alan, natatanggap ni Chairman George, natatanggap ng isa pang entity, para malaman natin kung may 2 seconds halimbawa o minsan 3 seconds na difference, at kung sino yung unang nakakatanggap at yung medyo nahuhuli na nakakatanggap.
9: Okay. Dito sa nabanggit mo, Chairman Garcia, Sir, na mahigit sa 6,000 automated counting machines ang ipapadala. Meron bang mga extra kung sakali na kung sakaling magkaroon lang ng mga aberya yung ilang mga ide-deploy na ACMs para hindi ika nga maantala ang voting procedure, ang voting process?
14: Ayaw po, Sir Alan. Ang atin po talagang ipapadala, ide-deploy sa buong Bangsamoro ay 7,500 na makina. Ang presinto po sa buong Bangsamoro ay 6,212 lamang. Ibig sabihin, meron po tayo mga more or less 1,200 na excess na mga makina, at yan po ang tawag natin ay contingency machines, kung saan sa bawat munisipyo sa buong rehiyon ay magkakaroon po tayo ng tig sa 10 na contingency machines, para lang kung sakaling magkaroon ng aberya, problema, ay meron tayong pampalit o panghalinhin sa mga magkakaproblemang makina. Pero bago po mangyari yung mga pagpapalit o paghahalinhin, Sir Alan, dapat din po malaman ng mga kababayan natin sa Bangsamoro na ang bawat presinto o ang bawat eskwelahan, Sir Alan, ay meron technician na ipadadala ang COMELEC. So sa buong rehiyon po yun, parang ginawa natin doon sa election natin ng 2025 sa buong Pilipinas, Pilipinas,
9: opa,
14: bawat eskwelahan ay meron tayong technician na handang magkumpune o handang mag-ayos ng makina kung sakaling ito'y magkakaproblema.
9: Okay. Yung power source din, yung baterya, of course, ng ating mga automated counting machines. In case magkaroon ng power outages, kung sakali, ano, gaano katagal ba ang capacity ng ating mga baterya ng mga ECM na yan, Mr. Chair, sir?
14: Una muna, Sir Alan, pagka po tayo ay nag-ship out o ika nga ay nag-deploy ng makina o ng kasama na po ang baterya mula dito sa Maynila papunta sa iba't ibang tinatawag na warehouse ng COMELEC sa bawat probinsya. Meron po kasi tayong warehouse sa bawat probinsya na nakapara naka-standby yung mga gamit natin. Yung pong mga baterya ay nakakati na po ang full na kalahati po ng yung mismo parang low, ang ano niya, charge. Kasi hindi naman pwedeng fully charge kasi diyan po nagsisimula kalimitan yung sunog o pagsabog ng mismong baterya. Kaya po, pagdating mismo doon sa mismo mga hub natin o bago i-deploy sa mga local COMELEC, yan po ay tsaka po i-fully charge. At yung mga COMELEC naman po natin bago po paggamit sa iba't ibang paaralan at iba't ibang presinto, ay kinakailangan siguraduhin na fully charge din yung mga baterya natin. Ang isang baterya po, Sir Alan, ay pwedeng tumakbo na hanggang 3 araw. So kahit halimbawa, Sir Alan, magkaroon ng power interruption sa araw na ito, tuloy-tuloy po yung makina dahil 3 araw po ang pwedeng itagal ng baterya. At yan po yung nasubukan natin noong nakaraang eleksyon ng 2025 na sadyang wala kahit isang presinto ang nagkaroon ng problema kung ang issue lang naman ay biglang nagkaroon ng brownout o kawalan ng kuryente.
9: Ayun. Okay. Now let's go to the printing and distribution of the ballots naman. We understand ilan, mga 2.3 million ballots ang kinakailangan yung i-imprinta.
14: Yes po, Sir Alan. 2.34 million na balota po ang ating imprenta at yan po more or less ang registered voters ng buong Bangsamoro. Hindi po tayo magkakaroon ng excess na balota. 1:1 po ang mga balota natin dyan sa Bangsamoro kahit pa nga hindi naman lahat talaga ay bumoboto. Sinisigurado natin na yung mga balotang yan ay ma-imprenta in less than 3 weeks. Kasi po, Sir Alan, dapat maunawaan ng lahat, hindi lang po ito yung pag-iimprenta per se.
9: Yes.
14: Dapat po maunawaan ng lahat na yung mga balota yan ay nag-undergo ng tinatawag na verification dahil tayo po yung automated election. Ano pong ibig sabihin ng verification? Yan po ay manumano isa-isang tinitingnan ng mata ng mga verifiers natin at pagkatapos kung may wala silang makitang diferensya, problema, parehas ang kulay, walang mga linya, walang mga smudge yung balota, yan po ay isa-isang ihuhulog naman sa mga makina na naka-standby na doon sa ating National Printing Office. So kalimitan, meron kami mga 500 mga makina doon, hinuhulog yung mga balota at inaalam kung yung mga balotang yan ay tinatanggap naman at hindi iniluluwa ng mga makina.
9: Ayun, okay. And sabi nyo, itong 2.3 million ballots, you only need how long? Mga 3 weeks?
14: 3 weeks, 3 weeks lang po. Yes po. Yung 2.3 million, kahit kaya po namin yan in less than 1.5 weeks po eh. Yun ang natitirang mga isang kalahating linggo naman hanggang 2 linggo ay gagamitin namin para sa verification ng mga balota upang pagkatapos na ito'y maverifika, iimpake na lahat ng mga ito sa napaka-protektadong seal o boxes at

0: eleksyon ng October 14 nung nakaraang taon. So sabi natin, hindi muna natin ito ipatutunaw o i-dispose hanggang sa matapos na muna ang halala para po hindi maging komplikado ang sitwasyon. Pero yung po ay properly accounted at properly guarded. Yung lahat ng mga balotang yan. Sabihin nga natin, hindi na po ito pwede magamit kasi iba na po yung mga barcodes nun at iba na po ang nakalagay. At ito po yung mga kung sakali, i-reject lahat ng mga makina.
1: Ayun. Kumbaga, hindi babasahin yung mga yon, ano ho?
0: Ah, hindi po. Dahil iba po yung mga pangalan ng kandidato na naandun. Nagbago na po lahat. At iba na po mismo yung mga munisipyo na kabilang sa bawat distrito dahil nagkaroon po ng redistricting dyan sa Bangsamoro.
1: Ayun. Okay, Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga updates na ito kaugnay ng mga paghanda ng ating Commission on Elections, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil... #panatag ang may alam.

0: would order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yung nalangin kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 29 minutes makalipas ang 7 AM. Punta muna tayo diyan po sa Malabon. LGU Malabon, hinihikayat po ang publiko na makisa sa second quarter earthquake drill. Yan po'y mamaya, yung simultaneous earthquake drill alas 9 ng umaga. Nakatutok po doon si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ready.
5: Alas. Pananawagan itong pamahalang lungsod ng Malabon sa mga residente na makiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na gaganapin mamayang alas 9 ng umaga. Gaganapin yung paunahing aktibidad sa Malabon sa Panghulo Elementary School main campus na inaasahang dadaluhan din ng mga opisyal ng pamahalang lungsod at pati na ng school petition office. Isasagawa rito ang duck cover and hold para maituro yung tamang pagtugon sa oras ng lindol, mabawasan ang panganib at mapatatag ang kultura ng kaligtasan at pagiging handa sa mga Malabuenyo. Kasabay ng earthquake drill ay magkakaroon din ng turnover ng emergency box bilang bahagi ng pagpaigting ng disaster preparedness sa komunidad, particular dito sa Malabon. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po diyan sa Malabon.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 31 minutes makalipas po ang 7 AM.

0: Makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 11. Bigay tayo ng update tungkol po dito sa kalagayan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha. Palaging nanonood at nakikinig sa atin. Good morning din dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sa bayan ho tayo napapakinggan diyan. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa bayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, sandali lang ha. Ilan po ng mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang ulo mo sa
7: may OPM na rock.